As hindi masagot natin ni manager kontrabida, ako na lang sasagot. The computation of the late payment fee shall apply only once per unpaid power bill. Isang beses lang. The amount due for late payment fee shall be separately reflected in the subsequent billing statement. It shall be presented as a separate line item below the total amount due of the subsequent billing statement. Dapat doon lang nakalagay. Di ba? Oh. The late payment fee shall be appropriately referenced to include the billing reference month and total unpaid power bill that is subjected to 2%. Isa, dalawa, 2, late payment fees. Application of the late payment fee shall be subject to existing laws, consumers protection, regulation, and any exemption as may determine by the commission. Ipaliwanag nyo ito. Sa amin dito, ang kinuha po ninyo, Paleko, 63,000 po ang bill namin. Dito sa aming surcharge, tama ba ito? Surcharge ba ito? Charges. Surcharge, isang araw, 3,000. Kinumpyot ni Axel Bon. Tama ba yung calculator mo? Kinumpyot, 5% po ang kinuha ninyo. Sa amin, hindi ko alam sa iba. Kaya ang sabi ko doon sa mga consumer, tingnan ninyo, resibo ninyo. Pumunta kayo dito sa sinasabi kong website, www.erc.gov.ph. Ha? Pinromulgate ito Marso pa. August na ngayon. Ang sabi dito, late payment fee shall be 2%. Ang tanong ko sa inyo, bakit 5%? Ngayong August, bill, ang sinisingil at kinukuha ninyo sa amin. Hindi ko alam sa ibang consumer, pakitingin lang po sa resibo ninyo. Kasi sabi ng ERC po ito, bago ho ito. Na-formulgate nung March lang ho ito. Oh. Late payment shall be section 3. Dito sa ERC case number 2026-005. Late payment fee shall be 2% of the total amount due. Eh hindi, wala na kaming ibang calculator dito kung hindi ito, pare-parehas naman yung calculate, yung pag-total dito ng mga kasama namin. 5% ho talaga eh, sa loob ng isang araw. Ang tanong po namin sa inyo, bakit po 5% ang kinuha nyo sa amin? Kung 2% lang po ang sabi ng ERC, eh dapat 1,200 lang po. 3,000 po ang binayaran namin. Ang tanong pa, saan ba napupunta itong late payment fees? Sa pondo ba ng kooperatiba? Saan nyo nilalagay yan? Yung pera na yan? Please lang po. Pakipaliwanag naman ito sa mga consumer na katulad namin. 3,000 yung kinuha nyo sa amin, 5%. Eh, ang laki po niya, nagninegosyo din kami dito. Kuryente po namin, 63. Ayaw namin maputulan, nagbabayad doon kami ng tama. Pero tama po ba? Tama po ba ang computation ninyo? Ito ho, bagong-bago, ito mainit-init pa sa pandesal, tinapay na ito ho. Promulgated March 11, 2026. Ni-research ho talaga ng mga researcher natin ito. 2% na lang ho. Kung binana nyo ito noon, before March 11, 2026, baka 5%. Pero ang sabi po ng ERC, 2% na lang ang sinilin nyo sa consumer. Bakit? Pag nag-brownout, biglang ilaw after seconds, yung 63 inches na tibig na kabibili mo lang, nasira.
nang dahil sa biglang bukas ng kuryente. Libo, 63 inches, libo. 90,000, sira. Babayaran ba ni Paleko? Diba? Babayaran niya. Sabi ng Paleko, pwede naman namin bayaran yan. Mag-file muna kayo ng kaso. Punyeta. Oh. Walang-wala eh. Kaya tinatingnan natin yung patakbo. Kaya sinasabi ko, walang tao tayo doon sa loob eh. Mga kaibigan, board of directors, katulad nito. Ha? Libre po yung linya natin. Oh, pwede rin tayo magpatakbo doon, news director. Oh, kasi gusto ko malaman ito. Ito yung sa amin ha. Ewan ko lang sa inyo, baka wala naman kayo reklamo, okay lang. Pero tingnan ninyo. Kung 5% ba yan, ha? Ang kinalta sa inyo ni Paleko nung April, May, June, July, August. Kung 5%. O baka naman mali ako sa aking research. Kasi sabi dito, application of late payment after May 11 is 2% na lang. 1, 2. Okay na rin yan. Kasi, na-late ka lang eh. Wala talagang, di ba? Sa negosyo naman, merong magbabayad sa'yo, naka-post-dated, minsan hindi mo mawi-withdraw sa tamang oras para pambayad mo ng kuryente. May mga ganun. Di ba? Oo. Yun is konsiderasyon na lang. Oo. Sagutin nyo. Sa hawak kong dokumento, March 11, punyeta, 2% na lang. Bakit dito sa amin, ang binayaran namin ng August, 5%, 3,000. Sagutin nyo, punyeta kayo. Bullseye. Oras, mga katropa. Balikan natin yung usapin na yan. Hindi ako titigil dyan. Ngayon, kung mali naman ako, sige lang, inyo na yan. Pero kung tama ako, ibalik nyo yan. Oras, mga katropa. 8:11, hatid sa atin yan ng 1 Plus. Feeds na kalidad. Bullseye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
8: Santan Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santan Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santan Plus Herbal Oil.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mamalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: 8:17. Diretso na tayo. Na tayo magpa... aksaya ng oras dito. Ha? Mga kaibigan. Ako gusto kong maliwanagan, ha? Gusto kong maliwanagan, Paleko. Kahapon, nandyan po yung tropa namin para humingi ng paliwanag at sagot doon sa sinasabi po doon sa Committee on Energy na yung patungkol dito sa late payment. Ano ba ang pinagbabasihan ninyo? Meron naman pala. Meron naman. Kasi nag-research so ako eh. May pinagbabasihan naman pala sa late payment. Okay? Ang dapat lang ipaliwanag talaga, ha? Mga kaibigan, ang dapat ipaliwanag, okay na daw, tawagan mo na lang siya. Ang dapat lang ipaliwanag talaga, mga kaibigan, may basihan naman. May basihan. No? Hindi sapat na sabihin lang na late payment surcharge. Ipaliwanag mo sa consumer yan. Every centavo, every piso, importante sa consumer yan. Sa hirap ng buhay ngayon, 4.55 lang ang minimum wage na pinapasweldo sa isang ordinaryong mamamayan. At ilang porsyento dyan, binabayad niya sa kuryente. Kung may matitipid siya, mas maganda para sa kanyang pamilya. Kaya dapat i-explain nyo sa consumer. Yung late payment na yan, hayaan muna natin yung systems loss na yan. Ha? Hindi sapat na sabihin late payment dapat maliwanag. Magkano ang original total amount due? Kailan ang due date? Kailan nag-overdue? Ilang percent ang surcharge? Paano ito kinukwenta? Ano ang specific ERC rule authority na pinagbabatayan? Dahil yung ating dahil regulated yung utility electric cooperative at subject ito sa ERC regulation under 9136 ng IPIRA. Dapat nakasunod tayo doon. Ha? Mga kaibigan, sige, dito muna tayo sa competition. Napansin ko lang ito eh. Mga kaibigan, napansin ko lang ito. Kanina, no? Madaling araw nagre-research na kami. Mga kaibigan, kinumpute-compute ko pa ulit-ulit itong bill lang namin ito, ha. Kaya sabi ko, pakitingin yung bill ninyo. Kung ilang porsyento, paki-send nyo sa messenger ko, Louie La Rosa, kung meron kayong 5% din na sinisingil. Kasi dito sa amin, 60%, isang araw hindi kami nakabayad, 3,371. Total sales BAT. O may BAT pa pala ito? Amount net BAT. May BAT pala ito, Michael? Oh, yung 371 value added tax. Oh, may BAT pa oh. Oh. Okay, sige. Magkano ba ang dapat? Kasi sa competition po namin, Paleko, 5% ang kinuha ninyo sa amin. Nitong August bilang, ha. Oh. Ngayon, nag-research ako. No? Nag-research tayo. At nakita ko ito, mga kaibigan. Itong ERC case number 2026-005. Draft rules governing other charges to be implemented by DIUS. Okay? Distribution utilities. Board Member Ryan, magandang umaga po.
1: Morning, Kaluwi. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig.
0: Pakilakasan mo yung...
1: Ang bullseye. Bullseye.
0: Alpha. Pakilakasan mo yung boses niya, Axel. Yung audio. Board, yung dito muna ako sa ano sa renewal. Yung Committee on yung counterpart mo, si Committee on Energy Chairman Jerry Abad, Councilor sa Council. Nung Tuesday, nag-committee hearing, mukhang sa kanilang parte, malabo na bigyan nila ng strong no objection yung renewal. parang Apo. Parang nakapader na sila diyan. Sa inyo diyan, anong posisyon ninyo?
1: Magpipresent ako po sila sa imbitahan namin sila doon sa kanilang mga kaukulang plano para sa future ng Palayco kung sakaling marunong sila. At kung sakaling magtuloy-tuloy yung kanilang servisyo.
0: Oo nga. Anong servisyo? Alam mo, Board, yung sinabi ni, sinabi ni Konsyal Jerry, medyo na-absorb ko ito ng konti. Hindi lang konti, na-absorb ko siya, sabi niya. Kalui, nung umihiling ang City Council na maglagay ng isang representative dyan sa Board of Director natin, kahit isa, kung sinong gusto nila, basta taga-Palawan, pare, madre, NGO, sige, basta taga-Palawan, para meron tayong representative from Palawan dyan sa loob at nalalaman natin yung galawan. Pero mukhang hindi pinagbigyan, hindi inayawan. Tapos ngayon, may kahilingan ganyan. Parang ganun eh. May nangyari. Isa yan doon. Tapos yung mga work stoppage na yan, parang kinukonsider na dapat ba i-renew, hindi i-renew. Dahil yan dole, hindi natin alam kung nakakita ba sila ng mga probable cause. Kaya may mga ganyan silang nilabas. Pero sa inyo, wala pa Board. Magpipresenta pa sila. Kukumbinsihin pa nila kayo, kumbaga.
1: Kukumbinsihin sa committee pa yan dahil meron kaming inaasahan mga bisita na mula sa Department of Energy, sa ERC, ganun din sa National Power Corporation, at sa mga eksperto ng National Electrification Administration na ipapadala tungkol doon sa mga usapin ng mga proyekto na nakabindin din at binabanggit na ito'y magiging bahagi ng mga reforma towards development ng ating energy transmission, generation transmission hanggang distribution.
0: Okay.
1: Siyempre, yung usapin ng distribution, nakasentro yan sa Palawan Electric Cooperative, hindi mo naman pwedeng putulin yan sa isang phase lang eh. Kailangan, kumbaga tuloy-tuloy na sistema mula sa generation hanggang sa distribution.
0: Okay.
1: Sabihin ko lang, hindi mo pwedeng sabihin na si Palayco lang, magkos, may napukor dyan, mayroong mga IPPs dyan na involved, at syempre yung mga regulators, katulad ng Department of Energy, ERC, at saka National Electrification Administration. So, okay. May mga pre-presenta kasi, may mga pinasok na kasunduan ng mga nakaraang mga buwan, may kinalaman sa energy development ng Palawan. So, tinitingnan yon na sa buong sistema, katulad yung mga loops na tinatawag na yan sa transmission, at yung mga loops din na at saka yung pagsasayos ng management ng distribution. So gusto naming ma-absorb ito at makita ng lahat ng mga membro at ng mga kababayan natin nila sa iba't ibang mga munisipyo para pag napresenta nila may pag-asa ba o wala, parang ganoon.
0: Okay, sige. Talunan ko lang, Board, yung posisyon. Ito naman isang paglilinaw din in behalf of the Consumers Board. May gumugulo sa isipan ko ngayon, baka pwede mo kaming tulungan dito kasi yung palay ko kahapon pa hindi sumasagot. Okay. Ang bill namin, Board, dito sa XFM Palawan ay noong August, ang due date namin ay August 10, disconnection August 15. So, nabayaran namin ito, ang bill namin ay 60,000. Okay. Na late yung money transfer, so naipadala dito sa amin ng August 11. So, binayaran namin ng August 11 at ang binayaran namin ay hindi na 60,000. Nabayaran na namin siya ng 60,000 plus 3,000, 63,000 pesos. Okay. Ang 3,000 ay surcharge ng isang araw, ito yung parang late payment charge, no? Ito kasi hindi na ipaliwanag doon sa Committee on Energy ni Consul Jerry Abad, tinanong ni Consul Elgin, ano ang basis, ERC, Joint Memorandum Order, or memorandum from ERC, yung sinusunod para doon sa competition ng late payment. Hindi niya nasagot yun eh. Sabi ni Contribida, ni manager, eh, dati na yan. Parang minana ko, no? Hindi siya well explained sa consumer. Okay. Kaya, ito, nagtanong ako ngayon, kinumpute-compute namin ito, board, kung 60,000 plus 3,000 dahil may surcharge kami na 3,000 sa late payment, lumalabas na 5% ang kinuha sa amin.
1: Ang penalty.
0: Okay. Late payment ito ah. Ngayon. Malaki. 3,000 sa isang araw. Sa amin lang ito, board. Hindi ko alam doon sa mas malalaki pa. Ngayon. Kaninang madaling araw, nag-research tayo dito sa ERC. May nakita ako ERC case number 2026-005 promulgated March 11 draft rules governing other charges to be implemented by the DUs or distribution utilities. Mahaba ito. Mamaya ipapadala ko sa iyo yung site www.erc.gov.ph. Yun pa rin yung title. Rules governing other charges to be implemented by DUs. Board, March 11 ito ah. Mahaba ito, board. Dito sa section 3. Napuputol eh. Haba na ng intro ko. Hindi niya ako napakinggan. Ha? Uulitin ko na naman. Okay, sige. Kailangan nating maliwanagan ito. Mga kaibigan. Mabuti ito si board. Kahit mamaya, pwede niyang tawagan eh. Ngayon, kung mali naman ako at talagang 5%, eh, ito yung magagawa. Pero kailangan maliwanagan kung paano yung computation. Di ba? Ito sa amin lang ito. Ha? Siguro naman kayo, baka mayroon din kayong mga late payment charges. Okay? Kasi dito sa binabasa ko, Section 3, no? Board!
1: Opo, Kaluwi.
0: Oo, napupo. Wala po. Napuputol eh. Ulitin ko ha, para malinaw.
1: Opo.
0: 5% ang
1: kinuha. Narinig ko po, Kaluwi, yung mga huling bahagi.
0: Okay, 5% ang kinuha sa amin. Ngayon lang, August, kasi late kami ng one day. Ngayon, kanina madaling araw, nagre-research ako, nakita ko itong ERC case number 2026-005. Makikita ito kahit ngayon, www.erc.gov.ph. Ang title niya, Rules Governing Other Charges to be Implemented by Distribution Utilities o yung mga DUs natin. March 11 ito, board, 2026. Mahaba ito. Apo. Dito na lang tayo sa Section 3. Application of Late Payment. Babasahin ko, board. Pasensya ka na doon sa English ko. Ah. The late payment fee shall be 2% of the total amount due of the overdue electric bill. The computation of late payment fee shall apply only once per unpaid power bill. The amount due for late payment fee shall be separately reflected in the subsequent billing statement. It shall be represented as separate line item below the total amount due of subsequent billing statement. The late payment fee shall be appropriately referenced to include the billing reference month and total unpaid power bill that is subjected to 2% late payment fees. Anyway, yun na yun. Section 3, application of late payment. 2% as of March 11, 2026. Ngayon, bakit dito sa binayaran namin, board, ay 5% ang kinalta sa amin? August ito.
1: Ay, dapat po kung bago yung desisyon na yan at ang nakadesisyon dyan ay pertinente sa Palawan ng Bukit Cooperative, dapat baguhin na nila yung late payment fees, yung charges nila. Hindi. Sa 85% papunta doon sa porsyentong pinapanggit yung decision.
0: Board, ito...
1: Ang ERC naman ay walang approval doon sa kanilang... sa kanilang mga impositions katulad ng late surcharge, dapat hindi nila ipinatataw yun sa sige. mga kababayan natin
0: Board?
1: Sa kanilang mga member consumer owners.
0: Sige. Ganito muna, Board. Yun lang muna sana yung bago tayo komentaryo doon sa ano ang ipapatulong na lang namin sa total may pasok ngayon. Hindi kami sagutin ito eh. Siguro, through your office, as Chairman of Committee on Energy, can you inquire in behalf of the consumer kung ilang porsyento ba talaga ang kinakaltas nila sa late payment? At ito bang na-promulgate noong March 11, ERC Case Number 2026-005, draft rules governing other charges to be implemented by DUs, distribution utilities, kasama yung palay ko dyan, ay kanila bang ini-implement? Kasi kung ini-implement nila ito, dapat after March, ang kinukuha na lang nila ay 2%. Ay hanggang August, dito sa amin, 5% pa din eh. Eh, Board, ang 3,000 kami. Kung 2% lang ito, 1-2 lang. Ay, siyempre, every piso, every 5 pesos count doon sa mga nagninegosyo, sa mga ordinaryong consumer, importante ang pera. Ngayon, Board, yun lang ang pakiusap namin. Before the end of the day, Board, through your office, sana makakuha tayo ng impormasyon ilan ba talaga ang sinisingil ni Paleco doon sa late payment. At ito bang na-promulgate noong March 11, in-implement ba nila ito o in-appeal nila?
1: Board. No problem, Kaloy. At gagawa po tayo ng paraan para makakuha tayo ng kasagutan at gagawa tayo ng opisyal na mga hakbang para makuha natin yung komento at mga talagang totoong nangyayari dyan sa imposition ng late payment fees ng Palawan Electric Cooperative. Kasi kung ito'y desisyon at ito'y parte ng mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, dapat yan pinapatupad. Dapat yan ginagawa ng paraan para maitama doon sa mga patakaran at mga pagpapatupad ng patakaran na makakabuti sa mga consumer. At the same time, ang magpapatupad niya na yung mga distribution utilities kasi doon sa patungkol na binabanggit nyo kanina
0: Dios.
1: Ay para yan sa mga distribution utilities.
0: Oo nga eh. Kasi kung
1: mga private distribution utilities.
0: Kasi kung 2% lang ito, at talagang illegit naman to, nasa website ito, Board, ito permado ito ni sana yun. Ito
1: Commissioner 1. Headman 1.
0: Mahaba kasi ito, Board. Pero nandito yan sa www.erc.gov. .ph.
1: Kung promulgated yan ngayong March ay si Chairman Attorney Juan na po ang Chairperson ng Energy Regulatory Commission.
0: Yun nga. Approve for posting. Siguro may mga secretary ka naman dyan, baka pwede mong matingnan nila ito. Kung hindi, po-forward ko na lang dyan sa messenger mo. Kasi Board, kung 2% lang ito, hindi naman ako papayag. After March 11, kung nagbabayad ako ng 3,000, abay, naipon yung mga 10,000, nababawiin ko yun ah. Bakit mo ko sisingilin? Sinasabi sa, hindi lang ako Board, hindi lang ako. Lahat tayo. Kung 5% ang sinisingil, kung sa amin nasingil 5%, tapos sabi ng ERC, 2% na lang. Ay di, balik mo sa consumer yan. Bakit mo siningil lang?
1: Ganun po talaga dapat ang remedyo. Kasi kung ito'y umiral na at naging epektibo na, pagkatapos ng
0: March.
1: Ng promulgation o ruling ay dapat ipatupad na nila. Ay ako parati rin ako late magbayad eh.
0: Ito
1: mga lima ang billing ko minsan lampas na 15, ubos na ang sweldo ko tapos bago pa ako magbabayad ng mga 20.
0: Iyon nga eh.
1: So, ay 50 ulan ay kapag bayad talaga tayo, parating may penalty kalugi at bago titingnan ko rin, 5% talaga penalty simula pa noon.
0: Oo nga. Yun naman, nagka-interest ako dito kasi nagkasagutan si Consial Elgin at saka si Manager Contribida at sila, Consial Jerry, doon sa Committee on Energy. Hindi maipaliwanag ni Contribida, ni Manager, kung ano yung basis, ERC rules, anong section, kung yan ba yung mga joint memorandum order, hindi niya may ano, basta sinabi niya, namana ko na lang yan. Ngayon, kung namana mo na lang yan, ang pinagbabasihan mo ay 5%, baka hindi mo pa alam na sinasabi ng ERC na hindi na 5, 2% na lang. Bakit? Pagka nag-brown out, nasira yung 63 inches ko na bagong biling Samsung TV. Hindi mo, talo ka, hindi mo masisingit sa paliko yun. Di ba? Ngayon ganun din. Ito board, dito lang muna board. Kasi kung hindi, kung ito ay hindi nila alam, ewan ko ba't di nila alam. Ibig sabihin, hindi mo alam yung trabaho mo. Di ba? Ngayon, kung mali naman ako,
1: dapat updated sila sa mga decisions ng ERC. Kasi ang ERC ang regulator ng power sector. Kasama ang mga distribution utilities. So, may partnership kayo dyan. Lahat ng mga rules and regulations governing yung inyong pagmandato at pag-iral ay nanggagaling sa Energy Regulatory Commission.
0: Ngayon, kung mali naman ako dito sa research ko, tatanggapin ko. Ako naman ay nag-uusisa lang. Kasi ang laki ng binayaran namin. Ito, inumpisahan ko lang dito sa bill namin. Aywan ko lang sa iba. Concerned din ako doon sa iba. Baka mamaya 5% din ang sinisingil sa inyo. Ay 2% na lang, sabi ng ERC as of March 11. Baka lang kako, hindi alam ni Paleco na 2% na lang. Ngayon, kung naningil pa rin sila ng 5%, hindi ako papayag na hindi babalik sa amin yung pera na yan. Di ba?
1: Tama, Kalum. Maglilinaw tayo at we will see clarification and remedial action sa galing sa kanila kung ano yung kanilang komento dyan at ano yung magagawa doon sa mga napatawa na ng penalty after ng promulgated decision ng Energy Regulatory Commission na governance na governing sa kanila. So dapat mayroon silang pagkukwenta doon para sa mga napatawan ng penalty na tinatawag ng na late charges, late payment fees. Ika nga.
0: Dito sa amin kasi hindi one day lang ito 60,000 ang bill namin. So for one day 3% pambira, may bat pa ngang 361, nag-penalty ka na, may bat ka pang 361, one day ito, So, kinocompute namin, walang ibang pupuntahan sa aming mathematical brain, parang may brain, 5% talaga ito, board. Ngayon, hindi mo naman pwedeng hindi, sabihin hindi mo alam kasi, nakalagay pa rito doon sa first page nitong draft rules na ito, approved for posting ERC www.erc.gov.ph. Ibig sabihin, pupunta ka lang doon, makikita mo na to Hello? Board? Saan na yun? Yan, sige, patulong na tayo. Kung mali ako, mali ako. Ikaw, Louie, ano ka nung ano dyan, 5% nga O, di mali ako. Tatanggapin ko. Pero kung tama ako, balik nyo pera namin. Okay, board?
1: Opo, Kaluwi.
0: So, pwede bang ito, minsan lang naman ako makiusap sa'yo sa committee mo. Hindi naman ito personal ko. Ito naman para din sa in behalf of the consumer, ni-represent ko lang. Query lang ito, query. Kasi importante ito, board. 3,000 is 3,000. Kung 2%, 1 to lang babayaran namin. Sa amin lang ito. How about the other consumers paying hundreds of thousands of pesos? Tapos kung halimbawa nadali ka ng dalawang araw, malaki yun. Oo. So, board, asahan ba namin before the end of the day o bago magtanghali, tatawag kami sa iyo para, kasi yung pali ko, hindi yung mag-ano sa amin. Sa inyo siguro, paka po pwede. Oh, nawala na naman si board member Ryan. Humihina yung signal doon. Dapat mag-ana lang siya. Ano ba yung tawag doon? Ah? Yung signal niya. Oo, matakbo. Okay. Linawin natin to. Hindi natin to... Ito, ginagawa natin... Hello, board?
1: Opo, Kaluwi. We will check with clarification po. Clarificatory comment galing sa kanila.
0: Critical ito, board, ha? Kasi pera ito na... Parang ano to eh. Parang systems law, sabi ni Presidente. Huwag nyo na singilin yan. Ba't sinisingil nyo pa yan sa consumer? Ito parang ganun eh. Ba't ka pa naningil? Diba 2% na lang?
1: Hindi lang sa palay ko tayo mag-clarify kundi sa Energy Regulatory Commission.
0: Sige, board. Bago mag-tangali siguro, may ano to, meron na resulta, no? Board kaya. Hello? Nawawala? Oo. Sige. Paki... Sa atin ba, Bon? Baka sa atin yung... Ano? Sa Nara, no? Oo, sige. Check natin ito, ah. Sino bang nakatira doon sa ARC? Malapit. Hello, board?
1: Opo, Kaluwi. Nakukutol
0: po. Opo. Board, bago siguro maghapon, ganyan, mga 3 o'clock, kung may sagot na, magtawagan tayo. Kasi kung tama ako, eh, pupunta ako sa palay ko, babawiin ko na yung pera namin. Sayang din pang bili namin ng krudo.
1: Opo, Kaluwi. Wala pong problema. Gagawin po natin ngayon. At immediately po, kapag baba natin ang telepono, mag-fix po tayo ng clarification sa mga kaibigan natin sa ERC at saka sa Palawan Electric Cooperative.
0: No. Baka hindi lang nila alam. Kung mali ako, sabihin mo na lang sa akin, Kaluwi, mali ka, 5% pa rin talaga. Tatanggapin ko yan, walang problema. Ito naman eh,
1: opo.
0: Inquiry in behalf of the consumer at para maliwanagan na rin kami kasi ang laki rin ang binabayaran namin, board. Biro mo itong sambo namin, 60,000 for the deliberation ng mga public service. Walang problema yan. Yun lang, yung sa tama lang na mga bayarin. Board, doon lang muna tayo. Ngayon, after this, kung mali o sinong tama, kung legit ba itong sa ERC na to, o, dyan na tayo magbuyaw-yawan kung bakit nagkaganon. Pero linawin muna natin kung 2% o 5%. Yan, board. Okay. Sige na, siguro para makatawag na siya sa ERC, Bon. O, pakisabi mo na lang, magtawagan na lang kami. Okay, sige. Tawagan natin lahat. Sino pa? Congressman. Si Mike. May tawagan mo si Congressman Hill. Tawagan natin lahat para tawagan nila yung ano, di ba? Sino yung pwede natin tawagan? Nagpapatulong tayo, consumer tayo eh. Oh, kasi ayun, kahapon pa ako na papunta ng representative niya sa palay ko, ayun yung magsisagot. Oh, pag sinabing, Kaluwi, mali yung research mo. 5%. Adi, mali ako. Di ba? Tao lang tayo, marunong tayong tumanggap ng kamalian. Oh, mali ka, Kaluwi. 5%. O, di mali ako. Sorry, mali ako. Pero nagtanong lang ako. Kaya nga ayoko mo na magkomento eh. Pero, pag tama ako, may tama kayo. Oh, bago maghapon, pag mali ako, tatanggapin ko. Mali ako eh. Sino ba naman tayo na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali? Di ba, Kagawad Pepay ng Barangay Model? Tao lang tayo eh. Diba? Nakakamali. Mali ako, di mali ako. Oo. Ako naman, laki nito, 3,000 itong bill namin, no? Pambili pa namin to ng pork chop na inihaw. Oh. Ngayon, kung tama naman ako, na 2% lang at siningil niyo sa amin ay 5% na may tama kayo sa akin, tatamaan kayo ng todo-todo. Kung tama ako, kung mali naman ako, di walang problema. Okay? Sige. So, dyan sa palay ko, accounting division, mga board of directors, magtatatawag na kayo. Diba? Magtanong na kayo. Oh. Ito puntahan ninyo to. Ah. Sino ba yung... Bon, ito bang... Milo ko yung kagat-kagat mo. Ba't kinakagat mo yan? Di mo iniinom. Oh. Itong www.erc.gov.ph, pakinggan ito, tinan mo kung legit. Legit? Nakita mo? Oh. Nandun yan. ERC ba yan? ERC? Oh, yun. Ito po ang pinag, ito po ang pinagbasihan ko. www.erc.gov.ph. Go there. Google. Oh. Nandiyan 'yan. Naandiyan 'yan at nakalagay diyan. Oh. Malakas ako magsalita ngayon, Mike, kasi ni hindi alam mo kung bakit ako, Mike, malakas magsalita ngayon? Kasi may advisory 'yo. Oh. Advisory on the extension of implementation of consumer protection. 'Di ba? Concern electric power industry stakeholders pursuant to executive order number 1110. Alam niyo ba kung ano 'to? Ha? All DUs, distribution utilities, Luzon, Visayas, Mindanao shall suspend electricity service disconnection of residential and non-residential consumer covering August 2026 to October. O, walang putulan. Kaya wag niyo ako puputulan. No? Mayroon ako inahawakan ditong advisory, ha? Bukan niyo lang. Pero magbabayad ako. Hindi naman pwedeng hindi ako magbayad. Di ba? Obligasyon ko sa palay ko yan, eh. Obligasyon ko magbayad. Kaya dapat magbayad tayo. Nalilate nga lang. Di ba? Ngayon, doon sa late payment, magkano ang kinakaltas ninyo? Ha? Magkano? Yan ang gusto nating malaman. Kasi sa amin dito, 5% ang binawas ninyo ng August, pero dito sa... Ha? Dito sa... ano na? Dagdag. Dagdag pala. Dagdag bawas nga, eh. Oh, dito sa amin... ay 3,000 1144 nagbayad si Jam August 11, pero ang due date ay August 10. Isang araw 3,000 ang surcharge plus VAT. Babatukan ko na kayo, eh, na surcharge nyo na nga, may VAT pa, di ba? Oh. Yun lang ang gusto nating malaman. Ulitin ko lang. Sana basa ko. At pwede niyong basahin. Ngayon, kung meron kayong cellphone na may data dyan, i-Google po ninyo. Google ba yun? I-Google po ninyo. www.erc.gov.ph. I-abante nyo lang, mahaba po yan. Sa Section 3, Application of Late Payment Fee. The late payment fee shall be 2% of the total amount due of the overdue electric city bill. Stop muna ako dyan. Gusto ko lang malaman muna kung 5% o 2%. At saka, saan na pupunta ang binabayad namin? Sa pondo ng kooperatiba natin? Sa mga power provider? Yung dito sa late payment? Yung late payment, saan nyo tinatambak yung pera na yan? Saan nyo nilalagay yan? Di ba? Saan nyo gagastusin yan? Yan ang kaimportantihan kung bakit kailangan natin ng isang tagapalawa na representative dyan sa board of director para malaman natin kung saan nila dadalhin ang pera ninyo, pera namin, na nakukuha nila sa atin. Katulad nito, late payment. Hindi ka nakabayad. Late ka na isang araw. Sa amin, 3,000 agad. Sa inyo magkano? Ngayon, yung mga pera na yan. Sa amin lang yan, 3,000. Ay, yung pagsamasamain mo yung hundreds, thousands of consumer, i-times mo yung late payment fee, million yan, Brad. Saan nyo nilalagay yan? Saan nyo gagastusin yan? At kung tinuturing nyo kami, ako, ha? Kami na kamay-ari, sasabihin nyo sa amin nang walang pag-aalinlangan kung saan nyo dadalhin yung pera na binabayad namin for late payment, systems loss, at kung ano-ano pa. Kung tinuturing nyo kaming kamay-ari, yan kasi ang problema natin. Ang hindi pagsasabi ng pawang katotohanan at katotohanan lamang, mga kaibigan. Ha? Oo. Yung pagsasabi ng totoo sa consumer, mahirap bang gawin yan? Yung magsabi ng totoo? Oo. Ang alam kong nahihirapang magsabi ng totoo ay si JR Riloba. Aw. Sorry ah. Oh, hindi siya makapagsabi ng totoo sa kanyang misis. Ah, mga kaibigan, no? Mahirap ba magsabi ng totoo? Roy? Mahirap ba magsabi ng totoo? Ano yan eh? Occasional. Occasional. Mga kaibigan. Oh. Ito lang. Diyan sa paliko, lalo yung kapirahan natin, ang hirap. Sweldo lang tanungin mo. Kailangan mo pa ng abogado. Samantalang pera naman ng paliko yan. Kamay-ari. Diba? Yung mga pambili natin ng mga papremyo. Motor, cellphone. Diba? Oo. Saan yung binabawas yan? Dito ba yan galing? Sa mga late payment fee? Saan? Oo. Be transparent. Diyan tayo nagkakagulo dahil hindi tayo nagsasabi ng totoo sa bawat kamay-ari natin. Nagugulat na lang ang kamay-ari, bumili na ng genset. Second hand, milyon-milyon ng halaga. Ngayon, nakatiwang-wang doon. Ano yan? Huwag niyong ituring ang pera na nakukuha ninyo sa consumer na inyo. Pera nating lahat yan. At bawat pera ay pinagpapawisan ng mga consumer niya na ibinabayad sa inyo. Pahalagaan niyo naman! Sige. Balik tayo dito sa 2%. I reserve my commentary for this issue. Inuulit ko kung mali ako, no? At talagang 5% ang binabawas ninyo, ay di mali ako. Sorry, mali ako eh. Di ba si Gloria Macapagal-Arroyo yung nagmali? Presidente yun na, sorry! Sorry! Ganon. Di ba? Pero kung tama ako, at lahat ng siningil ninyo, ito kung tama lang ako, ay kung mali naman ako, di ba? Walang problema. After March 11 na napromulgate ito, lahat ng siningil ninyo ng 5% na consumer, ibalik ninyo ang pera nila, namin. No? 3,000, 1,2 lang dapat kung 2%. Di ba? Oh. Ibalik nyo. Hindi pwedeng hindi. Magkakagulo tayo. Pero dyan lang muna ako. Ayoko mo nang sobrahan eh. Kaya excited ako, Roy. Ha? Na malaman. Kay board member Ryan. Kung 5% o 2%. At idubang ERC case number 2026-005. Drop rules governing other charges to be implemented by DIOS. Eh, legit. Yan. Excited ako dyan. Ngayon buong maghapon. Kasi malalaman dun kung mali ako eh. Tama ako eh. Di ba? Ang matindi niyan, yung kung tama ako. Kasi magulo to. Magulo to. Pag tama ako at 2% at naningil kayo simula after March 11, magulo ito. Gulo ito. Ha? Kaya ipanalangin ninyo na mali ako at mali yung research ko. Dahil pag tumama ako, may tama kayo. Ha? Okay? Usapan yan, ha? Usapan yan. Pag mali ako, mali ako. Swerte nyo. Mali ako, eh. Pero pag tama ako, usapan yan, ha? May tama kayo. Okay? Yan, ha? Usapan yan. So, hintayin ko yung feedback kay Ryan Maminta. Pag hindi pa rin ako kumbinsido, ako na mismo punta sa pali ko. Pero ayoko na makipag-diskusyon dun. Punta ka sa accounting, punta ka kay GM, punta ka sa board. Ah, leche. Kaya si board member Ryan na lang. Siya naman ang chairman ng Committee on Energy. Di ba? Ako naman, maghihintay. Ha? After nito, pupunta ako dyan sa Talipapa. Bibili ako ng, yun na bibiling fishball. Fishball yung ready to eat, ready to cook fishball. Gagawa ako ng sauce. At bibili ako ng juice. Yung four season. Alam niyo yung four season? At hintayin ko yung tawag.

Morning, katropang Louis Sheridan. Thank you, Sheridan. Jerry Peel. Jamaica. Ang bill natin, 3,000 yung late payment. Hindi ka kasi nagbayad ng due date isang araw. 3,000, Jamaica, 3,000. Ngayon, dapat, sabi ng ERC, 2% lang. Pag 2%, 1-2 lang dapat babayar mo. Pag sinabi ni Board Member Ryan, 2%, pumunta ka ng palikod, bawiin mo yung, ha? Pag hindi binigay, umalis ka na ako ng bahala. Marami kami. Pupunta kami dyan, babawiin namin yan, bigay nyo kaagad. Pag mali ako, walang gulo, ba? Jerry Peel, magkano ang dibidendo ng bawat kasapi ng paliko na wala na? Hindi ko nga alam, Jerry Boy. Hindi ko na alam po sa mga dibidendo na yan. Magkano ba yan? Sana ba yung pera na yan? Kahapon, bigayan ng senior sa covered court ng Bangkaw-Bangkaw. Panawagan sa mga barangay official, baka po gusto ninyong ipalinis ang ang nangingitatang kubeta ng covered court. Oy, kagawad! Kagawad, Gerald. Tingnan mo nga ito, oh. Kahapon daw, bigayan ng dividendo. Dividendo ng mga kasapi ng paliko. No. Dividendo ng bigayan ng senior. Uy. Yung kubeta daw, nangingitata. Ano? May tagalinis doon, binabayaran ng barangay. Tawagan mo. Yung tagalinis ng CR ng Bangkaw-Bangkaw. Ba? Mga senior yan, alam nyo naman mga senior. Nangingitata daw yung CR nyo dyan sa covered court. Ha? Lulusot at lulusot. Maraming tao. Sige. Linisin lang. Up doon, totoo po talaga sir, sobrang taas po ng bilihin hanggang saan lang aabot ang 455. Minimum na ba to? Ah, mga senior. Gusto mo sabihin ko, sabi mo? Mga senior na nga yan, gusto nila malinis. Linisin nyo na lang. Up doon, Maylin, walang pagbabago palit. Kristan Wyatt Gulay. Good morning. Bing Abia. Noah Carlos. Dapat buwagin ang paliko, palitan ng bago at magandang servisyo. Boss Idol. Baka pwede mo din kaming tulungan. Hanggang ngayon, wala pa ding sahod. Baka pwede makalampag yung contractor dito sa San Manuel Elementary School. Sige po. Pagka ganito, punta lang ho kayo dito para magbigay ho kayo ng dokumento, ha? Para ma-follow up natin sinong contractor yan. Ganun, no? Ba't di pa kayo sinasahuran? Den Sanderson, good morning, ka-tropa. Okay, wala na tayong gaanong oras, mga tropa. May aabangan ako, ha? May aabangan akong balita. Okay! Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako naman po ang inyong namamaos na lingkod. Kaluwil La Rosa, marami pong salamat at magandang umaga, Pilipinas. Ang oras po natin, alas 9:03 ng umaga. Ang oras atid po sa atin yan, mga katropa, ng numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may

0: collagen.
1: Aba,
0: kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
22: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
23: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
27: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
28: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop,
28: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
28: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas, Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente, Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island, Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay, Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton, Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
28: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrera, isang
8: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
10: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
29: Symptoms persist, call your doctor.
30: Bibili sa mga butika.
31: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
33: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
34: Pabibili sa mga butika.
28: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
35: Mga katropa, excited!

XFM Time 919 ng umaga. Oras natin sa inyo ng Uno Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.

0: serbisyo katropa.
1: Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan.
0: Serbisyo katropa.
1: Morning sa lahat, mga katropa.
0: Serbisyo katropa.
1: Sa inyo po ang Serbisyo katropa, public service program ng XFM Palawan. Live ho, ha?
0: Serbisyo katropa.
1: Dito sa XFM Puerto Princesa.
0: Serbisyo katropa.
1: Papakinggan po sa mga himpila ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan. Morning sa inyo,
0: katropa.
1: Sa mga nakikinig, ha, sa mga munisipyo, yung mga nasa bahay, nasa trabaho.
0: Serbisyo katropa.
1: Magandang umaga ho sa inyo.
0: Serbisyo katropa.
1: Siyempre, yung pong mga nanonood sa live natin.
0: Serbisyo katropa.
1: Sa Facebook Live.
0: Serbisyo katropa.
1: Yan, ha, sa XFM na meron pong, uy, bilis o kahapon, di ba? Ang banggit natin ay 305,000 followers.
0: Serbisyo katropa.
1: Nadagdagan ng 1,000, ha. Araw talaga, 1,000 yung dagdag na followers natin, oh.
0: Serbisyo katropa.
1: Ngayon po ay nasa 306,000 followers na ang XFM Palawan. Salamat sa inyo lahat, mga katropa. Yung pong mga patuloy at followers ng XFM Palawan. Thank you sa inyo.
0: Serbisyo katropa.
1: Sa mga hindi pa nakafollow, pwede kayong pumalo, ha. I-share nyo lang po yung live natin.
0: Serbisyo katropa.
1: Yung live natin para marami po yung makapanood, ha. Sir Ding, salamat sa pag-share. Sir Ding Estrella, good morning katropang Gerald at share done.
0: Serbisyo katropa.
1: Salamat sa pag-share.
0: Serbisyo katropa.
1: Thursday ho ngayon, August 13, 2026.
0: Serbisyo katropa.
1: August 13, Thursday.
0: Serbisyo katropa.
1: At ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ng Yes to Well Clinic.
0: Serbisyo katropa.
1: Kanina meron pong bumuntat ng tanong, nasan po yung Yes to Well Clinic? Nandyan po yan sa Barangay San Manuel.
0: Serbisyo katropa.
1: Yung kain na to, dyan po sa San Manuel, yung tokinok sa baba, sa taas niyan, yan po yung Yes to Well Clinic. Sa Barangay San Manuel, ha?
0: Serbisyo katropa.
1: Basta maganda ang serbisyo, dadami ang followers. Yun na nga eh. S Leads.
0: Serbisyo katropa.
1: Kami dito eh, balita lang kami ng balita.
0: Serbisyo katropa.
1: Marami kami mga ipinopost na mga balita. Yan naman po ay galing din sa ating mga kababayan. Yung iba ho eh, sila na yung nagbibigay ng impormasyon. Sila na yung mga nagbibigay ng balita. Tapos kami naman na ipinopost naman namin para mas marami pa yung makakita at makaalam ng pong impormasyon ng pong balita.
0: Serbisyo katropa.
1: Oh, kaya ang dami araw-araw na nakapost sa XFM Palawan.
0: Serbisyo katropa.
1: Halo lang, ha, kay Rock Muang. Hello, good morning. Shout out to Port Barton.
0: Serbisyo katropa.
1: Sabi ni Rock. Yeah. Ikaw ay mga taga Port Barton, nakafollow na ba sa XFM?
0: Serbisyo katropa.
1: Follow lang ho kayo, ha.
0: Serbisyo katropa.
1: Yung Yes to Health Clinic ay nagsiservisyo sa inyo gamit po ang alternative medicine. Naturopathic doctor po yan. Kung ano man ang sakit na nararamdaman ninyo, ipa-check up ninyo. Yan o, yung pong video na ipinapakita namin sa inyo. Yan po yung Yes to Health Clinic. Diyan po sa Barangay San Manuel, sa second floor. Madali lang po yan makita, sa highway lang po yan.
0: Serbisyo katropa.
1: O, national highway lang, nandyan po yan, madali lang makita.
0: Serbisyo katropa.
1: Puerto Princesa branch yan, sa mga munisipyo meron din po yan.
0: Serbisyo katropa.
1: Ronel Yuntoy, good morning po, babati naman kami dito po sa El Nido. Mga Ratan Boy na si Boss Agustin Dasilio.
0: Serbisyo katropa.
1: Morning ha, dyan po sa Ratan Boys sa El Nido, kina Agustin Dasilio.
0: Serbisyo katropa.
1: Galing kay Ronel Yuntoy.
0: Serbisyo katropa.
1: Pinabasa ko yung mga comment ninyo habang naka-live ho tayo, mo program tayo.
0: Serbisyo katropa.
1: Yung po mga product na nandyan po sa Yes to Heal Clinic ay ito pong Santon Vitamin C. Pagkahanap ninyo ay Vitamin C, Santon na ho ang gamitin ninyo. Oh, Santon Vitamin C.
0: Serbisyo katropa.
1: Mama Lineta Mariposa, ha, good morning po from Brooks Point. Mga taga Brooks Point, ha, good morning.
0: Serbisyo katropa.
1: Tayo nung nakaraan eh, sa Balacan Street.
0: Serbisyo.
1: Barangay Balacan po sa kanilang palengke.
0: Serbisyo katropa.
1: According sa mga taga Brooks Point, Lynette Mariposa.
0: Serbisyo katropa.
1: At syempre, ito rin pang product nila, o yung pong Santon Plus Herbal Soap.
0: Serbisyo katropa.
1: Gamit natin yan, o yung pong Santon Plus Herbal Soap. kahit na kinaatak na kinakate. Oh, yung mga butlig-butlig. Yung mga dark spot o kaya yung mga gusto nyong pumuti na parte ng inyong balat. O, pwede ho yan. Basta ito ang gamit lang natin ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Servicio Katropa!
1: Tsaka yung bango nyan. Ganda. Talagang kahit na maliit na lang yung sabon, yung Santon Plus Herbal Soap, eh, mabango pa rin.
0: Servicio Katropa!
1: Kaya may sinend ako sa GC yan. Pakita mo na natin.
0: Servicio Katropa!
1: Pastor Roger, magpayo. Good morning po, Sir Gerald. Nanonood ako habang gumagawa ako dito sa electronics shop ko.
0: Servicio Katropa!
1: Thank you, Pastor. Magpayo dyan sa San Vicente, tama?
0: Servicio Katropa!
1: Adwa Solin, good morning po from Spanyola, work in Dammam, Saudi Arabia.
0: Servicio Katropa!
1: And si Abdua pala, yun. Abdua Solin.
0: Servicio Katropa!
1: Na nasa Dammam, Saudi Arabia, pero taga Sopronia, Espanyola. Good morning, thank you sa pag-comment.
0: Servicio Katropa!
1: Si Daryl Bert, ganun din daw. Shoutout daw dyan sa Tagbilaran City.
0: Servicio Katropa!
1: Maricel Kurib, Tampos, Yardan, salamat sa pag-share, Maricel.
0: Servicio Katropa!
1: Okay, 928 po, nagubaga.
0: Servicio Katropa!
1: Okay, ipakita ko lang hoto sa inyo.
0: Servicio Katropa!
1: Lalo na yung mga nasa Puerto Princesa, lalo na yung nasa bayan.
0: Servicio Katropa!
1: Kahapon po kasi, napunta tayo dyan sa Baywalk dahil meron pong dinidemolish na mga structure, yung pong extension ng tenement. Hindi ho yun ginawa ng city government. Ginawa na ho ng mga nakatira sa tenement yun.
0: Servicio Katropa!
1: Nagkaroon sila ng extension mahabang taon na napahaba nila yung kanilang pwesto sa baba, yung sa second floor. Okay naman yan sila.
0: Servicio Katropa!
1: Pagkatapos doon, na-interview natin, nakita natin yung sitwasyon, dumaan tayo doon sa palengke.
0: Servicio Katropa!
1: Hindi yung old market ha. Morning pala sa mga dyan tayo nung mamalengke sa old market. Ang dinaanan natin yung pong bagong at hinihintay natin na palengke.
0: Servicio Katropa!
1: Yung mahabang taon na hinihintay natin mga taga-puerto na magkaroon ng magandang palengke.
0: Servicio Katropa!
1: O, diba, dekada na tayo, matagal na tayo naghihintay na magkaroon tayo ng magandang palengke, pero pangit ang palengke ng puerto.
0: Servicio Katropa!
1: Diretso no. Pagay ang palengke ng puerto, di ba?
0: Servicio Katropa.
1: Yun yung ginagawang palengke doon po sa Baywalk. Nadaanan natin pero hindi tayo pumasok sa loob, sa labas lang.
0: Servicio Katropa.
1: Tagal na nating hinihintay yung palengke na yan na magbukas eh. Pero wala pa rin hanggang ngayon, sarado pa rin, hindi pa rin natin nagagamit.
0: Servicio Katropa.
1: Pero maganda, malaki yung palengke na ito. Oo, pag nagbukas ito, mas komportable tayong mamalengke kasi merong malawak na parking.
0: Servicio Katropa!
1: Diba yung sa old market natin, hirap talaga makapag-park ng four wheels dyan.
0: Servicio Katropa!
1: Panay motor lang ang pwedeng makapag-park, tricycle, tagilid, alanganin pa, diba?
0: Servicio Katropa!
1: Motor lang, pero ito, pag gumana na ito at nagamit na natin yung palengke na ito, malaking ginhawa doon po sa mga merong sasakyan. Mayroong malawak na parking, tapos pagpasok natin, malinis, maganda, pero hanggang ngayon wala pa rin.
0: Servicio Katropa!
1: Diba, Ronald De La Torre, good morning ka, Gerald, pakibate rin, bricks, hulguin ng Kamuning.
0: Servicio Katropa!
1: Mabuti pa yung Kamuning, maganda yung palengke nyo dyan.
0: Servicio Katropa!
1: Dito sa bayan, sabi, o-open, mga nakaraang taon, o-open na ito, ano ba ngayon na 2026 ngayon, sabi 2025. O-open yun, 2024, ganun din, o-open, 2023, hindi man natutuloy.
0: Servicio Katropa!
1: Ano ba nangyayari hanggang ngayon, di pa rin matapos-tapos?
0: Servicio Katropa!
1: So, yan, yung inyo pong nakikita ngayon, pinapakita ko sa inyo yung pong palengke, ginagawa pa rin hanggang ngayon.
0: Servicio Katropa!
1: Oh, ito, sa mga nasa puerto, yung pong nasa bayan area, na namamalengke, dyan po sa old market, hinihintayin natin na magbukas ito eh. Para dito tayo mamalengke sa bagong palengke ng puerto. I-play natin yung video, Ken, yung simula nung nag-video tayo. Sige, napadaan lang ako dito kahapon ha. Pero hindi ito yung pinapakay natin doon tayo sa demolition na nangyayari. Yung pag-demolish yung pakay natin, nadaanan ko lang ito. O, play natin yung video para makita ninyo yung bagong palengke na matagal ng palengke. Matagal na, bago? Ano ba talaga?
0: Servisyong Katropa!
1: Yan o, basta ito, yung palengke na ginagawa o.
2: Yan, ito na yung bagong palengke natin o. Yung matagal ng palengke na hinihintay natin na magbukas. Pero wala pang ano eh. Wala pang pasabi kung kailan magbubukas. Pero parang ready na rin naman. Hindi, tingnan natin. Puerto Princesa City Public Market. Yan ang ganda, di ba? Nakabakod yan. May gate. Oh, hindi ka ng space, oh. Ito maganda, merong parking kasi sa old market, walang parking. Oh, yan, no? Mga four wheels, pag gustong namalengke. Okay na, maganda. Yan, Puerto Princesa City Public Market. Parang ginagawa pa rin hanggang ngayon, yun. Ito, makulay na, oh. Yan, ito yung daanan. Ayun, tagaan kami pala dito palabas. Ayun na rin ang parking dito. Mabedo matatapos at magamit na. Nagawa pa rin eh. Sino kayang pupwesto dito sa baba? Karnehan, daan, gulayan. Yan, malamang gusto ng marami titinda sa baba kaysa doon sa taas. Ano kaya yung sistema nila dito palapon? Wala pa, hindi pa tapos ha. Pinakita lang namin. Dinaanan lang namin. Tapos binidyo namin para may pakita namin sa inyo. Daanan. Naku, magiging busy itong daan na ito. Katagalan. Palagay ko, kailangan dito one way. Ako na nag-decision. Kasi dami yung tao dito, labas pasok yan dito.
3: Ano? Palengke siya.
2: Palengke. Ayan. Diba? Maskip eh. Maskip yan dito. Magiging busy itong daan na ito. Matagalan. Okay. So yun po yung palengke ha, na matagalan natin hinihintay. Pero hindi natin alam kung kailan magbubukas.
0: Servisyo Katropa.
1: Yan. Pakita ko lang sa inyo ha. Yan po yung mangyayari niyan, palengke Baywalk.
0: Servisyo Katropa.
1: Oh, pagka sasakay tayo ng tricycle, palengke Baywalk.
0: Servisyo Katropa.
1: Yan ang magiging, pero ang pangalan niya, Puerto Princesa Public Market.
0: Servisyo Katropa.
1: Pakasanayan lang natin tawagin niya ng palengke Baywalk.
0: Servisyo Katropa.
1: Kasi siya yung palengke sa Baywalk pagka mamamalengke tayo.
0: Servisyo Katropa.
1: Grabe naman, pagkatagal naman yan, kailan ba natin magagamit yung palengke na yan?
0: Servisyo Katropa.
1: Para may pagmalaki naman natin sa mga munisipyo. Mga nasa munisipyo, kakaganda, narang, ganda ng palengke nila.
0: Servisyo Katropa.
1: Tayo sa puerto, kapangit.
0: Servisyo Katropa.
1: Pero siyempre, magaganda yung mga produkto ng mga sariwa, mabibili sa mga old market, public market, mga talipapa.
0: Servisyo Katropa.
1: Diba? Oh, ito, ano nyo na rin, buksan nyo na rin to, paganahin nyo na rin. Mamaya, kung kailan pagaganahin natin ito, doon na malakas yung mga talipapa. Di wala na masyadong mamili dito.
0: Servisyo Katropa.
1: Eh, ba't ka pala layo? Meron na rin namang mga talipapa, di ba?
0: Servisyo Katropa.
1: Kaya paganahin nyo na kagad to bago pa lumaos yung palengke na ito, di ba? Para magamit na natin. Laki-laki ng palengke ng puerto, oh.
0: Servisyo Katropa.
1: Ulay, tagal eh. Ano ba kailangan? Kasi nakaraan na punduhan. Punduhan po ba uli para matapos? Yan?
0: Servisyo Katropa.
1: Okay, palagay ko okay na rin sa pera. Sapat na yan yung inilaang pondo ng city government para matapos yan, di ba?
0: Servisyo Katropa.
1: Mga kunting ano na lang. Kunting panahon na lang. May bago na tayong palengke ng mga gamit. Mga 3 years pa? Ganon?
0: Servisyo Katropa!
1: Ang tagal na kasi. Para abutin niya tayo ng isang dekada bago magamit eh.
0: Servisyo Katropa!
1: Nainip na rin ba kayo na magamit natin itong palengke nito, yung bago sa Baywalk?
0: Servisyo Katropa!
1: Wala pa eh. Hindi pa talaga natatapos eh. Sino ang pupuesto sa baba? Karne? Di ba? Isda? O gulay?
0: Servisyo Katropa!
1: Anong magandang makapwesto doon sa baba? Parigali.
0: Servisyo Katropa.
1: Gulay?
0: Servisyo Katropa.
1: Pwedeng karde, pwedeng... Pero kung ano, paano pipili dyan sila? Diba? Paano, sinong pupuesto sa baba? Eh, mas gusto ng marami yan sa baba kasi doon mo nadadaan lahat ng mga mamimili. Diba? Para makita yung produkto mo, sa baba ka talaga pupuesto.
0: Servisyong Katropa!
1: Kayo rin ba yung pupuesto dyan? Yung mga nakapuesto sa Old Market?
0: Servisyong Katropa!
1: Eh, kasi diba, nasunog yung Old Market. Inano naman yun, pinagawa. Bago na naman yung Old Market, yung nasunog, diarrhea.
0: Servisyong Katropa!
1: Diba, baka kayo rin ba yung pupuesto dyan?
0: Servisyong Katropa!
1: Iiwan nyo na ba yung Old Market natin at lilipat na kayo dito?
0: Servisyong Katropa!
1: Pagka iniwan ninyo yung Old Market, sino yung pupuesto doon na magtitinda?
0: Servisyong Katropa!
1: Mawawala na ba yun? Ito na rin ba talaga magiging Old Market natin, itong... palingki sa Baywalk?
0: Servisyong Katropa!
1: O merong ibang nakapwesto dito na magtitinda tapos iba rin yung pwesto doon sa Old Market?
0: Servisyong Katropa!
1: Para maraming palingki?
0: Servisyong Katropa!
1: Para makapili tayo ng maayos na mga bibilihin?
0: Servisyong Katropa!
1: Ayaw ko mamili dyan, baka matrespassing ako, may bakod kasi?
0: Servisyong Katropa!
1: O lawak ng bakod nila dito, taas pa?
0: Servisyong Katropa!
1: Yung Old Market, New Market, walang bakod, dito may bakod.
0: Servisyong Katropa!
1: Para siguro masecure lang. Pero maliit talaga yung daan na ito dito, yan o, yung sa may old bungkag.
0: Servisyong Katropa!
1: Maliit yung daan na yan. Pero ang daan nito siguro, doon talaga sa harap, sa Baywalk.
0: Servisyong Katropa!
1: Ito, likod dito eh. Sa likod yan. Magiging busy ngayon, sabi ko ngayon, kasi kita ko yung daan na ito, masikip. Diyan sa bungkag.
0: Servisyong Katropa!
1: Gusto nyo na bang mamalingke? Diyan sa bagong palingke?
0: Servisyong Katropa!
1: Pa, hindi pa nagbubukas. Wala, hindi ko alam kung ano, hindi ko lang napansin kung may gumagawa.
0: Servisyong Katropa!
1: Palagay ko puspusan din talaga, baka binabakbakan na yung trabaho para matapos na kaagad.
0: Servisyong Katropa!
1: Pa, hindi ko pa alam, hindi pa natin alam kung kailan po ito magagamit. Sa harapan talaga, maganda oh.
0: Servisyong Katropa!
1: May hirap pa mag-parking dyan.
0: Servisyong Katropa!
1: Okay, 9:39, magbabalik kami makalipas lang po ilang paalala.
0: Servisyong Katropa!
3: XFM.
4: XFM.
5: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
6: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
17: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.
21: Sanzone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
21: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
21: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
27: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
28: XFM.
29: XFM.
30: Serbisyo Katropa.

0: tayo sa serbisyong katropa.
1: Serbisyo katropa.
0: Ronald de la Cruz, Gerald pa rin po kasama ninyo.
1: Serbisyo.
0: Ronald de la Cruz, good morning with heart. Talaga naman o, Blue Jack. Gortisa, maliit ang misa sa loob. Idol, konti lang ang mailagay ng paninda. Aroy.
1: Serbisyo katropa.
0: Lalagay tayo ng extension yan. Pagka ganyan, maliit pala yung pwestuhan eh.
1: Serbisyo katropa.
0: Dapat ma-address na kaagad yan ha. Para hindi mahirapan yung mga ano natin, mga manigtinda, mga vendor natin.
1: Serbisyo katropa.
0: Huwag po tayo magmamadali. Bubuksan din yan. Super ganda po palengke. Sa tingin ko po, parang walang katulad niyan. Ang ganda at malapad at malaki na palengke sa Metro Manila. Wala pong ganyan na palengke kahit outside pa. MM Super, ganda niyan. God bless ang nag-initiate niyan. Opo, city government ang gumawa niyan. Pasasalamatan natin ang city government sa maganda at may pagmamalaki nating palengke. Lalo pa ang palengke pala ng Metro Manila.
1: Serbisyo katropa.
0: Salamat, city government.
1: Serbisyo katropa.
0: Okay, mayroon pong bomba na nakita. Si katropang Toto, yun nandoon. Oh, delikado ito. Baka mamaya sumabog ito. Malaking bomba yung nakita eh. Nasa barangay Manggahan. Tama? Si katropang Toto. To, magandang umaga.
2: Yata, magandang umaga, katropang Giano. Dito nga tayo ngayon sa area. Kung saan nga na nababanggit na bomba. Pero na-confirm natin na isang lumang granada pala ang nahukay, katropang G, ano, dito sa may likod ng isang bangko.
0: Oo.
2: Dito sa Rizal Avenue. At siguro ito din nalang natin live ngayon yung mismong nakakita, no, katropang G, dahil kayong naghuhukay ng ito nga kasi may ginagawang construction site dito sa likod mismo, katropang di sa may barangay Manggahan. Kaya kusapin natin si Sergio, no? Sergio, good morning. Live tayo ngayon sa radio. Kanina, ano lang kanina, interview lang, recorded. Pero ngayon, live na ito. Kasama natin si Kagawad Gerald Garis, no, sa XFM. Sir, good morning. Live tayo ngayon. Katropang di, ito si Sergio. Ito yung nakakita at naghukay na makita na isang lumang granada. Sir, good morning.
0: Yo, good morning. Sergio.
3: Sergio,
0: good morning.
3: Good morning, sir.
0: Oh, kayo po yung ano, gumagawa ng ano ba yan, bahay, building, dyan po sa likod ng security bank?
3: Bangko po.
0: Extension po ng bangko?
3: Opo.
0: Okay, sige. Nung naghuhukay po kayo, nakakita rin po kayo ng granada?
3: Opo, hindi naman sa rin nga, sa gilid lang po.
0: Nasa gilid? Paano
3: nasa
0: ba
3: gilid ng inuhukay yan.
0: Paano ba nakita?
3: Nasa gilid, pagkakawan na lilit ng lupa nakita na yun. Nahulog niya lang. Gilid.
0: Hindi siya galing sa ilalim ng lupa? Parang nahulog lang?
3: Kasi nakabawin din sa durumbigan ng malalim.
0: Bali, naghukay kayo ng pundasyon?
3: Opo.
0: Paghukay ninyo, tapos biglang may nahulog? O paano
3: hindi,
0: ba?
3: Hindi, nahukay siya sa gilid.
0: Ano?
3: Hindi sa sentro ng hukay. Gilid lang siya.
0: Hindi siya na, ano? Hindi siya na sentro ng pala?
3: Wala rin. Sa gilid siya nang inuupay yan.
0: Granada ba talaga? Baka mamaya mga ano lang, yung mga lumang, mga maliliit na bagay lang. Granada talaga?
3: Granada, pinuntahan ng police squad din ang kundi ito. Bomb squad din.
0: Oo, ng bomb squad. Tinignan na rin talaga, granada.
3: Opo. Sila mga.
0: Oo, mabuti hindi siya na bareta. O, di ba, pag ano na ganun, delikado. Baka mamaya sumabog, hindi rin tinamaan.
3: Wala, hindi rin.
0: Sasabog pa ba yun? Ano sabi ng bomb squad? Kung halimbawa nasentrohan ng ano ng pala o kaya ng bareta, sasabog pa raw?
3: May posibilidad na sumabog pag kinaman.
0: Roy, mabuti na lang ano. Ikaw ba mismo yung ano? Yung humukay?
3: Kami, tatlo kami nag-ukay. Palit-palit kasi malaki yung ukay.
0: Oo, malaki yung ukay. Ay, pero kung nasentrohan yan tapos sumabog, delikado rin kayong tatlo, di ba?
3: Delikado.
0: Wala na bang iba? Baka mayroon pang mga kasama yan?
3: Wala na rin.
0: Di pa paano yan? Dahan-dahan mo na kayo maghukay o pinatigil mo na ng bomb squad?
3: Tuloy-tuloy, dahan-dahan lang daw.
0: Walang sinabi na, yeah. Ano, na stop mo na kasi titignan mo na natin. Baka may mga kasama pa yan. Check mo na namin. Walang ganun.
3: Wala na rin.
0: Basta pag
3: kuha ni... Ha? Sila na rin nagsabi ng tuloy na hukay, dahan-dahan lang.
0: Sige, tuloy-tuloy lang hukay pero dahan-dahan lang.
3: Oo, oh, mag-ingat lang daw.
0: Kala ko mga malalaki mga bomba na eh. Mga 1 feet yung haba, yung laki, mga sinaunang ano, mga bomba.
3: Wala, maliit lang.
0: Oh, granada lang talaga.
3: Granada lang.
0: Ano sa tingin mo, mga granada yan ang mga unang panahon? Mga panahon ng World War II?
3: Mga unang panahon pa siguro. Kasi sabi ng saan, mga sinauna pa yun.
0: Sabi nila, mga sinauna pa?
3: Sabi ng polis.
0: Oh. Wala kayong ibang nakikita na mga basyo ng mga bala?
3: Wala na rin, wala.
0: Yan lang, isa lang yan ang nakita.
3: Yan lang yun.
0: Sino unang nakakita sa inyo, Joe? Ikaw, yung mga kasama mo?
3: Ako, kasi pag-ukay ako, nag-ukay.
0: Kinabahan ka noong una mo nakita o nagtaka ka pa?
3: Wala rin. Akala ko, ano lang yung bilog.
0: Di ba? Buti hindi mo inawakan, kinamay, tapos parang pinagpag o nilinisan.
3: Ano na, hindi. Sabi ako, nagtawag, kinarap pa namin sa tipanod agad.
0: Ah, nagduda ka na kaagad na, aroy, baka granada ito ah.
3: Kasi yung bahay ng tipanod dito lang din sa tabi.
0: Oo.
3: Sino lang sa tipanod, kaya nagtawag ng pulis.
0: Ayan o. Hindi, pero nagduda ka na kaagad nung pagtingin mo, mukhang iba ito ah. Parang granada, nagduda ka na kaagad na baka granada ito.
3: Oo, parang ganun kasi may kasamang konsya pin eh.
0: Nakadikit pa ba yung pin?
3: Nakaiwalay.
0: Ay, tabi. Kalawang na. Ah, nakalawang na.
3: Oo.
0: Tanggal na pala yung pin. Delikado na yun. Pag tinanggal mo yung pin, kunting kalog na lang yun. Sasabog yun eh. Buti hindi nakalog, ano?
3: Wala na rin kasi hindi na ginalaw. Tinintay na yung mga pin.
0: Yung pin, natanggal na lang yan katagalan? O talagang nasagi lang din?
3: Wala, hindi nasagi yun. Nagukal na siya. Sa katagalan na siguro.
0: Katagalan lang.
3: Ginalaw yun.
0: Oo, katagalan na lang eh. So ngayon, hawak na ito ng ano, ng PNP?
3: Opo, kayo na pa po.
0: Ay, okay. Sige. Ngayon, tuloy-tuloy na ang hukay ninyo.
3: Tuloy-tuloy na.
0: Sige. Sabi, Joe, ingat lang kayo ha, pagka mag-hukay. Tapos kung sabi niya si Toto, pwede nyo rin makontak kung halimbawa mayroong ano, bomba, pakuha natin. Pakuha, papuntahan namin dyan ha, kay Toto.
3: Thank you.
0: Thank you. Ingat kayo, Joe.
3: Sige po.
0: Sige. Jojo, yung gumagawa doon ng ano, extension ng security bank sa likod nangyari. Nag-hukay sila, nakakita ng granada. Toto!
2: Yeah, yan nga, katropan dyan, no? Mabuti na lang at medyo luma na. At kung makikita sa picture na pinadala din dyan, wala na eh. Parang kung baga ba, kung tinan mo, parang kalakala lang siya kung titingnan mo eh.
0: Ay, wala nga. Pero kaya ako, hindi, lang, kung titignan mo nga dito to, parang hindi siya granada eh. Parang ano lang siya, yung maliliit na paso. Yung ano, kulay ano eh. Kulay ano rin? Kulay clay?
2: Yung kalawang na kasi siya, nabalutan siya ng lupa, katropan siya. Kaya nung... Pero ito si Sergio, mabuti na lang nung makita niya, hindi niya nga ginawa, hindi niya hinawakan siya, magtawag agad siya ng, ito nga, hindi agad siya ng Chipanod.
0: Oo.
2: At tawag ng taga, mga sapinbe sa EOD, sa Com Squad. Oo. At nakita nga talaga na confirma na luma ito na granada, Katropangdi. Pero siguro kahit luma na ito, may tinisip ito na sasabog, Katropangdi.
0: Oo, natanggal na raw yung pin pero hindi sumabog kasi hindi nakalug eh.
2: Posible dahil nga tawag ito dahil nga sa kung matanggal ang pin baka yung kalawang baka yun na lang nagkapit doon.
0: Oo.
2: Kaya hindi siya nag-trigger na mag sasabog katropang di. Mabuti na lang na gano'n nangyari kasi ito marami naman siyang kasamaan dito. Kung nangyari yun, ako malaking problema dahil nga magkadikit-dikit itong mga kasamaan na gumagawa dito sa construction site.
0: Yun na nga eh, baka mamaya na disgrasya pa yung tatlo lalo na si Jojo una nakakita eh. Mabuti naging...
2: Siya yung... Yung nasa hukay katropan niya, nung bigla doon nalaglag eh,
0: oo.
2: Inisip niya baka lupa pa siguro, kaya lang makita niya bilog.
0: Oo.
2: Ano na siya, umalis na siya sa, yun, pinalam na nila sa kasama nila, tumawag na rin ng tanod para ipaalam nga na may nakita sila na ganung bagay dito sa hinuhukay.
0: Oh, mabuti hindi niya napala sa gitna, no? Kung napala niya sa gitna at sumabog, disgrasya, tatlo rin sila sa hukay.
2: Oo, siya yung nasa baba, yung dalawa nasa taas, palit-palitan sila. Nagkataon na nasa baba siya, bigla nung gumulong sa gilid yung granada na luma na nga siya. Nung makita niya, nagtawag ng kasamaan at mayroon namang malapit na tanod, kaya agad na napaalam sa agad doon.
0: Baka mayroon pa yan? Baka mayroon pa yan dyan? Tuloy-tuloy ba hukay nila?
2: Tuloy-tuloy, katropang di, dahil siguro, dahil nga mayroong inahabol ito na kailangan na matapos. So, ang sabi niya kayo sa atin, sabi ng polis, ingat lang. No? Kapag bubungkal, dahil malalim pa ito itong hukayan nila na paglagyan ng pundasyon.
0: Oo.
2: So, siguro baka napapulang siguro nalagay yun. Baka kalawag naman ulit na may makita pa sila. eh, sabi ka nito, kaya na sana makipasawa kasi sila ginto lang, ginagol ko lang o bunda o granada.
0: Kung ginto, yeah, talagang jackpot, swerte, eh, pambira, oo, granada na rin na
2: nag... Hindi sila magsawag ng tanod o pulisya, sila na lang dito magparty-party.
0: Ginto na yan, siyempre, sila-sila na lang.
2: Pambira, sila-sila na lang daw.
0: Oh, yun sana, magandang balita, pambira, mga construction worker nakahukay ng ginto. Di, ang ganda sana ng balita natin, ito, nahukay, bomba. Delikado.
2: Oo, bomba. Oh, pag bomba, magtamag ng pulis. Pero pag ginto na, walang pulis, walang tanod na ipapalam.
0: Parte-parte, hati-hati na lang sila doon.
2: Parte-parte.
0: Sila naghirap eh. Sila naghirap eh. Pero marami, okay. Marami ba? Maraming butas na iruukay sila?
2: Marami ito ko, Tropangi. Mga ilang pusti ito, sir, lahat. 21 na pusti ito na pagpayuan ng ito kasi extension ng bangko.
0: Oo.
2: So, nasa 21 na pusti. Itong pinag-hukay nila ngayon, pusti ito na paglagyan ng tawag ito. Bimba tawag mo siya, no? Pundasyon pa talaga siya, oo.
0: Pundasyon talaga yan kasi malapad, no? Ilang metro rin yun. Parang katulad din siya doon sa ano? Umuukay ng pundasyon doon sa ano? Inagawan sab?
2: Inagawan sab. Ganun kalalim.
0: Malapad?
2: Hindi malaki ito. So, pag ito kamalalim, yan nga. Pundasyon na daw ito ng
0: basta binigyan na sila ng ano ng hudyat ay ng go signal ng bomb squad na sige ho kayo lang kayo pero ano lang ingat
2: ha? ingat at bawat siguro bungkal titingnan kung baka may mabungkal nga naman na baka iba naman yung makukay nila.
0: Tanungin mo raw kila no kila Jojo kung ano sila kung yung pakyawan ba o arawan?
2: Pakyawan na kayo dito sir o arawan? Arawan lang. Arawan.
0: Ay, Jo. Bagalan niyo lang bagalan niyo lang yung trabaho niyo para ano, para masiguro niyo na ligtas ba kayo. Bagal lang.
2: Oo.
0: Baka thank you. Baka magano, baka pumalag si ano, si foreman, baka sabihin bagal naman ang trabaho niyo. Eh siyempre kaligtasan ang iniisip niyo, di ba? Kaligtasan eh.
2: Opo.
0: Mahaba-habang trabaho ito. Jo, mahaba-habang trabaho to. hindi naman dahil doon sa pagpapabagal para sa seguridad naman, di ba, Jo?
2: Opo.
0: Ayan, o. To, nakuha mo yung punto doon, to?
2: Oo, siyempre. Nakasabihin nila na papay-uras na lang sila dito kaya babagal.
0: hindi naman, para masiguro lang nila na ligtas sila, di ba?
2: Yun naman ang ano bang, siyempre, itong ating mga otoridad, nag-ano lang, pa-abiso lang na dandahan at siguridad nila naman din ang iniisip nito mga otoridad na siyempre may arawan sila. Naman naman natin pag-arawan. Sabi pa na pamatay oras lang daw, tigil lang patayo, kadandahan nga daw.
0: Oh. Ano bang gagawin nila doon sa bomba? Ano, nabutan mo ba yung mga bomb squad natin?
2: Sa alis lang, kapatansin, nung dumating tayo sa area, sa alis lang yung mga bomb squad, mga taga-IOD. Sabi nga nga nga nila itong, sabi nga, lumang granada dito sa area.
0: Tawagan ko
2: pala. Hindi natin natabot, mabilis yung lang nakaalis.
0: Oh, tawagan ko si ano si Major Manalo kung pasabugin nila yon o itatago nila. Delikado eh. Di bali sa PNP na lang. Alamin ko yung next move nila. To.
2: Oo, sige, sige.
0: Okay, sige. Thank you, to.
2: Maraming salamat, Katropang Diana. At siyempre, kasama natin si Katropang ISIS, Katropang BIM. Dahil wala dito sa may bahagi ng Manggahan, Barangay Manggahan. Ako naman yung Katropang Pwetro, to ex-FP News.
1: Servisyong Katropa!
0: Katropang to, kasama niya yung si Jojo, yung naghuhukay doon po sa ano, naghuhukay ng pundasyon ng security bank.
1: Servisyong Katropa!
0: Kung nahukay ginto, talagang swerte talaga. Tapos malaki pa yung mga ano, aroy, pambira.
1: Servisyong Katropa!
0: Nakakadala, kinabukasan din na magpasok yung mga tao. Wala na, ipaldo na, ay ginto ang nakita. Kung ginto, ay ngayon ang nakita ay bomba.
1: Servisyong Katropa!
0: Granada, yung lumang granada ito, noong unang panahon pa raw ito.
1: Servisyong Katropa!
0: Mabuti hindi talaga napalaw na bareta no, yung nagitnaan na sentrohan. Tapos biglang sumabog, nako, disgrasya. Mabuti na lang.
1: Servisyong Katropa!
0: 21 na hukay yung gagawin nila doon. Kasi extension daw ng bangko.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa paghuhukay nila, eh meron silang nakita granada. Natanggal na yung pin pero hindi nakalog, hindi sumabog. Baka hindi na rin siguro ito sasabog.
1: Servisyong Katropa.
0: Baka singaw na rin. Ayun, oh, si ano si Kap Abansenya. To, i-try natin si ano

0: Babasa ako ng mga comment video ha. Si Bomski Kapa, hello po sir, pwede po ba ako humingi ng advice at tulong na rin about po sa nangyari sa akin aksidente?
1: Servisyo Katropa.
0: Pwede, ano po ba nangyari sa inyo? Anong aksidente at ano po yung advice na kailangan?
1: Servisyo Katropa.
0: Good morning Sir Jay, sabi nilang biday dyan sa inagawan sa
1: Servisyo Katropa.
0: James Naba, hi po sir. Hello James, nasaan ka ngayon James? Kumain ka na ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Papunta dito? Ha? Ay,
1: Servisyo Katropa.
0: James na ba? Kami di pa kumain.
1: Servisyo Katropa.
0: Ganda naman, happy birthday James na ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Yan yung technician din namin dito sa XFM.
1: Servisyo Katropa.
0: Nasa abroad eh, kabalik na rin yata. Galing ng England.
1: Servisyo
0: Katropa. Saglit lang doon dyan. Ah, okay lang, sige, okay lang.
1: Servisyo Katropa.
0: James, happy birthday ha. Birthday mo pala ngayon. Pansit ka na ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Okay. Yes na ho na gumaga. Magbabalik tayo. Kukomersyal muna tayo saglit lang.
1: Servisyo Katropa.
2: XFM. XFM. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
8: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X Plus. X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Completado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan.

0: lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: XFM.
12: Servisyo Katropa.
13: Balik tayo mga katropa.
12: Servisyong katropa.
13: Sa servisyong katropa ka Gerald Gales.
12: Servisyong katropa.
13: Okay, Lenny Crown, good morning.
12: Servisyong katropa.
13: Nanonood sa live natin, Nolita Granada Amorao. Ano to, apelyado niya? Nolita Granada Amorao. Hello po, followers, sabi niya.
12: Servisyong katropa.
13: Thank you ha sa mga nakafollow.
12: Servisyong katropa.
13: Sa mga nagko-comment sa live natin, magandang maga ho sa inyo.
12: Servisyong katropa.
13: Comment lang ho ha, tapos share niyo na rin po kasi ano natin yan. Binabasa natin yan.
12: Okay? Servisyong.
13: Si Major Manalo, nandiyan na.
12: Servisyong katropa.
13: Pinatawagan na ni Ken.
12: Servisyong katropa.
13: Ronald De La Torre, good morning.
12: Servisyong
13: katropa. Abdul Giling Abdul Pinto, good morning po katropang Kagawa Gerald. Morning Abdul Pinto.
12: Servisyong katropa.
13: Thank you sa pag-comment sa live natin.
12: Servisyong
13: katropa. Sabi ni Abdua Sulin, ang layo po. Ang alin po ang malayo?
12: Servisyong katropa.
13: Abdua Sulin.
12: Servisyong katropa.
13: Okay, sige. Thank you sa panonood, Pastor.
12: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
13: Si Sir Alex na lang ang tawagan natin para malaman natin kung tuloy-tuloy yung kanilang pag-demolish. Pero si Major Manalo muna.
12: Servisyong Katropa.
13: May number ka kay ni Sir Alex Hermoso?

0: Yan yung number niya, na-send ko na.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Si Major Manalo mo na, sumagot na siya kanina, di ba? Major, magandang umaga po. Morning.
2: Magandang umaga po.
0: Sir, ka-Gerald po sa XFM, sir.
2: Apo.
0: May nahukay raw, sir, na ano, sir, na kanina napunta na ng tropa, may nahukay po na granada dyan po sa ano, sa Barangay Manggahan, sir.
2: Opo, totoo po yun na kanina po mga bandang alas 8, naka-receive tayo ng tawag mula sa Barangay Manggahan na allegedly po may nahukay na granada dito sa ginagawang building dito sa may Barangay Manggahan.
0: Opo. Anong uri po ng granada yun, sir? Yung pong nahukay?
2: Sa classification ng granada, hindi ako kuhan. Pero isa siya yung bilog lang na makinis na granada. Vintage na rin to.
0: Vintage. Mga siguro, mga sinauna, yung mga panahon ng World War II na granada, ganun ba, sir?
2: Maaring ganun po, Kajiral. Kasi kung titingnan mo yung physical appearance niya, puro kalabang na talaga. Yun, parang nagmumoist na siya sa labas.
0: Sabi nga, natanggal na raw po yung pin, pero hindi sumabog, sir.
2: Pala rin naman, in-assist na rin naman ng ating mga IOD, sila na rin yung kumuha doon sa area.
0: Opo.
2: Para ma-secure din natin and yung mga kababayan natin nagtatrabaho doon para ligtas din naman sila.
0: Yes, sir. Opo. At binigyan na rin naman ng, ano, ng instruction ko ano yung mga gagawin kung sakali man makakita uli. Pero tuloy-tuloy naman yung trabaho, sabi po ng mga bomb squad natin, okay na rin naman daw po, sir.
2: Opo, tama po kayo. Bago na sila umalis, nagpaalala naman sila din sa mga nagtatrabaho. Kung sakaling may makita ulit, tumawag agad sa estasyon ng pulisya dito sa Mendoza.
0: Yes, sir. Ano pong gagawin ng BAMS ko dito? Papasabugin din ba?
2: Hindi ko masyadong kuhan kung anong gagawin nila. Depende siguro kung talagang makwanta yung granida na kuha, delikado. Maaari nila, ikaw na lang nila yun, i-dispose na lang.
0: Opo, kung tanggal na yung pin, ano, kung delikado, opo, pwede. Pero sila na bahala doon, sir, yung bomb squad na lang.
2: Opo, sila kasi yung mas expert doon eh. Kaya sa kanila natin pinakuha.
0: Yes, sir, opo. Parang yung nandito tayo sa may, ano, sa may likod ng isang mall, kayo rin po yung tumawag noon nung pong mayroong bomba na nakita sa motor. Bomb squad din ang tinawagan nyo.
2: Opo, tama po kayo kasi sila talaga yung expert sa mga ganyang bagay.
0: Yes, sir. Opo. Anong payo natin, sir? Sakali man na merong uli makita, di lang sila, baka yung iba pa ng mga naghuhukay, may mga ganitong mga pangyayari, sir. Nakakahukay ng mga basyo ng bala, tapos may mga granada. Ano po yung unang gagawin nila?
2: Paalala lang po sa ating mga kababayan na pag may mga nakitang ganyan o nahukay, kung maaari, lumayo na agad sila at tumawag po sa mga kinaukulan para mabigyan po agad ng responde. Okay. At para makaiwasan rin po sa diskresya.
0: Sige. Thank you po, Major Manalo. Salamat po.
2: Okay po, maraming salamat, Sir Gerald.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Police Major Noel Manalo po, ang station commander po ng PS1.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay, sila ho yung ano yung mga police na responder rin doon, pero bomb squad talaga ang in charge dito po sa bomba na ito.
1: Servisyong Katropa!
0: Kung papasabugin, sila na yun, sa kanila na yun, kung papasabugin nila o natago pa nila.
1: Servisyong Katropa!
0: Tanggal na yung pin, delikado na eh. Luma, vintage bomb.
1: Servisyong Katropa!
0: Kung makahukay kayo uli ha, o di kaya sa ibang mga lugar na naghuhukay, nako, ang dapat lumayo na kaagad pagka meron ho nakitang ganyang bagay.
1: Servisyong Katropa!
0: Huwag nang tusok-tusokin, huwag nang hawak-hawakan, ipasa-pasa, o kumbaga, iisipin mo na, i-shape natin ito sa lugar na malawak, na walang taong ibang pwedeng maapektuhan pagka sumabog. Tapos habang hawak mo, biglang sumabog, mas delikado, di ba? So ang gagawin pala, pag nakakita ng ganyan, hayaan nyo na lang dyan. Tapos tawag na kaagad kayo ng pulis.
1: Servisyong Katropa!
0: Sila na ang bahala. Mag-asikaso doon sa bomba.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa granada. O ano ba mga gamit pandigma noong mga unang panahon na na mahuukay makikita.
1: Servisyong Katropa!
0: Diba? Sige. 10:14 ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Sir Alex Hermoso, good morning, sir!
3: Hi, Sir Gerard, good morning po. Good morning din po sa mga lahat na nakikinig sa inyong program.
0: Yes, sir. Kamusta po, sir, yung pag-demolish natin doon po sa mga structure, extension na ginawa nung pong sa tenement? Tuloy-tuloy po ba ngayong araw, sir?
3: Ayoko, opo, tuloy-tuloy ho yan. At gusto nating i-clear na talaga yung dito sa barangay San Isidro. Hindi pa tapos eh, marami pa. Mga pader kasi, kung nakikita mo si Sir Mike nga, pumunta na doon sa loob-looban, talaga nakita rin niya yung talaga yung ano, saka yung actual na pagtanggal ng PR dito sa harapan mismo ng tenement.
0: Opo.
3: Oh, ngayon, maganda na, wala na, naipahatid ko na, mayroon din tayong tulong, servisyo ng City Government, kinahatid ho natin kung saan sila magpahati ng mga gamit. At ngayon ho, ihahatid na ho doon sa siksikan.
0: Siksikan?
3: Sa siksikan magpahatid. Opo, ito yung may CR sa labas.
0: Okay. May nakita kasi ako dyan, malaking GI pipe yun eh. Naka, ano na yun eh, nakapundasyon na yun sa semento. Paano matatanggal yun eh? Ano yun eh? Bakal, bago GI pipe, malaking tubo na yun?
3: Ay, opo, yung mga malalaking tubo ho yan, na-endorse ko sa engineering. Kasi sila lang naman ang may gamit sa mga pangkat ng mga bakal. So, nandito naman sila, Engineer Tapalya, yung sa motor pool.
0: Opo.
3: Sila yung in-charge, katulong ko natin dito. Kung naririnig mo, may nag-cutting dito ng mga tubular.
0: Ayan na yan.
3: Yung mga bao, yan na yan.
0: Yan na.
3: Walang, nandito sila, opo.
0: Walang iiwan ha, na kahit na halimbawa, malaking tubo yan, wag na lang. Walang ganun, lahat.
3: Hindi po. So, i-clear ko natin, kung nakikita ko ninyo,
0: opo.
3: Kahapon, nakita nyo kahapon.
0: Yes, sir.
3: Yung mga hallway, kita mo, konkrito, mayroong ginawa na lang mga may aircon pa.
0: So,
3: yung iba, may mga pira yung nandun. Yung hallway, nakarangan na ng napakataas na pa din.
0: Yes, kaya
3: tumigyo tumatagal mo tayo.
0: Oh. Ngayon, pagka natanggal na natin lahat yan, sir, nalinis na, ano ang mangyayari dyan sa space na yan?
3: Nasa engineering na po yan. Engineering na po yung church dyan. So, ano ang gagawin nila dito? So, nakita ko ngayon, medyo malinis na sa... Ano na, parang kailangan na naman ng mga pintura o anong gagawin ba ng engineering dito para mapaganda yung tinig.
0: Yan, o. Maluwag na uli. Kung halimbawang, ano yan, pwedeng parking. Ay, paano yung ano po nila? Kasi di ba mayroong mga four wheels na tapos yung ginawa nilang parking, mayroong tent? Yun?
3: Ay, opo, yun po ay suggestion din ng ating barangay official, yung kapitan, na para walang masabi yung bawat isa, para pare-parehas. So, kasi yung iba, may mga, yung parking space, malaki. So, ibig sabihin, for public consumption yun. Kasi pinatanggal, tinanggal na rin natin yung mga tent.
0: Okay.
3: Para lahat naman po, pwede kasi pampubliko ko ito.
0: Ah, okay. Ganito, walang tent na ilalagay, pero pwede mag-parking kahit na sino. Ganun.
3: Opo. Nasa ano na ho yan, na management ng barangay, kung ano po yung magiging desisyon ng sa barangay.
0: Opo.
3: So, sila na po nakakaalam dyan.
0: Okay. Yung mga tindahan, sir, no? Kasama na natanggal din? Mga tindahan nila?
3: Ay, opo. Ito, tindahan ng mga kapitana. Ito, yung mga kapitanang nagmamayari. Itong malaking tindahan. Itong malaking tindahan ko dito. Nandun yung mga kontador, yung mga mitruhan. At hindi nakikita na nandun sa loob. Kaya medyo hiraw ngayon. Maganda na. Kitang-kita na. Para marami nagpapasalamat na nakikita na nila yung mga mitruhan nila.
0: Teka, tindahan po ng kapitan?
3: Mga kapitan. May-ari nito yung mga tindahan dito malalaki. Yung grocery yan. So wala na rin ho, tanggal na rin po.
0: Mm-hmm.
3: At saka yung CR mismo sa harapan ng tenement.
0: Mm-hmm.
3: At tabi ng halos daan ito. Inatanggal na rin. So, nakiklear na natin at yung mga operatives ko ng anti-squatting at engineering, tuloy-tuloy ho, nandun sa looban, nag-ano na mga pader, yung lahat ng obstruction.
0: Okay, so linis talaga, no? Barangay San Isidro ito, Barangay San Isidro.
3: Ay, opo.
0: Yung isang tenement ba, anong barangay po yun? O dyan din mismo?
3: Hindi po, Barangay Bagong Pag-asa ho yun.
0: Barangay Bagong Pag-asa. May ganito rin doon?
3: Halos parehas din.
0: Isama rin yun na ano po yung mga extension nila doon, structure, extension.
3: Ay, opo. Kasama ko yan. And then after nito, siyempre magre-report na ako pag na-clear na.
0: Opo.
3: So maghihintay tayo ng, may mga demolition naman o demolition order. So maghihintay tayo ng order ulit. Kasi bukas,
0: opo,
3: ito baka ngayong hapon, maklear na ito. Bukas, Biyernes. wala akong, wala kaming pasok Sabado Linggo nagkataon.
0: Opo.
3: So titignan natin kung may mga bababang order.
0: Mm-hmm.
3: So kayo naman itagasunod lang at sinabi ko nga ako ay implementing arm lang ng kakap.
0: Yun ang nga sir eh. Baka kasi magkasilipan yung tenement, kabilang tenement. So mayroon din pala naka ano rin, naka ito lang iinuna yung tenement na ito tapos doon din.
3: Opo. Alam na rin, hindi lingit sa kalaman ng bawat isa dito.
0: Oo.
3: Alam nila na talagang yung structure ko na extension, illegal ho yun.
0: Wala
3: yung pagsasara ng hallway, illegal din ho yun.
0: Wala bang nagalit na mga residente doon po sa, ayan nga, pag-demolish?
3: Wala naman. At ang sabi naman nila ay basta't lahat.
0: Lahat.
3: Ngayon, siyempre, pamahal na sila sa area, sa lugar.
0: Oo.
3: Pero alam nila na ito ay isang pagkakamali rin.
0: Mm-hmm.
3: Kanya lang, na-tolerate lang ito. Na-tolerate lang ito,
0: oo,
3: kaya nagkaganito. Ngayon, kung titignan mo, Sir Gerald,
0: opo,
3: from Malbar, bababa ka, napakaganda ng tignan. Wala nang tindahan, natanggal na yung CR.
0: Opo.
3: So, napakaganda na. At saka yung nandun sa mga hallway, nabubutas na rin ho natin, maganda na rin ho tignan. So, unti-unti lang, kanya lang, medyo padir, kaya medyo tumatagal ho tayo.
0: Yun, opo. Tindahan, yung pwesto nila, kasi natanggal na yung extension, yung bahay nila, tinitirahan nila, yun po pwede sila magtindahan pa rin doon. Basta huwag na susobra.
3: Ay, hindi ko alam kung po pwede sila doon magtinda. Siyempre, may mga permit yan. Pero, meron silang area. Yung nandun din sa loob ng tenement.
0: Ay, ganun? Merong area para sa tindahan?
3: Mayroon sila, hindi. Mayroon silang beneficiary ba?
0: Oo.
3: Mayroon silang,
0: bahay tuluyan.
3: At sila, pwede doon. Balay tuluyan, doon na lang sila. At hindi po pwedeng mag extension.
0: Dito nakikita ko naka-live, binamaso-maso talaga yung mga pader. Pinader pala talaga, no?
3: Opo, sir. At saka yung nakakahiya, yung may CR dito sa gitna. CR?
0: Oo, yung dyan sa harapan, Manda?
3: Opo, yung sa harapan. Hindi po pwede yung ganun. Ito po ay tourist destination. So, kaya ito, eyesore na kung sa tingin ko. Kasi pangit sa paningin ng mga turista ito. Ang pangit na tignan.
0: Maganda pala ito, ma-renovate yung tenement, mapinturahan ng panibago uli para maganda tignan.
3: Ay, opo. Nasa kamay na ho yan ang ating city engineering kung paano nila pagandahin ulit at may balik sa dating anid.
0: Basta sa inyo, yung order na yan, itanggalin yung mga extension structure nila, yan ang ginagawa ngayon ng anti-squatting.
3: Ay, opo sir, hanggang doon lang ho kami, hanggang doon lang.
0: Okay, sige po.
3: Para yung trabaho namin.
0: Mabuti wala ka nakakaaway, mga ganyan. Hirap ng trabaho mo, Sir Alex eh.
3: Wala naman, siyempre sa pangunawa lang at siyempre sa konting pakiusap din sa mga affected. At may willingness naman eh. Yung tinatanong lang nila sa akin, bakit day ang barangay, ito tasagutin ko na rin.
0: Oo.
3: Ngayon ganito ho. Ang demolition, ang clearing operation, 8 to 5.
0: 8 to 5.
3: Now, ang 8 to 5 na yan, basta't maganda ang panahon, now, nagkakaroon tayo ng humanitarian consideration doon sa 8 to 9. That's why we started clearing mga 9 or past 9.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, kasi yung 8 to 9, yun ang time na lumapit sila, pupunta sila doon sa mga kinaukulan, makiusap, requesting for temporary restraining order, or requesting for suspension o anong gustong kahilingan ng barangay, yun ang time na dapat sila pumunta. Now, even though ongoing na po,
0: sige,
3: yung demolition, at mayroong bumabang order, at pansamantala, nasasabihin sa akin, itigil mo muna yan, Mr. Hermoso, yun po ay rinirespeto natin. Now, pagdating ng hapon, Ang pag-dismantling ko natin up to 3 or 3:30. Binibigyan ko pa rin po ng pagkakataon yung oras na pwede silang lumapit kung saan sila humingi ng tulong sa klolo para mapatigil yung demolition. So, yun ay part ng ginagawa ng anti-squatting for humanitarian consideration. Ngayon, ang ano naman eh, yun ba, karamihan ho kasi na mga nadidemolish ko sa barangay, may ginagawa ko yung mga ganong mga barangay official at tinatawagan ako, sige, pansamantala, katulad ng nangyari na naman yung doon sa Irawan.
0: Opo.
3: Marami din. Ito si Sir Mike nandito, mayroon din nangyari doon sa Siksikan. Yun ay pakiusap, binababaan tayo ng order. Pero dito, siyempre may willingness ang mga tao, hindi ng barangay, hindi ko lang po alam kung sumulat, siyempre Kung hindi siya man nakasulat, eh papano? Kaya natuloy-tuloy ho ito. Pero ito ang kagandahan, medyo bumalik na sa dati. At ang sabi nga ng ibang tao, maganda na at nakakalanghap na sila ng sariwang hangin. Dati-dati, yung nandun sa looban, ang sabi sa akin, sir, umupunta pa kami doon sa Biwok para makalanghap ng sariwang hangin. Ay, nandito, tingnan mo naman, nandito, pader, tapos may yero sa taas, walang pumapasok na hangin. So, maganda na, at ito, unti-unti na, naibabalik na ho natin, naibabalik na, at maganda na yung itsura. Ng pintura na lang ito or anong gagawin pa ng city engineering, napakaganda na ulit yung tinimik ko dito sa barangay Cariquito.
0: Yan, oo. Mabago ko lang napakinggan na kasi ang alam ko, pagka-order talaga yan, papatupad mo kasi utos sa'yo. Pero meron ka palang pinaiiral na humanitarian consideration, lalo na yung sabi mo, 8 to 9, may ganun pala, no? Na may oras pa silang lumapit sa kinaukulan kung gusto nilang ipahinto o TRO, i-suspende yung order, may oras pa pala.
3: Opo, yun ho. Ay, opo, yun ho ay humanitarian consideration po on part ng opisina natin. Mm-hmm. At yan ho ay nabanggit din sa akin ng isa sa taga-PCUP.
0: Opo.
3: Sir Alex, kung mag-ano ka, kung may considera ka, i-consider mo yan, yung 8 to 9, para makatakbo, makapunta kung saan sila hihingi ng tulong. Ngayon, pagdating ng hapon, alas 3 or alas 4, may oras pa rin sila na para humingi ng saklolo para if in case magtuloy man kinabukasan, matutulungan din sila. So yun po ang ikinaiiral, ginagawa po natin. And then at the same time, yung mga dismantled materials, dismantled belongings, pinapahatid po natin. Hindi na sila hahanap pa ng aarkilahan.
0: Yan.
3: Nagre-request po tayo sa motor pool. Thank you very much, kila sir, sa city engineering. Eh, yung tatakyan ko ho ng anti-squatting, nakaready ho ito, naghihintay lang kung sino magpahatid, hatid agad. So yun po ang tulong na naibibigay ng city government ko dito ho sa mga affected ng mga demolition ng mga ganitong dismantling.
0: Yan. Gusto ko yan, Sir Alex, yun yung offer ng ano eh ng opisina mo na mayroong mga sasakyan na pwedeng mag- kasi mahal yan. Kung wala kang mahiram na ganyan na libre, mahalang rent ng truck na sasakyan para magbiyahe ng mga gamit, pero diyan sa inyo libre na papagamit.
3: Ay, opo, sir. Opo, sir, libre ho. Libre pati tao, yung engineering nandoon, nakasakay sa dump truck, yung mga iba nagbabaklas, tutulong-tulong lang para ho, makatulong din ho tayo, makaambag tayo. Kahit ang sabi nga, masakit niya sa kalooban ng bawat isang affected, pero ginagawa ho ng city government na matulungan din ho sila.
0: Ayun, okay, malinaw. So maganda yung ganong serbisyo, makatao rin. Kasi kala ko nung una talagang pag-order, sabi ko, Sir Alex, yan, pag may order, talagang papatupad yan pala. May mga ganyan palang mga humanitarian consideration na ibinibigay ikaw mismo at ng opisina mo, Sir Alex.
3: Ay, opo. Siyempre, alam din ho ano ang nakakataas, ano bang ginagawa natin kabutihan sa mga kapwa affected ng ganitong demolition.
0: Okay, sige. Sir Alex, thank you at good luck dyan sa trabaho na ginagawa mo dyan sa Baywalk.
3: Okay, maraming salamat din po, Sir General.
0: Okay. Servisyong Katropa! Tuloy-tuloy pala yung pong pag-demolish. Yan. Tropa Mike. Yan.
1: Servisyong Katropa.
0: No, wala. Nagre-report yata si Katropa Mike.
1: Servisyong Katropa.
0: Nandun siya, di ba? Sige raw, i-ano natin, oo.
1: Servisyong Katropa.
0: Tawagan natin kasi nandun din si Katropa Mike, nakita ko eh. Parang nagre-report na, putol mo yata kini.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige, nandun po si Sir Alex Hermoso, yung kausap natin, yung pong head ng City Anti-Squatting Team. Tropa Mike.
4: Mainit na to cellphone ko.
0: Mainit na.
4: Smart.
0: Sa smart daw, sa smart. Oo. Sige. Nandiyan ka, Choy, nakikita ko pinangmamaso nila yung mga pader. May pader doon sa gitna banday.
1: Servisyong Katropa.
0: Kasi ang nakita ko kahapon ito lang yung sa labas. Yan, yung pinakikita natin ngayon. Yan, sa labas. Nandiyan lang kami umikot ni Katropang Toto. Pero si Katropang Mike doon sa loob, meron pa pala doon ginigiba. May pinangmamaso kanina. Tropa Mike?
4: Katropang Gerald, nandito nga tayo. Kausap natin kanina si Kapitan Albert Amorao.
0: Yan, oo.
4: Sa usapin na ito, yun nga, tanggap naman nila na yung demolition dito. Napigla lang daw sila kasi hindi sila na-inform kahapon.
0: Hindi sila na hindi sila nabisuhan. Na
4: inform, pero ini-expect naman nila daw talaga. Kaya wala na rin silang tinanong kung anong plano. Kausapin niya ba si Mayor, wala na rin silang plano na ganun.
0: Wala na. Oh. Payag na rin sila na mag-iba na yung extension lang naman. Extension lang, di ba?
4: Oo, payag na rin naman sila. Yun nga. Ang inihiling na lang sana nila ay magkaroon ng financial assistance kung meron. Kinausap natin yung mga taga SWD kanina.
0: Ayun, pwede. Kung
4: wala daw ano eh.
0: Wala.
4: Walang budget.
0: Oo. Pero ito kasi bako-bako na yung ano eh, yung semento. May plano ba yung city engineering diyan na ipantay yung semento? Kasi yung iba, di ba, ginawang kwarto, nakaangat ng konti yung semento. Yan o, kikita ko kasi dito eh. Kung gagawin yung parking.
4: Di natin pa nakausap yung mga taga city engineering. No? Nagpapakulos. Kasama sila doon kasi nag-ano. So, titingnan natin kung anong plano nila dito kung ipopropose ito. Kaya baka yung kung sinong mag-propose dito na maayos ulit, mapinturahan yung tenement, saka ano. Yung iba, Choy, kanina hinakot na, Choy, papunta to sa Medina.
0: Meron daw ka papunta na siksikan?
4: Oo, oh, yun na, sa Medina. Yung kanina, kausap natin dito kanina.
0: Bakit doon sa siksikan?
4: Doon yung relocation site nila, Choy.
0: Oh, ito, yung mga nakatira?
4: Oo, doon yung relocation site kasi ng Siprintos.
0: Oo.
4: Ay doon, di ba, yung Chiki, yung Gawad Kalinga, doon sila.
0: Doon ba yung, Choy, doon ba yung sa Bahay Ampunan?
4: Yung iba doon sa Medina.
0: Oh, doon ba yung malapit sa Bahay Ampunan?
4: Hindi. Dito sa kabila, papunta na nga sa May Supi Village.
0: Ah, sa Supi. Okay. Oo,
4: sa harap ng Supi.
0: Ayun, doon pala sila.
4: Oh, doon. Oh, may ano doon? Doon yung isang area nila, yung iba dito naman sa may Jiki, sa may Golden Valley. Oh, hiwa-hiwalay sila eh.
0: Oh, Choy, nakita ko kanina yung video mo doon sa gitna ng tenement, parang may pader na ginigiba, minamaso. Ano 'yon?
4: Oh,
0: kwarto?
4: Kwarto? Oo, kwarto na 'yon eh.
0: Aruyo, oh, na ano na pala no, na ginawa na nilang kwarto pala.
4: Oo, ang naging kwarto na kasi to, kaya ayun.
0: Ano yun, Choy? Dagdag pamilya o sila-sila rin yung nakatira sa tenement?
4: Ang sabi kasi ni Kapitan, yung nagsilakiha na yung mga anak nila eh. So yung mga kapamilya na rin nila to. Oo, kumbaga, noong araw kasi, sabi ko bakit hindi nabigyan na relocation site? Kasi hindi pa qualified noon. So ngayon, siyempre, naglakiha na, nagsipag-asawahan na, ito pa rin tumira.
0: Ayun,
4: Dahil masikip yung ano, dahil masikip yung tenement, maliit lang, kaya yun daw nagkaroon ng extension.
0: Kaya pala, ganun na nangyari. Hindi siya, walang issue na ano na pinaupahan. Wala na rin siguro kasi sobrang liit na rin dyan, ipapaupahan pa. Pamilya.
4: Wala namang lumutong na issue na ganun. Mga kapamilya rin talaga nila ito.
0: Pamilya talaga nila. Okay, malinaw. Uh-huh. Sige, Choy, ganun lang. At tinignan lang natin yung kalagayan sitwasyon nila. So tuloy-tuloy yung demolition na ginagawa ng anti-squatting dyan sa extension structure ng tenement.
4: Oh, mga 30 plus families daw yung apektado nito. Sabi ni Kapitan, sa record ng SWD, parang 31. No?
0: 31.
4: Oh, sa record ng SWD na apektado. Yun nga, nakaalalay naman dito yung mga taga-SWD, mga taga-Hero, kung anong mga ganapan dito.
0: Barangay San Isidro, ano? San Isidro?
4: Barangay San Isidro. Sabi nga ni Kap Pamuraw, dapat doon daw nauna sa kabila kasi yun daw yung may reklamo doon eh.
0: Aroy, yan na.
4: Nag-away daw yung dalawang kagawa doon tungkol dyan, kaya nabuking.
0: Yan ang sinasabi ko, baka magkasilipan na sila dyan. Di ba?
4: Okay. Sir Alex, kasunod pa rin yung doon kabila? Kasama?
0: Ano daw?
4: Kasama rin sa kabila.
0: Sir Alex?
4: Kailan doon, sir? Kailan?
0: May nag-away pa naman na nakagawa doon. Di ba?
4: Doon nga. Baka susunod pa sa linggo. Yun pa. Hindi pa malaman kung kailan yung doon sa kapila. Pero doon daw pala ito na kumpisa, Choy.
0: Anong pinagawa?
4: May dalawang kagawad na nagaway.
0: Bakit nagawa yung dalawang kagawad na yun? Anong pinagawayan nila? Pambira
4: lang. Kaya tungkol dyan sa mga bagay-bagay. Tapos ito nga, nasumpong tuloy yung extension.
0: Tapos na napuruan yung kabilang barangay.
4: Oo, ito yung nakasabi ni Kap Amoraw. Dapat silang inuna, sila nag-ano eh, sila nag-away eh. Tahimik lang naman sana sila sa kabila.
0: Ano na yan, sa city government din na po pwede yan. Halimbawa, demolish yung kabila, ito ang na-demolish mo. Magkakatingin na niya, para yung tenement, tapos para yung ma-extension. Tapos ito lang yung tatanggalin, ito lang gigibay, hindi papag yung kabila niyan.
4: Ay sabi ni Sir Alex, depende kung makakawa sila lang, kung may order na ipatigil. Wala sila magagawa, hindi nila itutuloy.
0: Oh.
4: Pero kung wala namang appeal yung kapila, pero sabi ni Kapitan Amorao, naghahanda na raw yung doon sa kapila.
0: Naghahanda na hindi sila papasukin o naghahanda na mag-sariling giba?
4: Naghahanda na rin daw doon na ano eh. Baka mag-unti-unti na kasi nawala na dito eh.
0: Ah, okay. Kala ko naghahanda na ano eh, na hindi papayag. Baka magkagulo. Pero diyan wala namang
4: kontra. Wala nang ano kasi alam naman daw nila yung may pinirmahan pa lang kasunduan.
0: Ah, ganoon.
4: May pinirmahan kasunduan na pagka bago ka magtira dito, alam mo na yung mga hindi dapat gawin. So nag-take ng risk yung mga taga San Isidro kasi nga maliit lang yung tenement, yung mga kapamilya nila walang matirahan.
0: Oh. Ilang ano ba yan, Choy? Ilang room meron yung tenement? Ilang ma
4: 48 nasa 48.
0: 48 ang isang tenement, dalawa.
4: Oo, nasa 48.
0: Kasi nung panahon
4: na pagkakabanggit ni Kapitan.
0: Nung panahon kung sino yung gusto diyan, wala nang relocation, di ba?
4: Oo, wala nang relocation na lupa. Yung ayaw dito doon sa Jiki na punta sa San Isidro.
0: Ayun, oh. Na ngayon
4: sa Medina pala.
0: Medina. Na ngayon ay lehitimong butante na ng siksikan.
4: Hindi pa siya yung iba siya eh, kasi nangangampanya pa yung mga tayo barangay San Isidro doon nakaraan.
0: Ah, meron pa rin?
4: Meron pa, nakita ko yung mga tago barangay San Isidro doon sila nangangampanya.
0: Okay, baka makamag-anak nila yung iba doon na talagang official din. May mga, sa kanila, laya nila yun. Basta kung gusto nilang lumipat, nandiyan naman ang barangay para umalalay.
4: Ay, sabi ko sa mga manang kanina eh, na sabi ko, alalayan naman kayo ng mga. Sabi kasi ni Mayor Pairo, nung inapil natin sa kanya yan, na sana yung mga relocate sa sisikan ay doon na magparehistro. Sabi ni Mayor Pairo, wala kasing batas
0: na
4: mag-uubliga.
0: Ayun, oo. Nasa laya pa rin talaga. Pero may mga benepisyo na kinakailangan sa barangay siksikan na kung halimbawa ang pagbabas yan, dapat ay rehistro sa barangay siksikan, medyo limitado yun para sa kanila.
4: Oh, pagamin pa man, Choy, yung area na yan sa Medina, sa Chiki, lahat din natin yung niruruntahan. Oh, lalo na pag Linggo, kapag may mga nakaraang Linggo dyan, meron tayong...
0: Barangay siksikan na nagsiservisyo sa Pisin Order.
4: Oo, pati sa Mabuhay, lahat yan. Barangay siksikan sa Pisin Order.
0: Okay. Dapat sana paano yung mga certification na kukunin nila, saan sila kukuha? Diyan din. Mga certificate na kailangan kasi barangay siksikan sila.
4: Oo, barangay siksikan sila. Kasi lang pagka yung sa ID, hindi sila po pwede kasi may ordinansa ang siksikan. Dapat rehistrato ka bago ka magkaroon ng barangay ID.
0: Yun. Ganon din sa amin sa Bangkaw-Bangkaw. Kailangan nakarehistro ka sa barangay Bangkaw-Bangkaw bago may issue ng ID. O pareho pala ang siksikan.
4: Oo.
0: Okay, sige, Choy, thank you. Alamat.
4: Sige, Choy. Oo, yan muna yung ano natin. Mamaya, pagbalik natin dyan, i-play natin yung site naman ng barangay.
0: Okay,
4: para,
0: sige.
4: Sa kanilang na-interview natin si Kapitan. Okay. So mula dito sa bahagi ng Biwa, kung ano man, katropang Mike Scott, i-break ko na sa'yo.
0: Yan o, ginigibaw. Ayan o, tignan mo, malaki no, pader yan o. Pinader na nila yan eh. Di ba, Ken? Yan o, pinader nila o.
1: Servisyong katropa.
0: Binamaso ngayon ng anti-squatting team. Yung bintana, malaking pader ang... Sino nag-ukupa dito? Naghati lang din sila kasi magkabilaan meron nakapwesto.
1: Servisyong Katropa!
0: Tapos ito, may gate pa oh. Yan oh. Sino naglagay ng gate na ito?
1: Servisyong Katropa!
0: Yan, pati yung gate na ito, matatanggal ba ito? Magiging open na yan, daanan?
1: Servisyong Katropa!
0: Oh, yung sa shelter din daw ah. Nag-extend na rin daw kayo dyan ah.
1: Servisyong Katropa!
0: Di bali, hindi naman pinag-usapan yung sa temporary shelter. Ang pinag-usapan yung sa tenement dyan po sa Baywalk.
1: Servisyong Katropa!
0: Saka na yan, dito tayo nakatutok ngayon sa tenement Baywalk San Isidro. Yung sa bagong pag-asolapa.
1: Servisyong Katropa!
0: Pero ang unang reklamo daw ay yung doon sa kabilang barangay, pero ang unang nagiba, napuntahan ng nababa ng demolition order itong barangay San Isidro.
1: Servisyong Katropa!
0: Marami pala na mga naapektuhan dito.
1: Servisyong Katropa!
0: Ginigiba pa hanggang sa ngayon kasi mabibigat yung structure na ginawa. Biroin mo yung mga malalaking GI pipe. Tapos mga C-Parlix, mga angle bar.
1: Servisyong Katropa!
0: Tapos mayroong mga pader talaga. Yan yung sa gitna. Oh. Pader talaga ang ginamit eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Fix na talaga yun. Fix structure na yun pagka ganun.
1: Servisyong Katropa!
0: Pero ngayon ay pangalawang araw na. Ang maganda dito kay Sir Alex pala, na-experience kasi ni Sir Alex eh, na habang nagkakaroon ng pag-demolish, mayroong mga gustong mag-apila. Oh, nakasama ako dati dito nung mga una pa lang. Kasi ito matagal na ito eh. Simula sa simula. 2013 pa, di ba? Nasaan na yung head ng city anti-squatting team.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Dati, ganun eh. Pagka sabi niya, kailangan ko itong ipatupad. Kailangan ko talagang execute ito. Ngayon, kung merong apila, akit doon sa taas.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: At pag may panibagong order na ipahinto, TRO, ihihinto namin. Pero tuloy-tuloy niyang ginagawa. Ngayon pala, hindi. Meron siyang oras na ibinibigay. Yung sa halip na alas 8, sisimulan yung pag-iba, hindi niya muna gagalawin yun. Pupunta siya doon, papakita niya yung demolition order na, ma'am, sir, gigibain namin to ngayong araw, ito, simula alas 8. Pero di muna natin gagalawin, may isang oras ka na pwede kang umakyat sa taas sa mayor's office o kung sa mga opisina ng city government, mag-healing ka doon na kung gusto mo ipahinto, may oras para dyan. Pagdating ng alas 9 at walang order na ibinaba, yan pa rin ay ipapatupad. Ide-demolish pa rin yan. Pati sa hapon, ganun din, may oras din.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pagdating ng alas 9, walang nabagong order, walang panibagong ibinaba. Alas 9, sisimula na yan, babaklasin na nila yan.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Yun yung ano, yun yung humanitarian consideration na ibinibigay ni Sir Alex Hermoso. Okay? Yung oras na hindi ka agad sisimula ng alas 8. May oras ka pa rin, may laya ka pa rin na makiusap para ipahinto, ipatigil o suspindihin yung order. Tapos, alimbawa, nagibaan na lahat yan, eh di problemado ka, saan mo ilalagay mga gamit mo? Meron sasakyan. Yung city anti-squatting team at yung engineering office na ipapahiram. Truck? Oo. Lahat ng mga gamit na nagiba, kung saan mo ipapadala yan, kung saan kalilipat. Wag lang sa labas ng puerto. Kung El Nido, masyadong malayo na yun, baka din na magpayag.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pagka nasa loob lang ng puerto, yan. Yan o, yung truck na yan, pinapakita. Yung truck na yan, yan ang pwedeng magamit. Lagay dyan lahat ng mga gamit mo, mga bakal, sawali, kahoy, yero.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Mga pako, lahat yan kakarga dyan. Pagka kinarga na yan, dadalhin yan doon sa lugar kung saan ka, katulad dito. Ang sabi kanina ni Sir Alex, ni Kagawad Mike, yung ilang mga structure na giniba, yung mga bakal, yung pader, wala na, di mo na mapakinabangan, gigibay na yan, imamasuhin na yan.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Yung mga mapapakinabangan lang, mga bakal, long span, yun, yung iba doon pala, doon sa relocation, dadalhin doon sa barangay siksikan.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Sa halip na mag-rent ng truck, kasi mahal yan, 1,000 ang gagastusin mo dyan, pag-gasolina mo, yung rent mo, eto libre. Oh, yung truck ng anti-squatting, ng engineering, papahiram ng libre. Ilagay lahat ng mga gamit, ibibiyahin papunta ng siksikan, walang bayad. Humanitarian consideration din ni Sir Alex.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Diba? Kasi masama talagang loob. Hindi lang kumukontra. O, hindi lang sila nagpapakita ng galit. Pero masama rin loob talaga. Kasi siyempre, ginastosan mo yan. Tinitirahan mo rin ng mahabang panahon kahit na alam mong bawal. Diba?
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Masakit din sa loob na mag-iba yung tinitirahan mo.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pero tanggap nila. At yan ang nangyayari ngayon dyan sa Baywalk. Kasunod na yung kabilang tenement.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Yung kabilang tenement naman, naghahanda na ngayon. Sir Alex, naghahanda sila sa pagdating ninyo.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pinaghahandaan kayo na dumating. Yung mga gigiba doon sa kabilang tenement, nako, maghanda kayo. Sila kasi handa na magkusa ba, na gibain. Hindi naman handa para lumaban. Handa sila na kusa nilang gigibain. Yung magsasarili sila na para maayos pa rin ba? Yung mga kahoy, dahan-dahan na gigibain para magamit pa nila ng maayos. Yun yung paghanda na tinutukoy natin.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: 10:43!
1: Sir Bisyong Katropa!
0: 10:43 ng umaga.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Thank you kay Sir Daniel Ferrer. Siya yung nagpaabot sa atin ng ano ng information. Yan ang mga sinasabi ko na yung ating mga katropa, sila na huwag nagbibigay ng balita. Marami ho yan. Marami hong mga kababayan natin na talagang buo ang tiwala sa XFM kaya sila na nagbibigay ng mga impormasyon, ng mga balita. Thank you kay katropang Daniel Ferrer. Ayun, nagpaabot ng ano ng impormasyon na merong granada na nakita doon sa likod ng security bank. So hindi mo nahawakan to? Wala no? Hindi pwedeng hawakan? Na hindi na naabutan? Kung naabutan, hindi mo rin pwedeng hawakan. Delikado, baka may paghawak, sumabog.
1: Servisyo Katropa!
0: Safe na rin naman, tuloy-tuloy yung trabaho doon ng mga construction worker sila, Jojo. Jo, okay lang dyan, Jo. Wala pa nakita. Pagka na may nakita, ha?
1: Servisyo
0: Katropa! Nandun yung number mo, eh, Jojo. Wala siya cellphone, oh. Sabi lang, pagka ano, mayroong nakita uli na ginto, yung ginto naman ang ibalita ninyo, ha? Okay yung ginto, pag makita... Hindi nila tayo sasabihan. Pag ginto, sila-sila na lang yan doon.
1: Servisyong Katropa.
0: Ginto yun eh. Pero pagka delikado, granada yan. Sabi sila. Oh. Okay lang yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi kasi nila mga unang panahon, mga ganun eh. Mga katabi ng ginto. Mga ano raw eh. Mga granada, mga basyo ng mga bala.
1: Servisyong Katropa.
0: Para matakot daw yung tao na kunin. O yung mga ginto, kailangan unang makikita rin yung mga granada, mga bala.
1: Servisyo Katropa!
0: Sa mga panahon ng World War II, totoo ba yun?
1: Servisyo Katropa!
0: May mga ganong sabi-sabi lang.
1: Servisyo Katropa!
0: Kayo ba, meron din ako kayo ng mga ganito, mga granada? Mga gamit noong World War II?
1: Servisyo Katropa!
0: Tess Ibon, good morning ka, Gerald. Watching, listening from Barangay San Miguel. Shout out po, my daughter, Janessa May Ibon. Always study hard. Talaga.
1: Servisyo Katropa!
0: Na maganda sa, ano, sa anak, nag-aaral talaga ng mabuti.
1: Servisyo Katropa!
0: 10:46 ng umaga.
1: Servisyo Katropa!
0: Wala yata kayo audio. Awad sa... Oh! Pakiyan naman, Ken. Sabi ni CJ Andres, kasi si CJ naka-XFM din yan eh. Wala raw yata ang ano, audio.
1: Sir.
0: Sa Facebook. I-check lang natin.
1: Servisyo Katropa!
0: Katropang CJ Andres ng Brigada. Alam po na puso mo sa XFM. Salamat sa lagi mong pagsubaybay sa XFM. Okay na rin daw. Jay, may ano raw, mayroon daw audio.
1: Servisyo Katropa!
0: Yan naman o, si Kabrigadang CJ Andres na naka-XFM.
1: Servisyo Katropa! Servisyo Katropa!
0: Yan. Aha, okay. Good morning, Sir Jay. Good morning din.
1: Servisyo Katropa!
0: Happy birthday pala kay Balangaw, ha? Kay Dudong Balangaw.
1: Servisyo Katropa.
0: Diyan sa Dagumboy, Bangkaw-Bangkaw. Talaga naman.
1: Servisyo Katropa.
0: Tanghali, nagyayaya na kagad. Maaga pa.
1: Servisyo Katropa.
0: Tanghali daw ang celebration eh. Simula pa lang ng celebration hanggang gabi yan, di ba? Rona De La Cruz, good morning din.
1: Servisyo Katropa.
0: Pinakita namin sa inyo kanina ha, yung pong itsura ng palengke ha.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay ba sa inyo yon? Na yun na yung palengke natin, napakaganda.
1: Servisyo Katropa.
0: Kita natin ulit, Ken. Ganda ng palengke natin, dinanan namin kahapon ni
1: Katropa.
0: Katropang Toto.
1: Servisyo Katropa.
0: Na talaga, pwede na natin ipagmalaki. Oh, Jay, thank you ha, kay CJ Andres.
1: Servisyo Katropa.
0: Talaga yung palengke sa puerto na talagang pwedeng ipagmalaki natin. Pero mo, pangit palengke natin dito eh. Old market, new market, pangit.
1: Servisyo Katropa.
0: Pangit yung palengke ng puerto. Pero dahil dito, eh, magiging maganda na ang palengke ng puerto. Panlaban na yan. Oo, panlaban na. Maganda na pagka nagamit na natin. Pero sabi maliit daw yung pwesto.
1: Servisyo Katropa.
0: Nabasa ako dito eh. Maliit ang misa sa loob. Idol, konti lang ang mailagay mo na paninda.
1: Servisyo Katropa.
0: Ay, Blue Jack, alam ko na. Pagkamalit, dalawa mo yung pwesto mo para kasi ano, hindi ba pwedeng dalawa, no? Isa-isa lang.
1: Servisyo Katropa!
0: Kasi ano na dyan? Dito sa mga dati mga palengke natin, pwede yun, nabibili natin yung kabilang pwesto. Mukhang dito hindi yata papayagan yun.
1: Servisyo Katropa!
0: Pa isa-isa lang talaga yung pwesto dito, pero malit lang daw. Baka pwedeng lagyan ng ano, ng divider. Diba yun?
1: Servisyo Katropa!
0: Yung naka yung extension hindi sa palapad, pataas naman. O para sa ibang mga paninda ninyo.
1: Servisyo Katropa.
0: Di siguro 'yun, di ba?
1: Servisyo Katropa.
0: O Okay. Paalas 11 na ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Paalam tayo. Paalam tayo. Maraming salamat mga kababayan. Thank you sa inyo pong panonood. At pakikinig dito sa Serbisyong Katropa ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, nasa bahay man, nasa opisina, nasa biyahe, habang nakikinig sa Serbisyong Katropa, maraming maraming salamat sa inyo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Happy birthday ha kay James Nava, kay Dudong Balangaw, sa iba pang mga nagpa-birthday ngayong araw na ito, August 13, Thursday. Happy birthday ho sa inyo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Uy, mayroon pang pagbati dito. Good morning, Sir Jeff. Pabati naman, happy birthday sa dati niyong OJT na nasa Opa Ride. Nag-part-time. Sino? Si James kasi siguro tinutukoy nito. Opa Ride, nag-part-time job po. Talaga naman. Nasa Opa Ride ka na ba, James?
1: Serbisyong.
0: Nandun na siya sa Opa Ride? Ba, di ka nagsasabi, James, ha? Naka-opa ka na pala ngayon, ha?
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa bago mong karir. Nandiyan sa trabaho mo, James.
1: Serbisyong Katropa!
0: Si Ken Vincent Dancil, si Axel Bonno Barreres. Thank you rin kay Katropang Toto doon sa report niya kanina. Katropang Mike.
1: Serbisyong Katropa!
0: At ang inyo pong nakasama ka, Gerald Galing. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
6: Kasi Sansom, 25
7: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
9: Mapibili sa mga butika.
10: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
11: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
10: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
11: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
16: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
18: Mag Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at Vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
2: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. Isang minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

Hanggang alas 12 ng tanghali po tayo magkakasama. Sa bahaging technical kasama natin si katropang Von Axel Obareres from Purok Malaya, Your Honor. Siyempre ako naman po inyong lingkod, Gagawad Mike Escote ng Siksikan, Your Honor. Naano na tayo sa impeachment, Your Honor. Nahawaan na. Live na tayo sa atin pong Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Kaya pwede nyo na pong i-share yung ating programa. Pwede rin po kayong mag-comment sa atin pong mapag-uusapan. Kung ano pong mga usapin dito, pwede po kayong magbigay ng inyong reaksyon. Kung may nice kayong ipaabot sa inyo pong mga barangay, pwede kayong tumawag 0953-514-1303. Kaya mag-message kayo sa atin pong Facebook page. Mag-direct message kayo. Ha? Pwede ho kayo. Kaya naman sa akin. Ha? Kung meron kayong nais mga ipaabot sa inyong mga barangay. Kaya sa dito mag-ano kayo. Mag-message kayo sa atin. Di pa nagsisend, Your Honor. Nag-send na. Doon sa exciting. Oh, okay na. Nag-send na sa Telegram, Your Honor. Itong panayam natin kay Kapitan Alberto Amorao. Nandyan po tayo galing kasi, Your Honor. Your Honor. Galing tayo sa barangay San Isidro sa demolition. Mga katropa. Pero bago yan, oras natin, dalawang minuto na makalipas sa alas 11 ng tanghali. At ang ating oras natin po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea. Alam niyo po itong Santon Gold Herbal Tea, magaling ito para maibsan yung mga kabag-kabag natin sa tiyan. Pakiramdam mo, ano, may hangin yung tiyan ko, ha? Katropang Mike, may hangin yung kagawad Mike, may hangin yung tiyan ko, bloated yung tiyan ko. Ayan ba ang magandang gamot tiyan para maalis tiyan yung hangin sa tiyan mo? Ito po, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Meron po yung malunggay, may turmeric, may cinnamon bark at stevia. Talaga namang purong natural yung mga sangkap nitong atin pong Santon Gold Herbal Tea. Ito po yung mabibili sa lahat po ng mga kapartner natin ng butika, mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, Talawigan ng Palawan, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Dito sa San Manuel, meron tayo dyan. Sa Roa, sa Bayan ng Nara, meron din po tayo dyan. Puntahan nga lang natin, ito pong pinuntahan natin sa barangay San Isidro kanina. May file footage ka ba dyan, Bon, nung demolition? So bago natin i-play yung panayam ko kay Kapitan Albert Amorao. So meron pong mga nakaraan pa, meron daw pong nag-away, nakagawad dyan po sa barangay Pag-asa. Ito pala yung kwento niya, sabi ni Kapitan, no? So, merong diom, ano, merong hindi nagkaintindihan na barangay kagawa doon sa kabilang tenement, na? Doon sa kabilang tenement. Itong San Isidro, dito sa first tenement ito, dito, pag galing ka ng, sa pagpasok mo ng Bewok. So, ayan, no? So, wala namang problema daw sa kanila. Kaya doon sa kabilang barangay, sa katabing barangay, kung saan nasa tenement din nakatira, yung mga tao na nasunog, I think parang 2004 nasunog yan, eh. Oo, so pinapili sila. Sinong gustong matili sa tenement? Sino doon sa barangay Siksikan? Tapos nagkaroon pa ng temporary shelter dito sa San Pedro. So nanatili yung mga tao dyan, yung pinili dyan sa tenement building, yan. So nagkaroon ng pamilya na, lumaki na yung mga anak nila. Ayun na, siyempre, maliit lang naman yung tenement. Maliit lang naman yung kwarto. So, kaya, ayun, karoon ng extension. Ito daw, dalawang barangay official dyan sa kapitbahay na barangay. Iba yung nag-away. Hanggang sa naisumbong na nga itong pagkakaroon ng extension. Ang malungkot lang daw, sabi ni Kapitan Amorao, ish, nananahimik kami dito. Yung nag-away doon sa kabila, sila pa yung hindi pa nare-demolish. Ngayon, sila yung nauna. Ay, talaga naman, oh. Shanto! Yun pala yun ang kwento. So, kahapon, medyo nagulat sila dahil sa... Yun na nga, yung araw ng demolition kahapon. Oo, nagkaroon ng demolition. So, pero ini-expect na rin daw talaga nila dahil sa kasunduan nila, pag nagtumira ka dyan,

0: eh meron ka talagang pananagutan na kung ano ang dinatnan mo, yan lang, intindi, hindi mo ka na po pwedeng magkaroon ng extension pa. Extension dyan, kanina kita natin yung CR, dyan sa may CR na sa extension nila, dito na sa may labas, di ba? Tapos may kwarto na rin doon sa loob. O, yung mga hallway, nilagyan na rin po. At inamin naman ni Kapitan, mayroong mga barangay officials din daw. Eh kasi nga, maliit lang yung tinimit. Ganun pa man, narito yung panig ng barangay tungkol dyan. Panoorin natin, panayam natin kay Kapitan Albert Amorao ng Barangay San Isidro.
1: Ano po yung panig yun dito? Dahil simula kahapon, mayroon po mga dinidemolisyon ng city anti squatting dito sa na-structure dito po sa inyo, sa tinimen po.
2: Okay, good morning po sa aking nakikinig po ngayong araw na ito. Sa akin po naman, medyo nahagulat lang po nung nangyari kahapon. Kasi po, kahapon lang din po dumating yung notice po ng iba demolish po. Pero nung time na rin po noon, yun din po yung time na pagdi-demolish po nila. Kaya po yung aking mga kabarangay at pati ako, pati yung mga barangay official, yung nagulat sa dun sa nangyari kahapon na agad-agad na pagdi-demolish. Bagamat na alam naman po namin na mayroon na po talagang mangyayaring pagdi-demolish na nangyari kahapon, pero ang gusto lang sana namin nangyari kahapon ay nalaman po sana namin at para po nakapaganda yung aming mga kabarangay po namin.
1: So late na po na paalam?
2: Hindi naman po siya late. Ang katotohanan po niya ay kahapon na po dumating yung notice, no?
1: Oh, okay.
2: Ito po yung notice na kahapon nakapinasa po sa atin. Katunayan nga po, wala po nga ako dito kahapon kasi nga aatin po sana ako ng CDC meeting namin kahapon. Hindi na ako nag-attend gawa ng mayor ng demolish na raw dito at tinignan natin yung mga kabarangay natin sa dito po sa nangyari kahapon.
1: So hindi na po ito napigilan ka? Hindi na napigilan?
2: Nakiusap po ako, pinitrinay ko pong pakiusapan. Talagang hindi na po talaga pwede kasi nga ito nga raw po bumaba na raw po yung kautusan doon sa taas. Kami naman po dito sa aming tenement, willing naman po naman silang tanggalin lahat yung mga nakakasagabal o mga extension na sinasabi po natin dyan sa mga kamaragay po natin. Ang kahapon na po medyo masakit lang nangyari po kahapon, nakakagulat at biglaan po yung nangyari na hindi po nakapag-ready po yung ating mga kabarangay po.
1: Okay. So, Cap, ano pong plano nyo sa mga apektuhan?
2: Yun po, ang gano'n po natin, siguro medyo emotional po yung mga kabarangay natin at this time siguro may ilang araw kakausapin po natin at kung ano po yung mga ano natin dun sa, kumbaga, alam naman din po talaga ng mga taga-tenement kung ano po talaga yung pinagbabawal, no, doon sa mga bahay na yan, kung ano po yung bawal ilagay o bawal station. Alam naman po nila kung ano po yun. Kumbaga, naiintindihan naman po nila, kaya nga po kahapon, pagsabi po demolish na talaga pong willing naman po sila kanya-kanya na po silang mag-demolish po ng mga...
1: Sa statement po kahapon ng City Anti-Squatting, isasabi nila medyo na pabayaan ng mga nagbarangay simula pa ng mga nakaraan. Ano po masasabi niya?
2: Yung sa akin naman po siguro kasi nga po sa katotohanan po medyo maliit lang po talaga ang tenement, no? Kung talagang malaki ang pamilya mo, kung ilang pamilya kayo sa loob ng bahay, talagang gagawa po kayo, agad gagawa kayo ng ano. Pero siyempre nasa kanila na po yung risk na yun. Kung sakali po talagang yan, katulad na nangyari kapon, hindi din mas talagang wala sila magagawa doon. At kung yun doon po tungkol doon naman po sa mga barangay official po na mayroong station, nasa kanila po yun kasi alam naman po nila kung ano po yung kalalabasan noon pag halimbawa ang mga didemolish po.
1: So mayroon po mga barangay officials na nag-extend din pala?
2: Mayroon naman din po.
1: Mga kagawa din po?
2: Mayroon din po kagawa at dating kapitan po.
1: Oh, okay. Hindi po kayo nakipag-usap kay Mayor tungkol dito?
2: Kasi po, hindi naman po natin talaga mapipigilan yun dahil baga po, bago po kami tumira dyan, meron po tayong kasunduan at kung ano lang po yung pwede natin gawin dyan sa tenement. At ayun naman po yung inaano lang po natin. Dapat, kumbaga, sinunod lang din naman po namin. Kumbaga, meron din naman pong wala talagang extension, talagang sumunod doon kung ano po yung kontrata na pinirmahan po. At meron din, meron na ilan lang po yung mga talagang nagkaroon ng extension dahil gawa na nga po na medyo dumadami po sila sa isang bahay po.
1: So, kaya parang tama bang sabihin na napilitan silang gumawa ng extension?
2: Parang ganun po kasi siyempre, kumbaga, yun nga, sinasabi ko sa isang bahay po, minsan dalawang pamilya o tatlong pamilya, siyempre po yung mga anak nila yung nag-aasawahan na, kaya medyo masikip talaga po para sa dalawang pamilya yung tenement po.
1: Wala po ba yan silang mga relocation na lupa or iba sa ibang area?
2: Yung kasi po, August 12, 2004 po kami nasunugan nung time na yon. Yung mga time na po nun, medyo mga bata pa po yung mga anak nila. Mm-hmm. Kaya medyo ngayon, 2000, siyempre, lumalaki na, nagkasawahan na, diyan pa rin po, kaya din po sila nabigyan ng ano, dahil po siyempre bata pa po sila nung time na yun.
1: So hindi pa sila qualified?
2: Hindi pa sila qualified mo po. Kaya kung saan yung mga magulang nila, doon po sila nakipagsiksikan po.
1: So ngayon po, ano po yung pinaka-final action ng barangay dito?
2: Dito po, yun nga po, nag-iingi nga po rin ako ng konting tulong dun sa ano, kung sakaling, baka sakaling mabigyan sila ng mga financial po, syempre. Hindi po, basta-basta yung dinastos din po talaga nila dyan sa ano, para po kahit paparoon, kapag ganun po sila kahit paparoon, kahit konting financial lang po. Pero ayun po yung medyo nilalakad ko pa nung ngayong araw na ito at kahapon, nakikiusap na rin po ako or kung sino-sino po nang kinakausap ko po para doon po.
1: So tanggap nyo lang na maalis yan siya, so financial assistance na lang yung nire-request nyo sana?
2: Apo, wala namang problema doon sa pagpapaalis. Naiintindihan naman po natin mga kabarangay po yan.
1: Mga gaano kadaming affected?
2: Bali kasi po ang rooms po niyan is nasa 48 rooms po. And then ang mga bahay po na ano nasa 30 po. Parang 30 plus parang ganun po.
1: So 30 plus po yung nagkaroon ng extension?
2: Ng extension po. Ayun lang po yung medyo naapektuhan din po.
1: Pero so far, yung devolution simula kahapon hanggang ngayon, ano naman, wala namang naging problema?
2: Opo, wala namang problema. Sumunod naman po lahat ng ating mga kabarangay. Ang kagano nga nito, si Sir Alex, sabi niya nga sa akin, medyo naanuro po siya kasi talagang sumusunod naman po yung ating mga kabarangay. Wala namang naging problema. Although na mayroong marami nakikiusap na sana po, kumbaga, ano yun lang muna po nila yung gamit nila bago nila gibayin yung, ano nila, yung extension nila. Kasi parang saan po nila dapat ilagay yung mga gamit nila po.
1: Mensahe nyo na lang po sa mga kabarangay na napiktuhan tsaka sa city government po.
2: Okay, doon sa akin mga kabarangay, siguro, yun nga, medyo masakit lang kahapon na nangyari. Parang, kumbaga, anibersaryo natin ng pagkasunog ngayon. Magiging anibersaryo natin ulit yung pagkakademolish ng ating mga ano. Although alam naman natin na medyo bawal po yun, pero siyempre medyo masakit pa rin yun kasi nga biglaan lang po yun nangyari kahapon. Siguro po doon sa mga aking mga kabarangay, hindi pa naman ito yung ulit, talagang makabahon pa rin naman po kami lang.
1: Sa city government po?
2: Sa city government po, yun nga po, siguro ang akin lang yung alam po yung kahapon na nangyari na pagbaba ng notice sana po na abisuhan po sana kami or ako or mga barangay official para po sana na abisuhan namin yung ating mga kabarangay po.
1: Thank you, Kap.
0: Santo. Si Kapitan Albert Amorao ng Barangay San Isidro, Puerto Princesa City. Tanggap na nila, wala na silang, hindi na sila aapila, mga katropa. Anibersaryo pala nila kahapon, August 22, 2004, to be exact, nasunugan sila. At August 22, 2026, na-demolish yung mga extension. 22 years... eksaktong 22 years nagkaroon ng demolition sa kanila. Pero ang kagandahan lang, wala pong gulo, maayos yung mga pangyayari simula pa kahapon hanggang kanina. Walang mga pumapalag ng mga residente. Yung barangay, hindi na rin naaapila. Financial assistance na lang. Yung kanilang i-request, lalakarin pa raw ni Kapitan kung saan sila po pwede makakuha ng financial assistance. Dahil totoo nga naman, mahirap din magpagawa ngayon. May gastos din eh. Yung mga tinibag, although alam nila na mali. Alam nila na bawal yon. Nag-take nga lang sila ng risk dahil tatlo pamilya, dalawang pamilya ang nakatira na doon sa tenement building, sa tenement room. But we cannot justify yung isang bagay sa pamamagitan ng pagkakamali pa. So yun, tanggapin na lang, maging maayos man kanina, si Sir Alex, sabi niya naman, si Sir Alex Hermoso ng City Anti-Squatting, binigyan niya na pagkakataon na mag-appeal yung mga barangay dahil alas 9 siya nagsimula. Sabi niya, alas 8 ng umaga hanggang alas 9, pwede silang makipag-ugnayan sa city government kung makakakuha sila ng pabor na huwag mo nang ituloy, ay hindi niya raw itutuloy. Kaya lang, mukhang hindi na po nag-apila yung barangay dahil alam naman nila na may pagkakamali din sila. Yung kanilang mga barangay officials, yung iba, inamin naman ni Kapitan, meron ding extension. So yun ang siguro, aral na lang ito. Yung dyan sa kabilang tenement sa barangay Pag-asa, ay magsimula na din kayo, magbaklas. Pero mukhang hindi pa kayo mababaklas ngayong Linggo. Dahil hanggang sa batas, ang demolisyon simula alas 8 na umaga hanggang alas 5 lang ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Okay, sabi ni Sir Alex, kung hindi nila maratapos ngayon, bukas, Biyernes na, kung hindi pa rin matapos, sa susunod na Linggo na, yung doon sa kabilang tenement building. Kung merong apila yung kabilang barangay, at sila ay papaboran ng mga Diyos dyan sa city government, hindi matutuloy ang demolisyon. Tawa si Katropang Ali, sino bang Diyos dyan sa city government? Just a term. No, siyempre yung mga bossing dyan. Sino ba yung bossing dyan? Ang pumipirma kasi ng demolition order, either si Mayor or si Attorney Arnel Pedrosa. So, kung yung dalawa na yan, mapapayag ninyo, pero ang ultimate dyan si Mayor, siyempre. Pagka si Mayor yung nakapirma sa demolition order, kanino kaapila? Siyempre, kay Mayor din. Wala na ibang tataas pa dyan. Pagka si Atty. Arnel Pedrosa ang nakapirma, ay mas madaling accessible yun. Si Mayor, hanapin mo pa talaga ano yun po pa eh. Siyempre, mahiya ka rin. Mayor yun eh. Pero pag mga barangay official, kayang-kaya yan ha. Kayang-kaya yan. So ngayon, si Sir Alex, hindi naman siya kumikilos nang walang order. Pag may order, siya man ay implementor lang. Tama naman. Tama nga naman. Pag may order, sundalo, parang sundalo ko eh. May order sa iyo eh. O, diba? Susundin mo. Kapag maganda rin yung ginagawa ni Sir Alex eh. Alas 9 siya nagsisimula hanggang alas 3 lang ng hapon. Kasi sasabi niya, yung 8 to 9, binibigyan niya pagkakataon na mag-apila doon sa city government, yung mga barangay official. Yung 3 to 5 or 4 to 5, yun din pag another pagkakataon na mag-apila sa city government, sa mayor's office, sa city admin office, para kung makakuha sila ng pabor na hindi mo na i-demolish, sa susunod na araw, hindi nila gagawin. Yun daw yung mga tinatawag ni Sir Alex Hermoso na human consideration ng city anti-squatting. na-appreciate natin yung effort ng mama dahil kung tutuusin, hindi niya kailangan gawin yon dahil nga sa batas, ang demolition, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero siya, nagbibigay siya ng mga window para makapag-apila yung atin pong mga kababayan. Nakakatuwa lang sa ating mga kababayan sa San Isidro, tanggap nila, alam nila na meron naman silang pagkukulang dahil meron talaga silang kasunduan na pinirmahan nung sila ay tumira dyan. At saan nilipat? Katropang Ali? Sa Siksikan. Welcome to Siksikan. Meron naman silang mga, ang relocation site naman talaga ng mga nasunugan doon po sa Barangay Siksikan. Yung San Isidro at saka yung Barangay Pag-asa. Yung mga taga-Barangay Pag-asa, yung iba nandun din. Yung San Isidro talaga, yung Gawad Kalinga, Siplin 1, Siplin 2, yung Siplin San Isidro, Siplin 2. Yung Gawad Kalinga, nandun po sa Siksikan. Yung Medina, yung relocation site, kung tawagin ay Medina, subdivision, sa kabila, yung relocation site ng pagkakaisa, yung Supi, ay doon din po sa Siksikan. Makita-kita tayo doon sa Barangay Siksikan, ha? Mga taga-barangay San Isidro. Kaya nga, yung pagka-barangay eleksyon, yung kampanyahan, hindi lang mga taga-siksikan na nangampanya sa Siksikan, pati yung mga taga-bayan din. Yung Purok Talisay, ang pagkakaalam ko yan ay may mga taga-Siplin 1 dyan, tsaka mga taga-barangay masikap sila, Buddy Tinay, nandyan eh. So, correct me if I'm wrong, ha, Sir Buddy, ha, kung relocation site din ba ng ibang taga-masikap dyan o taga-Siplin 1. Pero ganun pa man, ang relocation site ay doon sa Siksikan. Yung ibang mga taga San Isidro talaga, yung nag-extend, meron na pala silang relocation site doon. So meron na silang kaya well, okay lang din naman kahit na masira, may paglilipatan na. Wala namang apektado na hindi po makakalipat. So yun ang kagandahan. Doon sa financial assistance, ito yung problema kung saan tayo makakahingi dahil parang negative sa CSWD dahil walang pagdemolition na ganyan, parang wala silang ibinibigay na ayuda pagdemolisyon. Kanina yung ilang mga taga CSWD tinanong ko din, mamamahagi ba kayo ng ayuda? Hindi eh. Wala pa mang binababang sa amin, walang order. Siguro ang magandang gawin diyan, idaan sa City Council, Kapitan Amoraw. Sumulat ka sa City Council requesting na magkaroon ng ayuda para yung City Council ay magpasa ng resolution papunta kay Mayor or pwede rin direct na kay Mayor, Kapitan. Mayor, baka po pwede daw makahingi ng kunting ayuda yung nasa 31 families na apektado sa Barangay San Isidro pa lang yan. Doon sa kabilang tenement, ha, kung saan doon pala nagsimula Katropang Ali, tahimik naman sana yung San Isidro. Kaya lang, meron daw dalawang barangay official nag-away at ito na nga, naisumbong na nga yung merong mga extension. Ang masama lang, nauna pa yung Siplin 2. Yung nagsumbong doon sa taga-kabilang barangay, hindi pa sila na didemolish. Ang tanong, aapila pa ba kayo sa city government? Huwag na kayo mag-apila. Kasi nga, na-demolish na yun dito eh. Kayo lang pala may problema. Kaso sa sumbong-sumbong nyo, nakita tuloy. Pero maganda rin ang nangyari. Kasi nga, yan ay pasyalan din talaga. Oo, pasyalan niyang bewok eh. Diba? So, eyesore talaga kung may mga ganyan. May CR na dito sa kabilang gilid. Papunta yung mga bisita. ay yung mga turista papunta diyan, ano ba 'yon? Parang ano naman 'yon? Parang hindi maganda pag nakita ng mga turista 'yan, 'di ba? So 'yun ang ano doon. So ay maganda rin naman na maging ano 'yan, matapos mapinturahan ulit sa siguro yung barangay, maglaan ng pondo para pinturahan yung tenement building. Parang ang ano na eh, parang medyo hindi na maganda yung kulay. So kasi maganda ano sana ito, model, 'di ba? Nasa magandang model sana sa Bewok. Tapos kung maganda yung kulay, baka maging ano pa? Pag magpa-picture pa diyan, pag maganda yung kulay, gawin niyo katulad sa Baguio. Yung iba-iba yung kulay. 'Di ba, may mga bahay doon, nagiging ano eh, parang may postcard pa ba ngayon katropang Ali? O panahon lang natin? Pang postcard, pag maganda talawin, pang postcard. Ngayon daw, pang ano na, pang IG. Tsaka pang Facebook. Oh, dati ang term ay pang postcard. Ngayon, hindi na, pang IG na. Shampoo! Oh, diba? Anong magandang kulay dyan? Sa tenement, ganyan pa rin? Oh, bigyan natin ng ano siguro, yung kulay na buhay. Oh, 'di ba? Yung malamig sa mata. Oh, kaya iba-ibang kulay. Para makulay ang buhay. Shampoo. Oh, linisin ulit, kuskusin yung sabi nga ni Kagawa Gerard kanina, paano yung mga tiles na nasira. So, ayusin ulit. So, 'yun ang ano diyan. Oh, hindi kaya yung may-ari, siya na yung magpagawa. Titingnan natin kasi ang hirap lang kung pera pa ng gobyerno yung igagastos dyan. Shampoo. Depende sa mapag-usapan. Ha? Kung yung barangay na lang maglaan ng ano, o kaya yung mga nakatira dyan, sila-sila na lang magpagawa. Shampoo. Yun talaga eh. Eh, kailangan talagang alisin. Wala tayong magagawa. Shampoo. Kung ano yung kasunduan, ito pa rin ang kasunduan. Bigyang buhay ang kasunduan para hindi tayo magka-problema. Sundin lang dapat yun. Shampoo. Oras natin, 11:28 ng tanghali. Mga katropa, ang oras natin, ito po sa inyo na Visionix Plus Capsule. Ito po yung tutulong sa atin para maging malinaw muli yung atin pong mga mata. Nanay, tatay, lolo, lola, nalalabo na ba ang inyong mga mata? Abay, dapat mag-Visionix Plus Capsule ka na. Meron itong lutein. Talagang isa yan sa nagpapalinaw ng ating mata, mga katropa. Ang dami ngayon, may mga katarata na eh. O kaya kahit na medyo bata pa, dahil sa cellphone, dahil sa gadgets, pag tinignan mo malayo, ang tagal mo na. Kailan mag-stop ka muna ng ilang minuto para maklaro talaga, siya ba talaga yon? Di ba? Kaya ano ba itong binabasa ko na to? Kailan talaga yarihin mo na? Pag wala kang antipara eh. Eh, malabo. Hindi 2020 yung paningin mo eh. Kaya minsan, tatagalan mo ng titig eh. Para makita mo, makilala mo yung isang tao. Kaya mabasa mo yung letra. Isang tuloy, mapagkakamalan ko. Eh, ba't ka nakatitig sa akin? Eh, kasi hindi kita makilala eh. Eh, kasi ka, malabo na yung mata ko. Eh, pagka ganyan po nadadarasan ninyo, uminom kayo na Visionix Plus Capsule, mga katropa. Mabibili po yan sa Yes to Health Clinic natin at sa mga kapartner natin ng mga butika. Ito, may listahan ako ng mga butika dito eh. Ha? So, ito yung mga butika natin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa PharmaMed Drug Store, Kiolmes Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, La Medica Pharmacy, Edesa Andre Pharmacy, Sky's Drug Store, Sky Drug Store, Change Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy, Palawan Drug Store, at saka sa PharmaMed Life Drug Store. Dito po yan sa lungsod ng Puerto Princesa, mga katropa. Eksaktong alas 11 na ng umaga. Magbabalik pa kami makalipas lamang ilang patalastas. XFM.
3: XFM. Ha! May pimples na naman ako! No worries, I got you.
4: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit? Clear Skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin User.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
10: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santone Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang tubig.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix, Sister Pain.
21: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ipilis sa mga buki ka.
25: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
26: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
27: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
28: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
32: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
33: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
34: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
35: Mabibili sa mga butika.
36: XFM.
37: XFM.

Balik tayo sa atin pong programang Sentro 11:38 ng umaga, mga katropa. Sentro. Kahapon po sa pangunguna ni National President

0: altro.
1: Balik tayo sa ating programa. Nako, brother! Balik ko! Eh talagang hindi kayo masusuportahan sa barangay sa ano niyo sa franchise renewal niyo. Bigla nagba-brownout eh. Hindi pa rin maayos. Tapos meron pang surcharge. Yung surcharge hindi naman wala daw palang legal basis sa pagdinig ng Committee on Energy ng Sangguniang Palunsod. Paano 'yan? Tapos pa-brownout niyo naman. Ano naman? Ako nagiging mabait na nga ako sa inyo, ha? Mabait na ako sa inyo. Ayoko na makipag-away sa inyo. Pero kung ganyan tayo na naman, mag-aaway na naman tayo. Mabait na nga. Tapos magre-reklamo na naman kayo. Pagka nang away na naman kami. Diba? Ayusin nyo rin sana yung trabaho ninyo dyan, ha? Kasi apiktado yung mga itbong libis. Simula dyan sa Maysel hanggang dito. Walang kuryente! Walang kuryente na naman, Paleko! Anyari! Lecheng buhay ito, oo. Sarap-sarap ng programa natin. Bigla na lang ba-brown out. Ano ba yan? Pag pinagpasensyahan ko na, dahil schedule brown out, yung simula kanina, hating gabi hanggang alas 8, dyan sa Barangay Siksikan at sa May Santa Monica, nabalik yan after alas 8 na. Mga 8:42 na balik, sabi ni Sir First Quario. Oo, nabalik yan. Diba? Pag-persensyahan ko na yan. Pero pag mga ganito dito, bigla-bigla, ano ba yan? Ah, Paleko, huwag naman. Ayos, ipakita nyo naman na deserving kayo. O, tamo, si Board Member Winston Arzaga, meron na siyang panukalang Norpeco. Di ba? Yun na lang, Norpeco na, Northern Palawan Electric Cooperative. Ayaw niya na ng Paleko, Norpeco na sa kanya. Ay sa Southern Palawan, baka magkaroon din, Sorpeco. Nagka-piko-piko na tayo. Yan na. Ah, nasa flight siya, no? Oh, sige lang. Sige. Ha? Paleko, ha? Iwanan ko muna yan sa Paleko kahapon. Mga katropa, buti meron akong naka-prepare na topic dito, Paleko. Kahapon po sa panguna po ni National President Jessica D, ni Punong Barangay Jessica D, ay nagtungo po ang Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas National Executive Board and National Directorate mula Luzon, Visayas at Mindanao sa House of Representatives. Kasama dyan si Punong Barangay Ferdinand Sabalya. O mga katropa, oo, siya yung Executive Vice President ng Liga ng Mga Barangay sa buong Pilipinas. Ang lakad nila para daw po makipag-dialogo sa mga mambabatas, sa atin pong mambabatas, tungkol po sa mga reprioritized LEDAC legislative agenda na may direktang epekto po sa mga barangay. Reprioritized LEDAC legislative agenda. Oh. Kabilang dito, mga kabarangay, mga katropa, ang matagal na po isinusulong ng Liga, yung Magna Carta for Barangays, na naglalayong mabigyan po ng makatarungang kompensasyon

0: ang mga opisyal at kawani ng barangay. Ha? Tinalakay din po ang mga panukalang amyenda sa local government code na may malaking epekto sa pamamahala at operasyon po ng mga barangay. Shanto. Yun po, yung dalawa sa mga tinalakay doon. Sinamantala na rin daw po ng Liga ang pagkakataong ito para matalakay sa mga mambabatas ang kanila pong plano kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Shanto. Sabi po ng Liga, nananatili po ang posisyon ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas na igagalang at susundin nito ang mga pasya ng Kongreso. Shanto. Sapagkat nasa mandato raw po, nasa mandato ng atin pong mambabatas, ng mga mambabatas, ang pagtatakda ng termino ng mga barangay officials. Shanto. Gayon pa man, iisa ang palaging paalala ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa atin pong mga kabarangay, may halalan man o wala. Shanto. Yan, mga barangay officials. Mga barangay officials. Yan po yung paalala. Paalala po ng atin pong Liga ng mga Barangay. Kailangan ipagpatuloy ang paglilingkod, ang pagsiservisyo sa ating mga kabarangay, may halalan man o wala. Shanto. Baka yung iba dyan, ang inaatupag, pangangampanya na. Shanto. Trabaho muna, trabaho, sabi po ng Liga ng mga Barangay. Shanto. Kaya lubos daw po nagpapasalamat yung Liga ng mga Barangay kay House Speaker Faustino Boji D. Deterred sa imbitasyon at mainit na pagtanggap sa mga barangay officials, sa mga opisyales ng Liga ng mga Barangay. Shanto. Yun pong mga house bill, no? Mga tinatalakay na po yan sa ano? Sa Committee on Suffrage. Yung mga panukalang mga batas, mga para ipagpaliban yung barangay elections at sangguniang kabataan elections. Shanto. Parang ang aking dinig ngayong araw ay meron na pong committee meeting, yung committee ng Committee on Suffrage diyan sa lower house. Shanto. Ay sana nga mapagdesisyunan niyo na para hindi naman parang pinaglalaroan nyo kami, sinushoot-shoot na bola. Di ba? Ganon-ganon. Pinagpapasa-pasa ang bola. Shanto. Di ba? 2028, 2027. Ako talaga, ang position ko dyan. Kagawad ba? Ikaw naman, position mo dyan. Gusto ko matuloy yung eleksyon. Mag-eleksyon tayo ngayon para ma-evaluate ng ating mga kabarangay. Epektibo pa ba tayo? Karapat-dapat pa ba tayo? Shanto. Di ba? Nagtatrabaho ka ba o hindi? Iyon ang ano eh. So, ang karapatan niya ng mga kabarangay natin, yung 25 billion, 18 to 25 billion na matitipid raw, 25 billion matitipid raw kapag walang eleksyon. Abi, kayang-kayang hanapan niya ng paraan. Di ba may mga nabawi tayo? Sabi niyo, may mga nabawi kayo doon sa flood control. Ay, bakit hindi yun ang gamitin? Yung sa, pag meron kayong nice na proyekto. Shanto. Yung budget para dyan sa barangay sa sangguniang kabataan elections, huwag nyo nang pakialaman pa. Shanto. May nabawi na eh. Di ba? May nabawi na eh. Ha? Ito po. Ha? Nasa 12 bills na kasalukuyang tinatalakay sa committee ng Kamara para po sa BSKA 2026 postponement. Shanto. Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Chairman dyan ay si Congressman Zia Raman Zia Alonto Adjong. Shanto. House Bill 8880, resetting the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, amending for the purpose of Section 2 of Republic Act 12232, appropriating funds therefore. Ito po ay panukalang batas ni Representative King Colyantes.
1: Centro.
0: House Bill number 8886, postponing the next regular BSKA scheduled under Republic Act 12232 on November 2, 2026, to May 3, 2027, or a period of 6 months. Ito po ay panukalang batas naman ni Representative Rolando Valeriano.
1: Centro.
0: House Bill 9215 and 9309, postponing the November 2026 BSKA, amending for the purpose of Republic Act 12232, appropriating funds therefore. Ito po ay panukala naman ni Congressman Richard Gomez at ni Congressman Alfredo Benetes.
1: Centro.
0: Marami pa pong House Bill ito. Labing dalawa po itong House Bill na ito. Wala lang tayong oras. Bukas, muli natin itong tatalakayin. Isa-isahin natin ito at tatawagan natin si Board Member Inan Zabalya. Ano na po yung update doon? Dahil ngayon, hindi natin siya matawagan. Dahil, pabalik na siya dito, nasa aeroplano na daw siya.
1: Centro.
0: For the meantime, kami po ay magpapaalam muna. Mga katropa, wala kaming oras at panahon sa ala ni katropang Ken Vincent Dancel. Ako po niyo lingkod, kagawad Mike Scotte. Naniniwala ang paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa ating puong may kapal. Maraming salamat, magandang tanghali, Pilipinas!
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: FM Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barrio Veras at Brian De Pa.

0: natatablan ang kritisismo sa gitna ng impeachment trial. Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund. Congressman Leandro Leviste umihiri tumanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
1: Isang lalaki naman mga katropa natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
0: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
1: Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
0: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
1: Showbiz, Jos Leah muling magsasama sa bagong pelikula.
0: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
1: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para ponduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos naman katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ang tropical storm ng Ka.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa kritikal na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiktindi ng DPWH-MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa barangay Baclaran, Parañaque City, ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang 3 trash trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jocno Boulevard, bunsod ng malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
2: XFM.

0: News Nationwide. Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrid III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanlinlang na nilalaman na online. Ikinit ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sanay Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ng disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagkapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pangasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa Balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng contract of service at job order workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Iginit ni House Prosecutor at Representative Derry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Rido, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Sailin Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdagpa ni Rido bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang patutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
6: Naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa agutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. Na. So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
2: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
5: XFM News Nationwide.
7: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin Representative Terry Ridon na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago o hindi po nito nababago yung mga ebidensyang inaharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
6: Wala naman kasi hindi naman nakabatay sa katotohanan yun. Ano po yun, si Atty. Capunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano ang pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
7: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng mga lagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
5: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngayon ni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Nagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
7: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ng resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pangunahing lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po ng mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ang panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang kalagdagang gastos sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kompirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpong patay sa kahabaan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
5: Balitang regional.
7: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping, kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita RS Pinosana, XFM, Iloilo.
8: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng 3 buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 oras ang na-experience ang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang 2 power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang seguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
9: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative Palayco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Palayco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Palayco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Palayco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Palayco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Palayco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Dalawang Peking Police naman, mga katropa, arestado matapos sumanong magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
10: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis at tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at tinaming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Uplan Bulabog Operation sa Cebu City Pier Area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga, habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspek, habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mahal na trupa o galing ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
11: Inilala ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin sa General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Weather update.
7: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng ating pag-asa si Tropical Storm Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
2: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
7: Nagbabala rin mga katropa ang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
5: Balitang International.
7: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni US President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pauneng outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
5: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
7: Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 Kilogram Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
5: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, sundalong taga-Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
13: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubunuking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan. Kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
5: XFM News Nation.
7: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tipas.
7: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, na sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung liko, Dom Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo pinapakinggan sa ating pong mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page. Ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? I-search po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs and of course doon sa atin pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health. Ha? Paano po makamtan ang atin pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin ma-avail ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa atin pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics sapagkat kapag dyan po kayo bibili, ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban pa dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba po itong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, bizapper therapy at terahertz therapy, na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C. Tataglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life.
4: The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhone Vitamin C. Ang katawan po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan, marami Doc Ron, hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or sa ang part yung immune system. Ano? Mm-hmm. So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangangatawan ay ang atin pong gastrointestinal tract. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka, ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Ha? Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Kasi yan, dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban,
1: training, ano, training ground.
0: Training ground nila, mm-hmm. Ayan. Eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman, mm-hmm. ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex ano nito? Complex network, ano? Na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano? Mga proteins, mm-hmm. mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, una-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system, uh-huh. ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Dr. Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
1: Okay, meron tatlong bahagi, partner, yung, mm-hmm. ano, no, yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Mm-hmm. No, titingnan natin, napaka-complex, as you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. Mm-hmm. It acts as shield, and underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po, oh. natin. Also, yung ating luha, mm-hmm. kasali yan, protective shield yan ng ating ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan eh. Mm-hmm. Open area yan. Oh. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So, ang ating luha or tears natin, part ng line of defense. Mm-hmm. Mucus, kaya mapapansin ninyo, kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa pag intake ng mga, mm-hmm. pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus. Para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. Mm-hmm. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Mm-hmm. Should be as acidic as possible, mm-hmm. kasi doon pinapatay yung mga viruses, mm-hmm. doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs, mm-hmm. sa ating loob. Meron ding general patrol, tinatawag natin scavenger cells, mm-hmm. tawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, mm-hmm. at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung, mm-hmm. ano niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa, mm-hmm. po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
0: Mm-hmm. Response
1: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. No. Kung yung acute inflammation, let's say for example yung nasugat kayo, mm-hmm. bakit kailangan mag-inflame, mm-hmm. bakit kailangan yung uminit, mm-hmm. ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa, mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation, second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity, mm-hmm. sa adaptive immunity meron tinatawag na targeted intelligence, mm-hmm. yung mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes, mm-hmm. pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens para patayin. Uh-huh. Kumbaga inililid niya doon, mm-hmm. sa tinatawag natin na area kung saan papupuksain yung, mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong tinatawag na sugat, mm-hmm. kung saan parte, mm-hmm. merong bubukol yung
0: kulani.
1: Yeah, kakaroon ng kulani. Mm-hmm. At yun ay parte ng pagpupuksa ng mga, mm-hmm. mikrobyo kapag mayroong infection. Mm-hmm. And also, mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ating tonsil, glands, is part yan ng lymphatic system, mm-hmm. natin. And that is why it is wrong na kapag palagi kayong may tonsillitis, mm-hmm. ang ginagawa ng iba pag may pera, kaya namang gawin, ipa-opera, patanggal yung, mm-hmm. tonsil glands, uh-huh. which is part ng protective, kumbaga part ng immune system ng, mm-hmm. ating katawan. So, pag tinanggal mo yon, that
0: weakens,
1: bawas na. Oh, weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mga T cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, oh, parang target lock doon sa mga naglalaro ng ano no, ng mga war games na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan, at mamarkahan niya yon. At pagmarka niya yon, yung ano naman, yung mga ibang part ng immune cells natin, yun yung pupunta agad doon para puksain yon kasi namarkahan na. Also, memory for the future. Ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nag ano, nagkakaroon ng memory cells na kapag natapos niya ng patayin yung mga ano na yun, yung mga bacteria na yun, may natitira doon sa mga cells na yun. Na kapag kababalik na yun, alam niya na na I am the one dapat na pumuksan nito because nakita ko nito siya dating nandito na. And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan, the same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at take action agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
0: Kumbaga, kinakailangan ng ano dito, teamwork.
1: Yeah.
0: Oo, kinakailangan ng teamwork ng since malawak yung sangay ng immune system natin, dapat yung nagkakaisa sila, Doc Ron. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na lagi naririnig, Doc Ron, ano? When in terms to our immune system. Yung tinatawag na autoimmune disease, kung tawagin. Ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano, na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders, at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
1: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang government, ano, na kung saan is its own citizen is killing each other. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune system natin. Ang klase ng mga immune system is, yung autoimmune disease, I mean, is itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Inflammation na it targets joints, skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mapapansin mo yung mga may lupus, namamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course, ito, halos lahat ng katawan mo masakit. And also, yung humihina yung tinatawag immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system sa some other parts nito. Type 1 diabetes, na kung saan is ina-attacking ng immune system yung beta cells ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin, kasi doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, yung tinatawag natin Graves disease. Tinawag yung Graves disease kasi kapag ka hindi talaga ano, grave talaga, grave talaga ang tatakbuhan. Also yung celiac disease, hindi masyadong common dito sa Southeast Asia, but more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat.
0: Ayun.
1: O nagkaroon ng celiac disease, o tinatawag natin na ano, leaky gut syndrome. Sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergies sa ating katawan, katulad ng allergy allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, is yan is parte din ng ano problema sa immune system. Nag-o-overreact. Supposedly, hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na-OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag asthma, pag doon sa baga, nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon eczema, or allergic rhinitis, or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive. O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Primary na immunodeficiencies rarely na mga inherited doon sa pagkabata na mahina talaga ang immune system. Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala ng kapangyarihan or nasi-shutdown ang kanyang ang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses. And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
0: Yan mga ka-wellness ha. Napakarami ng ng problema, Doc Ron, ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algin, nawawala sa wisyo.
1: Yes.
0: Yung immune system natin. Yung talino ng immune system natin, how to react doon sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan sa atin pong pangangatawan. Usually tinatawag nila ng mga allergens kung tawagin. Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman mas matindi, mas malala. So ngayon alam na natin mga ka-wellness ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa ating pong immune system. Atin naman pag-uusapan mga ka-wellness kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Mamaya po yan mga ka-wellness pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa
7: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain? Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin or kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
1: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume. And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system. Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies. Most likely, palagi yung yung tinatawag natin na autoimmune disease at saka yung tinatawag natin na active yung immune system. And kalimitan, ngayon, mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman na ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks, candies, mga baked goods, at ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system. Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar Oh, pag sinabi natin refined sugar, even yung ano, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
0: Ganun katagal.
1: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. That means you make yourself vulnerable for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakaka-consume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100, 100 grams.
0: Eh, napakaunti lang yan.
1: Napakakaunti. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies or mga biscuits? Biscuit. Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Also yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano, yung tawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina. Mahina, gumaling. Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung ang inflammation, sobrang tagal. Kasi nga, mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin. Yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ano, ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano, sa Peyer's patches. Yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches. Na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga ano, hindi dapat pumasok sa sa bloodstream natin. And that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
0: Nako, ha? Biruin niya yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami-rami na rin yun.
1: Yes.
0: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
1: Ultra-processed, lalong-lalo na pagka yung, ano, yung high fructose corn syrup.
0: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable.

0: You will certainly be defeated. Yes. And that is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gin din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks, nako po, mga ka-wellness.
1: Napakatindi ng effect, no?
0: Yes, lalo-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano, mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
1: Oo, napakatindi na epekto niyan, mga ka-wellness. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong umino ng mga sugary drinks, ano? Tapos palakain pa tayo ng masyadong mga tamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano? Mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer, cancer cells,
0: yes,
1: it feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating pangangatawan, we feed up those cancer cells at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Yung dapat sana, yun yung pinapalakas natin. Okay, so mga kababayan natin, ha, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal. At lalong-lalo na doon sa mga produkto na meron pong mga processed sugar.
0: Ultra-processed
1: sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo. Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon, ubo sa kanyang pangangatawan. Because of those foods or drinks na naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punan na lang natin yung katawan natin ng mga nutritious na mga sources na mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein, ha? Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures at saka yung mga signaling protein sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Pero regulate lang din talaga kasi meron mga
0: mass produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken, as we have discussed kahapon. Yung antibiotic resistance, ano, ay objectionable. Pero yung ano, yung native na manok, walang problema, pwede po kayo makakain native na manok. Yung baka, pag dito, pag galing sa Batangas yan, hindi pa naman feeds pinapakain yan. Pero pagka imported na mga baka, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan pong iwasan po ninyo. Pero sa baboy, ka imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga, hindi kasi pagkain para sa atin yung karne ng baboy.
1: Kung gusto niyo na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangangatawan, ay plant-based protein, mga kababayan. Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds, yung soy products,
0: yan,
1: mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Ano? Since yan yung barrier ng ating pong pangangatawan, so kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan
0: line
1: yung unang sasangga doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, hindi hirap yung mga sundalo ng katawan mo to defend ang ating pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc, ayan, na-discuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes, at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs. Ha? And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
0: Fiber, yes.
1: Since sa magitan natin kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ang ating pong immune system is

0: ang ating gastrointestinal tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, napapanatili nating healthy yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kaubayan. Ang tanong, Dok Ron, paano ba natin masisigurado naman, ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
1: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano, sa vitamin D, itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3? Why it is exceptional na ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients ang meron, hindi lang D3 meron siya. Meron niyang ano, virgin coconut oil and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon ano, na discuss natin about dun sa ano, about dun sa panahon ng COVID o pandemic time na kung saan isumikat nga, naging ano, naging kumbaga naging laman ng ano ng ng mga news articles and even yung mga ano, yung mga health articles, health magazines.
0: Naalala ko nung pandemic, ubusan yung mga VCO.
1: Kasi talaga namang ano, talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses.
0: Tama,
1: and that is the reason why naging parte siya ng ano, ng ating premium D3, simply because it was proven by many, no, though it was may nakalagay talaga diyan na hindi no approved therapeutic claims, pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or ng ating premium D3. Ang ano kasi natin is itong ano, itong monolaurine. Itong monolaurine, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have ano, discussed kahapon na kung saan yung ano, yung membrane, kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa eh. And it was puts defensive membranes din, parang katawan din, parang tao din baga, na merong built-in na pang ano, pang pangsalo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan. Liban diyan, inflammation. Ang inflammation isa sa kalaban ng ano, ng ating ano, ng ating immune system. Well, parte yan ng ano, ng defense yung inflammation. Pero pagka palagi siya, of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided yung focus ng ating immune system. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
0: hindi
1: watak-watak. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapataas ng inflammation, oxidative stress sa ating katawan. Also cellular immunity, ang atin pong phagocytes o yung ano, yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano, ng mga bakterya sa katawan natin, is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan na kapag ka nagkakaroon tayo na ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano, ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga bakterya and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more ano, more effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas, na kung saan very notable na merong antimicrobial properties and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, yung ano, meron kang vitamin C, meron kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, nililinis mo yung katawan natin, natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects ourselves from mga foreign invaders. Mm-hmm. So, taking this is a great investment. Mm-hmm. Eh, kasi naman na halimbawa, pagka tinarangkaso, lagnatin, pupunta sa ospital. Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day from day to day without any interruption. Mm-hmm. You will become more productive. Yeah. Iniisip kasi ng iba, nagtitipid kasi nga nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. Mm-hmm. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. Mm-hmm. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo. Effectively. Mm-hmm. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong infection sa katawan, tapos merong ka pang diabetes, may hypertension. Of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Paano na lang ito? Tapos may mga anak ka pang maliliit. O kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy. You want to... sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa sa mga apo ninyo, maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo? And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
0: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
1: Yes.
0: Meron nga nag-text sa atin, Doc, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Mm-hmm. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil pero walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. Mm-hmm. No? O kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Yeah. Kasi ang vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan. Puntahan ang pinaka malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: This is the secret of health.
0: Well, sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Gestalt. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan ko ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal nun po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold tsaka Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Gestel para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold, tsaka yung Centrum Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Centrum Plus Gold sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
2: The secret of health. Pagkape, dapat Centrum Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Centrum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Centrum Plus Coffee Mix.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Centrum Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Centrum Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Centrum Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Centrum Gold Herbal Tea.
7: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya Doc Ron, mga itong tinatawag po ano, ng mga immunomodulatory effect kung tawagin. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nagsasuffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Gayon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo ang ating pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay sa trend, Doc.
1: Mabili kasi, maraming bumibili kaya sasabayan, no?
0: Kaya nga, yan. Para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, ay doon kayo sa mga reliable na pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Kasi with discounts po dyan, mga kababayan. Ayan sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Check line sa ating pong numero. At ipon check line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay red sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch na ang kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello, Doc. Merong nagtanong dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda wag muna kumain. Ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Mm-hmm. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics. Kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Mm-hmm. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna. Kung gusto po ninyong mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano, lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products. Iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, Premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile. Kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking Premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula, tatlong beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket. Is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, yan, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay para mas ano, para pag-check ng profile niyo, sigurado malaki na pong improvement meron yan.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol
1: mm-hmm.
0: sa kanilang pangatawan, yung iba kasi doc nakakaranas ng ano, dyslipidemia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin mm-hmm. o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm. supposedly dapat mataas yun.
1: Mm-hmm.
0: At yung LDL mo, supposedly mababa.
1: Mababa.
0: Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Kabaliktad, nagkaka-switch.
0: Oo, nag-switch sila. Mm-hmm. Ang tumataas na yung LDL mo at ang mm-hmm. bumababa yung HDL. So mm-hmm. yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize mm-hmm. ano, yung level ng HDL mo at ng iyo pong LDL.
1: Mm-hmm.
0: Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, Dok, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne,
1: mm-hmm.
0: Mga mataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang kanila pong ulam.
1: Mm-hmm.
0: So, nakakapagana rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaubayan. Ha? Mm-hmm. Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats. Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya, ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Hello, Dok. Another inquiry, Dok. 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda. But then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba. Pero very rare yun ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isa sa maganda, kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function,
0: uh-huh.
1: isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements mm-hmm. na dyan, premium D3.
0: Mm-hmm.
1: At sa kasamahan ninyo nung, ano, nung vitamin C.
0: Yes,
1: well, actually, yung tatlo mismo. Kasi
0: mm-hmm.
1: yung ano, yung spirulina at saka moringa or malunggay mm-hmm. na ingredients doon, yung extract noon, is nagpapataas ng ano, ng tinatawag, nagpapalakas ng testosterone hormone mm-hmm. sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function, mm-hmm. yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also mm-hmm. din nagpapaka, kasi ang ano, ang tinatawag natin, ang hormonal function natin mm-hmm. is dependent doon sa ano, sa fats
0: mm-hmm.
1: na ano, yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good
0: yes,
1: fats galing sa katawan natin. So if you wanna take matarget mo yon hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas mm-hmm. kapag ano, kapag meron, kasi sa edad po niyo 74 years old. But then overall health, para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement
0: mm-hmm.
1: also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan, taking premium D3, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Iisa tatlong beses sa isang araw. Yun.
0: Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: madudulas.
0: Madudulas na
1: tagabang. Yung ano, saluyot.
0: Salugbati, saluyot.
1: Uh-huh.
0: Yan.
1: Salugbati. Tapos yung ano, meron pang yung talbos ng ano, talbos na yung ano, yung takway.
0: Takway.
1: Tapos talbos ng gabi. O yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa ano, sa hormonal function.
0: Ang gusto nyo ano, natural aphrodisiac din mga ka-wellness ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus
0: yan.
1: Garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac yan. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Paalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: na mga matatanda. Sabi ng isang nanay, niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag mm-hmm. nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan mm-hmm. daw ng malunggay ng gabi, sigurado yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw.
0: Mm-hmm.
1: So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. And that is why kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan ng yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Mm-hmm. Yun.
1: So, and also yung ano, yung mga vitamin A and vitamin E.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malunggay, isa din, nandyan din yan sa ating Santo Plus Gold. Samahan nyo pa, magsabaw kayo ng malunggay. Ay napakaganda. Tapos yung malunggay ninyo, meron pang may okra at saka may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Ay, nako po, ang sarap.
0: Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Ha? So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pa-check up po muna mga ka-wellness. Okay? Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Para sa, ano niya, Doc? Anong may upayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: 80 years old.
1: Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. But then, isa sa relief dyan is hot sitz bath. Hot sitz bath, 10 to 15 minutes every night bago matulog. And of course, ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santong Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka-prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Premium D3, Santong Plus Gold, mas maganda sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santong Gold, tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa Premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize niyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months and then para makita ninyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na mayroong ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combination sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system. Make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng pag-inom na ating Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa kalam po ni Doc Algie Bacla, isa sa atin pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: XFM.
1: XFM.
2: Exciting time. It's 1:40 p.m.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: magandang Thursday sa inyong lahat! Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre, good afternoon din sa pinakaguwapong lalaki sa aming harapan araw-araw. Nag-iisa lamang yan, si katropang Tuturbo. Na nagtataas-taas pa ng Royal. Talaga naman. Uminom ka ba ng Royal, katropang Toto? Masarap ba yan? Hindi kasi kami umiinom niyan. Nagbagong buhay na kami. Mga healthy lifestyle na kami. And syempre, sarap po ng mga katropa natin dito. Samahan niyo po ako ngayong hapon. Samahan niyo po si DJ Girlicious, mga katropa natin, sa programang X-Rated. Again and again and again and again and again. Huwag nyo lamang pansinin yung aking mga pimples sa aking mukha. Ako'y kasi in love eh. Kaya yan, naglalabasa na eh. Wala eh, kaya may pimples. Pag may pimples, ibig sabihin, may hindi. Ibig sabihin, merong tumagas, nalangis mula sa oil spill. Nagkaroon ng oil spill. mali ang iyong prediction. Pasensya ka na at nagkamali ka na naman ng prediction. And syempre, magandang hapon kay Sir Ding. And syempre, thank you po sa pag-share. And syempre, sa pag-like. And sa patuloy po na pagkikinig, panunood na mga programa po ng XFM Palawan. And yung mga katrawa po natin na hindi pa po nakakapag-follow, like, and share sa ating Facebook Live, mga katropa natin, especially sa ating page. Sa ating page, mga katropa natin, i-follow, like, and share nyo po ang 104.7 XFM Palawan. And syempre, patuloy nyo pong suportahan ang mga programa na talaga namang numero uno, garantisado. Uy, parang turbo ito, ha? Yung mga katropa po natin dyan, hindi kayo mapapahiya dahil ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan, kung nanghihina na po si Manoy at hindi na po makatagal sa kama, mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Yung ating mga kalalakihan dyan na hindi na po kayo nakakita ng tamis ng ngiti, anto? Matamis ng ngiti ni Mrs., mga katropa natin, ibig sabihin ay nakukulangan na po or nagkukulang na kayo sa lambing. Kailangan nyo ng lambingin ang inyong mga misis. Kailangan na raw tumirik. Tumirik ang dapat na tumirik. Sabi ni Katropang Ken, kasi kapag laging galit si misis, ibig sabihin yan ay hindi na nakakamusta. Diba? Hindi nyo na natatanong, kamusta ka na ba? Ay, okay ka lang ba? Bakit hindi ka na masaya? Kailangan nyong paligayahin, pangitiin ang labi ng inyong mga misis. Kaya naman nandyan yung ating Turbo Food Supplement for Men na tutulungan kayo na mapangiti ang dapat na humiti. Kasi kapag hindi masaya ang inyong mga misis, ibig sabihin, kayo ang may pagkukulang. Kasi bilang mga mister, dapat tayo may responsibilidad, di ba? Responsibilidad natin na paligayahin, pasayahin, pangitiin ang ating mga partners. So, pag kayo ay hindi na masyadong talaga, anong tawag ito? Hindi na kayo masyadong active, hindi na kayo masyadong naglalambing kay Mrs., sign na yan, mga katropa natin, na gawin nyo na ngayon din. Huwag nyo nang patagalin pa. May pambili nga kayo ng alak, pero wala kayong pambiling turbo. Imbis na mapaligayan ninyo si Mrs., kayo lang ang lumiligaya pag kayo'y nalalasing. Diba? Dapat parehas kayong masaya. Dapat parehas kayong nag-i-enjoy. O ngayon, sahuran mga katropa natin. Bigyan nyo naman ng pangmalakasang bitaw etong si Mrs. Katulad ni katropang Tuto. Hindi man sahod, pero palaging napapangiti ang kanyang Mrs. Ano kaya ang sekreto ni katropang Toto? Mainit at malambing na pagmamahal lang daw yan. Kaya kung kayo hindi na kayo masyadong nilalambing ng inyong mga mister, tanungin nyo lamang po yung ating expert dito pagdating sa ganyan, si katropang Toto. Napakagaling ng batang ito. Idol ko ito, bata pa lang ako, mga 5 years old pa lang ako. Naririnig ko na to sa radyo. Pugay kamay. Anak ni Maribet. So anyways, mga katropa natin, pinagloloko ko lang po si katropang Toto, pero isa ito, mga katropa natin, sa talaga namang user ng ating Turbo Food Supplement for Men na nagpapatunay talaga na kayang-kaya talaga kayong paabutin hanggang kinabukasan ng tigas, tapang, baka kasi masabi ko... Baka wala na akong uwi ang bahay mamaya. So anyways, mga katropa natin, good afternoon kay Ma'am Jing Muta Abian. Good afternoon po, Miss DJ Girlicious Live. Watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran pa. Shout out po ang Abian family at Muta family. Thanks po, DJ. Hello sa mga katropa po natin dyan. Siyempre kay Sunshine Morano. Sunshine, ano na? Pakigalaw na ang dapat na galawin. Good afternoon, ma'am. Buti ka pa nag-i-enjoy tuwing Friday night. Miss na kita. Alam mo, nami-miss na rin kita, Sunshine. Paligayahin mo nga ako, Sunshine. Hindi na ako sumasaya, Sunshine, ha? Nakalimutan ko na kayong Friday night. Hindi na ako nakakapag-Friday night. Kasi alam mo na, meron tayong meron akong bodyguard. Hindi tayo nakakalabas-labas ng teritoryo natin. Tahimik lang tayo. Mga ilang linggo na rin. Tahimik lang ang buhay ko. Mga ilang linggo na ang nakalipas. Diyos niyo. And syempre kay Daryl Bird, ang Turbo Adult Capsule, at magpapasigaw ka ng Through the Fire. Talaga namang mag-aalab. Talaga namang mag-iinit ang inyong mga katawan, mga katropa natin, sa ating Turbo Food Supplement for Men. Good afternoon, DJ Girlicious Friday. Yoo-hoo! Wala pang ang Friday, nag-a-advance ka agad. Baka mamaya hindi na kami pumasok bukas dahil akala namin Friday na. Nakakaloka ka. 134 days na lang at Pasko na. Pa-play ng kantang Through the Fire by Nina para kay DJ Girlicious. Thank you, sir. Sir Daryl Burr. Talagang idol na idol nito si Nina. Kay Rico Magallanes Ledesma, good PM. Pabati naman po kami dito sa Itabiak. Saan po ang Itabiak, Sir Rico? And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, pwede nyo po akong i-text, i-call, tumumbling, mag-split, kung ano man po yung gusto ninyong gawin, mga katropa natin. Sa ating programa ay pwede po kayong tumawag sa ating mga hotline numbers na 0985-20-2713. O din naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, magandang hapon, DJ Girlicious. Pabati naman po sa pamangkin ng aking asawa ng advance. Happy birthday! And syempre, kay Zairiel Anyasco, baby naming maliit, at sa lahat po ng listener ng DJ Girlicious, sana masaya kayo kahit bagyo na. Uy, wala tayong bagyo, nakakaloka. May bagyo ba? Di ba habagat? Habagat lang meron tayo. Wala pa tayong bagyo. Huwag nyo namang huwag nyo namang i-advance. Nakakaloka ka. Hoy, Emil Fred, umapas Filon, ha? Ikaw, ha? Yung ha? Sinasabi ko sa'yo, yung ba? Unahan mo na kasi, Emil Fred, para sunod-sunod na tayo dito. Dumaraw po, Rojas, Palawan, DJ. Ah, okay. Sa Tabiak, ha? Dumaran pala. Dumaraw, Palawan, Dumaraw, Barangay Dumaraw, Rojas, Palawan. Okay, noted. Ayan, syempre meron tayong caller. Sino ba naman ako para hindi kayo sagutin dahil ilang araw po tayo hindi nagkarinigan. Hello! Good afternoon!
1: Magandang hapon.
0: Yeah, hello! Magandang hapon. Sino po? Sino po ito na napakagwapong lalaki?
1: Si Ariel po.
0: Sino po?
1: Si Ariel.
0: Si Ariel. Si Ariel.
1: Opo.
0: Nakaibigan si Surf. Charot. Sir Ariel, taga saan po kayo, Sir Ariel?
1: Taga Espanyola po.
0: Taga Espanyola. Taga Spain pala kayo. Malayo-layo pala ang bahay niyo sa Spain. Sir Ariel!
1: Sir Ariel. Babate lang po.
0: Okay, sige po.
1: Request po po yung... Ano po yun? Nakalimutan ko na po.
0: Paano na lang? Paano natin yan marirequest kung nakalimutan mo na?
1: Kaya nga po eh.
0: Sige, alalahanin mo muna, Ariel.
1: Okay, ano na lang po.
0: Kahit ano na lang, katropang Ken. Gawan mo na ang paraan yung kahit ano na lang.
1: Opo.
0: Ano bang gusto nyo? Team love song? Gusto nyo ba ng horror? Ano ang gusto ninyo?
1: Love song.
0: Love song daw, katropang Ken. Kahit anong love song na lang. Ako na lang. Ano bang mga love song, Diyos mio? Nakalimutan na rin kasi talaga natin ma-in love. Ah. Kaya hindi na natin alam kung ano mga love song. Katropang Ken, gawan mo na lang ng paraan. Basta love song daw. Buko! Yun, ni Geralim.
1: Opo.
0: Okay, sige po, Sir Ariel. Sir Ariel, baka gusto nyo pong batiin ang inyong asawa. Ang inyong mga asawa.
1: Wala pa po akong asawa, Didi.
0: Aray! Naman talaga naman. Nalulugi na tayo niyan, Sir Ariel. Bakit naman wala kayong asawa?
1: Kaya nga po eh. Wala.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 25.
0: Nakay, nako talaga. Niluloko mo na naman ako. Ilang taon ka talaga?
1: 25 na po.
0: 25 ka pa lang?
1: Opo.
0: Seryoso? Totoo ba yun?
1: Totoo ba yun, Nabigi?
0: Maputol man?
1: Opo.
0: Opo.
1: Opo nga po eh.
0: Sige, pumapayag na ako dahil sabi mo okay, sige. Maputol man ang lahat. 25 pa lang. Ano ba ang tipo mo sa babae?
1: Kahit ano lang po, basta't mabait lang.
0: Basta't babae. Paano pag binabae? Okay lang.
1: Okay lang.
0: Mabilis ka usap. Okay, sige po, Sir Ariel. Thank you po sa pagtawag and God bless.
1: Sige po.
0: Okay po. Maganda ka pa po sa hapon. Nakakaloka. Ito yung mga gusto kong kausap. Mabilis kausap. Kahit ano lang daw. Mapababae, mapalalaki, basta pwede na. Nakakaloka. Good afternoon, DJ Rocky. Ay, mali. Katropang girly pala. Sensya, di kasi ako nakatambay kanina kay Rocketera sa dami ng gawain. Sa exam, pabati bossing sa bahay sa Santa Monica. Hello kay Bafrender Balame. Uy, alam mo, ano Bafrender? Isa rin talaga si DJ Rocketera sa mga idol ko. Napakagaling na DJ. Talaga namang napaka-solid. And syempre kay Sir Echo Italar, DJ Beautifulicious, pakibati po dito sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati na rin po si Lambert Rama at si April Rama, si Juanita Rama at si Darlene. Solid! Hello DJ, CEO, saan na po ang bodyguard mo? Wala na, nandun sa labas yung bodyguard ko, nakatago lang. Baka daw kasi ano malaman na isa siya sa mga kasama ni Zaldi. Ay, charot! Nakakainis na ang impeachment kasi hindi ka na namin napapakinggan dahil sa impeachment. Sa totoo lang, ako talaga, parang gusto ko na lang tapusin yung ano na yan. Kung pwede lang tapusin na lang natin yan isang linggo lang, tapos na. Kasi wala eh. Napakadaming proseso, napakadaming pagdaraanan. Nakakaloka. Kay Marisa Nangit Cabaltera, hello DJ. Watching and listening from Barangay San Isidro, San Vicente, Palawan. Hello! Sa mga katropa po natin dyan sa San Vicente, Palawan. Hello! Good afternoon! Hello, Nanay! Nay! Nay, medyo mahina ang signal. Ano po? Nanay! Wala, mahina yung signal ni nanay, nakakaloka. Sayang naman yung tawag. And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Ako po ito yung nagmamahal po sa inyo pero hindi po... ako po yung nagmamahal sa inyo pero hindi po ako. Hindi nyo po ako minahal. Sorry naman kung hindi kita minatawagan kaya kita ngayon. Nakakaloka.
2: Hello.
0: Hello, nanay. Good afternoon.
2: Hello, good afternoon. Panggagali. Maganda ka pa sapon.
0: Ay, talaga naman. Sana all kaya... maganda pa sa hapon.
2: Kaya nga, matagal-tagal kayo nagkarinigan ng busis dahil sa impeachment na naman.
0: Wala talaga pati tayo. Opo.
2: Oh, pati tuloy yung sabihin natin mag-meet tayo nung Tuesday. Hindi ko na-remind sa iyo.
0: Yes, kasi busy. Nakakaloka.
2: Kaya nga.
0: Basta't impeachment talaga, wala talaga. Lugi talaga tayo dito.
2: Talaga, totoo yan.
0: Nalulugod na tayo sa impeachment.
2: Oo. Alam mo, naghintay-hintay rin ako sa inyong yung Tuesday.
0: Ay! Ano ba yan? I'm sorry, nanay, kung napaghintay kita. Akala ko kasi.
2: Hindi, okay lang yun. Okay lang. Baka sabi ko, busy ka lang. Oo. Pagkatapos-tapon, kaya ko sana mag-program si Pangga Girly. Agoy, kahaba-haba man ang impeachment tayo. Nagsimula na sa alas 4.
0: Oo, oh, kahapon. Inabot tayo ng alas 4 kahapon. Sobra pa. Nakakaloka.
2: Oo naman. Sobra pa. Parang wala rin kabuluhan man yun. Pinag-usap pa na yun. Nakabusit.
0: Sa bagay kasi yan ngayon sinasabi namin. Yung mga tao, hindi na sila ano. Wala na silang pakialam.
2: Kaya nga. Diba? Mabuti na lang. Huwag na lang yung pansinin. Magpa-ano na lang. Program na lang para naririnig ang mga idol naming mga DJ isa sila.
0: kesa mag-ano no, mag-impeachment na mag-impeachment, wala na rin tayo
2: ano
0: English pa.
2: Wala lang din kabuluhan.
0: Hindi na lang din natin naiintindihan yung mga English nila doon, Your Honor.
2: Oo naman. Palito-lito lang tayo sa mga paliwanag.
0: Paikot-ikot na lang. Hindi na lang nila ibalik yung pera tapos paghati-hatian na lang natin. Ganun.
2: Ibigay na lang nila sa atin pangbili natin ng ano, ng chukstugo, maganda pa.
0: Tama, 'di ba? Nabusog pa sana tayo.
2: Wow, nabusog pa tayo. Malaki pa natin pasalamatan sa kanila. Ay, nako.
0: Ganun talaga yun, nanay. Diba? Tuloy-tuloy lang talaga tayo sa ganyan.
2: Kaya nga. Sana sa Monday, diri-diritso na lang program para wala lang
0: impit-impit
2: na yan. Kakaano lang ng ano, ng kakabad trip.
0: Na bad trip na lang.
2: Kaya nga, hindi na tayo makapakinig ng mga paborito nating awit. Diyan na lang tayo nagiging happy. Sa ganitong kalagayan natin, blind na tayo, wala pa tayo marinig na awit.
0: Puro na lang ano, Your Honor.
2: Kaya nga, pati yung mga paborito nating DJ, hindi na natin naririnig.
0: Ganon talaga. Kailangan natin subaybayan ito.
2: Oo, kaya nga, sige ko na lang ka, tayo ikot-ikot. Sabi ko, ano ba ito? Puro mga impeach na lang ito.

0: ba?
1: Oo, talaga tutuyan panggagali. O, magbati na lang ako panggagali.
0: Ah, sige po, nanay, bati po kayo.
1: Matagal-tagal kayo, hindi nagkasintuhan.
0: Okay ako, po.
1: Oo, binabati ko na lang lahat ng mga nakikinig sa XFM, sa trupa, na, sa mga kamag-anak, kaibigan. Bago, request na lang ako ng ano, ng paborito kong awit na matagal ko na hindi narinig.
0: Yes, ano yan yung wish?
1: Oh, wish, at saka ang Damanaya, pati yung after all this year.
0: After all matagal this ko, year?
1: Kahit sa madaling araw, alas 3 ko lang, nagbubukas na ako para marinig ko lang, hindi ko marinig.
0: Katropang Ken, isama mo nga ito yung Wish at Andamanaya. Alala yung Andamanaya na pa-play namin nung nakaraan.
1: Oo, lagi yan ano, lagi yan ni patugtog ni ano, ni King Dancil.
0: Ay, Ken Dancil!
1: Kasi doon ako magiging happy, basta narinig ko yung tatlong awit na yan.
0: Ken Dancil, ha?
1: Kahit sa alas 3 ng madaling araw, binabantayan ko yan, alas 12. Mag-ano na kayo, mag-off na kayo, o kahina.
0: Okay na ba, Ken Dancil? Nanay, parang nakasimangot si Ken Dancil. Ken Dancil, okay na daw ba? Okay na daw.
1: Okay ba, type up, Ken? Ken Dancil? Request lang ng ilang isang bulat. Lagi mong patugtong yung paborito niya. Ngayon.
0: Tawagin mo nga, nanay, sabihin mo, Ken Dancil!
1: Ay, sir, Ken Dancil, idol din kita. Patugtugin mo naman yung aking favoritong awit. Kahit sa madaling araw, bago man lang mag-ano, sign off sa ano, sa alas kusin ng gabi, patugtug mo pa rin kahit huli na ano, bising pa ako yan, nakikinig pa.
0: Oh, nakikinig daw si nanay, Ken Dancil, ha?
1: Gusto ko, magbalik ang programa ninyo yung magdamag, yung tugtugan eh.
0: Sana bumaba na yung presyo ng kuryente natin. Ay, yung ating ano, fuel. Ay,
1: magbaba ng presyo ng kuryente.
0: Diba?
1: Dahil para dire-direcho ang tugtugan ninyo.
0: Yes.
1: Oo. Biro mo yan, iniikot-ikot ko na yung ano, yung radyo ko mag- ano, wala nang i-station nagtutugtog. Wala nang
0: istasyon. Nakakaloka.
1: Nakakalungkot.
0: Sige po, nanay. Sige. Thank you po, nanay, sa pag-awag.
1: Kamusta na lang sa inyo lahat ng gatherly. Mag-ingat kayong lagi. God bless.
0: Okay,
1: uy, pati pala si ano, si James Nava.
0: Oy, birthday pala ni James Nava ngayon.
1: Oo, hindi ko yan din makalimutan si James Nava, si Kuya Toto, ikaw, si ano, si Digi Mai, si Digi, ay si Delicious, pati yung isa, sino yung Delicious din? Hindi ko na matandaan yung isa, si Delicious pa rin daw yun.
0: Basta, oh. Si Ben Bago, Delicious
1: si
0: Mike, at Isolicious.
1: Si Sir Gerard, si Sir Louis, pati yung isa, yung broadcaster sa ano, sa madaling araw.
0: Si
1: na
0: Sir Ali eh.
1: Oo, si Sir Ali ba yan? Si Sir Ali?
0: Apo.
1: Oh, yan. Oh,
0: okay po.
1: Yun na lang. Oh, God bless sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Ingatan kayo lagi ni Lord sa inyong mga trabaho.
0: Okay.
1: Dahil minsan, alam naman ninyo ang inyong trabaho. God bless.
0: Okay po, God bless.
1: Bye-bye. Basta pang nagali, pag may time sa tawagan mo ako, dahil ang ating ibibigay sa'yo, lagi kong dala-dala.
0: Ayan. Okay po, nanay. Thank you po.
1: Oo, sige. God bless.
0: Okay.
1: Sige.
0: Ken Dancil! Napa-play na, naisama mo na ba sa list, Ken Dancil? Hello! Good afternoon!
2: Hello po, Gigi.
0: Yes, good afternoon. Mas maganda ka pa sa hapon.
2: Gano'n pala ito, si Rex.
0: Si Rex! Rex, kamusta ka naman, Rex?
2: Okay lang din po.
0: Parang malungkot ka naman. Parang ayaw mo naman ako kausap.
2: Wala po kasi, Gigi. Nagahiga po kasi ako.
0: Wow, relax. Yan ang gusto kong buhay. Relax lang.
2: Wala kasing pasok eh.
0: Walang asawa? Ano?
2: Wala kasing pasok ngayon.
0: Ah, walang pasok. Kala ko walang asawa. Ilang taon ka na ba, Rex?
2: 26.
0: Meron ko ng asawa?
2: Meron, hiwalay.
0: Hiwalay? Bakit naman kayo naghiwalay? Bakit mo naman hiniwalayan? Bakit hindi mo pinaglaban?
2: Yung dating nakaraan, tumawag sa'yo, yung nakaraan.
0: Sino yun?
2: Ayun, yung si Rich.
0: Ah, ikaw yun?
2: Oo. Oh.
0: Nakalimutan ko na eh.

0: Matagal lang po yun.
1: Matagal na kasi na panahon. Eh, bakit hindi mo naman pinaglaban?
0: Wala lang.
1: Wala? Bakit naman wala lang? Nakakaloka ka naman. May umagaw ba? Wala. Wala naman. Rex, kausapin mo. Kung mag-uusap pa tayo, Rex, or ganyan ka na lang pagdating sa akin. Kung siya hindi mo pinaglaban, bakit ako hindi ka makapagsalita, Rex? Rex, kausapin mo ko, Rex.
0: Siguro sobrang init lang dito.
1: Naksam. Parang natatandaan ko ngayon yung story mo, pero hindi ko lang masyadong maisip. Parang may natatandaan ako, pero di bali na lang, ha? Nakakaloka ka. Pero ang wish ko sa... May anak ba kayo?
0: Wala po, Gigi. Wala po kami anak.
1: Walang anak. Okay. Sige na, i-let go muna. Maghanap ka na lang ng mas pa sa kanya. O baka naman ikaw nagloko?
0: Hindi naman.
1: Hindi naman din. Okay. Very good. Pero maghanap ka na lang ng iba. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang umiyak dyan. Sabi mo sa akin na karan, umiiyak ka. Parang broken na broken ka, Rex.
0: Di naman po, Gigi. Di na nasabi nila pag lalaking umiyak, di yan pwede.
1: Ay, pwede naman. Lahat naman ng tao pwedeng umiyak. Mapababae, mapalalaki, pwedeng umiyak. Kaso nga lang, ang mga lalaki talaga, minsan lang yan umiyak kapag talagang parang kumbaga, ang mga babae kasi, konting bagay lang, iniiyakan. Kaya kapag kunyari kami napuno, hindi na rin talaga kami naiiyak. Pero kayong mga lalaki kasi, magkakaiba kasi talaga tayo. Iba yung babae, iba rin yung lalaki. Pero okay lang naman na umiyak. Wala namang problema na umiyak.
0: Sabi daw nila eh, pag ang lalaki umiiyak, malamang nyo daw isang babae.
1: Sis! Eh bakit nyo niloko kung mahalin nyo?
0: Kasi natural lang yun, kasi siyempre nagmamahalan ng isang
1: tao. Hoy! Hindi natural yun, nakakaloka ka. Hindi natural sa isang relasyon ang magloko. Dapat kung mahal mo ang isang tao, huwag mong lolokohin. Para kapag, di ba ang nangyayari kasi niyan lagi, nagloloko yung mga... perspective ko lang to ha. Halimbawa ko lang to, hindi ko sinasabi na lagi lalaki ang may mali. Parang kumbaga, kunyari lang ha, baka may i-bash na naman ako. Yung kunyari, lalaki ang nagloko. Tapos, nalaman ng babae, iniwan siya. Ang ending, ang lalaki pa ang iiyak kasi iniwan siya. Di ba ikaw ang nagloko? Bakit ka umiiyak? Dapat maging masaya ka. Diba? Kasi ikaw ang nanloko. Kaya, pero sa'yo, sabi mo naman, di ka naman nagloko, kaya go lang. Sige na. Maghanap ka na ng bago. Pero baka nagloko ka naman kasi talaga.
0: Hindi naman.
1: Totoo. Totoo.
0: Kaya talaga,
1: maputol man, hindi ka nagloko?
0: Hindi naman.
1: Hindi talaga? Kahit maputol?
0: Putol yung...
1: Basta, maputol. Ano? Oh, tumatawa ka, ibig sabihin ikaw ang nagloko yan. Deserve mo yan. Nakakaloka ka. Pakunwari, hindi naman. Sis! Pag nakita talaga kita, ako sasakal sa'yo. Taga saan ka ba, Rex? Taga Westcom ka ba?
0: Taga Dumaraw, Rojas, Palawan.
1: Taga Dumaraw, Rojas, Palawan.
0: Yung kanina yung nagbati dyan sa'yo.
1: Ikaw yon.
0: Opo.
1: Wait lang, hanapin ko nga yun. Si Rico naman ito eh. Parex-rex ka. Parico lang din naman pala ang pangalan mo. Niloloko mo ba ako?
0: Rex naman kasi yung palayaw ko.
1: Rex ang palayaw mo. Rico ang totoo mong pangalan. Rico Magallanes. Ay, napakagwapo pala ni Rico. Mga ate ko, napakagwapo ni Rico. Sa mga naghahanap dyan ng jowa, ha? Tinereto pala. Okay, sige po. Baka meron po kayo. Oy! Sige na, bumati ka na.
0: Pare ko sa po.
1: Okay po, sige po.
0: Kuhan na lang po yung ano. Umiiyak ang puso.
1: Umiiyak ang puso. Ay, katropang Ken, umiiyak daw ang puso ni Rex.
0: April Boy.
1: Ni April Boy. Okay, sige, wala na ba?
0: Wala na po, Gigi. Yan lang po. Maraming
1: salamat. Okay, thank you. God bless.
0: Salamat po.
1: Okay po. Yan ang hirap sa inyo. Magloloko kayo, tapos kayo ang iiyak, ang ending, parang kayo pa ang nabiktima. Nakakaloka. Sabi niya pa, ha? Nagloko ka. Hindi naman. Maputol man. Aba, tumawa ang buang. So, ibig sabihin, siya nga talaga ang nagloko. Deserve mo yan. Deserve na mga taong nanloko ang iwanan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Wala kayong karapatan maging masaya. Bahala kayo dyan. Kay Az Austria, good afternoon DJ Girly. Pwede po pa request, gusto ko sana batiin dyan sa Coron, mga kaibigan ko sila Danny Connell, Jean or John Ronel Ramirez, AJ, Mark, mag-iingat kayo lagi ang bumabati si Abner Austria ng Rojas, Palawan. Thank you po Sir Abner Austria ng Rojas, Palawan. Talaga lang DJ, kunwari iiyak, deserve niya iwanan. Oy! Halika na dito Ma'am Elsie, nandito na ang bas. So, cheers! Gandang hapon, DJ! Babati po kami dito sa bayan po ng San Vicente, ang Yayan Family. At sa mga kasama ko po sa crew security, DJ. Lalo na sa aking mahal na asawa na si Charify. Yayan na laging nakikinig pa-play ng song na Ipaglalaban Ko by Freddy Aguilar. Oy, katropang Kate, pinaglaban ka na ba? Kasi si Sir Jeans Tabarangaw, Yayen, ang gusto niya raw na request ay Ipaglalaban ni Freddy Aguilar. Pa-request pala ng song na Buwan ni Ed Sheeran. Ayan, Buwan daw ni Ed Sheeran. Magandang hapon po, magandang hapon po, crush ko. Ay, talaga naman si Sir Randy Bacomo, dalaga na. Meron ng crush. And syempre, good afternoon kay Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. Good afternoon, DJ Girly. Watching and listening from Barangay Magara, Rojas, Palawan. Kay Ate Mary Ann Bacquiao, magandang hapon from Rojas, Palawan. Uy! Malakas tayo napapakinggan dyan sa bayan na Rojas, Palawan ngayon, ha? Good afternoon, DJ. Bati ko lang po ang kasama ko from PBS Trooper. Hello, saan po ang PBS Trooper? Baka pwedeng mabisita. Kay Ate Delia Gregorio, gandang hapon DJ Girly. Pa-shoutout kami nanonood sa iyo. Pa-play ng song na Only Love. Only love, only love. Pero sasaktan ka lang din. Nakakaloka kayo pa. Only love, only love. Pero hindi naman kayo love. And kay Sir John Ard Pineda, good afternoon Sir John Ard. Wait lang dito, batiin ko lang. Good afternoon po DJ Girly. Meron na po ba kayong asawa? Kung wala pa, pwede rin ako na lang asawa mo. Hoy! Mag-a-apply ba kayo? Gusto nyo ba maging asawa ko? Dapat meron kayong meron kayong dalawang ektaryang lupain. Kasi malakas akong kumain. Baka mamaya magutom ako, pumayat ako, nakakaloka kayo. Hello po DJ Girly, magandang hapon po. Mas maganda pa po kayo sa hapon ko. Napakinggan ko na naman po kayo. Sana po araw-araw nyo po ako batiin at araw-araw nyo po ako pansinin kasi kayo lang po ang kayo lang po ang nagpapasaya po ng araw ko, araw-araw ko po. Grabe yung araw mo, napakadami. Ayan, sa mga katropa po natin dyan ha, pwede pa rin po kayo mag-text, mag-call sa ating mga hotline numbers para magkarinigan po tayo kung ano po ang inyong mga hinaing sa loobin sa buhay. Gandang hapon, crush, dyan kay katropang DJ Jamaica Sarad. Ma'am Jamaica, may humahanga sa iyo si Sir Jonard Pineda. I am watching from Nara, Palawan at binabati kita na magandang hapon katropang girly. Sobrang ganda mo ngayon. So kahapon hindi ako maganda. Nung nakaraan hindi ako maganda katropang Jonard. Marikit po ng crush ko, ha? And syempre magandang hapon po, mapabati po ng happy birthday sa dati nyong OJT at nasa override ng part-time job po. God bless po sa inyong program kay Maricel, kay Maricel Tampos. And syempre katropang Ken, isang bagsak nga dyan ng happy happy birthday para sa ating napakagwapong dating OJT kay James Nava. Happy happy birthday. Ano yung tumutugtog? Happy happy birthday kay James Nabaha. More birthdays to come and God bless you always. And syempre mabuhay ka hanggat gusto mo. And diba nagulat ako?

0: nagulat ako. Akala ko birthday ko din. Happy, happy, happy, happy birthday kay James Nava! Uy, hinahanap pa din siya ng aming mga ano ha, ng aming mga listeners and viewers. Kasi talaga namang napakagaling ng batang ito. Imagine mga katropa natin, 4 a.m. ng madaling araw pumapasok na ang batang ito para lang po mag-OJT dito sa amin kahit napakalayo po ng istasyon. Talagang present! Never umabsent. At syempre, nung pinabayaan na siya mag-technician, talaga namang kahit na umabsent yata yung mga technician namin, kayang-kaya na din talaga ni James. And syempre, God bless you sa'yo and sa iyong pamilya. And sana makapagtapos ka ng pag-aaral. Binabati ko po si John Reynaldo Ramirez, Coron at Mark Manlabi at si AJ ay Pagan nyo, malapit na ang sahod nyo. O si Pagan nyo, malapit ang sahod nyo. Ang bumabati ay si Abs Austria pa-request ng awit na Here I Am ng Air Supply. Here I Am ng Air Supply. Hoy kay Ross L ha, mali ka nang nakomenta, nakakaloka ka, 14:25, 17:24. Parang ibang program ang nakomenta mo, Mari ha. And syempre, pansit na dyan, happy birthday, James Nava. Salamat po, ma'am, na miss raw niya ang station at bibisita raw siya pag may time, ma'am, sa inyo dyan. Oy, thank you! Thank you po, ma'am Maricel. And syempre, ha, God bless sa you, James. Ano makapagtapos ka ng pag-aaral, ipagpatuloy mo lang ang iyong mga goals. Huwag kang lilihis ng landas. Straight lang ang landas natin para mabisita mo pa kami dito. Huwag kang paloko-loko dyan. Nako ka, nakakaloka ka talagang bata ka, ha? Huwag kang paloko-loko. Uwi agad. Pagtapos ng trabaho or ng kung ano-ano mang ginagawa mo, pasok ay uwi agad. Diba? Pahinga. Huwag na mag-inala-gala. May asawa na yan, si katropa, ang DJ Girlicious. Huwag nyo na bastusin. Respect lang, mga pre. Ay! Talaga naman si katropa, Jonard Pineda, oh. Pinagtatanggol ako. Maraming salamat, Sir Jonard. Alam nyo naman, love na love ko kayong lahat. Pero, ano, magbabardagulan talaga tayo dito. Sinasabi ko sa inyo. And syempre, hello po ma'am. Good afternoon po sa inyo. More birthdays to come po kay James Nava. Oh, sabi ko sa iyo, James, marami nagpapabati sa iyo dito ng happy birthday. Good PM lang po. Gusto ko lang po sanang mag-request sa batiin ko lang po ang pamilyang Bunbon, Conde, Revillas, Ambok, Paredes, Galas, most especially sa Cueva family sa ng Manalo at Armaywan, Quezon. At pa-request ng awiting Habang Ako'y Nabubuhay at Bigay ng May Kapal. Mula po yan kay Nanay Esther. Bigay ng May Kapal. Talaga naman. Diba, yun yung mga gusto nating ano talaga. Habang ako'y nabubuhay, tuloy ang buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon. Jerry Aranga ng Claridel, Borland, Palawan. Speaking on the line, DJ Carlicious, I miss you so much.
0: I miss you too, Sir Jerry Aranga. Kamusta naman ang bayan ng ating Sinilangan? Uy, Sinilangan? Parang taga-Aborlan ako.
1: Actually po, hindi ako sinilang ng Aborlan. Ako po ay sinilang ng Rizal, Barotac, Yeho, Iloilo. It means ako po ay purong Ilonggo. Pero since I was, ngayon po ay 39 years old.
0: Biglang nag-Tagalog.
1: 39, since I am 39 years old, from now on, I am 36 years old living here in Aborlan.
0: Uy, grabe, ang tagal!
1: Yes.
0: 36? Ilan? 36?
1: Yes. 36 years living in Aborlan so that I adapt the culture and the attitude of Aborlanon.
0: I love it! Amen, bow! I love your accent.
1: They love my accent because I am Ilonggo, so that I didn't know the accent of the other language in the Philippines.
0: Paano mag-Ilonggo? Ilonggohin mo nga ako.
1: Okay po.
0: Bumati ka gamit ang Ilonggo na ano salita.
1: Okay. So, tanan nga nagapamati kay DJ Girlicious, subong hapon. Kamutanan, ginatamyo ko
0: lambingan
1: sa isa.
0: Lambingan mo naman. Diba yung mga Ilonggo malambing?
1: Hindi po. Iba-iba po kami ng accent.
0: Ah, okay. Akala ko pag Ilonggo malambing. Pero marunong...
1: No.
0: Lambingin mo naman ako. Grabe na rin. Yung Ilonggo ba na malambing ba?
1: Ah, okay. Konto yun. Haniway po yun eh.
0: Pero Ilonggo din yun.
1: Taga-haniway. Opo, ang haniway po, magkakaiba sila ng Ilonggo ng Barutak nun.
0: Okay.
1: Okay. Kung naalala niyo po, DJ Girlie, yung ating butihing Senadora Miriam Defensor Santiago, kami po ay magkababayan.
0: Ayun.
1: Kaya po, di po ba lumalagutok ang English nun? Lumalagutok din sa accent yun.
0: Sige, sige nga, Ilongguhin mo nga ako.
1: Yung malambing po.
0: Kahit anong Ilonggo, sige, payag na ako.
1: Okay, yung malambing. So, tanan, nagpamati kay DJ Girlicious Balaya. Ginatamyaw ko kamo tanan sang isa kamaayong hapon sa atong nga tanan. Labinagid ang ako nanay nga si Jima Aranga at siya gapong ko sa amon bleacher kay maparelease ang ILA Senior Citizen Payout.
0: Wow! Sana all may Senior Citizen Payout!
1: Mayo gani DJ Girlicious kon daw ulan kay kadamo ka patak niya pero kon daw tag init kay tag ulan gani daw kabudlay isipon kay madalang pa sa akon unto nga bungi-bungi.
0: Hello. Hindi ko alam kung hindi. Nakakaloka ka.
1: Okay.
0: Ang galing mong mag-ano ha? Ang galing mong mag-Ilonggo.
1: Siyempre po sa dito po sa bahay is Ilonggo po talaga purely ang salita namin. Hindi ko po kinakalimutan ang lingwahe, kultura, pag-uugali ng aking sinilangang bayan.
0: Yes. Amen.
1: Siyempre, natural, as Palawinos, na-adapt ko na rin to. Okay, binabati ko po ang lahat ng aking kasamahan sa trabaho mula po Rizal Town, Brooks Point, Bataraza, Sofronia Española, Nara, Quezon, at dito po sa Borlan, natural. Magandang
0: saan
1: hapon po sa
0: inyo. Sir Jerry?
1: Ngayon po, DJ Girlicious, nandito po ako sa Plaridel, Aporlan. Dito po ako nagpa-assign ng dahil hindi po ako pwedeng lumayo sa aking nanay ng dahil ang aking pong tatay ay namatay na. Di, nung mga nakaraan po, ako po ay nagtatrabaho sa Naranara, Tarusan, Bataraza, Palawan. Doon po.
0: Layo pala?
1: Opo. Kahit po magkakalayo man ang sabi, magkakalayo ang lugar, nagkakalapit naman ang mga puso.
0: Yes! Talaga naman. I love it.
1: Do you love it, my opinion?
0: Yes.
1: So that I will please play the song My Love Will See You Through by Marco Sison.
0: My love will see you through.
1: Yes, I dedicate to all your listeners from north to south of Palawan. And I thank you. Maraming salamat
0: thank
1: po.
0: Thank you. Thank you po, Sir Jerry. God bless. And I thank you. So anyways, mamaya na tayo magdagdag ako ng caller ha. Mag-commercial lang ako saglit mga katropa natin kasi parang maubusan naman ako ng hininga. Uy, naiintindihan ko yung Ilonggo DJ kasi yung ama ng anak ko taga Iloilo. Uy, wow. Ala-ala na lang. Good PM, ma'am. Pwede po ba mag-ask about sa red tide po sa Puerto Princesa? Eh, meron pa po. Opo, meron pa po. Salamat po sa mga kasi gusto ko na umulan ng shells. Thanks and God bless more power. Yes po, meron pa rin po tayong red tide. Nilabas po yung Selfish Bulletin number 19 series of 2026 noong August 5. At mahigpit pa rin pong pinapayuhan ng publiko na huwag kainin, ibenta o anihin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa Honda Bay at Puerto Princesa Bay sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya iwas-iwas muna tayo mga katropa natin. Pero kapag galing siguro sa ibang mga munisipyo, pwede naman mga katropa natin. Kasi ang sabi naman is Honda Bay to Puerto Princesa Bay. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna ako at magbabalik ang programang X-Rated.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

kanina pa ako nagsasalita, naka-off pala yung mic. Nakakalokang pagkababae. Wala daw nagugulpi man, nakaupo lang daw mga nanay buwang. Anyway, sa mga katropa po natin, John, good afternoon. Good afternoon pa rin. Gandang hapon, DJ. Bati ko lang po, DJ. Ang mga magulang ko sa Iraan na lagi nakikinig sa inyo, pati na rin po ang ate ko na nagtatrabaho na lagi nakikinig sa inyo. Pa-request po ako ng song na Tahanan. Thanks, DJ. Ganda. Venom, Miss Samin. Uy, Tahanan, isa ito sa mga favorites ng ating mga katropa, ang Tahanan. Tahanan mo ako. So anyways, mga katropa, wala na sa akin, DJ. Meron na kaming kanya-kanyang buhay, walang pakialamanan sa isa't isa, and no contact anymore. Alam nyo ba ang pinaka-best way para maka-move on tayo sa mga taong nanakit sa atin is ang no contact rule. Kapag hindi na natin kinokontak, hindi na natin kinakamusta, wala na tayong pakialam at hindi na tayo tumitingin sa mga wall

sa mga Facebook, sa mga posts, at hindi na natin sila kinakamusta, mga katropa natin. Yun yung isa sa mga best way para makapag-move on na tayo. Kapag tayo ay iniwan, sinaktan, niloko, tinarantado, lahat-lahat na, mga katropa natin, ang best way para tayo ay makamove on, makausad, magkaroon ng panibagong buhay, panibagong chapter ng ating mga sarili, mga katropa natin, ang pinakamagandang gawin talaga dyan, ang no contact rule. Kasi the more na kinokontakt natin yung mga taong nanakit sa atin at paulit-ulit nating binabalik yung ginawa nila sa atin, paulit-ulit din naman bumabalik yung pain na ipiniramdam nila sa atin. Kasi paulit-ulit nating maaalala, paulit-ulit nating iisipin, at paulit-ulit nating itatanong sa mga sarili natin, saan ba tayong nagkamali? Ano bang kulang sa atin? Pero kung kayo ay kayang-kaya nyo na talaga, yung sabihin nyo na, ay, wala naman na yun sa akin, wala na akong pakialam dyan, pero kinokontakt nyo pa, no. Aminin nyo man o hindi, alam nyo sa mga sarili ninyo na hindi nyo pa rin kayang i-get over o hindi nyo pa rin kayang mag-move on at iwanan at talikuran yung mga taong nanakit sa inyo. Pero kapag kayo ay talagang nanindigan, ah, hindi ko na to kakamustahin. Hindi ko natatanungin kung anong ginagawa niya. Kumain na ba siya? Uminom na naman ba siya? Mga ganon! Mga katropa natin, doon na magsa-start yung pag-move on natin. At yun talaga yung pinaka-best thing na dapat natin gawin kapag tayo nasasaktan. Kapag tayo paulit-ulit na sinasaktan, paulit-ulit tayong niloloko, paulit-ulit lang lahat yan, at ayaw na natin at gusto na nating mag-move at hindi na sila maalala at makausad na rin tayo sa mga buhay natin, ang best thing na dapat natin gawin is no contact rule. Huwag na natin silang kamustahin. Huwag na nating alamin. Di ba sabi nga natin, mas magkakaroon tayo ng peace of mind kapag wala na tayong alam. Kapag hindi na natin alam kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Kapag hindi na tayo nagtatanong. Kapag hindi na tayo, pag wala na tayong pakialam. Diba? Mas maigi na walang alam kesa magkaroon tayo ng sakit sa sakit sa ulo at sakit sa puso. Kakaisip, kakadigest kung saan ba tayo nagkamali, ano bang nangyari, bakit tayo nagkahiwa-hiwalay, diba? Kaya kayo, mga katropa natin, kapag kayo'y nakipaghiwalay sa inyong mga boyfriend at girlfriend, always remember talaga na kapag binitawan nyo na, huwag nyo nang kamustahin. Kasi the more, diba sabi nga natin, kapag ready na tayong bitawan ng isang bagay, parang pagkakahawak lang natin yan sa lubid. Kapag binitawan natin ang lubid, na hawak-hawak natin, example, ito ang lubid. Etong lapis na to ang lubid, mga katropa natin. Etong lapis na to. Hawak-hawak natin ang lubid. Kunyari, example lang, ito ang lubid. Pag binitawan natin kaagad itong lapis na to, binitawan natin agad-agad. Oh, bam. Pag bitaw natin, hindi siya masakit. Hindi tayo masasaktan because binitawan natin yung tao na nakasakit sa atin. But, kapag itong lubid na hawak ko ay inuunti-unti ko pa rin na nabitawan at kinakamusta ko pa din siya, tinatanong ko pa rin, nag-a-update, naghahanap pa rin ako ng update na pwede kong makuha sa kanya, sa mga kaibigan, pinsan, kamag-anak, or whatsoever dyan, mga katrabaho. Kapag paulit-ulit ko pa din siyang tinatanong kahit wala na kami, parang hinihila ko lang yung lubid. At sa paghila ko ng lubid, mga katropa natin, nagagasgas yung ating kamay. Nasusugatan yung ating kamay. Example, ito yung lubid ha, itong lapis na to. Kapag hindi natin binitawan agad yung lubid, nagagasgas yung ating kamay. At yung gasgas na yon, yon yung nagpapasakit sa atin. So always remember na kapag ready ka ng bitawan ng isang bagay na yan, kapag gusto mo na talagang bitawan, bitawan mo na lang agad-agad. Huwag mo nang pahirapan yung sarili. Huwag na kayong kumapit kahit alam nyo naman na nasasaktan na kayo. Diba? Kasi the more na pinipilit natin ang isang bagay na i-hold at kung gusto na talagang kumawala, masasaktan at masasaktan lang tayo. Kaya naman, kapag talagang gustong-gusto nyo na makipaghiwalay sa isang tao, bitawan nyo na. Diba? Bitawan nyo na. But
Again, hindi lahat ng tao kayang bumitaw agad-agad. May mga tao na gusto nilang pinapahirapan yung mga sarili nila. Gusto nila na hawakan pa rin yung mga bagay na yon kahit na alam nilang masakit. And that's the reality, mga katropa natin. Maraming taong ganyan, hinahawakan ng paulit-ulit yung lubid, ginagasgas sa kanilang kamay at nagkakandasugat-sugat na sila, pero hindi pa rin nila binibitawan. At kapag binitawan nila, yun na yung pinaka peak point nila. Doon ay pinakasagad nila. Diba? Yung tipong sugat na sugat ka na, wasak ka na, inside and out, bago lang nare-realize natin na kailangan ko na palang bitawan to. Kasi nasasaktan na pala ako. Diba? Yun yung lesson na dapat nating isipin araw-araw. Na kapag yung may mga bagay na ayaw na din talaga sa atin, let go na natin directly. Huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Huwag na natin kamustahin. Huwag na natin itanong. Diba? At kung kayo din naman ang nakasakit, huwag nyo lang kamustahin yung mga taong sinaktan ninyo. Huwag nyo lang sabihin, kamusta ka na? Nadimonyo ka. Ganon. Huwag nyo nang kamustahin kasi kapag kinakamusta nyo pa, nasasaktan lang kayo. Paulit-ulit-ulit-ulit lang kayo masasaktan. Diba? Kaya kapag gusto nyo nang bitawan-bitawan nyo na, huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili ninyo. Ilaga na natin yan. Charot. So anyway, sa mga katropa po natin, hindi na rin po magtatagal si DJ Girlicious. At magpapaalam na po ang babaeng ito. Mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Webes. Ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain!
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
16: Santone Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
18: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
20: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
18: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
20: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: XFM.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
5: 1, 2, 3.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Sansaun Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansaun Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansaun Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansaun Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sansaun Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansaun Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sansaun Plus Gold Herbal Capsule, Sansaun Gold Coffee Mix at Sansaun Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Mga katropa, exciting dito!

Celebrating Time, mga katropa, garap na po nga alas 4 ng hapon. Oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

makulimlim na hapon ng Webes, mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa lungsod ng Puerto Princesa. Ay, Webes! Throwback Thursday, mga kabayan, mga katropa. Pero kamusta muna ang maghapon ng ating pong mga kababayan mula sa iba't ibang munisipyo ng ating pong lalawigan. At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ay! Nako naman, oo. Webes, so ibig sabihin yung ating po mga karamihang mga empleyado ng gobyerno ay last day. Lalo po yung mga nasa 4-day work week pa rin na set up ng pasok sa mga opisina. Opisina po ang gagamitin natin. Huwag daw po tanggapan ng pangit pakinggan. Ang opisina po ng ating pong gobyerno, ha? Mapa-national man yan hanggang sa mga local offices, mga kabayan, mga katropa. Nako naman. Oh, mga kabayan, mga katropa, dahil nga po hapon na naman, suma sa inyo na pong mga tahanan ng ating pong palatuntunang asintado. Alam po ng ating pong partner sa Bahaging Technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna naman po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong makakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Tropang Alison Salvato. Nagmamagandang hapon na po ha, sa ating lahat. Opo, mga kabayan, mga katropa. Gendong oras. Nako, sarap. Sarap mag-merienda. O katulad yun sa amin, oh. Ay nilagang saging na saba. Saan galing? Akin, Ma'am Ay, pala galing ano? Yan ba yung bit-bit ni Ma'am Ay kanina? Yung saging na saba na yan. Ang sarap, oh. Tapos pa-partnerin nyo po ng kape.

Ay, marami na po ang tumatangkilik nito at nagpapatunay. Ah, mga kabayan, mga tropa, na ang kaping ito, mainam sa kalusugan. Dahil nga po non-caffeinated, kaya healthy coffee. Ha? Bakit mata nga po pwedeng umunim nito? At ito yung kaping nababagay din po, mga kabayan, mga tropa, para doon sa ating mga katropa na meron pong sinasabing hyperacidity. Masyado mataas ang uric acid level sa katawan. Yung nangangasim na ang sikmura kapag umiinom po sila ng kape. Yung mga non-healthy coffee. Diba? Sabihin nyo sa mga mahilig pong magkape. Madalas, 3 times a day kumagkape. At matagal na. Diba, naranasan nyo yung medyo paminsan-minsan humakap din na po ang inyong punsik mura. Or di kayo nagkakaroon po kayo ng palpitation. Oh. Ano ito? nagkakaroon nga po kasi ng pagtaas ng uric acid level, kaya po nakakaranas na ng ganyan. Panahon na po, mga kabayan, mga tropa, para po yan ay tuldo ka na ninyo. Switch na kayo sa healthy coffee. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, na ito po ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Atin po nga Santon Plaza Coffee Mix ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kababayan, mga katropa,

Ang ating po nga pala tuntunan mga kabayan, mga katropa, ay handog din po sa inyo, ha? Ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama doon sa mga maggustong mag-relax nga sa bukas. Mamaya pag-uwi, di ba? Kasi nga, yung pong mga nasa opisina po o mga nagtatrabaho sa gobyerno, nakasama sa 4-day work week lang. Yan, ako gusto na po mag-relax. Magpamasahe. Magpapisil-pisil. Pipisil-pisilin ang inyong pong muscle na namamaga dahil sa trabaho. Ayan, ako, masarap po at mainam pong ipangaplas dyan yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, ha? Santon Plus Herbal Oil, gawa po sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Soothing effect, agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawa, preskong ginhawa na dulot po niyan, ha? Ako sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, relaxation time na naman, sabi nga, sakto pa, bukas ay 14, ngayon at 13. Eh, bukas sa 14, tamang-tamang relaxation yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya, mainam na po. Na kayo po ay magpamasahe, ha? Pero sabihin nyo, ang gagamitin nyo, itong ating Santon Plus Herbal Oil. Available na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kababayan, mga katropa, siyempre ang ating pong palatuntunang asintado, naghahati din po ng mga balitang mga ganap dito sa ating sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. So, ang ilan po dyan ay narito yung pong mga ulo ng ating pong mga balitang lokal. Balita mula dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, ilang tindahan daw na hindi rehistrado sa BIR. Tax na naman. Pansamantala raw pong sarado o ipinasara. Ligtas, tigdas, bakuna, umarangkada na rin sa bayan naman ng El Nido Palawan. Local government.

0: Government Unit ng Brooks Point nagsagawa daw po ng orientation meeting kaugnay sa Seal of Good Local Governance. Headlines. At Liga ng Mga Barangay nanawagan ng suporta sa Magna Carta. Headlines. Pamunuan naman ng Barangay San Isidro dito sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi na raw po aapila sa city government para mapigilan ang demolisyon sa tenement building. Headlines. Mga tupad beneficiaries sa bayan po ng Quezon, Palawan, may sumailalim daw po sa banana chips making. Headlines. Livelihood. Headlines. Wala na ba yung linis-linis? Headlines. Konting linis, maraming picture. Headlines. Wala na, hindi na rin pwede ngayon yun eh. Headlines. Ito, mahinam ito oh, yung mayroon silang ano, livelihood. Samahan naman ng mga solo parents sa Barangay Punta Baja. Nabigyan daw po ng kabuhayan ng Pinoy Workers Party List. Headlines. Limitado ang pagpapalaot sa El Nido Taytay. Headlines. At ilang water activities ang suspendido pa rin. Headlines. Hanging bridge naman sa Purok 5, inagawan sam, inuumpisahan na po upang mapakinabangan na raw ng mga residente doon. Headlines. Mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo po ng ating po mga balitang lokal, andog naman po sa ating yan ang Cesdapain. Ang Cesdapain capsule para doon sa ating po mga kabayan, mga tropa, na nakakaranas po ng matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Hindi kaya ay meron pong trangkaso sa mga panahong ito. Ako, wag na po ninyong pagtisa ng mga sakit na yan, mga kabayan, mga tropa. I-Cesdapain capsule nyo na yan. Opo, mga kabayan, mga tropa, Cesdapain, meron pong paracetamol na siya ang tutulong para tanggalin, alisin yan pong pananakit ng ulo at ng inyong katawan or sa trangkaso. Yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Tandaan po, mga kabayan, mga tropa, basta matinding pananakit ng inyong ulo at katawan, Cesdapain na yan. Cesdapain capsule, mga kabayan, mga tropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. 12 minutos makalipas po ang alas sa 4 ng umaga tuloy. Hapon! Hirap kasi pag ang umaga at hapon ng programa mo. Napagpapalit. Pag umaga, minsan nababanggit ko hapon. Hapon po ngayon, hapon. Ika-13 sa buwan ng Agosto. Webes nga eh. Mga kabayan, mga tropa. Mamaya, tayo po ay nakikipag-ugnayan po sa mga ilang opisyal po ng bayan ng Nara. Ha? Regarding doon sa sinasabing, meron na ba? Lumabas na ba? Mayroon daw pong suspension order kay Mayor Hirandi Danao. Natawagan natin si Mayor. Kaya lang nasa biyahe. Medyo putol-putol yung signal. Kaya try natin ngayon si Vice Mayor Jojo para sa kumpirmasyon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sana magkaroon tayo ng direktang linya kay Vice Jojo Gastanes, Vice Mayor Jojo Gastanes dyan sa bayan ng Nara. Ha? Try po natin makipag-ugnayan dyan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ay 15 minutos na nakalibas na po ang alas 4 ng hapon. O saglit lang, sabi ko nga kanina, masarap po ang uminom ng kape. Pag ito medyo mahangin, na medyo maalinsangan at makulimlim yung ating pong panahon, sarap pumigo po na ng kape, ha? Saglit lang po kami ni Engineer Moises, ha? Magtitimpla lang kami ng kape, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Sa pagbabalik, mga kabayan, mga tropa, tutunghin natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. At syempre sa liba pong mga impormasyon sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Woo-hoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
18: Mga katropa, excited!

0: Magazine.
1: 22 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabay, mga katropa. Balik na tayo sa ating pong palatuntunan, ha? Nabubulol na naman ako, ano ba yan? Magandang hapon muna kay Ma'am Diane Monggaya. Diyan sa barangay Manging Isda. Na nakikinig na raw po sa radyo. Magandang hapon po, Ma'am Diane. Kamusta po ang panahon dyan? Ito sa poblasyon medyo makulimlim. Ma'am Eva Concha, magandang hapon din po. Oo, dyan sa Narabao, Aborlan. Kamusta rin po ang panahon sa inyo dyan, Mama? At syempre sa lahat po ng ating po, mga kabayan, mga katropang nakikinig na po sa kanila pong mga radyo. Ay, kamusta po kayo, ha? Sarap talaga humigop ng kape with nilagang saging na sabang. Sabor. Pero habang kayo po ay nagmi-merienda, mga kabayan, mga katropa, kahit ano pa man ang inyo po mga mini-merienda sa mga oras na ito, makinig muna tayo sa mga balita, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 23 minutos, punta muna natin ang ating pong makasamahang mga field reporters. Ngayon na natin ang balita nitong si katropang Ray Elgaran, kung saan ilang tindahan daw po sa bayan ng Quezon, Palawan na hindi rehistrado o hindi nakapagparehistro sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Pansamantala raw pong sarado. Sarado ba o pinasara? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula kay katropang Ray Elgaran.
2: Pansamantalang sarado ang apat na tindahan sa harap ng pampublikong sementeryo sakop ng Alfonso XIII Quezon, Palawan dahil lamang umano sa hindi pagkakarehistro sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR, kung saan ito mismo kinapirma ni Kapitan Blantina Aburot ng makapanayam ng news team na batid ng ilang tindahang nabanggit ay nagbubukas ng 24/7 at naiulat na nagbibinta di umano ng mga alak at sigarilyo sa mga minor de edad. Samantala sa ngayon ay sarado ang tumatayang apat na tindahan habang inaasahan rin raw na makakatanggap ang mga ito ng kaukulang multa kung sakaling magbukas. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Trabang Ray!
2: Kataka po, katropang Alison.
1: Oh, kamusta man ang panahon dyan sa bayan ng Quezon?
2: Nako, mabuti lang talaga at bumalik no yung kurente at sobrang tagal, katropang Alison. At ayun, no? Medyo pumapatak-patak yung ulan.
1: Pumapatak na naman ang ulan. Mas kababalik lang ng kurente ninyo. Oh, pag lumakas, mawawala na naman. Oh, wag naman sana. Diba? Pero balikan na natin yung balita mo. Kala ko ba dahil sa BIR, yung pala may iba pang paglabag ang binabanggit mong apat na tindahan?
2: Tama, katropang Alison. At yun, sabi niya ni Kapitan na ay kapag magbukas sila, automatic talaga ay lalaki o magkakaroon ng multa o penalty itong mga tindahan ito, katropang Alison. Kasi nga, ayon sa kanya, ilang beses na rin kasi daw talaga na nakarating no, sa ano na sa kanyang tanggapan yung itong maeksina na yun nga, yung pagbibintangan ng mga alak daw at mga sirilyo na katropang Alison sa mga minor de edad.
1: Yun, kung merong municipal ordinance, which is talaga, lagi naman yan, nabawal talaga pagbentahan ng alak at sigarilyo ang mga minor de edad, 18 years and below. Bukod doon, rehistrado ba sila sa BIR o meron bang mayor's permit ang mga tindahan na yan? Sari-sari store yan, di ba?
2: Tama-tama, katropang Alison, sari-sari store. Ayon naman dito kay Kapitan Aburot, ay meron naman daw silang mayor's permit, katropang Alison, sa LGU. Dito lang sila sumablay sa BIR, katropang Alison.
1: Oh, dahil nabibenta sila ng alak at sigarilyo, tapos binibenta pa sa mga minor de edad. So isang paglabag yun doon sa provision ba ng BIR, katropang Ray?
2: Maaari, katropang Alison, kasama na rin siguro ito, no, katropang Alison. Kasi nga, ang ating madaanan ito kanina, no, sa ating pag-ikot, ating napansin na sarado itong mga tindahan na ito at agad tayo nagkipag-coordinate no, sa ating barangay official at yung na-confirma. Kaya pala sarado ay hindi irestrado katropang Alison.
1: Oh, kailan pala simula magsara? Kanina lang ba?
2: Hindi na nabanggit ni Kapitan Aburot katropang Alison no kung kailan ito sila nagsara katropang Alison.
1: So pinapa-comply sila, magpa-rehistro muna sa VAR bago sila
2: pwede
1: magbukas.
2: Oh, tama-tama katropang Alison, ganoon talaga yung mangyayari. Oh, kailangan na mag-comply para tuloy yung hanap buhay, di ba?
1: Oo. Eh ang problema baka hindi lang sila ang merong ganyang problema. Baka marami rin diyan at baka umalma na may ang apat na yan.
2: Yan lang, katropang Alison. Pero sa ating pagkaalam ay nag-iikot naman yung ating mga official. Katropang Alison, kung kompleto talaga, no? Lalo na sa mga tindahan, katropang Alison.
1: Sige. Ano ba yan? Isang pamilya lang ba o iba-iba?
2: Iba-iba yan, katropang Alison. Kumbaga, nagre-renta lang sila, katropang Alison.
1: Pero mga taga dyan din sa Quezon.
2: Taga ito rin sa Bayan ng Quezon, katropang Alison.
1: Sige, kunin mo rin ang panig nila kung bakit ganun, ha, katropang Ray.
2: Ate rin kunin yung kanilang panig, katropang Alison. Sisikapin natin, no?
1: Sige, maraming salamat, katropang Ray.
2: Salamat, katropang Alison. Yan lang ang update sa palagi ang burnout dito sa munisipyo ng Quezon. Ray Elgaran, balik sa inyo.
1: Congrats! Tapos, umaambo na naman ngayon. Wag naman sana mawalan pa ng dali ng kuryente dyan sa Quezon, ha? Mga kabayan, mga katropa, ang balitang niyan, nagatid sa ating orasan, nagarap ng alas 4:30 na po ng hapon. Samantala, ligtas-tigdas bakuna. Umarangkada naman sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
0: Umarangkada na sa bayan ng El Nido ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA na layong dagdagan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa tigdas at tigdas hangin. Opisyal nang sinimula ng Municipal Health Office ang Supplemental Vaccination Program nitong Agosto at 10 bilang bahagi ng kampanya na maiwasan ang pagkalat ng mga measles at rubella at mga komplikasyon na maaaring idulot ng mga ito. Hinikayat naman ang mga magulang at tagapag-alaga na dalhin ang kanilang mga anak na kabilang sa target na edad sa pinakamalapit na vaccination site o makipag-ugnayan sa kanilang barangay health workers at barangay health stations para malaman ang schedule ng pagbabakuna sa kanilang lugar. Ayon sa Municipal Health Office, ligtas at libre ang bakuna at mahalaga ang pagbabakuna upang mapalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa tigdas at rubella. Nananawagan din ng health authority sa mga magulang na makiisa sa programa dahil bawat batang mababakunahan ay dagdag na hakbang tungo sa isang mas ligtas at mas malusog na komunidad. Para sa schedule at karagdagang informasyon, maaaring makipag-ugnayan sa mga BHW, barangay health stations o direkta sa Municipal Health Office ng El Nido, Palawan. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropa nga Belia. Samantala, mga kabayan, mga katropa. LGU Brooks Point naman, nagsagawa daw po ng orientation meeting. Oo, kagdali po sa Seal of Good Local Governance. Sino-sino mga nasa umating sa meeting? Alamin nga natin sa detalye ng balitang yan, mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Report. Nagpulong ang mga pinuno ng pamalambay ng Bronx Point upang pag-usapan ng paghahanda sa Seal of Good Local Governance o SGLG ngayong August 26. Ginanap ang SGLG orientation sa conference room ng sa Bitub-Tub. Pinilip na ang iljon pong patayan ng SGLG ito yung financial kalamidad, social protection, kaalusugan na negosyo, kapayahan, ayusan, kalikasan, tungko, albatan. Layunin ko rin alam ito sa munisipyo at kung saan po upang matapos ang serbisyo sa mga talaayon ng SGLG itutuloy ng
1: Katropan Dennis, hanap ko na medyo maisay sa signal, ha? Wala, halos wala natin naintindihan sa balita. Katropan Dennis, ano ba yan? Signal na naman dyan sa bahay ng Rizal? Hanggang ngayon ba naman, ganun pa rin ang sitwasyon ng inyong telecommunication dyan? Sige, hanap ko muna ng medyo maayos-ayos sa signal, Katropan Dennis, ha? Putol-putol eh. Halos hindi na rin po natin maintindihan yung mga binabanggit mo, ha? Sayang yung impormasyon na dapat malaman ng ating pong mga kababayan, especially dyan ay ng Brooks po sa lahat pong na nakikinig, ha? Matagal ng problema yung ganyang signal dyan sa bayan ng Rizal, ha? Balikan na natin si Katropang Dennis. Punta mo na natin, ha? Siya katropang IC Pakaldo. Sa kanya pong balita na ito raw pong liga ng mga barangay na nanawagan daw po ng suporta doon sa pagpasabay ito ng Magna Carta para sa mga barangay opisyal. Aming po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang IC Pakaldo.
4: Report. Nagipagdayalugo na ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas sa mga mambabata sa House of Representatives para talakay ng mga panukalang batas na direktang makakaapekto sa operasyon at kapakanan ng mga barangay. Pangunahing itinulak ng grupo ang Magna Carta for Barangay na naglalayong itaas at gawing makatarungan ang kompensasyon ng mga barangay officials at mga kawanin nito. Tinalakay rin ang mga pag-amyenda sa Local Government Code at ang nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon sa Liga, igagalang nito ang magiging desisyon ng Kongreso sa termino ng mga barangay officials. Ngunit, iginit na dapat magpatuloy ang serbisyo sa mga residente, may halalan man o wala. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, nakatid sa ating orasan, naganap na pong alas 4.35 na po ng hapon. Okay na si katropang Dennis, Engineer Moises. Kung medyo alanganin pa, sino bang nauna mo makontakt? Katropang Mike. Hindi po kasing pamunuan ng Barangay San Isidro, hindi na raw po aapila pa o sa city government para daw po pigilan yung pong demolisyon. Ato, nakatakda ba ito? Si Tropang Mike? Dennis? Sige, balikan natin si Katropang Dennis. Okay, Katropan Dennis, yung sa balita mo na nagsagawa ng orientation meeting para daw po sa Seal of Good Local Government Governance. Yun daw pong LGU Brooks Point. Katropan natin sa balita niya, Dennis Achua.
3: Report. Nagpulong ang mga pinuno ng pamalambay ng Brooks Point upang pag-usapan ang paghahanda sa Seal of Good Local Governance o SGLG ngayong August 12, 2026. Ginanap ang SGLG orientation sa conference room ng new municipal building sa Barangay Tubtub. Sinilip ng LGU 10 batayan ng SGLD. Ito ay ang financial, kalamidad, social protection, kalusugan, edukasyon, negosyo, kapayapaan, kayusan, kalikasan, turismo at kultura kasama ang kabataan. Layunin ang pagsusuri na alamin kung saan mahusay ang munisipyo at kung saan dapat magpo upang mapaganda ba ang serbisyo. Ang SGLG ay parangal ng DLG sa mga LGU na pumasa sa pamantayan ng transparency, accountability at good governance. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, yun nga, punta natin si katropang Mike. Yung pamunuan naman po ng Barangay San Isidro, hindi na raw po aapila pa sa city government para daw po mapigilan ang demolition sa tenement building. Nagpapatuloy ito. Ito yung second batch. Kasi kahapon doon sa Barangay Seaside. Seaside ba yun? Tapos kanina ata sa kanina ba o sa susunod? Ano ba talaga? Kanina siguro yung Barangay San Isidro. Sabi nga natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Mike Iscote.
5: Wala nang planong mapila pa sa city government ang pamalang barangay ng San Isidro o itong CSED. Parehas, video na lito din ako toon katropang Ali kay Kapitan Amorau. Pag-alala ko si dati to, San Isidro, di ba?
1: San Isidro, yeah. Yan dito sa may ano, sa may, yung una, baba ng HTU.
5: Nang Baywalk, nang Baywalk.
1: Baywalk, Baywalk din yung sa Seaside eh, yung pinakandulo. Yung malapit, yung malapit sa Pantalan, sa Pantalan, sa Pier pala. yan yung Seaside.
5: San Isidro ito, dito sa Bungad.
1: Okay.
5: San Isidro ito eh. May Kapitan Alan dati.
1: Yun, oo. Yan, San Isidro nga yan.
5: San Isidro. San Isidro ito. Na-confused din ako sinabi mo. Yan. Pero wala na nga plano kung mapila sa city government at pamalang barangay ng San Isidro, Puerto Prena City, kaugnay ng pagdimuli sa mga ginawang extension sa tenement building ng mga residente. Kanina sa ating pag-usap kay punong barangay Albert Amorau, hindi na raw siya makipag-ugnayan kay Mayor Bayron dahil simula pa lang daw ay alam na ng mga residente na bawal ang kanilang ginawa. Ginumpirma niya na kasi noong sila itumira ay nakasadda sa kanilang pinirmahang kasunduan ng mga ipinagbabawas sa tenement building. Kasama na dito yung paglalagay ng extension. Paliwanag ni Kapitan Amorau, nagawa ang mga extension dahil sa hindi na magkasya sa maliit na kwarto ng tenement ang nasa 2-3 pamilya. Noong una daw kasi, ay noong dilagay dyan, ay isang pamilya pala. Pero lumaki na yung mga anak at asawa na, kaya nadagdaga na ang pamilya.
1: Lumaki sa, at nagkaasawa, doon pa rin.
5: Doon pa rin.
1: Yun lang.
5: Oo. Yes. So sa ngayon, ang tanging nais lang daw nila ay mabigyan sana ng financial assistance sa mga piktado na nasa 31 pamilya. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Golden Valti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating siyan. Para sa mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike! Makamahingay sa background mo ah.
5: May ano kasi, may ginagawa tayong ano dito, yung Padak Symposium dito tayo sa Sika National High School. Kasama natin yung mga taga PS2 na nagdi-discuss ng mga about sa bullying, about sa drugs. Yung. Kaya nagkakandak tayo ng ano dito.
1: Badak meeting.
5: Hindi to, Badak Symposium, yung ating Badak, barangay sa Anti-Drug Council ay nagsagawa ng symposium ngayon sa mga grade 8 students.
1: Estudyante.
5: Mga estudyante. Kasama natin yung taga PS2, diniscuss nila yung about sa drugs at itong sa mga bullying. So para kampanya natin ito para mapaganda yung maging safe itong Sika National High School. Kasi nung nakaraang araw, doon sa eskwela sa San Jose, di ba, may nahuling marijuana. Ito yung iniingatan natin dito ngayon.
1: Yun lang. Dapat nga. Kung teacher lang mag-orient, minsan, alam mo naman, lusot sa kabilang tenga lang.
5: Oo, kaya ito, mga pulis, kung magsasalita dito, pulis. Ito nga, nagkakaroon na ng question portion at may mga kunting pa-premyo yung ating barangay kasama yung mga pulis at active itong mga grade 8. Sa bukas ay grade 9, grade 10, mga ganon.
1: Okay, kada grade isang araw.
5: Oh, ngayon hapon lang, ilang
1: oras ko naman.
5: Simula alas 3:30 kanina, simula ito. At napapasalamat tayo sa mga taga PS2 dahil masigasig yung mga kapulisan natin sa mga symposium. Nakaraan doon sila sa CPF sa isang private high school dito sa Siksikan. Mm-hmm. At ngayon dito naman sila sa Siksikan National High School. Ikotin daw nila yung mga eskwelahan katropa nga Ali.
1: Kasama naman talaga yan sa kanilang programa, katropang Mike, ano? Doon sa education information and education campaign ng PNP. Dapat nga yan, kada buwan meron talaga silang dapat na ganyan pakikipag-ugnayan sa komunidad, katropang Mike.
5: Sa aking panunungkulan bilang kagawa dito sa Siksikan, magtatatong taon na tayo, first time na ito nagkaroon ng yung
1: first
5: PNP
1: time
5: ay ganito. Sa yung PNP yung PS2. Pero tayo, meron na tayong mga initiative yung mga ibang agency naman. Pero ito kasi, ano talaga din to eh, yung initiative din ng PS2. Nakipag-collab sila sa amin, nakipag-collab sila sa pamahalang barangay ng Siksikan.
1: Oo, yun lang. Sige. Well, anyway, good luck.
5: Sana... yung barangay yung nag-fund, yung sila yung speaker.
1: Ah, sila yung resource. Oo, resource, siyempre. Oh, sila yung mas nakaka, mas malawak ang kaalaman sa pagpapaintindi ng mga provision o mga batas. Wala na sa mga kabataan, katropang Mike, ha?
5: Tama, katropang Ali. Kaya pagpasalamat tayo sa PS2
1: yan
5: ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Sige, maraming salamat, katropang Mike.
5: Sige, mula dito sa Siksika National High School. Bye, Chris Cote. Balik muna sa'yo.
1: Maraming salamat, katropang Mike Iscote. Samantala, mga kababayan, mga katropa, 15 minutos bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na yan, mga kababayan, mga katropa. Andog naman po sa ating yan, ha? Ng Santon Plaza Coffee Mix. Kape muna, kape, mga kababayan, mga katropa. Okay, magkoka-break din kami saglit ni katropa nga Moises Acosta, ha? Saglit lang po ito, mga kababayan, mga katropa. Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunang Asintado.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!
9: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
13: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
9: Supple Plus Gold.
22: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
9: The Secret of Health.
21: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
9: The secret of health.
21: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
17: Beautician Next. Marami na ang natulungan.
18: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
21: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
17: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
21: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
21: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: oras natin mga kabay mga tropa, 4 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. At ang oras naman na iyan mga kabay mga tropa, handog naman po sa inyo ng Sess the Pain Capsule. Sess the Pain Capsule para sa ating mga kabay mga tropa na nakararanas ng matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at pananakit dahil sa trangkaso. Trangkaso ka ba, katropa? Masakit ba ang ulo mo? Masakit ba ang katawan mo? Mag-assess the pain capsule ka, katropa, ha? Para makabalik ka sa iyong normal na galawan. Lalong-lalo na sa ating pumakabay mga katropa dyan na meron pong sinatawag na ikaw ang ikaw yung breadwinner. Kailangan mong kumayon para sa pamilya. Sayang di ba ang araw kapag absent dahil sa sakit ng ulo, sakit ng katawan or trangkaso. Kaya assess the pain muna yan katropa, ha? Assess the pain, mabibili na rin sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Oh. Kaya pala hindi nasagot. Tawag lang mamaya ulit. Sige, balikan muna natin yung ating pong mga kasamahang mga field reporters. Puntahan natin si Katropang Ray sa kanyang balita na yung daw pong mga tupad beneficiary dyan sa bayan ng Quezon, Palawan. Sumalang daw. Sumalang talaga? Sa paggawa or sa banana chips making. Livelihood. Ayos yan. Itali na balita niyan kay Katropang Ray Elgaran.
1: Sumalang sa banana chips making training ang mga beneficiaryo ng tupad sa Quezon, Palawan na kung saan ang nasabing programa ay pinangunahan ng Feso Quezon na inilunsad sa nasabing tanggapan kamakailan habang ayon sa datos tumatayang nasa 13 mga beneficiaryo mula sa mga barangay na siyang nasasakupan ng bayan ang lumahok para sa pagproseso, pagluto, pakiging at pagkakaroon ng isang simpleng pagninegosyo na banana chips. Samantala ang layunin raw nito ay makapagbigay ng kakayahan at magkaroon ng livelihood opportunities upang matuto ang bawat isang beneficiaryo sa mga praktikal na kasanayan na maaaring maging dagdag kabuhayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sista Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sista Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Okay na yan. Mga kabayan, mga katropa, bukod sa kayo po ay natulungan na sa pamamagitan ng tupad, natulungan pa kayo para magkaroon kayo ng inyong livelihood program kung pwede nyong gawing pangkabuhayan o dagdag kita. Kung marami naman talaga kayong saging, especially, ha? Yan sa bayan ng Quezon, dami din mga saging dyan. Saba! Yan man yung ginagawang banana chip. Uy, masustansya na. Pwede nyo pang gawing pagkakakitaan. Pwede nyo sa mga eskwelahan o sa mga kantin. Diba? O po pwede yan. So, good luck! Oo, sana ma-achieve. O yung pong pinakalayunin, ha? Anong banana chips making na yan. Samantala, City Agriculture Office sinimula naman ang buuhin yun daw pong samahan ng mga mangingisda sa Barangay Siksikan. Oy! Marami na ba ang nagpamembro? Alamin po natin sa balita ni Katropang Mikey Scotte.
2: Formal na nga sinimula ng City Agriculture Office ang pagbuos ng samahan ng mangingisda sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City ngayong hapon. Isinigaw ang muna ang pagpulong ngayong hapon kasama ang lokal na mangingisda upang talakayin ang mga layunin, patakaraan at mga benepisyo ng pagkakaroon ng organisadong samahan. Kabilang sa dumalo at sa pagpulong, si Barangay Kagawa Jonathan Soto, ang chairman ng Committee on Agriculture, Kagawa Dre Dolompines at ang iyong lingkod, at si Crisel Salazar ng City Agriculture's Office, kung saan itiniskas niya na yung layunin daw na mapag-isa ang mga mangingisda, maiparating ang kanilang mga pangailangan sa mga ahensya ng pamahalaan at makatulong sa pagpapalago at pagpapanatili ng makabuhayan ng mga membro Inaasahan naman may gintaan ang pagbuo ng samahan upang mas mapalakas ang populasyon ng mga maing isda sa barangay Siksikan at mas madali nilang mayugnay ang kanilang mga pangailangan sa mga programa ng pamahalang palungsod. Sa ngayon, ipoproseso na ang pagpaparehistro sa tanggapan naman ng dole. At medyo hiwalay lang ito, bali magiging dalawang grupo ito katropang ali. Mm. Ang sabi ng City Agriculture, yung dito sa may Puruknara, at sa susunod na linggo, bubuhin naman yung doon sa ano sa Golden Valley yung mga taga
0: Kawat
2: Kalinga. Mm. O doon sa ano sa Jiki.
0: Mm.
2: O sa Jiki. At irerehistro ito sa Dole. Ang maliwanag ng City Agriculture kasi pagka yung ang nakatutok sila ngayon, yung gobyerno nakatutok sa mga samahan ng mga maing isda kapag merong ayuda, meron silang mga proyekto pati sa galing sa PIPAR sa mga grupo sa mga asosasyon nila ito mas ibinibigay kaysa sa mga individual.
0: Oh.
2: O kaya na hinihikayat nila na magpa-membro o kaya gumawa ng talagang organized yung registered na grupo kasi may samahan yung mga maing isda dito pero hindi pa rehistrado.
0: Oh.
2: So ngayon nagkaroon muli ng eleksyon at ito na nga ipaparehistro na sa Dole at ang gagawa niyan ay ang City Agriculture's Office.
0: Yun. At sana lahat makapasok na rin sa RSBSA na yan. Tropang Mike.
2: Yun ang isa pa.
0: Oh, kasi kapag once na registered ka sa ilalim ng RSBSA ng mga agriculture office kahit sa munisipyo, matik na. Oo, ay kay legit na membro ng samahan ng mga mangingisda, Tropang Mike.
2: Or
0: magsasaka. Oo, kasama yan eh. Ang dalawang yan.
2: Tama yun. Mm-hmm. So kaya nga ito, matagal na panahon na may samahan pero hindi rehistrado. Kaya nire-rehistro na.
0: Yan. Oo. Para legal.
2: Legal. Oo. Legal. Oo.
0: At para makatanggap din ng mga ayuda.
2: Oo. Meron daw silang parang nakuhang fund galing sa national.
0: Mm.
2: Doon nila inilagay sa ibang barangay kasi nga rehistrado yung ano na yun. So, sabi ko, sayang, no? Registered na, baka dito na punta.
0: Yeah. Baka, anyway, baka may mga, sa may mga susunod pa naman, di ba?
2: Oh, kaya ito na nga, nag-move na. Actually, nakaraan pa natin ito sa simulan, pero hindi pa talaga na. Nagawa natin yung bylaws. Pero kanina, merong dala-dala ding bylaws yung taga City Agriculture's Office. So,
0: Pwede,
2: dala tayo gagayahan.
0: Na pwedeng guide, pwedeng guide. Maging giya. Oo.
2: At ang pangalan noon na gagayahan ay from Bangkaw, Bangkaw.
0: From Bangkaw, Bangkaw pa.
2: Oh, wala kang kagawa, Gerald. Talaga. So, ayos. Ito, gayahin na natin ito. Kala kagawa, Gerald.
0: Yan.
2: Hindi naman masama mang gaya.
0: Oo.
2: Dagdagan lang natin.
0: Dagdagan lang, oo. Ang importante dyan ay maging legit.
2: Yun.
0: Yan. Para...
2: Sa susunod na Webes, pupunta naman kami kasama si Tag.

0: Idol nga naman, mahirap.
1: Mahirap yun.
0: Oo. Oo, mahirap yun. Kaya doon sa mga kabayan natin, hindi lang to mangingista, katropami, yung mga magsasaka, ganun din yan, ha? Dapat makapagparehistro na po kayo, ha? Sa ating pong City Agriculture Office, sa RSPSA na yan para... pag may mga ayuda, hindi na po kayo
1: mabibigay. Okay, magpamimbro sila doon sa legit sa registered na asosyasyon.
0: Yan, oo. Fisher Porks or Farmers. Sige. Ikaw.
1: Okay, yan muna.
0: Saan ka magpamimbro? Saan ka magpamimbro? Mangingisda or doon sa magsasaka?
1: Eh, hindi tayo qualified kasi sa barangay Kagao doon.
0: Hindi po pwede.
1: Unless, na kung manging ista rin siguro kasi sa bagay manging ista, wala na kasi taga-tinda lang ako ng ista
0: taga-tinda ka na lang
1: taga-tinda lang ako ng ista dati
0: Vendor...
1: wala na kasi yung Petromax na lang yung natira sa akin
0: wala na yung bangka
1: wala nang bangkat Petromax saka pana na lang
0: yun lang hindi ka matatawag na manging ista pag wala kang bangka
1: kaya nga
0: Sibala, sige magsasaka na lang.
1: Oo, pwede rin. Sakahin ko muna yung ulupa ko sa paso.
0: Yan. Oo. Malapad-lapad ang lupa sa paso.
1: Yan.
0: Sige, maraming salamat.
1: Oo, kasi tinatawag na ako. Kailangan na daw mag-speech muna doon. Sige. Harap na mga bata. Mahalipan muna. Maraming salamat. Balik sa'yo.
0: Katropang bahay kay Scotte, mga kabayan, mga katropa, o doon sa mga mangingisda, mga individual, mga mangingisda na hindi pa ho nakapagpa-membro sa mga legit na mga Fisher Folks sa association. Membro na kayo para makatikim din kayo ng ayuda mula sa gobyerno, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan natin si katropang Dennis Chua, samahan naman ng mga solo parents sa barangay Punta Baja, Rizal. Ay, nabigyan daw po ng kabuhayan. Oo, mula daw po sa Pinoy Workers Party List. Ano kaya yan? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: At ang bumbahay na binagkan ngayong araw ng ice making production, isang proyektong pangkabuhayan para sa mga solo parents sa Purok Base, Barangay Punta Baja sa Rizal, Palawan. Ang proyekto ay atin ng Pinay Workers Party List sa tulong ng DSWD. Ang pasilidad ay gumagamit ng solar energy upang makapag-produce ng yelo. Inasang malaking tulong ito para sa mga mangingisda at negosyante sa lugar dahil mas magiging abot kaya at tuloy-tuloy ang supply nito. Dumalo at nagbigay naman ng suporta at pagbubukas sa mga opisyal ang kinatawan mula sa LGU, DSWD at Pinay Workers Party List. Labos din ang pasasalamat ng LGU sa Pinay Workers Party List at DSWD dahil sa proyektong nagbigay ng oportunidad at kabuhayan para sa mga kababaihan niya. Sa pamamagitan ng proyekto ito, mas mapapalakas ang kabuhayan at ekonomiya, hindi lang sa barangay Punta Baja, kundi pati na rin sa mga kalapit na komunidad. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropan Dennis, Ice Making. Ganda yan, di ba? Nga naman, pag may mga, lalo na sa mga malalayong mga barabarangay sa mga munimunisipyo, iba yung mga produkto nila na nangangailangan ng pagpre-preserba sa pamamagitan ng refrigerator. Diba? Wala kasi tila, di ba? Ice ang resolusyon. Lalo po yung mga mangingisda, yung mga pumapalaot. Kailangan nila ng ice para ma-preserve yung kanilang mga huling isda. Iba pa ang mga ginagamitan ng ice, siyempre, pampalamig, pag medyo mainit ang panahon. Iba pang negosyo. Yan, ako, tama-tama yan. Yan ang ano doon, ma-survive. Matuloy-tuloy. Limitado namang pagpapalaot sa bayan ng El Nido at Taytay at ilang water activity suspendido pa rin. Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
3: Limitado muna ang pagpapalaot ng mga bangka sa bayan ng El Nido at Taytay, Palawan kasunod ng ipinapatupad na temporary suspension ng Philippine Coast Guard dahil sa masamang lagay ng panahon. Batay sa Sea Travel Advisory No. 9 ng Coast Guard Station Northern Palawan, pansamantalang sinuspindi ang lahat ng mga biyahe ng sasakyang dagat at watercraft na may gross tonnage na 3GT pababa sa western seaboard ng El Nido at Taytay. Ito ay dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat na patuloy na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot ng hindi hindi magandang kondisyon ng panahon sa karagatan. Kasabay nito, mahigpit ding pinapayuhan ang mga turista

0: Isda boat operators at iba pang nasa baybayin na iwasan muna ang island hopping at iba pang sea-related activities hanggang sa bumuti ang kondisyon ng panahon at karagatan. Ayon sa Coast Guard, mananatili ang suspensyon hanggang sa magkaroon ng abiso ng ligtas na muling maglayag, kaya pinayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather advisory mula sa PAGASA at Philippine Coast Guard. Hinikayat din ng lahat ng mga vessel owners, operators at boatmasters na mahigpit na sumunod sa mga umiiral na lituntunin para maiwasan ang anumang insidente sa karagatan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa mas malinaw na paningin. Uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Iloilo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia! Samantala, onse minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, hanging bridge sa Purok 5, Inagawan Sub, inuumpisahan na upang mapakinabangan ng mga residente doon. Katropa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
2: Inuumpisahan ng itayo ang hanging bridge sa Brook 5 sa barangay Inagawan Sub sa pagbabayanihan pa rin ng mga residente sa lugar. Matatanda ang una nang nag-viral sa post ng isa sa mga residente ng Inagawan Sub ang pahirapang pagsasakay sa kabaong para lamang maihatid sa kanyang huling hantungan kung saan kinakailangang isakay sa balsa. Liban pa rito, maraming beses na ding naging mapanganib para sa mga estudyante ang pagsakay sa balsa kapag tumataas ang tubig sa ilog. Kaya naman sa tulong ng XFM Palawan ni Congressman Hale Acosta Jr. at iba pang private sectors ay unti-unti nang nasisimulan ang hanging bridge na nagagamit o magagamit na ng mga residente. Sa ngayon ay tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ng mga ito sa lugar para mapabilis na matapos at mapakinabangan ng lahat para sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Yan ang balitang atin sa atin ng premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Ka Dasho, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Girly. At syempre sa lahat ng ating pumakasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ganoon din ang Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Ay handog naman po o mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Alas 5:15 na po ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon
5: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
10: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
14: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
22: Ah!
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suking butika.
22: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time, mga katropa, mga kababayan. Ganap na po ang 23 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Mambo na! Wala ako dun na. Bigla ako dun na. Balik tayo, mga kabay, mga tropa, sa ating pong palatunto na kasintado na ngayon pong hapon ng Webes. Kasi nakatitig ako dun sa labas. Umaambon na. Teka lang, okay, maganda nga po muna kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, the Santino family dyan sa Barangay Bangko Bangkaw. Kay Tay Alon, may kay Naijo Santino, ha? Katropang Dan Sanderson. Manong Ding Estrella, magandang hapon na raw. Maulan na raw, maulan, no? Maambon na raw. Ingat-ingat sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? O, samantala, mga kabayan, ako, umaambon na naman, tapos may kasamang hangin. Ano pang ina-expect nung ilan natin, mga kabayan? Dating po sa serbisyo ng palay ko. Mga iba nagangamba, baka na naman bigla mawala ng daloy ng kuryente. Pinag-uusapan, mainit ngayon, mga kabayan, mga tropa, ang sitwasyon ng palay ko. Yung city government, hindi na in-endorse yung Committee on Energy. Hindi na binigyan ng endorsement ang palay ko. Ang provincial panlalawigan, may pinag-iisipan pa ng ilang miyembro. Kung bibigyan ba, papaboran ba yung kanila pong hinihiling solusyon para makakapag-renew sila. Pero yung isa po nating board member dyan sa First District, meron po kasing kahilingan sa ating pong gobernador, Gov. Amy Alvarez, para humingi ng tulong sa National Electrification Administration na magdagdag ng isang kooperatiba, especially sa bahaging norte ng ating pong lalawigan ng Palawan, kung hindi po sakop ng Biselco, ha? Ito raw po ay para doon nga sa magkaroon ng mas maayos na serbisyo ng kuryente. Yan po ang panukala at kahilingan nitong si board member Winston Arsaga, ha? At kaugnay niya, mga kabayan, mga katropa, hingin na natin yung iba pang detalye. Yan pong kahilingan na yan ni board member Winston Arsaga. Nasa kabilang linya na po si board Wings. Board Winston, magandang hapon po. Si katropang Alison Salvatos.
1: Alison, magandang hapon. Magandang hapon, Alison.
0: Apo,
1: magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig.
0: Yan, opo. Board, medyo yung pong inyong pong resolusyon, kahilingan na yan, na magkaroon ng isa pang kooperatiba dyan sa bahaging norte ng ating lalawigan na magpapatakbo ng daloy ng kuryente. Ano po ba ang pinakang buod nito, Board Winston?
1: Well, definitely, kami sa norte, hindi na kami satisfied sa serbisyo ng palay ko.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman, walang continuity. Hindi sigurado na darating ang kuryente. Then marami kami mga barangays na hindi
0: wala pa
1: na wala pa. Mm-hmm. Dapat isa sa mission nila yan.
0: Mm-hmm.
1: So napakalaki ng Palawan para i-handle na isang cooperative.
0: Yun.
1: Kaya itong resolution ko is for Gobami to create a group na mag-aaral. Pag-aralan muna namin. Yung siyempre mayroong financial feasibility na gagawin dyan.
0: Mm-hmm.
1: Technical feasibility, mm-hmm, operational, at maraming aspeto. At dito, magkipagturuan tayo sa NEA para maging maganda ang ating gagawin pag-aaral. And then once na ready na yan, pag-organize na isang kooperatiba,
0: mm-hmm,
1: in accordance with the provisions ng ating cooperative development code natin dito sa ating bansa. So hopefully, kung hindi po natin sisimulan yan, baka matagal pa yan. So we have to start early now para na sa ganun ay mapunuan yung pangangailangan sa norte.
0: Iyan.
1: Malalaki mga bayan namin,
0: mm-hmm,
1: kahit pa yung Lido Ross, malalaki yan. Then of course, yung mga islands natin, except yung those covered by Biselco, Coron, Busuanga, Linapakan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito po, ito mo, binaisang rin.
0: Board?
1: Yes.
0: Board, doon sa inyo pong, sabi nga natin, inyo pong distrito, Roas pa lang, mukhang marami pa pong barangay dyan sa Roas, ang wala pang direkteng linya ng kurente mula sa palay ko. Paki-redial lang ulit si Board Winston. Medyo nasa biyahe ate sila, eh. Nasa biyahe. Meron pong importanteng lakad si Board Winston Arsaga. Pero ito, maganda po yung pong layunin, ano? Kung sakasakali nga lang. Dahil nga po, sabi nga nila, andyan sa first this week ng Lalawigan ng Palawan, hindi talaga kakayanin ang isang kooperatiba ang buong Lalawigan ng Palawan. Sa pag mamanage, pag-distribute ng kuryente. Board, doon nga po sa inyo pong resolusyon, ito ba may kasagutan na si Gov. Ami para matulungan tayo? Board? Engineer, Mois pa, ano lang muna, mobile para sila. Mobile sila, Board Winston Arsaga. Board? Mobile pa ba, mobile ka ba ngayon, Board? Medyo choppy-choppy na. Mga kabayan, mga katropa. Ito, mainit kasi yung usapin, ha, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito, naku-question nga, nung doon pong unang humarap. Pamunuan po ng palay ko doon sa sanggunian ng Palalawigan. Isa na sa mga nire-reklamo nga ng ating pong mga board member. Yung pong mandato ng palay ko doon sa pagpapailaw sa mga bawat sulok ng mga barabarangay. Matila, di man o, hindi pa nga po kumpleto. Hindi pa naaayos. Sabi naman ng palay ko, yan po ay mga nasa programa na raw nila. Sa mga susunod, kung sakasakali nga pong ma-renew ang kanila pong prangkisa, mga kabayan, mga katropa, yun lang yung masaklap doon. Nawala na, nasa biyahe talaga. Sabi mo kay Board, kung hindi makakahabol, siguro bukas uli, uulitan natin siya, ha? At is ito, mga kabayan, mga katropa, naumpisahan na ni Board Winston Arsaga. Doon nga, sabi niya, sa kanila, sa sanggunang Panalawigan. Ano pa yung mga nasa First District, ito na yung pinakareklamo ng mga kababayan nila. Mga kabayan, mga katropa, na hindi pa ho nakakararamdam, nakakaranas ng serbisyo ng kuryente. So, pag ganito ang merong ibang kooperatiba na siguro magiging distributor, baka sakali ay tumino. Yan daw pong serbisyo ng kuryente. Ngayon pala, dapat natanong natin, kung may ibang kooperatiba, open din ba sila doon sa mga bago rin pong mga power provider? Or same pa rin dito? Kasi pag dito pa rin, sa mga power provider ngayon dito. Kasi kung kooperatiba lang, wala pong mga bagong player ng power, mga power producer, o mga makina, kumpanya na may mga makina na maglilika ng kuryente, sasapat ba? Diba? Yun din kasi ang tanong, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero ang sanggunian ng Palalawigan na Bandaw po ay open, ha? Doon sa mga pag-aaral magkaroon na po ng mga bagong makabagong o paraan ng paggagawa ng kuryente. Mga renewable energy. Mga pag-aaral, marami na po yan. Mga grupo o mga kumpanya na, mga investor na, yung pong nagsasagwa ng araw po ng mga pag-aaral. Mga kabayan, mga katropa. Harinawa! Ito nga pong ano ni Board Winston, matugunan ng NEA. Mga kabayan, mga katropa. 32 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Choppy na si Board, bumibiyahe ito sila Board Winston ngayon. Mga kabayan, mga katropa. Sige, 32 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. Wala pa ba yung isa? Sa loob pa rin. Ito, dyan sa bahaging sur. Kaya ng Nara. May usapin dyan, ha? Meron na raw lumabas. May lumabas na raw na suspension order. Okay, Mayor Danao mula sa Ombudsman. Eh, meron tayong kinokontak mga kabayan, mga tropa. Medyo busy lang. Si Mayor din ako, kinontak din po natin. Kaya lang nasa biyahe. Ngayon naman ang kanyang pong busy mayor ay nasa isang conference naman po ng mga busy mayor. Mayroon pong conference na sinasagawa. Mayroon pong mga vice mayors. At hindi pa po natin medyo na ano pa, ha? Naku-confirm ito. Pero yung ugong-ugong ngayon, ha? Mga kabayan, mga katropa. At tatlong buwan daw. Tapos without pay. Ang sinasabi. Na suspension kay Mayor Gerandi Danaw. Naku naman. Oh, nakaraang linggo lang ata. Nakaraang linggo. Meron to kasing sinampang reklamo kay Mayor Gerandi Danaw sa ombudsman. Isa pong individual mula dyan sa bayan ng Nara. Ito na ba yun ang kasagutan? Nais lang po natin kumpirmahin niya, mga kabayan, mga tropa, ha? Tabay lang tayo dahil yung pong isang tao na ating pong tatawagan, medyo busy din sa mga oras na ito, ha? At ito yung sinasabi na petitioner, mga kabayan, mga tropa, ha? Medyo ano po, nasa busy rin pong sitwasyon ngayon yung ating pong mga tinatawagan. Sama ng signal kasi ni Board Winston, mga kabayan, mga tropa, ha? Dahil nga po ito, medyo dala rin ng panahon, umaambon. Eh, pag ganito ang maambo, tapos kagaling mo ng trabaho, diba, mga kabayan, mga tropa? Ang sarap! Ang sarap magbabad! Sa inyo mga pahinga, ha, diba? Sabay kape! Kape, kape, kape! Mag-Santon Plus Coffee Mix muna tayo, mga kabayan, mga tropa, ha? Santon Plus Coffee Mix! Gawa po sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Non-caffeinated ito. Mainam ito sa mga kababayan natin dyan na meron po mataas sa uric acid level sa katawan. Ha? Iwas sakit na. Oo, healthy pa. Yan yung ating Santon Plaza Coffee Mix. Nakapag-coffee ka na, ginagamot ka pa. Ha? Available sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Isais minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Yung ating pati yung signal lang ating ng ating wifi dito, no, pauntul-untul din, no? Alas di ko na mabuksan yung ating pong mga mensahe. Bakit kaya? Why? Oh, why? Naghang na. Natuluyan na. Ganun din ba sa inyo, mga kabayan, mga katropa? O sa mga internet dyan? Bumagal si, ano, si PLDD. Oo, bumagal nga, oh. Alas, di ko na mabuksan yung, ano, di ko na mabuksan yung ating messenger. Loading. Naglo-loading siya, mga kabayan, mga katropa. So, hindi pa rin nagre-reply, katropang noong. Sige, alang-alang na talaga. Pero kanina sumagot na kaya lang busy lang daw, ano? Ito yung binabanggit sa impormasyon, mga kabayan, mga tropa. Naglabas na po ng kautusan yung pong ang Office of the Ombudsman. na sinususpende. Sinususpende na si Nara Mayor Hirandi Danau. Tatlong buwan. Nawala daw pong sweldo without pay, kumbaga. Ang mga kabayan makatropa dahil daw po sa reklamong inihain laban kay Mayor Hirandi Danau na grave misconduct. Ito po ay may kinalaman daw po sa naging kogday na rin sa isang under oath affidavit ng naturang pong alkalde. Affidavit po. Mga kabayan makatro. Hindi lang po na klaro ni Mayor kung saan sa bumiyahe. Sabi niya kasi nasa biyahe ako. Salamat. So hindi na po kami nagpatuloy pang ulitin si Mayor Danau. Ha? Hindi po natin mahihahabol itong mga kabayan makatropa. Bukas ang umagaan, tabayan na po niyan. Sa iba pang mga programa dito lang sa XFM Palawan. Mga kabayan makatropa, 40 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Saglit lang, magbabalik pa rin po ang ating pabaladuntunang exciting tuloy. Hirap talaga ho. Mga kabayan makatropa, ha? Asintado! Opo, mga kabayan makatropa. Saglit lang, saglit lang.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
14: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Farenas Pharmacy.
20: Mga katropa, excited!

0: ating mga kabayan, mga tropa, ay gerap na po ang 12 minutos bago po ang alas 6 ng gabay. O mga kabayan, mga tropa, yung sa mga area kung saan nakakaranas po ngayon ng pag-ulan, Ambon. Katanong, may bagyo ba kasi may kasamang paghihip ng hangin? Base po dito sa huling pinakahuling weather update o bulletin ng pag-asa mga kabayan, mga tropa, as of 4 PM ngayon, August 13, 2026, yung pong Mimaropa kasama na po ang Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Camarines Norte, Aklan, Antica at Capiz. Pare-pareho po tayo nakakaranas ngayon ng tinatawag na Southwest Monsoon. O hanging habagat na may dala nga pong pagbuhos ng ulan. Mga pagbuhos, kalat-kalat na pagbuhos ng ulan, ha? Maulap na papawarin talaga ang ating pong panahon ngayon, mga kabayan, mga katropa. At yun ngang kalat-kalat na pagbuhos ng ulan na may mga kasama rin daw pong mga pagkulog at pagkidlat. Ha? Doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, may mga pag-iingat ang ating pong NDRRMC. Ito naka-receive na ng flash flood alert. Sa cellphone ko naka-receive ako. Mga taga Mimaropa, Calabarzon, yung mga binanggit nating mga lugar mga kabayan, mga katropa, including Metro Manila. Ha? Papatuloy daw po yan mga kabayan, mga katropa. Samantala, magiging taya naman po ng lagay po ng dagat sa ating pong mga manging isda, ang Northern Luzon, Western section ng Northern Luzon ay may kakaranas daw po ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Yung alon po, maaari pong tumaas daw po mula sa 2.1 hanggang 2.8 metro. So, mataas po yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Sa nanalabing bahagi ng Luzon, katamtaman hanggang mahina hanggang sa mga katamtamang pag-alon. Naaabot naman sa 2.5 meters, mga kabayan, mga tropa. Kaya doon sa ating pong mga kababayan, mga mangingisda, nananatili pa rin po yung pong mga sea travel advisory, ha, ng ating pong Philippine Coast Guard. Be cautious muna mga kabayan, mga tropa. Safety first natin, karamihan sa ating po mga kabayan, mga tropa, ang mga mangingisda. Talaga nakikipagsapalaran pag ganitong may sama ng panahon. Ha? Sama ng panahon na dulot ng habagat. Pero may paalala, yung ating po mga otoridad, ha? Mas mainom mo ng pakinggan, sundin, para po sa kaligtasan ninyo mga kabayan, mga tropa. Ha? Southwest Monsoon. Habagat po yan. Wala tayong bagyo, ha, mga kabayan, mga tropa. Habagat po yan. Kaya na informasyon lang para sa ating mga kabayan, mga tropa, na nagtatanong. Dito sa atin, makakaranas lang ng medyo malakas-lakas sa buhos sa ulan. Tapos may hangin. Natanong kagad, may bagyo? Wala po tayong bagyo, ha? Yan po ay Southwest Monsoon or habagat, mga kababayan, mga katropa, ha? Hindi na talaga nakaabol yung ating pong isang tinatawagan. Pati si Board Winston medyo choppy na. Bali po, mga kabayan, mga tropa. Sa araw na bukas, ang tabayanan po ninyo, ha? Itong mga update sa mga binanggit po nating mga balita kanina lang. Ako, abay, kinakailangan na po namin magpaalam ni Engineer Moises Acosta sa ating pong palatuntunan ngayong Huwebes ng hapon. Asintado. Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunawa rin ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ina pong nakasama, ang ina pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Nag-iiwan na po kami sa inyo ng isang magandang, maganda at maambong gabi, Pilipinas.
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Girlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, nalaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
11: Si Erichelle S.M. Roldan, taga-barangay 3 Plus, Palawan. Ang iniinta ko po is yung may bukod po ako dito sa breast. Hindi po ako masyadong makatulog kasi ano po, kumikirot na po siya. Kumikirot po siya sa mga sakit. Namumula po siya na sobrang katig po. At pa-check up ko po dito after 1 week po. Pag-inom ko po ng gamot, bali ano nga po pala siya, nang isang gabi lang po kumutok na po yung bukoy mo po. Kaya ngayon po unti-unti na rin po siyang gumagaling. Sa mga may mga sakit po, kailangan po na magpa-check up po. Magpatingin po kaagad para magamot po kaagad yung mga sakit.

0: From Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Hello, good evening po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa ating mga tugasubaybay sa buong Palawan. Welcome po sa lahat ng ating mga katropa dyan, ano? Tambay lamang po kayo para marami po tayong matutunan at welcome po ulit sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama nyo po ngayon sa loob ng maikling panahon lamang. At syempre, bago po magsimula ang lahat ng ating talakayan, sa lahat po ng nais magpadala ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman dyan. At syempre, sa programang ito, sama-sama po natin na alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasamang ating wellness consultant sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
3: Magandang gabi sa iyo din, Tropang Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa.
2: Yes.
3: Nawa ay nasa magandang kalusugan sila ngayon.
2: Yes. So, Doc, ano po ang ating magiging topic sa gabing ito?
3: Ating pag-uusapan ngayon, Katropang Cynthia.
2: Yes.
3: Na karamdaman sa gabing ito. Itong tungkol sa stroke.
2: Stroke? So ano, Doc? Bakit nagkaka-stroke yung tao? Or ano yung mga sanhi?
3: Itong stroke, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag din na brain attack.
2: Yes.
3: No, kasi pag hindi na maganda yung daloy ng dugo papunta sa utak dahil barado, ay talagang magkakaroon ng abnormality sa katawan. Mm. Hindi magalaw. Kasi itong stroke, Katropang Cynthia, nangyayari kapag naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa bahagi ng utak. Dahil dito, kulang ang oxygen at nutrients na

0: Na klase na stroke.
1: Yes.
0: Ito is ischemic stroke katropang Cynthia, 80 to 85%. Mm-hmm. Yung dahilan nito is barado. May part sa brain na nagkakaroon ng bara. Okay. Kaya ang mangyari, na-stroke yung tao.
1: So hindi nakakadali, yes, ng maganda yung dugo.
0: Napuputol, no? Yung supply ng dugo.
1: Yes.
0: Dahil sa bara. Mm-hmm. At yung bumabara din sa ugat sa otak,
1: mm-hmm,
0: ay pwedeng cholesterol pag mataas yung cholesterol.
1: Ayun.
0: Pwede ding blood clot. Nagkakaroon ng blood clot.
1: Na namumuo yung dugo. Yes, mga katropa. Yung blood clot is yung namumuo yung dugo sa daluyan, no?
0: Yes. Pupunta sa brain, magkaroon ng blockage, kaya magkaroon ng stroke, katropang Cynthia.
1: Okay.
0: At meron ding 15% dahil hindi lahat ng stroke is caused by blockage.
1: Oo.
0: May stroke din na walang bara.
1: So,
0: no?
1: Paano yun?
0: Mangyari yan, katropang Cynthia, yung tinatawag nila niya aneurysm.
1: Aneurysm. So, ano yung aneurysm? Kasi ano yan eh, talagang maraming nangyari niyan sa social media na nakikita natin, mga katropa. So, ano nga pala, Dok, yung aneurysm?
0: Yung aneurysm, yan yung namamagang maliliit na ugat sa utak na pagpuputok yan, katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: ay talagang magkukos talaga ng stroke sa tao.
1: Talagang agara,
0: yes,
1: no?
0: Yes. Pwede ding yung sobrang hina na yung brain nerve, kaya magkakaroon ng pamamaga o ding puputok.
1: Oo.
0: Kaya magkakaroon ng stroke. Kaya hindi lahat ng stroke, katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: is may bara.
1: Yes. May... So, alin, Dok, yung mas delikado niyan?
0: Ah, itong delikado, katropang Cynthia, itong tinatawag na ischemic stroke kasi...
1: Yung barado.
0: Yes, yung barado. Kasi 88% yung dahilan ng stroke na yan, yung bara.
1: Okay.
0: Kaya yung ganitong problema sa ischemic stroke, pag mataas yung sugar, pwede kang stroke, may sakit sa puso,
1: mm-mm,
0: paninigarilyo, at saka high blood pressure. Isa yun sa mga dahilan. Na nagkakaroon ng stroke.
1: Ayan. So, grabe nun. Delikado pala, Dok, din yung mga ganyang problem.
0: Yes, kaya mostly nangyari yan pag nagkakaroon ng mga high blood.
1: Pag mataas ang ano nila, dugo.
0: Pressure ng dugo.
1: Yes.
0: Kasi malakas yung pressure ng dugo niyan sa maliliit na ugat sa utak.
1: Mm-mm.
0: Kaya kung mahina yung mga maliliit na ugat sa utak or humihina yung circulation, talagang magsasuffer talaga ng stroke yung tao. Kaya dapat yan yung mga i-control, katropang Cynthia, no?
1: Yung para cholesterol, delikado rin yun, Dok, kapag tumaas.
0: Delikado din yan. Isa din yan sa magbablock ng circulation ng dugo sa brain.
1: Okay.
0: Yung diabetes, sakit sa puso,
1: mm-mm,
0: high blood pressure, mataas ang cholesterol, panigirilyo, nakaka-trigger din yan sa stroke.
1: Ayan. Kasi may yung possibility magka-stroke.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kasi yung sigirilyo, may effect yan sa katawan. Pinapataas din niya yung presyon ng dugo.
1: Yes.
0: Then, yung nicotine niyan, pwedeng magbara din sa daanan ng dugo. Kaya isa din yan sa mag-trigger, magpalala ng stroke. O pwede kang ma-stroke. At meron naman tayong tinatawag na hemorrhagic stroke, katropang Cynthia. Ito naman yung panghihina ng mga blood vessel.
1: Oh.
0: No? Yung aneurysm din. Ito yung klase na na-stroke yung tao na walang bara yung maliliit na ugat sa kanilang brain.
1: Walang bara?
0: Walang bara.
1: Okay.
0: Kaya sa mga ganitong problema din, dahil yan sa napabayaan, no? Hindi nagkocontrol yung presyon ng dugo.
1: Oh.
0: Isa yan sa dahilan na puputok yung maliliit na ugat sa otak.
1: Yes. So ano pa, Dok? May mga iba pa bang sanhi?
0: At yung mga risk factor naman dito na pwede kang magkakaroon ng ganito, katropang Cynthia, binabanggit na natin, no, yung high blood pressure, yung diabetes, mataas na cholesterol, obesity, sakit sa puso, panigirilyo, at saka yung pag-iinom ng mga alak.
1: No? Yung alak talaga.
0: Isa din yan sa nakaka-trigger, no? Na pwede kang ma-stroke. High blood ka pa, nagiinom ka pa ng mga alak, mas risk ka sa ganitong pangyayari.
1: Sa stroke.
0: Sa stroke. At paano natin maiwasan, katropang Cynthia, itong ganitong klaseng karamdaman?
1: Oo. Paano nga ba ayan, mga katropa, no? So ito yung pakikinggan natin na maigi kung paano maiwasan yung pagkakaroon ng stroke.
0: Yes, kasi ayun,
1: lalo na ngayon, Dok, mainit eh.
0: Yes,
1: may epekto ba din ba yung panahon na sobrang init?
0: Yes, mas malapit sa stroke yung tao pag sobrang init yung panahon.
1: Oo, ayun.
0: Kasi yung presyon ng dugo niyan tataas din eh. At isa sa mga advice natin, katropang Cynthia, para makaiwas,
1: yes,
0: kontrolin talaga yung BP at saka sugar.
1: BP.
0: Oo,
1: ayan,
0: kung mataas yung sugar mo, dapat kontrolin mo yun. No?
1: Oo.
0: Kasi pag sobrang taas din ng sugar sa dugo, pwede ka ma-stroke.
1: Yes.
0: At pabayaan mo din yung pagtaas ng BP, ay pwede ka ding ma-stroke.
1: Mm-hmm.
0: At siyempre, dietary, yung change lifestyle.
1: Ayun. Kailangan natin i-change, mga katropa, yung ating lifestyle. Lalong-lalo, yes. Lalong-lalo na yung ating pagkain, mga katropa. So, kailangan mga healthy foods, mga gulay, prutas,
0: yes,
1: mm-hmm, and then yung mga grains. So, yun yung napaka-importante, Dok, no, para sa ating katawan, para mabus yung ating immune system. Ayan, mga
0: katropa. ito mga fiber cut.

0: pangsintiya, tumutulong din yan na magbaba ng sugar, magbaba ng cholesterol.
1: Yes.
0: Pag yung kinakain natin is more on fiber, no, hindi yung laging nagkakasakit ka na nga ng high blood, mahilig ka pa sa karne, prito, saka mga instant food.
1: Yes, talagang, mga fast foods.
0: Talagang maramdaman mo yung mas lalala yung pakiramdam.
1: Mm-mm.
0: At siyempre, yung exercise, hindi talaga yung kalimutan, katropang Cynthia.
1: Ayan. So, kailangan po mga katropa, no, active yung ating physical activity.
0: Yes,
1: yes,
0: araw-araw.
1: Para mas maganda yung daloy ng ating dugo sa mga veins, sa mga ugat natin.
0: Yes.
1: So, walang babara. Kasi, Doc, may nabasa ako, no, pag yung pawisin na tao, iba yon kaysa yung nagpapawis ka.
0: Mm.
1: Exercise.
0: Yes, oo.
1: Kasi, ay, pawisin naman ako, hindi na po ako mag-exercise, Doc. Kasi, kahit nakaupo ako, pinapawisan ako, okay lang ba yon? O, you need to exercise talagang walking.
0: Iba talaga epekto ng, meron talagang tao, katropang Cynthia, na masyado active yung sweat gland nila.
1: Yes.
0: No, kahit nakaupo lang, maramdaman nila yung lalabas yung mga, ano,
1: kasi,
0: mga pawis.
1: Through physical activity.
0: Pag through physical activity, talagang magpa-function talaga lahat.
1: Yes. Lalabas talaga yung mga toxin through sweat,
0: toxin.
1: No, sa ating mga pawis.
0: Mm.
1: So, kailangan na kailangan yung magpapawis. Iba yung pinapawisan sa magpapawis.
0: Yes.
1: Kasi pag magpapawis, sinasadya natin yun. So, yun yung much better na gawin natin para yung ating mga toxin sa body is mailabas niya, mga katropa. Na, Doc? So, ano pa, Doc, yung mga kailangan gawin?
0: Kailangan din, iwas sa sigarilyo. Sobrang alak.
1: Alak.
0: Alak. Okay. Iwasan din.
1: Kala ko maalat.
0: Na, pati yung mga maalat, iwasan
1: maalat
0: din yan.
1: Foods.
0: Kasi magkakos din yan ng pagtaas ng pressure ng dugo. Isa din yan sa dahilan na magbara, katropang Cynthia. At siyempre, kailangan ng regular check-up.
1: Yes. Check-up talaga.
0: Lalo na pag mayroong high blood na, katropang Cynthia, masyadong mataas pa yung BP.
1: Mm-mm.
0: Kailangan mo talaga ng mga payo niyan.
1: Ayan. At saka sa may walang mga pang-monitor,
0: yes.
1: Ayan. Maari po kayong mga katropa pumunta sa aming clinic. Libre lang yun.
0: Libre.
1: Ano? Free blood pressure monitoring tayo every day from Sunday to Friday. Kaya pumunta lamang po kayo from 8:30 a.m. to 5 p.m.
0: Yes.
1: Libre po yan para ma-monitor natin yung inyong blood pressure.
0: Lalo na ngayon, katropang Cynthia, sobrang init yung panahon.
1: Yes, sobrang init. So, kailangan din inom na maraming water.
0: Inom ng maraming tubig din. Isa din yan sa pinakakailangan araw-araw, tubig. Lalo na pag mayroong mataas ang BP, may ibang mga sakit, yung tubig, kailangan talaga yan eh.
1: Yes.
0: Lalo na pag sobrang init yung panahon, yung tubig, talagang kailangan yan. Kaya araw-araw, dapat sundin natin yung advice ng Department of Health na kailangan mag-inom ng 12 glasses a day.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kailangan ng normal na circulation ng dugo at natutulungan yung mga organ na mag-function ng normal, hindi sila nahihirapan.
1: Yes. So, kailangan more water, mga katropa, at saka exercise.
0: Exercise.
1: Sa morning or sa evening, ano bang much better, Doc?
0: Walang ano dyan, basta naka-exercise ka.
1: Yes. Mas maganda din morning. Early morning.
0: Hapon, okay
1: yung
0: din.
1: Yung iba kapag busy sa morning, hapon. Yes.
0: May iba kasi na, ano, hapon na available sa kanila.
1: Yes. Depende sa mga time ability.
0: Yes.
1: So,
0: kaya, yan yung mga dapat gawin, no? Sa may mga stroke, kailangan iwas talaga, no? Pag na-stroke na, iwas talaga sa mga bawal. May mga fatty foods, mga seafoods, mga red meat, mga fried foods, iwasan talaga yan kasi nagiging sayang yung
1: panggagamot
0: o kumakain pa rin ng mga bawal. Mas posibleng hindi ka makarecover or matagal yung pag-recover mo pag kakain pa rin ng mga bawal kahit na-stroke na. Kaya pwedeng mag-inom sila ng mga vitamins, katropang Cynthia, no, na isusupply sa katawan. Kasi yung mga vitamins, lalo na yung B-complex, vitamin C, yan yung araw-araw na natatapon ng katawan.
1: So,
0: no?
1: Kailangan araw-araw din palitan
0: isupply,
1: yung vitamin.
0: Araw-araw mag-inom ng B-complex vitamin C kasi yan yung araw-araw natatapon ng katawan.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya na-store o naipon sa iyong katawan.
1: Mm-mm.
0: No, kaya isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng stroke, katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Dahil hindi na na-supplyan yung mga katawan nila ng vitamin C B-complex kasi yung function ng vitamin C B-complex sa iyo nagpapanormal na circulation at nagpapatibay din ng ugat sa katawan.
1: Ayan. So, kailangan vitamins and minerals.
0: Vitamins.
1: Yes.
0: Vitamin C at saka minerals.
1: Mm-mm.
0: Yung B-vitamins din.
1: Yes.
0: Kasi yan yung araw-araw na kailangan talaga ng katawan. At siyempre, pwede sila mag-extract ng mga juices, katropang Cynthia.
1: Ayan. Yes, mga katropa. So, dito magkakaroon tayo ng juicing therapy. Ano po yung unang kailangan natin gawin para maiwasan yung pagka-stroke? Kailangan natin ng physical activity, change lifestyle, yung gaya ng mga pagkain na dapat iwasan. So, kailangan natin yun, mga katropa, na iwasan. iwasan. At yung pangatlo, yung juicing therapy na pwede kayong magagad or magblender ng mga, ano yun dok, mga gulay at utas.
0: Pwede sila mag-extract ng sayote.
1: Sayote, para sa high blood.
0: Sayote, lagyan ng tatlong butil ng bawang.
1: Fresh yun dok, no? Para malaman pwede ng ating mga katropa. Yung fresh po na sayote, hindi siya niluto ha, para makuha yung fresh na katas ng sayote.
0: Pepino, pwede niya ipaghalo katapang
1: haluan. Sentia. Okay.
0: O, inumin sa umaga, wala pa naman ang chance sa tanghali, tsaka hapon.
1: Yes, kasi na-experience ko na yun, may kasama ako noon na medyo na high blood talaga siya. So, bumili agad siya ng sayote. Sabi ko, anhin mo yan, kasi hindi ko alam dati eh. So, gamot pala yung sayote sa high blood. So, isang sayote, ilang bawang?
0: Tatlo.
1: Mga tatlo.
0: Tatlong butil ng bawang.
1: Tapos, kung may pipino pa, kahit isa.
0: Kahit isa.
1: Yes, so, yun mga katropa, paghalo-haloin yung katas noon at inumin, no?
0: Then, siyempre, kung wala silang time, katropang Cynthia, pwede sila mag-inom sa ating produkto ng Yes to Health.
1: Kung walang time,
0: mag-juices, yes, may recommend natin yung ating produkto ng Yes to Health.
1: Yes,
0: yung vitamin C, o yung vitamin C natin, katropang Cynthia, yan yung alkaline vitamin C.
1: Yes.
0: Yan yung klaseng vitamins na kailangan i-supply sa katawan.
1: Oo, kasi maganda yan mga katropa.
0: Kasi yan yung 100% na absorb ng ating system.
1: Yes.
0: Hindi tayo mag-inom ng mga vitamin C, ng mga acidic, mga katropa, kasi yan ay kalahati o 50% lang yung na-absorb mostly. Oo. Na tatapon ng katawan.
1: Ayan.
0: Kaya yung iba, nagagamit ng vitamin C katropang Cynthia. Mga ilang buwan, hanap na naman ng iba kasi wala sila nakita.
1: Yung iba acidic eh.
0: Oo, kasi nga acidic.
1: Yes.
0: Kasi wala sila nakita ang pagbabago sa kanilang pag-inom.
1: Ayan.
0: Kaya yung hanapin natin yung ating produkto ng yung Santon Bitsy natin.
1: Yes.
0: Kasi yan ay alkaline vitamin C.
1: Oo.
0: At siyempre, meron tayong Santon Gold katropang Cynthia. Mas pinalakas pa yan ngayon.
1: Yes, kasi meron po yan mga katropa na may mangustin, bawang, may moringa at spirulina.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, puro yan mabisa katropang Cynthia, mga katropa. Oo. Na tumutulong magpasigla ng mga ugat sa katawan. At pinapaganda din yung daloy ng dugo para makaiwas sa ganitong karamdaman, no, na stroke. Kasi yung stroke katropang Cynthia, ayon sa Stroke Society of the Philippines, pang-apat siya na dahilan ng pagkasawi ng ating mga kababayan.
1: Ng buhay.
0: Yes. No? Kaya hindi maganda pag hamtong sa ganitong pangyayari dahil sa pinabayaan natin yung ating katawan.
1: Yes.
0: Na minsan, katropang Cynthia, pag hindi na kaya, tsaka pa makaisip na magka-check up, maggamot.
1: Yes. Kaya mga katropa, habang wala tayong ganyang mga karamdaman sa ngayon, so much better na mas mag-ingat at syempre magpa-regular check-up tayo sa ating kalusugan, sa health natin. Yes.
0: Iba kasi, katropang Cynthia, na alam natin yung kondisyon natin katawan kasi nagpapa-check up tayo.
1: Yes.
0: Kaya the more na alam mo yung sakit mo, the more na mag-sikap ka na mag-inom ng mga gamot,
1: yes,
0: mga supplement, no, para gagaling sa karamdaman. Kaya isa yung produkto natin, yung Santon Gold Santon Plus, talagang yan ay epektibo mga katropa, katropang Cynthia,
1: yes,
0: na magbaba ng cholesterol,
1: blood pressure.
0: Yes, blood pressure. Kasi yung mga content, mga component ng ating Santon Gold ay sobrang lakas.
1: Yes.
0: No?
1: So, nakakatulong po yun sa pagbaba ng mga sugar, blood pressure at cholesterol. At saka syempre, pang-boost po yun ng energy and immune system. So, napakaganda nun. Kaya, much better na masubukan nyo din mga katropa itong mga Santon products na to para kayo mismo ang makapagsasabi, no, kung gaano kaganda yung effect nito. At syempre, Doc, meron tayong mga free services po sa ating Yes to Health Clinic, mga katropa. So, meron tayong free consultation, mga katropa. So, from Sunday to Friday po yan open kami every day except po sa Saturday. Every Saturday is closed po kami. So, yun yung aming pahinga. So, maaari po kayong magbisita sa aming clinic. Meron tayong free dietary guidelines, Doc, na ibibigay din po yan.
0: Yes, para magabayan sila sa kanilang kakainin.
1: Yes, ibibigay po yan from our wellness consultant, mga katropa, para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat kainin at mga dapat iwasan, yung mga dapat inumin at mga bawal inumin. So, para mas mabilis po yung pagaling ninyo at mas maging healthy yung ating katawan. At syempre, may free blood pressure monitoring po tayo, mga katropa. So, everyday din po yan sa lahat nating mga customer and clients. Pwede po kayong magtanong na kung pwede ba magpa-BP. It's all free po. At syempre, meron tayo, Doc, na free terahertz therapy. So, ano naman, Doc, yung benefits benefits nito?
0: Yung benefits ng ating Terahertz Katrabang Cynthia, nakakaganda siya ng tulog.
1: Mm-hmm.
0: Nakakaganda din ang circulation ng dugo. Kaya yes, pag yung mga pasyente natin yan, makatry niyan, talagang after sa therapy, gagaan yung pakiramdam nila. At maganda din siya sa may mga pamamaga sa pananakit ng katawan, pamamaga ng mga joint. Yan yung benepisyo Katrabang Cynthia na maibigay sa ating Terahertz. Meron din tayong BioZapper, no?
1: Yes.
0: Diyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan na hindi libre.
1: Yes, ito lang yung may bayad, do?
0: Yes. Then, yung benefits naman nito, Katrabang Cynthia, siya yung mag-detox ng iyong system.
1: Yes.
0: No, kasi pag mahilig na talaga tayo sa mga bawal, mga inumin na mga bawal, talagang loaded sa toxin yung katawan.
1: Yes.
0: Kaya ito yung paraan natin na ma-detox yung system nila, yung ating BioZapper.
1: Yes.
0: At pinapatay din yung mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus na naging mga dahilan ng infeksyon at mga karamdaman. No, yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Yan ay available lagi araw-araw dyan sa ating clinic. At siyempre, mayroon din tayong produktong premium D3
1: yes,
0: soft gel. Yan yung napakahalaga din ng function nito, Katrabang Cynthia, dahil ito yung nag-aalis, naglilinis ng mga barado sa ugat.
1: Uh-oh.
0: At pinapataas din niya yung good cholesterol.
1: Uh-oh.
0: Sa dugo. Pag ma-maintain ng tao na mataas yung good cholesterol sa dugo, Katrabang Cynthia,
1: mm-mm,
0: malayo sa high blood, malayo sa stroke,
1: yes,
0: malayo sa mga heart attack. Kaya itong premium D3 ay maganda din sa may mga mahinang tuhod. Nilalabricate niya lagi yung ating joint para maganda yung paggalaw. Kasi pag magkaedad, yan yung magka-problema, Katrabang Cynthia.
1: Yes.
0: No? Magtunog na yung mga joint sa bawat galaw dahil sa hindi lubricated.
1: Mm-mm.
0: Kulang natuyuan.
1: Ayan.
0: Kaya diyan din sa ating clinic, sa ating mga katropa na may high blood, may diabetes, exposed sa radiation yung mata nila,
1: mm-hmm,
0: meron din tayong produkto para sa kanila. Yung ating Visionix.
1: Yes.
0: Yung Visionix natin ay kompleto yan, Katrabang Cynthia, from lutein, bilberry, mm-hmm, beta-carotene.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan yung specific vitamins, Katrabang Cynthia, na isusupply talaga sa mata. No?
1: Yes. Para, so, complete siya.
0: Yes, kompleto.
1: Mm-hmm.
0: Para makaiwas sa mga cataract glaucoma na pwedeng makabuo sa mata pag hindi masuplayan.
1: Mm-hmm.
0: At yan din sa ating clinic, meron din tayong sabon na Santon soap at
1: clear skin.
0: Clear skin.
1: Yes.
0: No, sa mga katropa natin na may mga problema sa balat at gustong kikinis, paputi ang balat nila.
1: Ayan.
0: Yung ating Santon Gold at Clear Skin ay mabisa,
1: yes,
0: sa ganitong mga problema.
1: Mm-hmm.
0: No, kaya punta lang sa ating clinic, mga katropa, pag kayo, ayan, ay may panahon o may mga karamdaman din,
1: mm-hmm,
0: mas maganda magpa-check up kayo sa ating clinic para mapayuhan kayo sa mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes.
0: No, siyempre, ma-avail nyo yung produkto natin na may discount.
1: Yes.
0: No? Dalhin nyo lang yung PWD ID or Senior Citizen ID, no, para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin.
1: Yes, mga katropa. Pag bibili po kayo, mga katropa, ipakita nyo lamang sa akin, no, kasi ako po yung nakabantay doon. Or kung wala ako, kung sino man po yung taong nandun sa front desk, so maari nyo pong sabihin,
0: yes,
1: na kung pwede ba ma-avail yung discount. Basta may dala lamang po kayong mga IDs ng Senior ID para mabigyan po kayo ng discount
0: special
1: natin.
0: Price.
1: Ayan. At syempre, mga katropa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga tropa. At every Saturday is closed naman po kami. At sa mga maari pong pumunta, magpakonsulta at mga gustong bumili ng aming mga Santon products na gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, maari po kayong bumisita sa amin sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang may branch ng Yes to Health, kundi meron po tayong 5 branches sa buong Palawan. At ayong pangalawa naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school. At yung pangatlo, meron po kami sa Nara Branch, matatagpuan po yung Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron po yung pang-apat, meron po sa Brooks Point, matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Maari po kayong mag-text sa aming text line number muli kung may makatanungan po kayo or gusto nyo po nga magpa-appointment, no, para sa inyong consultation. Maari po kayong mag-text sa 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga karamdaman, is maari din po kayong magtanong or pwede po kayong tumawag para ma-entertain po kayo ng ating wellness consultant. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, paalam, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
0: Ito naman po yung wellness consultant, Dr. Jamar Ebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Senten Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senten Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
13: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
14: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
7: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Nissan Zone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Nissan Zone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Nissan Zone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pabili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Ito ang XFM Palawan.
16: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
16: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
16: Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: sa mga buska.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
3: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
4: XFM.
5: XFM.
4: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Sistipate. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
13: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sestapain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sister
3: Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
4: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
7: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
8: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
7: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
8: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Max. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Sister Payne. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
8: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria.
7: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM
14: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo. Exciting!
15: Exciting!

0: Alkaline, the vitamin C.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ako ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: ASL komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santol Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: XFM. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi yan. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, exa!

Ontario. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning. Ayun, sabit-sabit-sabit kaagad, aga-aga. Good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Good morning. Ay, ngayon po, oy, thanks God, it's Friday. Good morning. TGIF, mga kababayan, mga katropa. Burnes. Relax ang mga empleyado ng gobyerno. Maliban na lang doon sa mga nasa front line. Yung ibang mga opisina ng ating gobyerno, abay, 4-day work week pa rin sila. Relax. Pero sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo, Pilipino, tuloy-tuloy lang ang araw. Kailangan kumayod pa rin. Oy, good morning na mga kababayan, mga katropa. Ha? Thank you, Lord. Oh, nakarating pa kami sa araw na ito. Ika-labing apat na po sa buwan ng Agosto, taong 2026. Isa lang ibig sabihin niya. Mabukan sa kalahati na naman ang buwan ng Agosto. Ganon kabilis, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ay, naku naman, oo, ay. Dapat lagi tayo nagpapasalamat sa ating pongpong may kapalhan. Lalo po sa ating pumakabay mga tropang ginising na sa umagang ito ng Biyernes, mga kababayan, mga katropa. At syempre, pag ganitong oras na po ng umaga, narito na po ang programang Nambubulahaw. Sa inyo pong masarap na pagtulong. Sa masyadong malamig. Sakto lang. Mga kabayan, mga katropa. Malinsangan pa kagabi. Taulib, run out pa sa aming kagabi. Isang kalahating bahagi ng Barangay San Manuel, run out. San Jose Circuit siguro yun, no? Anyway, no, mga kabayan, mga katropa, wala na araw po bago dyan. Wala na pong bago. Huwag na po kayong magtaka. Nako naman, oo. Okay, good vibes lang muna, no? Dahil Biyernes. Naman talaga naman, oo, mga kabayan, mga tropa. Good vibes na lang tayo. Oh, kape. Kape muna bago ang lahat, mga kabayan, mga tropa. Bago sa ating po mga balita, magkape muna tayo. Magpainit muna tayo ng sikmura at wag ulong. Nasisira ang araw natin. Kapag nagpainit kagad tayo ng ulong, maaga pa, ha? Aray ako, mga kabayan, mga katropa. Kape. O, pasa pagkape na po ang pag-uusapan, lalo na po sa umagang katulad nito. Mga kabayan, mga katropa, narito po ang ating pong premium D3 coffee mix. Opo, na lagi nakaagapay sa ating pong palatuntunan, ha? Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ang kape merong vitamin D3. Oo na, tumutulong siyempre para manatiling matatag, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Oo na, kinakailangan natin araw-araw, lalo na po sa ating pong mga manggagawang Palawenyo, mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Oo, mga magsasaka, mga mangingisda na maaga pa rin gising, mga nagtutungo sa mga bukirin, mga pumapalaod. Yung pong ating pong mga kabayan, mga nasa blue collar job, yung ang trabaho ay nangangailangan ng tibay ng katawan. Bago tumibay ang katawan, batibayin din natin ang ating pong mga buto sa katawan, ha? Ayan, vitamin D3, kinakailangan po ng ating pong mga buto. Kaya, para hindi ka napahirapan pa, ha, mga katropa, na araw-araw ay meron kang vitamin D3 sa katawan. Sa pamamagitan lang po ng pagkakape, meron na po tayo niyan, ha? Pero dapat ang kakapihin ninyo, mga kabayan, mga katropa, ay ang premium D3 coffee mix. At ito rin yung kape na nababagay para doon sa ating pong mga kababayan. ang mga katropa na may diabetes, pero hindi mapigilan magkape. At yun rin sa ayaw din pong magkaroon ng diabetes. Yan yung ating premium D3 coffee mix, ang bagay na bagay sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Tandaan, mga kabayan, mga katropa, ayaw magka-diabetes at para tumibay ang mga buto sa katawan, sa kape pa lang, ay premium D3 coffee mix na, mga katropa. Ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, how exciting is the morning! Mga kabayan, mga katropa, in every smile, in every loving word, in every kind action, are the reflections of the beauty of our heart and soul. Oh, yan po yung thought of the day. Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, Sir Weng.
2: Good morning.
0: Ang ganda ng thought of the day mo ngayon.
2: Good morning.
0: Sa

yan po ay nagre-reflect kung gaano raw kabuti ang ating puso at ang ating pong kaluluwa. Wag lang yung ngiting aso, Sir Wayne, di ba? Wag lang din din yung pong pagmamahal na plastic. Wag lang din yung pong tumutulong ka sa tao with camera. Dami na ngayon yan. Diba, Sir Wayne? Mga kunwari ay kind in action. But the camera is always on. Hindi lang po yung mga ordinaryong tao, lalo na yung sa mga politiko. Kunwari, tumutulog. But the camera is on. Wag ganun. Tulong ka nang wala, kahit walang camera. Talagang simpleng pagtulong na walang sabi nga nakamasid. Wala yung in every step, the camera is one step ahead.

0: word and every kind action are the reflections of the beauty of our heart and soul.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning! Good morning! Dalang sa ating po mga kabayan, mga katropa, mga biyahero-biyahera, mga biyahe na po sa mga oras na ito, mga paluwas ng mga munimunisipyo. Iba naman ay patungo naman sa lungsod ng Puerto Princesa. O ingat po mga kabayan, mga katropa, ha? Lalong-lalo na sa ating po mga kabayan, mga katropa, mga driver, a sweet lover. Ay, totoo nga. Basta driver daw, sweet lover. Ingatan niyo mga pasero niya, lalo na sa mga pampublikong sasakyan, ha? Ingat, ingat. Dandahan lang. Takbong mayaman lang. Hindi naman umaalis yung mga munisipyo, andyan lang, andyan pa rin yan. Hindi rin po umaalis ang Luzon de Puerto Princesa, andito lang to. Eh wag po magmamadali, ha? Ayan, ako, sige. Kaya sa oras na 15 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Narito naman po mga kabayan, mga katropa, ang mga balita. Headlines. Sa ating pong palatuntunan sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa balitang nasyonal, mga kabayan, mga katropa, meron palang tinatawag na Senate Leadership Fund. Bago ko lang ito napakinggan, ha. Senate Leadership Fund nabuo dahil daw sa problema sa congressional insertions. Ayon po yan kay dating DPWH Secretary Bunoan. Sangkot sa maanumalyang flood control project. US pinondohan ang monitoring center dito sa lalawigan ng Palawan para daw po sa pag-report ng mga illegal fishing activities. Headlines. Meron na pala rito yan. Monitoring center. Headlines. Para sa mga illegal fishing activities. Headlines. Meron na katalamak ang mga illegal fishing activity ba dito sa lalawigan ng Palawan? Headlines. Ay, samantala sa atin naman pong balitang international, Vladimir Putin ang tinundinan ng bansang Japan dahil daw sa pagbisita nito sa pinagtatalunang isla malapit sa bansang Japan. Samantala sa atin naman pong mga balitang lokal, mga kawani daw po ng batara sa District Hospital sumailalim sa Security and Safety Management Seminar sa pamamagitan naman po ng Provincial Government Security Service o PGSS. Tumingit sa 100 benepisaryo naman ng tupad sa Quezon. Sumailalim daw sa orientation. At isang rider ang nagtamo-dimuno ng gas-gas sa kanyang paa. Headlines. Matapos sumunong gumulong sa kalsada dahil dimuno sa tangkang pag-overtake naman sa isang tricycle sa bayan ng El Nido. Headlines. City Information Office kinumpirma na nakatanggap na raw po ang ilang paaralan ng 3,000 pesos student assistance. Sana all. At dalawang drug suspect na pabalik-balik na lang sa kulungan. Huling na naman sa bypass operation ng CPDEU sa barangay San Manuel. DILG Palawan nagsagawa naman ng SGLG revisiting sa bayan ng Rizal. At karagdagang CCTV camera sa isang barangay sa Lara ikinabit na sa mga sa National Highway. 48 National Disability Rights Week ipinagdiwang naman sa bayan ng El Nido. Mayor Byron at Congressman Gil Acosta Jr. nagpulong para daw po sa mga programa at proyekto dito sa lungsod ng Puerto Princesa. board member.

0: Ben Ryan Maminta, nagain din po ng reklamo laban naman sa PLDT. Dahil di mo na sa patuloy na pagkawala at pabago-bagong internet connection sa Southern Palawan. City anti-squatting team nagbibigay naman ng consideration sa mga dinidemolish na mga bahay. At mahigit sa 600 mga atleta mula daw po sa 20 bansa. Ang sasabak dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita dito sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At andog naman po sa inyo yan ng Santon Gold Coffee Mix. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na... nawawala sa focus kapag nasa trabaho na. Yung bang minsan naglo-loading. Magkape ka, katropa. Baka nawawala ka na ng energy. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka, katropa. Ha? Dahil lang sa ating, itong ating Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa. Gawa sa mga natural na sangkap. Meron pong pampagising ng diwa. Pang-active ng ating pong kaisipan. Dahil nga po gawa sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, itong ating Santon Gold Coffee Mix. Yung sabi nga ng iba, energy drink. Energy booster drink pala. Pero sa kape. Kape na nakapagdadagdag po ng energy. At nagkakaroon po ng tinatawag na mental focus para hindi ka loading, katropa. Minsan, hinabotin talaga tayo, minsan naglo-loading tayo, di ba? Ano kung busy sa trabaho, talagang sub-sub sa trabaho. Minsan yung ating utak naglo-loading. Nakatitig ka nga lang doon sa ginagawa mo, pero... lutang. Naka-standby ka. Parang nag-freeze. Pag ganyan na po mga kabayan, mga katropa, ito, tinatawag nga daw po ng ating po mga health consultant yan. Nawawala ka sa tinatawag ng mental. Mental focus. Eh ako, naka-importante pa naman yung mga kabayan, mga katropa, lalo sa mga mahalagang trabaho. Kailangan lagi tayong naka-focus sa ating pong trabaho. Ha? Ating ginagawa pala. Yan. Para maiwasan ang pagkakaroon po ng kakulangan sa mental focus. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka, katropa. Ha? Well, bukod dyan, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay meron din pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties at ganoon din ang anti-aging properties. Gusto ba bang manatiling gusto mong magkaroon ng younger looking skin, katropa? Siyempre, ang hinahanap natin pag dating sa mga ganyang usapin, pagkakaroon ng younger looking skin. Collagen at glutathione. Yung pong mga injectable, yung mga iniinom, na meron pong glutathione at collagen, pagkamahal-mahal niya. Ngayon, abay, ginawa na lang po ng Yesto Health Incorporated, inihalo na lang yan sa kape. Lalo na po sa mga coffee lover natin. Na maaga pa, kape na kagad ang hinahanap. Para manatiling magkakaroon ka ng younger looking skin. Kape na lang. Santon Gold Coffee Mix, ha? Yan po ang pinakabagong kape ng Yesto Health Incorporated na dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro kang ito po ay safe at effective. Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix po araw-araw. Mabibili na po yan sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sumasabi talaga. 25 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Good morning muna doon sa ating pong mga mga katropa niya na gising pa rin hanggang sa mga oras sa ito, ha. Dami ko namang nadaan ng mga nasa gilid-gilid ng kalsada. Good morning! May mga bote. Hindi kayo naiikutan ng mga tanod, ha. Good morning! Kaya sasabihin kung saan mga area. Baka mapag-initan pa tayo. Ay, naku naman, Okay lang yun. Kaya lang, nakaka-ano lang tingnan, di ba? Maaga na. Sa gilid pa ng kalsalat, may mga nakatayong bote ng agua di pataranta. Tapos, yung iba doon, pasuray-suray na naglalakad naman talaga. Ay! Huwag ganun, ha? Disgrasya kayo dyan. Ay, good morning muna mga kabayan, mga katropa. Kay Sir Nolly Hitosis. Boss Nolly, good morning. Shoutout niya lang daw, happy birthday kay Bong Maduro. Oy, happy birthday po Sir Bong Maduro, ha? Sina-shoutout ka ni Sir Nolly Hitosis. Ganun yung gising ni Sir Nolly, ha? Jogging na ba, Sir Nolly? Good morning, ha? Sir Wing Aray Libera, correct ka dyan. Daming plastic na puli. Plastic na politiko ngayon. Di naman lahat. Di naman po lahat talaga, Sir Weng, ha? Meron talaga genuine pa rin, ha? Sir Noel Rizuma, good morning. Gato na kikatropang ML Fair Dumapos Pailon. Ayan, ako naman, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala! Bye, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan para doon sa detalye ng ating naman pong mga balita. Habang tayo po ay saka coffee break, ang ating pong mga katropa dyan, mga bago pa lang po nagmumulat ang mga mata. Good morning na, ha? Magpasalamat ka muna sa pong may kapal, then magkape ka na. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga kabay, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santone Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: natin mga kabayan, mga katropa. Ganap na po nga 34 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang oras at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan. Handog din po sa inyo ng Santon Plan sa Coffee Mix. Para naman sa ating po mga kabayan, mga katropa, dyan na meron pong hyper acidity, mataas ang uric acid. Pero hindi mapigil ang magkape. Mag-switch na kayo sa Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mild coffee, non-caffeinated. At ito mga kabayan, mga katropa, ay makatutulong para balansehin yung pong asido sa ating pong katawan. Ngayon nagkakos na po ng pananakit ng sikmura. Ngayon nagkakos na po ng heartburn. Mga kabayan, mga katropa, uric acid po yan. Mataas. Dapat lagi pong balanse. Mga kabayan, mga katropa, ang uric acid po sa loob ng ating katawan, mga kabayan, mga katropa, tumutulong din po yan sa pagtunaw ng ating pumakinakain. Kaya lang pag nasosobrahan, masama rin po sa katawan. Dapat, mga kabayan, mga katropa, mag Santon Plaza Coffee Mix na po kayo, ha? Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay gawa sa mga natural na sangkap. Pinangungunahan po yan ang mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Approved ng FDA. Kaya makakasiguro po kayong safe at effective ang Santon Plaza Coffee Mix. Mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, sa detalye ng ating pong mga balita, ngayon pong araw ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone. At live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, sa ngalan ng ating pumpardo sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Ako naman ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ito po si katropa nga Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong mga balita,
1: Balitang Nasyonal.
0: Sa Balitang Nasyonal, sinabi nitong si dating Department of Public Works and Highway o DPWH Secretary Manuel Bunuan na nabuo raw ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos mabahala umano itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laki ng mga congressional insertion sa national budget. Sa isang ulat, sinabi umano ni Bunuan sa kanyang affidavit na isinumiti sa Sandigang Bayan na layunin ng sistema na maiwasan ang pagbabawa sa pondo ng mga programa ng DPWH at sa halip ay maisama na sa panukalang budget ng ahensya ang mga tinatawag na priority project ng mga senador. May mga priority project pala mga senator. Nagsimula aniya ang problema noong taong 2023 nang mabawasan daw po ng malaki ang pondo para sa mga foreign assisted project ng DPWH. Mula daw po kasi sa 70.71 billion pesos ay naging 7.938 billion pesos na lamang umuno ito. Ang nabawas ha. Iban dito ang mga nabawas sa pondo aniya kasama ang karagdagang 292.715 billion pesos sa taong 2023 General Appropriation Act o GAA ay naging 8,075 na bagong inserted projects. Ipinabatid umano ni Bunuan kay PBBM na nabawas o ang nabawas na malaki sa pondo. Ayon sa dating kalihim, nabahala din muna ang Pangulo at nagbigay ito ng direktiba na tiyaking patas ang distribusyon ng resources lalo na sa mga mahihirap na lalawigan. Dahil dito, iminungkahi umano ni Bunuan ang Senate Leadership Fund para maisama ra po o maisama na sa proposed DPWH budget ang mga priority project ng mga senador. Layunin umano nitong mabawasan ang posibilidad na baguhin o kaltasan ng mga mambabatas ang budget ng DPWH para dimuno sa kanilang mga proyekto. Ayon pa kay Bunuan, walang permanenteng halaga ang pondo para sa bawat senador. Ngunit may minimum na 500 million pesos ang bawat isa. Ang Senate President at ang mga chairperson ng committee ay umano'y may hindi bababa naman na 1 billion pesos na pondo. Sinabi naman ni Bunuan na umabot di muna sa 13.29 billion pesos ang nagamit mula sa Senate Leadership Fund noong taong 2024. At tinataya din mo noong 21 billion pesos naman itong nakalipas sa taong 2025. Nakipagpulong umano siya noon kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri taong 2024 at kay dating Senate President Francis Cheese Escudero noong taong 2025 hinggil sa naturang pondo. Ayon pa kay Bunuan, alam din umano ng economic team ng administrasyon ang inisyatiba na may internal allocation limit na 24 billion pesos para sa 2024 budget. Samantala, sinabi rin ni Bunuan na may hiwalay na formula para daw po sa infrastructure allocations ng mga congressional district. Kabilang sa mga batayan ang populasyon, lawak ng lupain, kontribusyon sa GDP, vulnerability sa kalamidad, antas ng infrastructure development at bilang ng mahihirap na lalawigan. Gayunpaman, sinabi naman ni Bunuan na hindi naging epektibo ang Senate Leadership Fund sa pagpigil sa budget insertion. Ayon sa kanya, mas dumami pa nga ang congressional initiatives mula raw po taong 2024 at 2025. Kabilang ang pagtaas ng DPWH budget dahil nga sa mga idinagdag na proyekto. Isinumiti na po ni Bunuan ang affidavit bilang prosecution witness laban kay dating Senator Bong Revilla na nahaharap sa 92.8 million pesos malversation case kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Si Bunuan mismo ay nakaharap din sa kasong plunder kasama si Senator Jingo Estrada. Samantala, patuloy umanong interesado ang Office of the Ombudsman na gamitin itong si Bunuan bilang state witness laban din kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Pondo pa more. Bilyon-bilyon. Kahit ano pang tawagin nyo dyan. Tulad niya, no? Meron palang Senate Leadership Fund. Magandang pakinggan, ano? Senate Leadership Fund. Ganun pa rin ang nangyari. Wala pa rin daw. Mas lalo pa daw dumami ang mga insertion project. Hindi naging epektibo. Layunin sana, sabi ni Bunuan, para matutukan daw po yung mga proyekto, yung mga project ng mga senador. Hindi nagpatalo yung kongreso. insert dito, insert doon. Ang kinalabasan. Ah, ayan. Palpak. Ay, hindi naman palpak, wala talaga. Ghost Project.
1: Ito ang ex.
0: Eh, malaman na ito. Eh, interesado yung Office of the Ombudsman na gamitin itong sibunuan, ha? Kailan din mo ng state witness laban sa mga kontrobersyal na mga pangalan, mga politiko na naiuugnay sa maanomalya na ghost flood control projects.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At nako, mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman sa atin ng Vision X Plus. O, ito, kailangan siguro ng atin po mga mababatas ito, ha? Gumamit ng Vision X Plus para makita nila ng malinaw yung pong mga ini-insert ng mga project. Dahil ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay meron po mga taglay-taglay na mga vitamin at mineral na tumutulong upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ang sangkap nito ay lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 45 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Balitang nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin tayo, mga kabayan, mga katropa. O ito, good news naman para dito sa lalawigan ng Palawan. Inanunsyo po ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas hapon Agosto 13 na pinondohan ng US ang bagong Maritime Monitoring Center dito sa lalawigan ng Palawan na mangongolekta dimuno ng real-time reports mula sa mga mangingisdang Pilipino hinggil dimuno sa illegal na pangingisda at kahinahinalang galaw ng mga barko. Binuksan ang pasilidad o ang tinatawag nilang community illegal, unreported and unregulated fishing reporting center noong pang nakalipas sa Hulyo at 30. Ito ay sa pakikipagtulungan na rin daw po ng Palawan Council for Sustainable Development o ang PCSD. Ayon po sa Embahada ng Amerika, ang pasilidad ay equipped daw minimuno ng Starlink Satellite Internet at Earth Ranger Data Software. Kokolektahin dito ang real-time reports mula daw po sa mga lokal na mga mangingisda hinggil sa kahinahinalang illegal ng pangingisda or aktibidad ng barko at iba pang illegal na aktibidad. Saka ito ipapadala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ganun din po sa National Maritime Center at Provincial Government ng Palawan. Pinamamahalaan ang naturang center sa ilalim na po ng Fish Right Program na nakatuon na ngayon sa Maritime Domain o Maritime Domain Awareness at ang pagpapataas ng estratehikong presensya ng Amerika sa masaganang yamang dagat sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Embassy Officer Tyler Fincher, isang mahalagang area of cooperation sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang pagtugon dimuno sa illegal na pangingisda at kaugnay na maritime concern. Maganda to, maganda to. Real time. Paano pala magre-report yung mga mga ordinary nating mga mangingisda o na mga makakasaksi na mga illegal na gawain sa ating karagatan at yung pag-monitor daw sa mga galaw ng mga barko na dumadaan? Dumadaan ba? Sa bahagi ng West Philippine Sea? Hoy! Tanungan natin sa BPAR to, ha? Ano ba ang sistema din? Mga kabayan, mga katropa, 48 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Diretso muna tayo sa atin naman po ang balita niya international. Eto, marii namang kinondena ng bansang Japan. Yun daw pong ginawang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa isang pinagtatalunang isla malapit di mano sa teritoryo ng bansang Japan. Bumisita raw si Putin sa Iturup na tinatawag namang Etorufu ng Japan. Isa daw po ito sa apat na isla sa Kuril Chain na inaangkin ng Tokyo. Ngunit ito ay kontrolado ng bansang Russia. Sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na hindi katanggap-tanggap ang pagbisita ni Putin dahil masakit umano ito para sa mga Hapon. Ang agad din ka ay pinatawag ng Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo upang ihain ang formal na protesta. Samantala, iginiit naman ng Russian Embassy na bahagi daw ng teritoryo ng Russia ang mga isla at legal umano ang pagkakabilang ng mga ito sa bansang Russia. Ang apat na isla ay sakop po ng Soviet Union ilang araw matapos sumuko ang Japan noong pong World War II. Na hanggang ngayon ay patuloy itong inaangkin ng Japan at naging pangunahing dahilan ng hindi pa pagkakaroon ng formal na peace treaty ng dalawang bansa. Lalong lumamig ang relasyon ng Moscow at Tokyo. Tapos nga po ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022 kung saan sumali ang Japan sa mga bansang nagpatupad ng sanksyon laban sa bansang Russia.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Mga kabay, mga tropa, ang balitang international na yan ay hatid naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito po mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 9 minutes mga kababayan, mga katropa, bago ang alas 5 ng umaga. Punta naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal.
1: Lokal!
0: Ayon na po natin ang balita nitong si Katropang Dennis Chua, yun daw po mga kawanin ng Bataraz sa District Hospital. Sumailalim daw po sa Security and Safety Management Seminar sa ilalim ng PGSS o ang Provincial Government Security Service. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Matagumpay na pinagawa ng Security Safety and Management Seminar mula August 10 hanggang 13, 2026 sa Municipal Laguna ng Bataraz sa Palawan. Pinangunahan ng seminar ng Test Accredited Trainers mula sa Provincial Government Security Service o PGSS. Dinaluhan ng mga personnel ng Bataraz sa District Hospital ng pagsasanay bilang bahagi na patuloy na pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kahandaan sa mga usaping pangsiguridad at kaligtasan. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, patuloy na napapalakas ang kakayahan ng mga kawani naging handa, maagap mahusay sa pagtugon sa anumang posibleng sitwasyon. Ang layunin nito ay tungo sa mas ligtas at protektadong kapaligiran para sa mga kawani na higit na lahat ay yung pasyenteng kanilang pinaglilingkuran. Ipin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropa nga, Dennis. Umigit naman sa 100 benepisaryo na tupad sa Quezon, sumailalim daw sa orientation. Katropa natin sa balitang niya na Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Sumailalim sa isang orientation at tumatayag na sa 126 ng mga benepisaryo ng tupad sa Quezon, Palawan, Kamakailan. kung saan ang nasabing aktibidad ay pinapangunahan ng Best Resort na ito suportado rin ng pamahalaan. Ayon naman sa ahensya na ang layunin raw ng orientation ay para maipaliwanag ang mga alintuntunin, proseso, tungkulin at responsibilidad ng bawat beneficyaryo upang matiyag ang maayos at matagumpay na ng pagpapatupad ng programa. Samantala, ay ginitirin na ang programang tupad ay nagbibigay ng tulong, trabaho, kabuhayan at pag-asa umano sa bawat kasunyan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap pa at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Real Gran XFR News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Rider, nagtamo ng gasgas sa paa matapos mo nung gumulong sa kalsada. Dahil daw po sa tangka nitong pag-overtake sa isang tricycle, dyan naman po yan nangyari sa bayan ng El Nido. Katraba natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Nananawagan ng tulong ang isang rider matapos umano siyang mabundol at gumulong sa kalsada ng isang tricycle driver sa tapat ng Novis, El Nido, bandang alas 7 ng umaga kahapon habang papasok sa kanyang trabaho. Ayon sa nagpost, sakay ng isang Honda Beat na matte black at nasa pedestrian lane nang umano'y magtangkang mag-overtake ang tricycle. Dahil sa insidente, nagulat umano siya at natumba at gumulong sa kalsada, dahilan upang magtamo siya ng mga sugat. Iginit ng rider na hindi niya nakita ang kulay o iba pang detalye ng tricycle dahil sa pagkabigla. Mas ikinalungkot umano niya na hindi man lang huminto ang driver upang alamin ang kanyang kalagayan o humingi ng paumanhin. Hindi naman umano niya layuning magsampa agad ng reklamo laban sa driver. Ang kanyang panawagan ay matukoy lamang ang tricycle driver upang makausap ito at maipaalala ang kahalagahan ng pag-iingat lalo na sa mga pedestrian lane. Nananawagan din siya sa sinumang nakakita sa insidente o nakakilala sa naturang tricycle driver na makipag-ugnayan sa kanya. Umaasa rin siyang maaaring makatulong ang mga CCTV camera sa lugar upang matukoy ang nangyari. Paalala naman sa mga motorista, lalo na sa mga tricycle drivers, na maghinay-hinay sa pagmamaniho at iwasang mag-overtake sa mga lugar na maaring maglagay sa panganib sa mga pedestrian at kapwa motorista. Patuloy namang hinikayat ang publiko na maging responsable sa kalsada upang maiwasan ang mga aksidente at insidenteng maaring mauwi sa mas malubhang pinsala. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, 4 minuto bago ang alas 5 ng umaga. City Information Office kinumpirma na nakatanggap na rin po ang ilang paaralan ng 3,000 pesos student assistance. Uy, saan kaya ang mga eskwelahan ito? Alamin natin sa balita ni Katropang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Nagsimula na ang unang digital payment ng 3,000 pesos financial assistance, Silalim Masurit Assistance Program ng City Government. Ang unang payout daw ay hudyat ng pagsisimula ng digital distribution ng Masurit Assistance Program para sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan, elementarya at sekundarya sa ilalim ng Department of Education. Nagpapatuloy naman daw ang pagtanggap ng validation at pagproseso ng mga kinakailangan dokumento mula sa iba pang sections at paaralan upang may proseso na at may sunod sa payout ng kanilang financial assistance sa oras na makumpleto ang mga requirements at kakulangang proseso. Kinumpirma nga ng City Information Office na marami ng paaralan sa Puerto Princesa City ang nakakumpleto na ng mga kinakailangan dokumento para sa Student Assistance Program. Batay sa pinakabagong update ng City Information Office, may ilang seksyon na rin mula sa iba't ibang paaralan na nakatanggap na ng 3,000 pesos sa student assistance matapos makumpleto nga at maproseso ang kanilang mga requirements. Pinatutupad sa programa ang sistemang first come, first serve basis. Alinsunod daw sa direktiba yan ni Mayor Lucelo Bayron. Ipinaliwanag ng City Information Office na kada seksyon isinasagawa ang pagsusumite at pagproseso ng mga dokumento, kaya hindi na kailangang hintayin na makompleto muna ang isang buong paaralan ang lahat ng seksyon bago maproseso ang mga nakakompleto na ng requirements. Sa sandaling makompleto daw na isang seksyon ang lahat ng kinakailangang dokumento, mari na itong isubiti para sa agarang pagproseso ng 3,000 pesos sa student assistance para sa mga kumpakwalipikadong estudyante. Hinikayat naman ang mga paralan at seksyon na hindi pa nakakompleto ng kanilang requirements na patuloy na ayusin at isubiti ang dokumento upang masunod ang proseso. Sa parang ito raw, unti-unting mas maraming kabataang Puerto Princesan ang makakatanggap ng dagdag na tulong para sa kanilang paaralan. Ang pagbibigay ng financial assistance raw sa mag-aaral ay alinsunod sa Ordinance number 1322 na nag-amienda sa Ordinance 1282 at nag-institutionalize sa Student Assistance Program para sa mga mag-aaral at pampublikong elementary at sekundarya sa Puerto Princesa City sa pamagitan ng pagbibigay ng financial assistance at paglalaan ng kaukulang punto para rito. Ang sabi katropang ali ni City Information Officer Glyza Mungkatar sa group chat, yung Puerto Princesa Pilot Elementary School yung nagkumpirma sa kanila na may natanggap na. No? O may natanggap ng financial assistance. At marami na lang mga eskwelahan. Marami-rami ito, katropangali eh. Masahin natin. Kumpleto. Yung Puerto Princesa Pilot Elementary School, sections niya, G2, GTFL, may pangalan eh, Michael Angelo, Tuesday, August 11. Ito na yung nag-PR noong August 11. Puerto Princesa Pilot Elementary School, SNED CW, Beginner C, noong Tuesday rin yan. Puerto Princesa Pilot Elementary School, Section G4, SES Darwin, noong Tuesday din. Puerto Princesa Pilot Elementary School, Section G3, SES Graham Bell, noong Wednesday yan, August 12. Yung Santo Niño Elementary School, Section G2DC, noong Wednesday yan. Kasama rin dyan yung G3 Sampaguita ng Santo Niño Elementary School. Para naman sa kahapon, marami-marami itong katropang ali.
0: Okay lang, katropang Mike. Nasa page naman natin, basahin na lang no, siguro ng ating mga...
5: Mababa
0: ito.
5: Kaya ngayon.
0: Katropang Mike, masusundan pa ito.
5: Para matuwa ka, itong Manuel Austria Memorial Elementary School.
0: Isa pala yung nasa grade 1. Isa lang yung nasa section ng grade 1 at isang section ng kinder. Yan pala yung nakatanggap sa amin.
5: Ay, ganun ba? Yung key Sampaguita eh.
0: Kinder Sampaguita. Section yan, section. Tapos yung grade 1, G1, Neptune.
5: Yung G1, grade 1.
0: Grade 1, Neptune.
5: Neptune.
0: Yung mga section. Wala pa yung isa.
5: Wala pa siksikan ah.
0: Wala pa yung sa bunso. Wala pa rin eh. Ulang pa raw. Oo, hindi pa raw nakakompleto eh.
5: Wala pa.
0: Ay, ito, sa mga susunod na araw, katropa Mike, masusundan pa rin naman, di ba?
5: Oo, basta makompleto lang. Diretso yan, walang deadline.
0: Ang importante ay makompleto. Per section.
5: Per section.
0: Kasi nga, isasubmit yan ng per section, hindi per individual.
5: Hindi.
0: Per section. Kaya kailangan... yung mga magulang na yung iba naman kasi nagko-comply naman kailang yung pending pa rin
5: pending pa rin?
0: Oo, dami pa rin lo pending eh katropang Mike, yun lang ang problema. Pero sabi nga ng ating city government, wala pa pong deadline, basta as long as ma-comply naman, diba? Makatatanggap pa. Yun nga lang, siyempre pagdating sa mga section ang ibang magulang na iinip parang naman kasi si Anon, tagal-tagal mag-compl... walang ganunan.
5: Nagkakaroon na daw ng comparison kasi kahapon, di ba na-post natin yung sa, I think, San Rafael? San Rafael na nakakompleto na sila lang. Mayroong isang kaibigan natin, isang principal. Sabi niya, sino yung nagtanong sa akin, sino nag-repost? Sabi ko, yung writer namin. Pero sabi ko, natakot ako kasi ako yung nag-share sa GC. Sinulat po ng writer namin po yan. Sabi niya, okay lang naman. Nagkakaroon lang daw ng comparison. Nagkakansawan yung mga, ano ba, yung mga...
0: Teacher?
5: Yung mga school.
0: Eh, hindi, hindi naman kasalanan yan ng eskwelahan or ng mga magulang. Eh, sa sistema lang talaga, katropang man. Sino ba namang ayaw na mangunang makakomply? Lalo yung mga magulang, inagawaan lahat ng paraan, katropang may, makakomply lang. Ang problema nga lang, pagdating dun kasi sa requirement na kailangan mag-open ng account sa piso.
5: Yun.
0: Oo, ng land bank. Ang hirap talaga. Ang dami talang hanggang ngayon ay pending pa rin yung status, katropang Mike.
5: Sana ma-realize nga ng, ng city na ano na lang, pay out na lang, yung digitalize, yung iba, pag talaga kaya.
0: Hindi, malaman natin kung talagang hindi, hirapan talaga. Pero sabi nga, di ba, yung iba, ako kung nakaikot na yung mga tauhan ng land bank, yung sinasabi ni Attorney Mocatara, natutulog
5: pumunta ng, alam ko, Santa Lourdes kaya na sila doon.
0: Nag-iikot para matulungan.
5: Sa Sikan, wala pa eh.
0: Wala pa? Depende siguro sa schedule kasi ng mga taga-land bank daw yan, katropang Mike.
5: Kaya nga.
0: Pero doon sa mga magulang po kayo mawawala ng pag-asa dahil hanggat meron pong estudyante na hindi pa nakakatanggap, mananatili po ang pondo. Siyempre, hindi mo pwedeng galawin yan.
5: Walang deadline na binigay ang city government.
0: As long as ma-comply talaga yung requirement. Yun lang kasi napag-usapan. Yung land bank ang kanilang katandem sa pag-release ng pondo, at yung land bank nagkaroon din ng mga patakaran na dapat sundin, katropang Maika.
5: Correct. Congratulations sa mga
0: nauna. Yung sa ating hindi pala tinagagalaw.
5: Buo pa.
0: Ang problema lang, may pangangailangan na yung mga estudyante natin.
5: Ayun lang.
0: Abono muna.
5: Wala nang pang abono, ubos na.
0: Ayun lang. Sige, katropang Mike, thank you.
5: Okay, yun ang balitan natin. Hatid sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maipsan ang bloated na tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Huwag pong mag-alala doon sa ating po mga kabayan, mga kapamagulang na may mga estudyante dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa, mga pampublikong paaralan ha. Hanggat meron daw pong hindi nakatatanggap ng student assistance program na 3,000 mula sa city government, ititigil ang ating pong pamalang panlungsod para kayo ay matulungan ha. Sabi nga, tsaga lang mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 7 minuto makalipas sa pong alas 5 ng umaga. 2 drug suspect na pabalik-balik sa kulungan huli sa bypass operation ng CPDEU sa bahagi po ng barangay San Manuel. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
6: Live report. Huli ang 2 lalaki sa bypass operation na CPDEU kasama ang PDEA at PDEG sa Purok Buhanginan sa Barangay San Manuel kagabi. Kinilala ang 2 suspect na sina Jazz, walang trabaho, 45 taong gulang, nangungupahan sa lugar, at siya ang pinaka-target sa operasyon. Jeff, 39 na taong gulang, isang welder at residente rin ng Barangay San Pedro. Ayon sa PNP, nabilihan nila si Jazz ng isang sachet halagang 2,500 pesos at pagkapkap sa 2, unang nakita sa bulsa ni Jazz, posporo na may lamang 2 pakete ng shabu. Kay Jeff naman, hawak niya ang isang sachet ng shabu. Aminado si Jazz na sa ay nagbebenta, at si Jeff naman, aminado na binigyan lang siya ng shabu, at ito ay hawak niya ng mahuli ito ng mga operatiba. Inihahanda na ang kaso laban sa kanila. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May 7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nanay. nanamlay na katawan, Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald, nagatid sa ating orasan. Naganap na po ng 8 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, dire-diretso na tayo, Engineer Moises. Natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan. Alamin muna natin, ha, yung mga ganap naman sa Ospital ng Palawan at sa ating Police Station 1. Doon sa balita ni Katropang Mike, wag din po masyadong maingit yung iba pong mga magulang, ha? Wag natin awayin naman yung mga kapo natin, mga magulang. Mahirap mag-comply, ha? Tulungan na lang natin siguro, ha, para mas makumpleto na, ha? Per section kasi, hindi po kasi per individual, ha? At hindi rin po per school, ha? Basta ang isang section sa isang pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay makakomply, yung isang section buo na, yung mga requirement na hinihingi, submit na kagad yan, ha? Hindi lang kasi pwede yung per individual at hindi rin po yung pong per school ang hinihintay, ha? Per section, mga kabay, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samantala, puntaman na natin si katropang Kuya Toto Roni mula sa Ospital ng Palawan. Kuya Toto, good morning!
1: Live report! Live report!
7: Yes, good morning, katropang Ali. Happy TGIF. At good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, meron na itala ang ating Ospital ng Palawan, isang muling ito, katropang Ali. Ito naman nangyari dito sa may bahagi ng BM Beach.
0: Hindi naman yan yung pumunta ka sa mga mall, ha? Iba yon.
7: Iyon, ito, yung binugbog. Madaling sinabi, mabinugbog.
0: Nabugbog,
7: At ito, kagabi nga, pasado alas 9, itong lalaki ito, katropang Ali, nagiinuman ito kasamang kanyang mga kaibigan dyan sa bahagi ng BMB sa may Aplaya. Noong matapos ganito, ito ang biktima ay naiwan sa lugar at pinasok ito o sinugod ng nasa 8 kalalakyan, katropang Ali. At dito na sinugod at binugbog at pinukpok pa ng ulo ng bato, katropang Ali.
0: Pinukpok ng bato na, ang ulo.
7: Pinukpok
0: yung hindi pupok yung ulo.
7: Ay, yung ulo. Pinukpok ng bato. Katropang Ali.
0: Saan sinugod?
7: Sinugod ito, sinugod sa may BMB sa Playa.
0: Ano to? Sa cottage o yung sa libre?
7: Aplaya ito. Dito malaman, katropang Ali, kung pumasok na ito sa may mga cottage, binabayaran na entrance o pumasok ka sa isang beach talaga. Pero ang nababanggit na record sa Ospital ng Palawan ay nasa BM Beach Aplaya. Na tinatayang nasa 8 kalalakihan ang sumugod nitong biktima na edad 22, taga Barangay San Manuel, katropang Ali. Kabarangay mo ito. At base dito ay lamog na itong biktima noong makita ng kanyang kasamahan na ginugulpi ng 8 kalalakihan din nung nagsipagtakbuhan nung palabas mula doon sa naturang area, katropang Ali. Agad naman itong nadala ng Ospital of Palawan ang kasamahan ng katropang Ali sa 8, wala siyang makilala dahil madilim doon sa pinangyarihan na katropang Ali. Sa ngayon, itong lalaki ay nakita natin kanina na nakatayo na at nagpapagaling na ito noong matapos ng malapatan ng lunas itong biktima, katropang Ali. Pinapayuhan nga ng ospital na magpa-PNP. Ngunit tumanggi na itong biktima dahil nga kung magpa-police pa o ano ito, wala naman daw siyang makilala doon sa 8 kalalakihan na gumulpi sa kanya, katropang Ali. So ito ay magpapagaling na lang ito sa ospital. Maaring maya-maya ay may papayagan na ito na makauwi diyan sa bahagi ng Barangay San Manuel, katropang Ali.
0: Hindi ba nabanggit ko anong naging motibo sa pambubugbog sa kanya, katropang Kweto?
7: Ang binabanggit katropali, sinugod lang umano ito.
8: Sinugod siya ng 8 kalalakihan.
7: Ang spekulasyon mukhang pinagtripan itong lalaki ito, katropali, dahil nga nagiinuman nga ito at naiwan sa lugar. Kung kaya't itong walong kalakihan at nilapitan at doon na ginulpi itong biktima, katropangali.
8: Yun lang.
7: No, yun yung nangyari sa kanya. At mabuti na lang, hindi napangabot yung grupo nitong biktima kasi kung napangabot, maring rambulan ang nangyari, katropangali. So yun lang natin itala sa buong magdamag. Ang ating inabang ngayon na sa apat na mga manganganak. Kailang yung dalawa ay nasa 3cm pa at mukhang palakad-lakarin pa dito sa ospital ng Palawan, katropangali. Update naman natin ngayon sa Police Station 1. Ay, may iba pa, katropangali. Ito palang ginang nung nakaraan, nababalita natin yung away mag-asawa ay naoperahan na, katropangali. Nung sinaksak yung sarili niya sa tiyan ay naoperahan na. At sinabi ng doktor mukhang ang maliit na sugat mukhang lumaki dahil nga sinuri ng doktor yung mga lamang loob niya para malaman kung may iba pa bang parte ng katawan itong tinamaan, lalo na doon sa kanyang bagay tiyan, katropang ali. Sa ngayon ay

0: na naka-duty dahil sinasabi nung may mga may pasyente na baka pwedeng kumuha na lang tinang nurse nga naka-duty. At ang tugon naman itong nurse nga nagre-recommend na mailipat sa puerto ay hindi lang daw sila ang pasyente na asikasuhin nila. Ang nangyari, nadala nga yung pasyente nila, nangyari nga itong nurse nga naka-off duty ang kinuha nila at nagbabayad ang doktor na mismo ang sumagot doon sa babayarin ng nurse nga naka-duty para mag-escort ng kanilang pasyente patungong Puerto Princesa Katropang Ali. So, yun lang yung tanong nito kung yun ba ay tama.
1: Nakuha mo yung number?
0: May number tayo doon sa nagreklamo Katropang Ali. Oo. At mayroon din tayong pangalan nung nurse na binabanggit.
1: Sige, oo. Oy, Northern Palawan Provincial Hospital yan, kung Taytay.
0: Oo, yun nga yung binabanggit sa atin. Sabi ko nga,
1: ano yan, under kay Dr. Faye Labrador. Doc! Oo, meron daw, oh. Ano ba ito? Ganito ba ang kalakaran? Sige, sige, pakikuha ang numero, katropang kuya to, ha?
0: Oh, meron tayo at kinuha din ang number natin at gusto nga niya na ipaabot sa atin kung tama ba yung sinabi nung nurse na kukuha sila ng nurse na off duty para mag-escort dahil kung sa naka-duty ng mga nurse ay hindi lang daw sila ang asikasuhin ng mga nurse. So yun yung kinasamaan niya ng loob dahil kailangan pa sila na maglabas ng pera para masasamahan yung kanyang pasyente patungong lungsod ng Puerto Princesa Katropang Ali.
1: Oh, eh, alam natin, ano ba talagang proseso pag ganyan may kinakailangan ibiyahe na pasyente? Kinakailangan bang magbayad pa, nasasama lang na nurse sa ambulansya para magatid?
0: Sige, alamin natin yan. Tanong nila yung Katropang Ali, tama ba na magkuha ka pa ng off-duty na nurse, ang inado din niya, kung ano man mangyari sa kalsada, anong liability dahil naka-off-duty itong nurse, o di kaya yung pasyente na sinaman, kung anong mangyari, pwedeng i-deny nung nurse kasi naka-off-duty siya.
1: Tama.
0: So yun isa sa mga tanong nila na sana ay maliwanagan din sila dahil nga ang tanong nila, bakit kailangan pang kumuha ng nurse ka naka-off duty?
1: Sige.
0: So yun lang, Tropang Ali. Update naman natin ang PS1, ang ating police station 1, payapa ito ka Tropang Ali. At itong suspect pala, na-inquest na itong driver nung kung saan nga nakasagasa o patay ka Tropang Ali nung nakaraang araw. Nag-weaver ito na mananatili dito sa police station 1. At murder ang sinampang kaso laban sa kanya, Katropang Ali.
1: Sige.
0: So, yun. Ang ating mga update. At good morning no sa ating mga kapulisan mula dito sa Police Station hanggang Police Station 6. At siyempre, good morning kay Police Major Noel Manalo at kay Police Corporal Buelba, yung ating desk officer ngayong umaga dito sa Police Station 1. Atin sa atin yan ang numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ugaling uminom para tayo'y laging lumakas sa ating pangangatawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Nagatid sa ating orasan, nagharap na pong 19 minutos. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, balikan na natin ang iba pa nating mga balita. Punta natin itong si katropang Ray Algaran kung saan karagdagang CCTV camera daw po sa isang barangay. Sa bayan ng Nara, ikinabit na rin daw sa mga highway. Katropa natin sa balita niyan, Ray Algaran.
2: Live report. Live report.
3: Ikinabit na ng pamunuan ng Barangay Arabay 1 sa Nara, Palawan ang mga karagdagang CCTV camera sa mga highway na siyang nasasakupan kamakailan kung saan ito mismo ang inilabas na anunsyo ng Barangay Council sa social media na nangangahulugan lamang umano ito ng amat-abat na pag-progreso para sa ikakabuti ng komunidad. Samantala, dahil sa ginawang hakbang ng pamunuan ay humagot ng suporta mula sa publiko lalo't malaki ang may itutulong ng mga CCTV camera sa anumang insidente. Maliban dito, ipinakita rin ng Barangay Council ng Aramay 1 ang uha sa mga lansangan patunay na gumagana. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Kasyon, Palawan. Ray Algaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropa!

0: nga, Ray. Oh, malaking tulong nga yan. Wala na pa sa dyan sa mga highway, ha? May mga malimit na nagkakarampo ng mga drug racing dyan. Makakot on camera na kayo, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan natin si... ito mo na si katropang Girly Kadasyo. Board member Maminta, nagkain naman ng reklamo sa PLDT dahil di mo na sa patuloy na pagkawala at pabago-bagong internet connection sa Southern Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Girly Kadasyo.
1: Live report! Live report!
2: Pormal nang naghain ng reklamo si board member Ryan Maminta sa PLDT kaugnay sa patuloy na pagkawala at pabago-bagong internet connection sa Southern Palawan, partikular na sa bayan ng Nara. Ayon sa mambabatas, halos apat na araw nang nakakaranas ng pasulpot-sulpot at hindi maaasahang serbisyo mula sa PLDT at Smart dahil dito naapektuhan ng mga negosyo, online na pag-aaral at communication, gayon din ang ilang serbisyo sa publiko. Hinihiling nito sa PLDT na agad na maibalik ang maayos at matatag na internet connection sa mga apektadong lugar. Bukod dito, hinihiling din ni Board Member Ryan Maminta ang posibleng pagbabawas sa bayarin o pagbibigay ng rebate sa mga konsumidores bilang kabayaran sa panahong hindi maayos o walang serbisyong internet. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly. Samantala, Mayor Byron at Congressman Gil Acosta Jr. nagpulong para daw po sa mga programa at proyekto dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balitang yan, Mike Isacote.
1: Live report. Live report.
3: Kinumpirma ni Mayor Lucelo Byron sa kanyang official Facebook page na nagpulong kahapon sila ni Congressman Gil Acosta Jr. kasama si City Councilor Elgin Robert Damasco para talakayan ang mga mahalagang programa at proyektong maaaring pagkulungan ng lokal na pambansang pamahalaan. Makikita sa Facebook page ni Mayor Byron ang larawan ni Mayor Byron at Congressman Acosta sa pagpulong. Sa mensahe ng alkalde, binigyan din ito na ang kalagahan ng pag-uusap at koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng national government, lalo na para sa kapakanan ng mga nasasakupan ng lungsod. Samantala, sa isang pahayag naman, sinabi ni Consul Elgin Damasco na nakapagtalakay sila ng mga programa at proyektong maaring maging larangan ng kooperasyon ng pamahalang lungsod at ang tanggapan ni Palawan 3rd District Congressman Gil Acosta Jr. Higilit ni Damasco na ang magkaisa para sa kaunaran at minabuti raw ng mga opisyal na isang tabi muna ang mga politika at magtulungan para sa ikabubuti ng Puerto Princesa. Ang pagpupulong raw ay tinuturing na hakbang para mas mapalakas ang ugnay ng lokal at national government sa paghatid ng mga programa at serbisyo makakatulong sa mga tagalungsod. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Oras natin, 23 minuto sa makalipas po ang alas 5 ng umaga. Mahigit 600 atleta mula daw po sa 20 bansa ang sasabak dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ano kayang laro ito? Alamin natin sa balita ni katropang IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
4: Mahigit 600 na atleta mula sa iba't ibang bansa ang inaasang sasabak sa 2 international table tennis events sa lungsod ng Puerto Princesa na gaganapin sa buwan ng Setyembre. Gaganapin ang World Table Tennis Youth Contender Series mula sa September 3 hanggang 6, habang susundan ito ng World Table Tennis Feather Series mula sa September 8 hanggang 12 sa Edward Hagedorn Coliseum. Umabot naman sa 426 entries ang Youth Series para sa mga malalarong edad na 19 pababa, habang 165 entries naman ang nasa open category feather series. Ayon sa Philippine Table Tennis Federation, malaking oportunidad ang pag-host ng international tournaments dahil nabibigyan ng mga atletang Pilipino ng pagkakataong makalaban ang world-class players na hindi kailangan bumiyahe pa sa ibang bansa. Ito na ika-apat na sunod na pagkakataon na mag-host ang lungsod ng Puerto Princesa na naturang international table tennis events na ayon sa City Sports Office ay patuloy na nagpapalakas sa lungsod bilang sports tourism hub. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kasopang IC at syempre sa ating pong mga kasamahan, mga field reporters, mga kababayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng premium D3 Copy Mix, Santon Gold Copy Mix at ng Santon Plus Copy Mix, ang mga healthy copy po na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bente sa is minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ay, mga kabayan, mga katropa, bago tayo magpaalam, good morning muna Sir Noel Rizuma. Ganun din kay Sir John R. Demos Pineda, Lantaritian, Nara, Palawan. Ma'am Alona Dagaraga Santino, Santino family dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Kay Tayalon, kay Naijo. At kay Tito Buboy, good morning din. Ma'am Isneria Amis Alpa, good morning. Si Sir Erwin Villaverde, Asicho Iratag, Barangay Salvacion, Rojas, Palawan. At kay Ma'am Angela Mora ng Angela's Pool Resort. Morning, ma'am. Happy listening. Good morning sa ating po mga katropa dyan sa Angela's Pool Resort. Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Ika-labing apat sa buwan ng Agosto taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po yung napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakapartner sa bahaging teknikal, Engineer Moises Acosta. Ako naman, ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw. Kada umaga, naman po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat mga katropa at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Ngayong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto. Kung paano po natin mas paingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At kung paano rin natin susolusyonan ang samot saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. At syempre, kung paano rin po natin gagamitin ang mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kaibigan natin dyan, welcome po muli sa atin pong palatuntunan sa ano po ni Doc Remily Tuuy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bacla. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. Kasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagbabahagi po natin ng iba't ibang mga sikreto at solusyon para sa atin pong kalusugan. Samahan niyo po ako dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Pwede nyo i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung nasa umanan po kayo ngayon, kung ano man ang inyong pong pinagkakaabalahan ngayon, ayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ang atin pong ultimate trio. Ayan. Lagi nating ipinapayo sa atin pong mga katropa, mga kaubayan, na dapat sapat lagi ang nutrisyon na atin pong nakukuha. Kasi ito yung, ano, ito yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung mga nutrisyon na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Especially yung tinatawag po ng mga micronutrients. Yan yung pagkain, yan yung lakas, pinaghuhugutan ng enerhiya ng atin pong mga selula, ang basic unit ng atin pong pangangatawan, ha? Pag malakas ang atin pong mga cells, pag healthy ang atin pong mga selula, magiging malusog din ang iba't ibang sistema, iba't ibang organs ng atin pong pangangatawan. At ang buong kalusugan natin ay mapanatili po natin na malusog at malakas, ha? Kaya punuin natin lagi, pakainin natin lagi ng sapat na nutrisyon ng atin pong mga selula. Ayan. Sa pamamagitan ng pagkain, ng mga masustansyang mga pagkain. O hindi yung mga, ano ha, hindi yung mga junk na mga pagkain ang ipapasok natin sa ating pangangatawan. Dapat yung dense and rich in nutrients na mga pagkain, mga kaibigan. Ano? At syempre, sabayin natin ang pag-suplemento. Ano? Kasi yung suplemento, kaya nga tinawag na supplement. Ano? Ito ay pag-supply ng mga kakulangan na hindi talaga natin nakukuha o madalas ay nagkukulang doon sa atin pong mga pagkain na kinakain. Ano? So yung mga suplemento na yan, yun yung trabaho nila na supplyan ng sapat yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ano? Yung atin pong ultimate trio, ang ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Yan yung kasangga natin, yan yung katuwang po natin sa pang-araw-araw po natin na pagkikilos, mga kaibigan. Ha? Huwag kalimutan na ito po ay mainom po natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan. At marami pa tayong ibang mga produkto na pwede po ninyong subukan. Mga healthy coffees po natin, yan, available yan sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Yan rin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Pwede nyo i-order din yan ang atin pong mga produkto, ha? O di kaya, kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay pwede nyong puntahan, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Para makapagpakonsulta po kayo doon, mabigyan kayo ng holistic assessment, ayan, at mapayuhan kayo kung ano po yung mga naharapat nyo pong gagawin. Ano yung mga dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyong pong pangangatawan. We also have different kinds of modalities na pwede nyo pong subukan. Ayan, marami pa tayo dyan, no? Mga services na in-offer ng Yestro Health na naaangkop para sa inyong pong kondisyon. Ay pwede nyo masubukan yan, ha? So, kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan na mag-ga.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, Iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
5: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
7: Secret of health.
6: Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pag-usapan natin dito sa atin pong platuntunan, ito ang isang problema na may kinalaman sa atin pong isa sa ating mga endocrine gland. Ito ang atin pong thyroid gland. Yun. Ang ating thyroid gland ay masusumpungan dito sa atin pong throat area, sa atin pong lalamunan. Malapit yan sa atin pong voice box. Ayan. At ang thyroid ay may ginagampanan na mahalagang gawain o gampanin sa atin pong pangangatawan. Ha? Ang thyroid ay responsable sa pag-produce ng hormones. Yan po yung tinatawag na T3 and T4 o yung thyroxine and triiodothyronine. Ito mga hormones po na ito, mga katropa, mga kaibigan, ay responsable sa iba't ibang mga gawain ng atin pong pangangatawan. Ha? Ang mga hormones po na yan ay responsable para sa metabolismo ng atin pong pangangatawan. Kung gaano kalakas mag-metabolize ng energy ang atin pong pangangatawan. Ha? Ito rin ay responsable para sa atin pong heart rate. Kaya ang papansin nyo, pagka sobra yung production na mga hormones po na ito, kadalasan sa mga tao na mayroon pong hyperthyroidism or overactive yung kanila pong thyroid, ay nakakaranas sila palagi ano, ng palpitation sa kanila pong heart area. Ano? Kasi naapektuhan ito yung pagtibok ng atin pong puso. Ano? Kapag sobrang konti naman ng na-produce na hormones po na ito, so nakakaranas naman ano, ng bradycardia, yung atin pong mga kaibigan dyan. Ano? O yung mabagal na pintig ng atin pong puso. Ano? Yung sinus bradycardia. Ito rin ay responsable para sa pag-control ng temperatura ng atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga, yung dalawang klase ng problema sa thyroid natin, yung hypo at saka hyperthyroidism, magkaiba yung kanilang ano, yung tolerance nila sa cold and heat. Ano? Kasi apektado yung atin pong body temperature. Yung mga nakakaranas ng hypothyroidism, lamigin sila. Ano? O yung naman nakakaranas ng hyperthyroidism, eh masyado mainit yung katawan nila. Yun yung mga tao na pag pumasok sa isang room, kahit sobrang lamig na ng aircon, eh parang pinagpapawisan pa rin. Ano? Dahil sa iba yung temperatura ng kanila pong pangangatawan. Ano? Ganon din, ang thyroid hormones ay responsable para sa pag-control ng atin pong timbang, ano, yung weight control. O kaya yung iba nahihirapan na magpapayat, yung iba naman nahihirapan magpa-dagdag ng timbang. O basta mayroong problema sa kanila pong thyroid hormones. Alam niyo ba na ang T4 and T3 din, mga katropa, ano, ay responsable para sa brain development, ano? Para maging fully developed ang atin pong brain area, malaki ang ginagampan ng trabaho ng mga thyroid hormones po na ito. As well as dun sa growth and development ng atin pong pangangatawan, yung paglaki. Kaya yung mga nakakaranas ng gigantism, yung nakakaranas ng dwarfism, ay apektado yung, malaki yung kinalaman ng kanila pong thyroid functions doon sa kanilang kondisyon po na iyon. Ano? Ganun din sa mga kababaihan, ay naapektuhan po nito ang menstrual cycle and also yung fertility ng mga kababaihan. Ano? Kapag mayroong problema ang iyong pong thyroid gland, maaari ka makaranas ng menstrual problem. Ano? Yung iba, nakakaranas ng absence of menstruation. Ano? 3 months, hindi dinatatnan. Akala niya buntis. Ano? Akala niyo po, may laman yung tiyan. Ayun pala, ay problema sa thyroid gland. Ano? So, maraming ganyan. Ano? Yung iba, heavy bleeding, malakas yung daloy ng kanila pong menstruation, ano, during their periods. Yung iba naman, sobrang konti, tapos sobrang iksilang, ano, ng kanila pong menstrual period. So, apektado yun siya. And also, fertility. Yun ang mahirap sa mga mag-asawa na kung saan matagal na kayong hindi nagkakaanak, ipacheck nyo po yung thyroid gland. Especially sa mga, ano, meron mga hypothyroidism, kadalasan yun siya, ano. pagka merong hypothyroidism, doon talaga nahihirapan makabuo ang mga mag-asawa, ano? So always check this, ano? At iba pang aspeto sa reproductive system. Ayan. Ang mga thyroid hormones ay responsable din sa mood and mental clarity ng isang tao, mapalalaki man o babae. Oo, kaya pala yung mga ano dyan, merong mood swings, sabi pa. Yung ano, hindi mo malaman, hindi mo matansya, yung kanilang moods, yun. Problema pala yan sa thyroid, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Also, mental clarity. Ano? Yung mga tao na confused, lagi, ano? Hindi mapalagay, may term sila dyan, ano? Aligaga palagi, ayun. Yan po, mga kaibigan, ay apektado na apektuhan yung thyroid functions. Ano? May problema sa thyroid somehow. Either hyper or meron siyang hypothyroidism. Ano? So itong mga thyroid hormones na ito ang kinakailangan para maging maganda ang production, ano, ng mga thyroid hormones na yan. Unang-una is yung iodine, ano, minerals na iodine. Kinakailangan yan, napakahalaga po yan para sa normal na production ng thyroid hormones. Kaya nga pagka meron kang hypothyroidism ay pinapayuhan ng isang tao na mag-consume ng mga pagkain na mayaman sa iodine, ano? O kaya karamihan ng mga pagkain na mayaman sa iodine is mga seafoods. Ayun. Ang problema lang sa mga seafoods, kung meron namang ibang problema yung pangangatawan mo, maaaring magkaroon ng contraindication, ano? So pipili kayo ng mga seafoods na pupwede para sa inyo, ano? Like yung mga seaweeds, yan. Ito yung most preferable natin, ano? Kasi less yung mga bad effects na pwede mo makuha sa kanila at maybe wala nga makukuha ikaw na contraindication para sa iyong mga karamdaman or bihirang-bihira lamang, ano? Compared doon sa mga ibang seafoods like yung mga shells, ano? At yung iba na mga mataba na mga lamang dagat. So yung mga seaweeds, mayaman yun sila, ano? So, kung kumakain kayo ng lato, guso, yan, ako. Ay mayaman po yan sila sa iodine, mga kaibigan, ano? Kaso pagka meron kang hyperthyroidism, ay doon naman ipinapabawas ka sa mga pagkain na mayaman sa mga ganon, ano? At yung, alam niyo ba yung tyrosine? Isang, ano yun siya, isang amino acid or building block ng proteins, mga kaibigan. Ay mahalaga din yan, ano? Para sa normal production ng thyroid hormone sa ating pangangatawan. Ganon din, yung iba pa mga minerals, tulad po ng selenium, iron, and zinc, ano? Ay mahalaga para sa normal na production ng mga thyroid hormones po na ito. At kung kayo po ay magkukulang sa mga minerals na ito, ay posible, no, na magkaroon ng problema sa normal production ng atin po mga thyroid hormones. Kumbaga, mas mahihirapan gumawa yung atin pong thyroid ng mga hormones, no, na T3 and T4 at sa atin pong pangangatawan. Yun. Kaya nagiging problema niyan, mga katropa, mga kaibigan, ano, pagka nagkaroon na ng problema sa atin pong thyroid gland, kadalasan namamaga yung atin pong thyroid, ano? At doon na nagkakaroon ng problema na tinatawag na goiter. Ayun, yung enlargement ng atin pong thyroid gland. Merong iba't ibang klase din ng goiter. O kung sa Tagalog pa ay bosyo, ano? Merong iba't ibang klase niyan. Meron yung paloob, yung tinatawag nila na toxic goiter. Hindi yun siya masyadong visible sa labas, ano? Ang visible sa panglabas is yung caused by hypothyroidism. Ayan. O, talagang lumalaki yung thyroid gland. Or kung mayroong mga polyps sa ating thyroid gland, ay possible din na makita yan. Maano mo kaagad yan? Makikita nyo kaagad yung paglaki niya, ano, visually. So, ang goiter, ano, ay isang enlargement ng thyroid gland po natin caused by abnormal stimulation, ano? And also, kasama na doon yung inflammation, hormonal imbalance, and nutrient deficiencies. Ayan. Ang goiter, pwedeng yun nga, maliit lang siya, pwedeng lalaki ng sobra, ano? Pwedeng soft lang siya, malambot, pwedeng matigas, ano? Pwedeng painful, pwedeng painless. Depende sa kondisyon, kalagayan ng isang tao. Kadalasan, hindi siya nagdudulot ng mga symptoms, ano? Pero merong mga possible symptoms na maranasan ang atin pong mga kababayan. Depende sa goiter na meron po sila, mga kaibigan, ano? So, localized symptoms, ano? Especially sa neck area, pwede sila makaranas ng swelling. Pamamaga dun sa kanila pong neck area, tightness and pressure, yung parang pinipiga, ano, at parang may pressure dyan sa atin pong throat area, na yun din nagiging dahilan na nahihirapan po tayo sa paglunok. Kumbaga parang mayroong sagabal, sumasagabal sa atin pong paglunok, ano, even fluid ang atin pong sinaswallow ay nahihirapan po tayong lumunok, mga kaibigan. Kumbaga parang may sumasabit palagi sa ating lalamunan, no? And sometimes pwede rin po itong maging dahilan ng hirap sa paghinga, ano, lalo na pagka masyado na pong malaki yung atin pong goiter, no? Syempre, nandiyan yan sa ano natin, eh, sa atin pong throat area, at yan ay nakapaikot dun sa ano, dun sa daluyan ng atin pong hangin, ano? O sa atin pong lalamunan, ano? So, pag lumaki ito ng husto, maaaring mag-put ito ng pressure, at yung pagsikip nun ay maaari pong maging dahilan ng hindi magandang flow ng air papasok at palabas sa atin pong lungs area, no? Yung iba nakakaranas palagi ng pamaos, pamalat. So, yun, pagka inyo po naranasan yan, mas maganda magpa-consulta na kagad kayo, magpa-check po kayo ng inyo pong thyroid gland. Dahil maaaring meron na nag-umpisa dyan, if ever not visible man, yung paglaki ng ano po ninyo, ng thyroid po ninyo, ay mas maganda makapagpa-consulta na po kayo, mga kaibigan, no? Iba pang mga systemic symptoms, ito po ay nagdepende kung anong dahilan ng goiter po ninyo, no? Kasi pwede nga yung dahilan ng hypothyroidism or hyperthyroidism, o yung tinatawag po na hypothyroid goiter or hyperthyroid goiter. Kapag kayo ay meron pong hypothyroid goiter, kadalasan na symptoms niyan is weight gain, yung mabilis na pagdagdag ng inyo pong timbang. Yung iba, kahit na anong diet po nila, tumataas ng tumataas, bumibigat ng bumibigat yung inyo pong timbang. Dahilan nga sa kulang yung production ng thyroid hormones, at ito ay nagiging dahilan ng mabagal na metabolismo ng inyo pong pangangatawan, ano? Sobrang bagal na metabolismo ng katawan mo to the point na hindi na nagagamit, ano, yung mga nakakain po natin, mga macronutrients na atin pong nakakain, hindi na may metabolize at tumatambak lang na tumatambak sa atin pong pangangatawan. Kaya nangyari, pabigat ng pabigat ang isang tao na meron pong hypothyroidism or merong hypothyroid goiter, ano? Isa pa is yung fatigue, ano? Since hindi ka nakakakuha o hindi na may metabolize ng maayos yung mga kinakain po natin, ano, yung mga macronutrients na atin pong ini-intake, hindi ito nagbibigay ng sapat na enerhiya sa atin pong pangangatawan. Even though marami ka nakakain, kaso nga lang hindi mo naman napapakinabangan o hindi na ko-convert into energy, maaaring magdulot yan siya ng fatigue sa inyo pong pangangatawan. Parang laging pagod na pagod yung inyo pong pangangatawan. Kahit naman na hindi ka nagkikilos, ay feeling mo parang pagod na pagod ka, ano? At isa pa, yun nga, cold intolerance, ano? Kumbaga, lamigin, yun, ang mga tao na meron pong hypothyroid goiter. Ikaw ay mas mabilis makaranas ng depression compared to other people, ano? Kahit naman hindi masyadong stressful yung buhay natin, ano? Mga tao ngayon, sino bang tao na hindi nakakaranas ng stress? But if you have a hypothyroid goiter, mas mabilis kang ma-depress. Yan. Kasi nga, yung mental clarity natin, focus natin sa ating pong pag-iisip, ay hindi ni ganun ka ganda. O dahilan nga sa kakulangan nitong mga hormones po na ito, mga kaibigan, ano? Maaaring makaranas ng dry skin and constipation. O, sa mga kababayan natin na meron pong hypothyroid goiter. If ang condition mo naman is hyperthyroid goiter, ito yung kabaliktaran naman, ano? So, kabaliktaran to nung mga simptomas ng hypothyroid goiter, ano? So, sa hyperthyroid goiter, yung weight loss mo ay mas mabilis. Yan, napakabilis. To the point na pati yung mga kalamnan mo nag-shrink, ano? Kaya ikaw ay papayat ng papayat. Yung mga tao na ganito, kahit na ang lakas nilang kumain, pero makikita mo pa rin sa kanila pong pangatawan ay payat pa rin sila, ano? Napakapayat po nila. At dahil sobrang payat nila, ano? Especially dito sa face area, ano? Merong mga cases na kung saan yung mata ay parang lumuluwa na po, mga kaibigan, no? O yun yung ilan sa mga symptoms ng hyperthyroidism or hyperthyroid goiter, ano? Isa pa, rapid heartbeat, ano? Especially kung medyo advanced na yung condition mo ng hyperthyroidism, napakabilis na talaga ng tibok ng inyong pong puso, ano? Parang lagi kang kinakabahan, no? Ganun yung pakiramdam mo, parang lagi kang in threat, ano? O, parang laging merong nasa panganib ang inyong pong buhay, mga kaibigan. At ito ay hindi magandang kondisyon para sa ating heart area, ano? Kasi nakaka-stress po ito ng gusto sa atin pong heart area. Yan. And then, possible din na makaranas ng anxiety yung mga tao na meron pong hyperthyroid goiter. Itong sweating, especially sa gabi, ano? Yung cold sweats, kung tawagin, ayan. Malamig na pawis tuwing gabi, ayan. At sila rin ay nakakaranas ng heat intolerance, yun. Binabanggit natin kanina, ano? Na mainit lagi yung kanilang pakiramdam, ano? At tremors, yung panginginig, pangangatal ng iba't ibang parte ng pangangatawan. Kamay, palad, itong hita at talampakan ay pwede makaranas, ano, ng tremors o yung uncontrolled movement, mga kaibigan, no? So yun yung pagkakaiba nila, mga kasama, ano? Ang thyroid or goiter, problema, pamamaga sa atin pong thyroid gland, ay iba't iba rin ang paraan kung paano po ito susolusyonan, mga kaibigan. Depende sa dahilan. Yun. Kasi kung hyperthyroid ka, iba yung treatment para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong hypothyroidism, ay iba rin, ano, yung panglapat na solusyon para po sa inyo, mga kaibigan, no? So dapat malaman natin yun. And also, yung mga pagkain, ano, na dapat po ating kakainin, ay merong pagkakaiba rin, depende doon sa kondisyon po ninyo, no? Kaya sa mga kabayan din dyan, ha, na meron pong goiter or meron kayong thyroid problem, ayan, mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat para po sa inyo, mga kaibigan, ha? So, sa ating pagbalik mamaya, ay atin pong ipapaliwanag kung ano yung mga pagkain na pwede, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa inyo, para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Especially kung nakikita nyo na, ano, na papansin nyo na na unti-unti nang lumalaki yung inyo pong thyroid gland, ano, or nagiging visible na yung goiter po ninyo, nako, ay kinakailangan mabigyan na kaagad yan siya ng solusyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay? Paano po, nako, napakabilis ng atin pong oras, ha? Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kabayan natin na sumali dito sa atin pong programa at palatuntunan. Ganoon din sa lahat po ng nakikinig at lagi pong umaantabay sa atin pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong palatuntunan, The Secret of Health, ay magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bacla, atin po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa, ang siya magpapalakas at magpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time, eksakto alas 6 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Headlines. Paleko pinaliwanag o pinapagpaliwanag sa 5% surcharge, 3% dapat na ibalik sa mga consumer kung umiiral ang ERC ruling na 2%.
3: Headlines. Pa rin sila ng 5%, hindi ako papayag na hindi babalik sa amin yung pera na yan.
4: Mama Calum, maglilinaw tayo at we will see what updated sila sa mga decisions ng ERC.
2: Headlines. Paleko renewal ng franchise, sinusuri para sa sangguniang panalawigan.
4: Iba't ibang mga munisipyo, para pag napresenta nila, may pag-aasa ba o wala? Parang gano'n.
3: Okay, sige.
2: Headlines. Demolition sa tenement extension sa Baywalk, ikinagulat ng mga unang pabunuan ng barangay.
5: Nanaban po sana namin at para po nakapaganda yung aming mga kabarangay po namin.
2: Headlines. Granada, dahu kayo naman sa likod ng ginagawang extension ng isang bangko sa Rizal Avenue.
6: Binig lang na makinis sa Granada, vintage na rin to.
2: Headlines. Ombudsman, sinuspende ng 3 buwan si Nara Mayor Gerandi Danao. Narukampo ni Mayor Danao, wala pang kopya ng suspension order mula sa ombudsman. Headlines. Sa balitang nasyonal, pinsala ng kalabidad sa agrikultura, halos doble na. Headlines. Sa balitang international, Iran mas magiging agresibo bago ang US midterm. At sa ating balitang sports, Russell Westbrook, official nang nagretiro sa National Basketball Association.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umagahong ngayon ng Biyernes, August 14, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Na sa bayan buong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Balawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
7: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Pinaiimbestigahan ng sangguniang panlalawigan ng Palawan kung bakit 5% ang surcharge na ipinapataw ng Palawan Electric Cooperative o Paleco sa mga consumer na late magbayad gayoy nakasaad dumano sa ERC case number 26 or 2026-005 na 2% lamang ang dapat na singilin. Ayon po kay Board Member Ryan Maminta, Chairman ng Committee on Energy, magsasagawa ng clarification ng sanggunian upang malaman kung may naipapatupad na ng Paleco ang naturang ERC ruling kung mapapatunayan umano na umiiral ang 2% surcharge ngunit nanigil pa rin ang 5%. Sinabi ni Maminta na dapat na ibalik sa mga apektadong consumer ang sobrang 3% na naipataw sa kanilang late payments. Iginit din ni Maminta na dapat laging updated ang Paleco sa mga bagong promulgation at kautusan ng Energy Regulatory Commission.
1: Express! Express! Balita sa Umaga!
4: Ang ERC ang regulator ng power sector.
3: Oh.
4: kasama ang mga distribution utilities. So, may partnership kayo dyan. Lahat ng mga rules and regulations governing yung inyong pagmandato at pag-iral ay nanggagaling sa Energy Regulatory Commission.
3: Oh. Ngayon, kung mali naman ako dito sa research ko, tatanggapin ko. Ako naman ay nag-uusisa lang. Kasi ang laki ng binayaran namin ito sa... ito. Inumpisahan ko lang dito sa bill namin. Aywan ko lang sa iba. Consent din ako doon sa iba. Baka mamaya eh, 5% din ang sinisingil sa inyo. Ay 2% na lang sabi ng ERC as of March 11. Baka lang kako, hindi alam ni Paleco na 2% na lang. Ngayon, kung naningil pa rin sila ng 5%, hindi ako papayag na hindi babalik sa amin yung pera na yan.
4: Mga Kalum, maglilinaw tayo at we will keep it updated sila sa mga decisions ng ERC. Kasi ang ERC ang regulator ng power sector.
2: Ang tinig ko ni Board Member Ryan Maminda.
8: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Yan po ang mga balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
8: Express, Express,
7: so ito, percent na lang pala?
2: 2% na lang noong pang March nagsimula. Ngayon, March. Meron bang nasigil na 5%? Research po ito, ha?
7: Ano?
2: Oh. Ha? Inaayos pa lang.
7: Inaayos pa lang?
2: Oo, oh, okay. Pero maganda't mayroong paglilinaw, manager. Yung palay ko tungkol dito.
7: Inaayos pa lang ang?
2: Inaayos pa lang daw, eh. Inaayos pa lang. Pero maganda yung ERC mismo yung magsalita.
7: Oh.
2: Magkano ba o ilang porsyento ba talaga dapat ang umiiral? Yan ba ay 2% o yan ba ay 5%? Kasi noong mga una 5%.
7: Oh, ngayon kung may panibagong
2: kung may panibagong ruling ang ERC na 2% at kailan dapat ito epektibo at ini-apply, noon dapat malinawan tayo okay, bilang consumer.
7: Matik yan eh. Pag may nilabas ng mga ganyang kautusan.
2: Oo.
7: Oo, pag mayroong mga ganon, eh...
2: Hindi po pwedeng hindi nilalam, Choy.
7: Hindi po pwedeng hindi alam. Matik yan.
2: Pwedeng tayo na wala tayong kaugnayan sa ganyang trabaho, hindi natin agad malalaman. Oo,
7: pero sila, yung management,
2: inline sila doon
7: alam nila yan. At ang mga board of directors ngayon, yung mga interim, mga general manager yan, ang iba't ibang cooperative.
2: Oo, kita. Tama na.
7: Diba? Alam nila yan.
2: Hindi po pwedeng hindi nila alam. Oo. At magiging updated naman sila kaagad yan dahil meron naman yan silang contact doon.
7: Meron. Diba? Meron yan. Tsaka may binabantayan nila yan. Ano yung mga case-case, ano nang nangyayari dyan.
2: Oo.
7: Binabantayan nila yan. Matik yan.
2: Ngayon, kung epektibo ito, kung totoo na meron talaga at epektibo ito na 2% na lang, ano ang mangyayari simula noong March?
7: Ibalik nila yung 3%.
2: April, May, June, July, August.
7: Ibalik nila yan.
2: Limang buwan.
7: Yun. Oh, diba?
2: O, sabi na natin apat na buwan.
7: Kung meron totoo ba? Na, diba? Ibalik nila dapat.
2: Yan. Meron ba sa limang buwan o apat na buwan na nasingil kayo tapos pinatawang kayo ng...
7: surcharge.
2: 5% surcharge.
7: So,
2: malaki masyado yun.
7: Alam na nila yan na ano eh. Na 2% na lang eh. Automatic naman yun. Alam nila yan eh. Just in case na mayroong ganyan talaga. Pero we give them a benefit of the doubt. Ano kayang paliwanag ng Paleco dito?
2: Yan. Mabigat na usapin ito sa Palawan Electric Cooperative at sa ating mga kamay-ari ng kooperatiba. Kaya dapat malinawan tayo dito. Ang Paleco ba hindi pa nagsasalita dito?
7: Wala eh. Wala akong nakitang paliwanag nila eh.
2: Maliban sa magpalabas sila ng... official statement. Oh, napahayag nila official statement. Sana magpa-interview rin sila.
7: Sana. Wala eh dito sa page nila, wala eh.
2: Wala pa. Inihintayan ha. Inihintayan Paleco. Ngayon kung talagang
7: sana today magpaliwanag sila.
2: Sana makapagpaliwanag at magbigay linaw dito po sa USAP Night. Eh, sabihin niyo mali. Hindi po totoo 'yan. Umiiral pa rin talaga ngayon is 5%, hindi 2%. Wala pa, hindi pa applicable yan dito sa atin.
7: Yung ERC case number 2020-005.
2: Oh, yan, maganda malinawan paliwanag tayo. Diba? Paliwanag lang para at least malinawan. Kasi mayroong mga impormasyon na lumalabas na eh. Ganito pala eh.
7: At yan ba, halimbawa lang, just in case yan na... na hindi pa talaga ano... Ay, ano ang mangyayari dyan sa ERC case number 2020-005?
2: Oo. Ano ba, naka-TRO ba yan?
7: Oo, ano pa ka na
2: dyan? Hindi pa ba
7: suspended
2: yan?
7: Suspended ba yan? Oo. Yan ba, hindi applicable sa lahat? applicable lang yan dun sa isa.
2: Oo, o di kaya appealable pa yan.
7: Appealable pa,
2: usapan pa.
7: Hindi pa final.
2: Yan na nga eh.
7: Or drop, baka drop pa lang.
2: O drop pa lang, di ba? So,
7: marami tayong hindi pa, ano, kailangan malaman talaga.
2: Ang bola ay nasa ERC para malinawan tayo at yung qualification naman sa Paleco.
7: Yun, o.
2: Di ba? Para malinawan tayo bilang mga consumer at kamay-ari ng Palawan Electric Cooperative.
7: Kaya nga, kinunta-kunta natin, magkano yung bill nung kahapon, pinakunta ni Kaloy, 60,000?
2: 60,000.
7: 60,000. Itayos mo sa 0.05.
2: Nasa 3,150.
7: O, kasi ang binayaran, 63,000, di ba?
2: Kakala ko nga, ang computation ko, 60,000. Tapos i-times mo yan sa 0.5% kung sakali man, ha? 0.5%. Lalabas niyan, 3,150. Hindi ko maano, Choy, kasi utak ko yung gumagana, hindi cellphone, eh. Tingnan mo na kung tumatama. Magaling ako sa mate.
7: Magaling ako, wala. Mas kung graduate ako, kaya hindi ako magaling sa mate.
2: Ah, yun ba?
7: Kaya ako nag-pass ko, eh. Na 60,000.
2: Tinatanong ka niyo, ano, Jerry, kapon, eh.
7: Sabi ko, ang sagot ko, mas kung graduate ka ako. 0.05
2: ang 5%.
7: 0.05. Yun nga, ganun din yun.
2: 0.05.
7: 3,000.
2: 3,000.
7: Sakto.
2: So, anong mangyayari doon? Kung 5%?
7: Bale, ang mangyayari, 63,000.
2: 63,000.
7: Kung 2%, gagawin natin.
2: 2%, sige.
7: 0.02 equals 1,200 lang.
2: 1,200.
7: So magiging 61,200.
2: Yan. Medyo ano na. Paborito ko dati nag-aaral ako yan eh. Mat eh. Mat ako ng mat ng mat.
7: Wala eh. Ano ako dyan eh. Tres ako dyan sa mat. Tres. Ayaw namin ang mat sa maskom eh.
2: Ang birang yan. O yan ha, hinihintay natin yung kalinawan dito po sa usapin na ito ha. Diyan po sa Palawan Electric Cooperative at sa ERC. Ito pong ruling na ito ha.
8: Express Balitas Umaga.
7: Samantala, hindi mo na basta susuportahan ang sanggunian palalawigan ng Palawan ang renewal ng franchise ng Palawan Electric Cooperative hanggat hindi malinaw ang konkretong hakbang nito para maisaayos ang serbisyo ng kuryente. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, Chairman ng Committee on Energy, hinihintay pa rin ang sanggunian ng mga opisyal mula sa ERC, DOE, Napocor at NIA upang talakayan ang mga nakabimbing proyekto at planong reforma para sa energy transmission at distribution na may direktang epekto sa Paleco. Hindi rin umano maaaring Paleco lamang ang pagtuunan dahil may iba pang ahensyang sangkot sa mga problema at solusyon sa sektor ng kuryente sa Palawan. Kapag nailatag na ang lahat ng plano at commitment ng mga kinukulang ahensya, saka malalaman kung may sapat na basihan upang suportahan ang renewal ng franchise ng kooperatiba.
8: Express Balitas Umaga.
9: Wala sa Department of Energy, sa ERC, ganun din sa National Power Corporation, at sa mga eksperto ng National Electrification Administration na ipapadala tungkol doon sa mga usapin ng mga proyekto na nakabindin din at binabanggit na ito'y magiging bahagi ng mga reforma towards development nila sa iba't ibang mga munisipyo para pag napresenta nila, may pag-aasa ba? Wala. Parang gano'n.
10: Okay, sige.
7: Yan po ang tinig ni Board Member Ryan Maminta.
8: Express Balitas Umaga.
7: Yan ang balita atin sa inyo ng numero ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na

0: Yun, diba? Yun ang ano, kasi ito sa ngunayang palalawigan, wala naman itong magagawa eh.
1: Oh.
0: Ang bola, nandun pa rin sa
1: meron pa rin silang magagawa na wag gumawa ng resolusyon.
0: No objection.
1: Yan, oo. Oh. Dalawa
0: pero,
1: yan.
0: Pero halimbawa
1: wala
0: lang.
1: Wala makuwang suporta, oh. No? Yung palay ko dito sa sanggunian panlalawigan at sanggunian panlungson.
0: Halimbawa lang, kung wala makuwang support, walang resolution of support, anong mangyayari? Papakinggan ba sila ni Congressman GCA?
1: Nung walang suporta galing dito, sa baba, tapos sila lang mismo. Sila,
0: kaya nga.
1: Yung palay ko lang, aba, mukhang alanganin yan sila.
0: Pero nagbago na yung isip ni Congressman GCA. Nung una, sabi niya, ay, huwag natin ano yan. Pero ngayon, parang nag-ano na eh. Una, meron na siyang statement, di ba?
1: Meron na.
0: Na okay na yung, sige, supportahan natin yung renewal, parang ganon. Pero ako narinig na something like that eh.
1: Maganda ha, maganda makapagbigay rin ng...
0: Correct me if I'm wrong, congressman ha, kung nagbago mo na naisip ha.
1: Ano ba talaga congressman? Ikaw ba ay payag na magkaroon ng pag-renew itong Palawan Electric Cooperative sa kanilang franchise?
0: Oo, kasi alam mo, pag ikaw yung chairman ng committee, pag sinabi mo, ayoko! Yung makikinig sa'yo yung mga membro mo. Ba?
1: Eh, siyempre, ikaw yung chairman.
0: Ikaw
1: yung
0: chairman eh. Ikaw yung nasayo yung pamukpok. Di ba?
1: Pero kung dito sa atin, ito, sabi po ni Board Member Ryan Mabinta, hindi mo na susuportahan.
0: Ay, mga tao man yan, yan mga kaalyado pala.
1: Ni Congressman JCA, di ba?
0: Mga kaalyado niya yan eh. O, di ba? Siyempre, sila yan siya.
1: Di kaya may pag-uusap na rin?
0: Ay, meron yan.
1: Sila, yung mga ano na yan?
0: Oo, meron yan. Nakakaanad din yan, siyempre. Boss, ano ba ang gagawin namin?
1: Bang stand namin dito?
0: Oo, ano namin dito?
1: Susuporta ba kami o hindi? Gagawa ba kami ng resolusyon?
0: Oo, yan. O
1: hindi.
0: Yun. Pakikita mo naman, makikita mo, Choy, yung mga kaalyado ng GCA sa City Council.
1: Oo.
0: Ayaw din pumayag.
1: Ayaw rin.
0: Yung dito sa Sanggunian.
1: Ayaw rin.
0: Nagdadalawa, nag-ano pa, tumutuloy pa. Wala pang...
1: Paano kung hindi na makapag-renew itong Palawan Electric Cooperative? Ilang taon ang...
0: Ang tinig natin, parang dalawang taon yung transition eh. Parang ganun eh.
1: Yan, dalawang taon. Dalawang para doon taon. Sa bagong distribution company na papasok dito sa atin para mag-invest. Diba? In 2 years, dapat makalatag niya. Kasi hindi ganun kadali. Hirap
0: hindi ganun,
1: yan.
0: Hindi
1: buong lalawigan ng Palawan, lalatagan mo.
0: Hindi ganun kasimple na hindi mo pinarinyo ngayon.
1: Tapos
0: bukas,
1: stop na.
0: Stop na. Hindi ganun.
1: Hindi ganun. Mayroon talagang transition na time. Period para ho dito sa
0: parang ako ang nagtanong sa kay Congressman noon. Sabi ko, paano kung ano? Sabi niya, sila pa rin.
1: Sila pa rin.
0: Sila pa rin. Kasi nga rin eh. Pahala, pag hindi na rin nyo. Parang gano'n. Titingnan natin kasi ang bola niyan ay ano talaga sa Kongreso. Ang wala yan ang dyan sa sanggunian palalawigan, wala yan dyan sa sanggunian panlungsod. Sabi nga nung isang tagapaleko, kung wala man silang endorsement, hindi naman requisite yan. Diba?
1: Kaya nga. Meron din tayo naririnig na gusto nila, okay, payag kami, i-renew natin ito, pero hatiin natin. Ibang, mga cooperative din ha.
0: Yung sabi ni Congressman, ano nga, tatlo.
1: Oo, yan, hatiin sa tatlo.
0: Paliko 1, paliko 2, paliko 3.
1: Yan,
0: pero
1: ganun.
0: Ngayon, gusto ni Board Member Wilson Arsaga,
1: na?
0: Norpeco.
1: Sa north naman yun.
0: Sa north yun.
1: Sorpeco.
0: Tanungin natin yung isang Arsaga. si Sir Aris.
1: Yan.
0: Ano ba gusto sa south? Sorpeco?
1: Sorpeco. Sa gitna naman?
0: Pepeco. Puerto Princesa Electric Cooperative.
1: Parang pangit pakinggan eh.
0: Pangit pakinggan eh.
1: Pero yun ang naririnig natin ng mga unang mga papresko na sabi, sige, supportahan natin pero hatiin natin sa tatlo para pagka ganito mga may problema, hindi maapektuhan nyo iba. Halimbawa, merong brownout sa Puerto, hindi na maapektuhan yung Rojas, hindi na maapektuhan ng Nara. Yung mga ganun ba? May mga sarili po
0: meron pa. Ganun eh. Merong para... Ngayon naman nakahiwalay naman yung ano, yung... May mga station sila, di ba? Parang hiniwalay-hiwalay naman nila. Pero dito talaga ako sa Puerto Princesa, ang magsarili, Puerto Princesa Electric Cooperative.
1: Yan. Ang tawag dyan ay?
0: Ayaw ko na banggitin.
1: Express. Abang na tayo dito sa usapin na ito ha. Pero ang dulo po nito talaga, wala pang pagsuporta na makukuha. Ito pong Palawan Electric Cooperative. Una sa Sanggunian Palungsod. Dito naman sa sinasabi ni Board Member Ryan Maminta sa kanila sa Provincial Board. Express. Balita sa umaga. 6.1 ng umaga. Samantala, ako pa rin, di ba?
0: Ikaw na, Choy.

0: Kinagulato ng barangay San Isidro sa Puerto Princesa City ang agarampong pag-demolish sa mga illegal na extension sa tenement sa Baywalk nito pong Miyerkules, August 12. Ayon po kay Kapitan Alberto Amorau, hindi umano nabigyan ng sapat na abiso ang barangay kaya hindi nakapaghanda ang mga residenteng apektado, kabilang na sa magigit kumulang 30 pamilya ang gumawa ng extension dahil lumaki ang kanilang mga pamilya. Matatandaan sa unang pahayag ng City Anti-Squatting Team na nagsimula pa noong 2024 ang investigasyon at pagbibigay ng abiso sa mga may-ari ng illegal na struktura. Wala namang naging pagtutol sa pag-demolish at hiniling lamang ng mga residente na mabigyan sila ng pagkakataon na makuha ang kanilang mga gamit. Samantala, humingi ngayon ng financial assistance sa barangay para sa mga residente na apektuhan. Iginit po ni Kapitan Namurao na dapat ay magkaroon muna ng koordinasyon sa barangay upang mas maging mabisuan ang mga residente bago may patupad ang demolition order.
1: Sa akin po naman, medyo nahagulat lang po nung nangyari kahapon. Kasi po, kahapon lang din po dumating yung notice po ng iba demolish po. Pero nung time na rin po nun, yun din po yung time na pagdi-demolish po nila. Kaya po yung aking mga kabarangay at pati ako, pati yung mga barangay, nagulat sa dun sa nangyari kahapon na agad-agad na pagdi-demolish. Bagamat na alam naman po namin na mayroon na po talagang mangyayaring pagdidemolish na nangyari kahapon, pero ang gusto lang sana namin nangyari kahapon ay nalaman po sana namin at para po nakapaganda yung aming mga kabarangay po namin.
0: Express Balita sa Umaga. Yan po ang tinig ni Kapitan Alberto Amorao ng Barangay San Isidro. Nagulat ang barangay. Nagulat ang pamuno ng barangay kahit si Kapitan na Murao dito sa nangyaring pag-demolish noong August 12 nagsimula. Tuloy-tuloy ito. Kahapon, baka ngayon, di pa tapos.
2: Wala pa, hindi pa tapos eh.
0: Mahirap talaga, nakita ko siya yung pagpunta mo doon, may minamaso.
2: Minamaso,
0: doon sa loob.
2: Talagang
0: Pinader talaga.
2: Pader na yun eh. Hollow blocks na eh.
0: Oo, pinader eh. Gulat yung barangay, mukhang hindi naabisuhan.
2: Alam nila na magkakaroon, pero hindi nila alam kung kailan.
0: Yan, hindi nila alam na August 12 pala gaganapin. Oo.
2: At yung August 12, anibersaryo nila ng pagkasunog.
0: August 12?
2: August 12, 2004 sila nasunog.
0: Ano yun ha? Isa sa kasaysayan sa buong lalawigan ng Palawan na pinakamalawak at pinakamaraming naapektuhan. Libo na pamilya na bahay.
2: Libo, August 12, 2004, to be exact, sabi ni Kapitan Amorao.
0: Marami, ay... No?
2: August 12 din nagsimula yung demolition naman. So parang dalawa na yung kanilang...
0: Masakit para sa kanila.
2: Oo, parang bumalik ang ala-ala.
0: Yan, oo. Pero imo, di ba, nasunugan ka na, na-demolish ka pa.
2: Ang malungkot lang, Choy.
0: Ang malungkot.
2: Tahimik naman sana sila. Yung sa kabilang barangay naman yung may away tungkol sa ganyan.
0: Yung sa kabila.
2: Oo, sila pa ang nauna, sabi niya.
0: Pero sabi ni Sir Alex Hermoso, standby lang ha. Pero mas maganda mauna na ho kayo mag-demolish. Sa kabila kasi kayo na rin po yung kasunod. Standby lang muna. Pero sila naka-standby, yung City Anti-Squatting Team, doon sa kabila. Kasi wala pang order. Ang order ang hinihintay, pagka nandoon na yan, isa-serve naman nila yan. Pero ang maganda doon, nagbibigay pala ng
2: humanitarian consideration.
0: Oo, si Sir Alex, alas 8 magsisimula yung demolition. Hindi muna namin sisimulan ito.
2: Gawing alas 9.
0: Oo, yung isang oras na ito, bigyan ka namin ng pagkakataon. Punta ka doon kay Mayor, punta ka sa taas. Kung sa tingin mo, pwede pang mapigilan, mas maganda. Diba? Basta mayroong iba ba na order na, oops, diaro muna. Okay, isuspend muna.
2: Yun.
0: Pagka may ganong order, hindi wala, tutuloy.
2: Sa umaga, isang oras.
0: Isang oras.
2: Sa hapon, isang oras din.
0: Isang oras din.
2: Oo. Para kinabukasan daw, kung may nakuha na silang order.
0: Alas 3 na eh. Alas 3, dalawang oras sa hapon.
2: Minsan daw, alas 4.
0: Alas 4.
2: Mayroon sila. Para pagka may nakuha silang order sa hapon, ay hindi na sila babalik kinabukasan.
0: Ano nga, Pero sa ngayon talaga, nililinis talaga ito pong tenement.
2: Yung city government, nasubukan ko, Choy. Kasi merong taga Golden Valley.
0: Okay.
2: Ay nagtayo siya ng bahay doon sa sa kalsada.
0: Okay. Kalsada, ha?
2: Sa kalsada. Mm-hmm. So, may demolition order na, siyempre. Sa kalsada, bawal yun eh.
0: Oh.
2: Nung nilapit sa atin ni dating kagawa, Aguring.
0: Kilala ko yung Aguring. Sa may Golden Valley nakatira.
2: Kinausap natin, naghingi lang ng balugit.
0: Okay.
2: Ay, sabi ko, subukan natin. Tinawagan natin si Attorney
0: Tapos, Pedrosa.
2: Nakita ko, sino ba nakaperma?
0: Oh.
2: Ay, si Attorney Pedrosa.
0: Hindi, tinawagan mo si Attorney Pedrosa.
2: Sir, baka po pwede magpa-break. Sige, mamaya alas 5 punta ka. alas 5, kasama kayong tao. So,
0: pinagbigyan.
2: Pinagbigyan.
0: Nang ilang araw?
2: 2 months.
0: 2 months.
2: 2 months, oh, para mag-self-demolish.
0: Ayun, oh. Nasubukan so, mo na rin pala.
2: Subukan ko na rin, na nagbibigay naman ng city government.
0: Ayun,
2: so, oh. Ngayon, mag-self-demolish siya habang naghanap siya ng bahay niya.
0: Bahay.
2: So, mapait naman yung city government sa mga ganyan.
0: Fairness naman pala, meron din palang ganong senaryo.
2: May ganong senaryo.
0: May ganong sitwasyon na napagbigyan din ng city government para sa mayroong maayos at katanggap-tanggap na pakiusap.
2: Oo, doon nga. Sabi ni... Sabi, punta ko pala doon sa labas. Sige, ganun ka na papel doon.
0: Mm-hmm.
2: Sulat ka lang.
0: Gawa na sulat.
2: Gawa kang sulat.
0: Mm-hmm.
2: Doon, outright.
0: Oh.
2: Ano, sige. Inform ko lang namin, ha? Gawa mo na ako ng order.
0: Kasi yun, wala talagang paglilipatan, walang matutuluyan.
2: Walang matutuluyan.
0: Ah, kaya naman pala pinagbigyan. Pero ito naman kasi, ay extension lang ito.
2: Oh,
0: meron
2: oh,
0: sila talagang bahay na ibinigay ang gobyerno sa kanila. Pagka giniba ito, may matutuluyan pa rin sila.
2: Mm-hmm.
0: Siguro hindi napagbigyan. At wala rin yata na...
2: Walang appeal. Ang sabi ni Sir Alex, siyempre hindi ko naman pwedeng sabihin sa barangay na mag-appeal kayo doon. Sa mga barangay opisyal. Siyempre implementor ako eh.
0: Yan
2: parang ako pa ang mag-suggest eh. No, tinanong natin si Kapitan, wala naman silang plano na i-appeal pa. Kasi alam nilang sa umpisa pa lang, alam nilang may mali na.
0: Meron na.
2: Nag-take lang sila ng risk. Alam, kasi sa pagtumira ka doon, may kasunduan eh.
0: May kasunduan.
2: Ito ang pinagbabawal ito. So alam nila.
0: Oo, alam nila. Una
2: alam
0: pa lang.
2: Nila. Una
0: nung,
2: pa lang.
0: Nung, bibi pa lang, nung bibili pa lang sila ng materials para extend yung
2: alam
0: nilang
2: nila.
0: Pwesto, alam na nila.
2: Alam na nila.
0: Bawal itong gagawin natin.
2: Oo. Kaya lang, hindi lang sila kagad na... inform daw para nasabihan nila yung ano nila na mag-self-demolish na kayo.
0: Ayun. Doon lang nagkaroon ng problem ng medyo masakit, masama para sa kanila na hindi kagad abisuhan. Kasi kaya naman nila mag-demolish na hindi masisira ng ganun-ganun yung gamit. Pero yung ano, pader, wala eh.
2: Wala, sisirain talaga.
0: Sira talaga, basag kung basag eh. At ang ilan dito ay nasa siksika na.
2: Yun, nandoon sa Medina.
0: Nasa Medina.
2: Kasi doon ang relocation site nila.
0: Mm-hmm.
2: Yung iba nasa JK.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung doon sa okay na sila doon sa JK. Yung doon sa Medina, ayun yung kahapon doon may mga lote na rin doon eh.
0: Meron na rin.
2: Oo, kumbaga nag-extend lang doon talaga na ano eh.
0: Yun ang maganda, at least merong lote at meron nang mapagtatayo na bahay.
2: Yung nilalakad ni Kapitan ngayon, yung financial assistance kasi nga siyempre medyo mahal din magbili. Tulad yung bowl doon. Mahal din yun.
0: Mahal
2: eh.
0: Din yun. Tsaka yung mga pader na yan. Alublak, semento, bakal, mga gastos.
2: Ayan na eh.
0: Yan ha.
2: Pero mukhang walang pondo yung CSWD. Pagkaganyan eh, pag-demolation.
0: Oo, disgrasya. Sunog po pwede, pero yung demolition, hindi
2: wala,
0: natin maalam.
2: Ayan.
0: Sana mabigyan ng consideration.
2: Libreng hakot na lang, yun ang ginawa.
0: Yun, libreng hakot. Liburin kasi kung hihiram ka, magre-rent ka. Gasolina mo pa yan.
2: Kaya nga.
0: Kahit papano, yun na lang ang pwedeng naibigay ng mabilisan ng gobyerno.
2: Pero may masamang nangyari. May maganda rin nangyari.
0: Meron?
2: Dahil na-approve yung... Na-approve daw, ano, diba, nung ano, nagka-demolition.
0: Mm.
2: Medyo masama siyang ano, sabi niya. Meron ding magandang nangyari nung araw na yun.
0: Ano ang magandang nangyari?
2: May na-approve yung kanilang multi-purpose building ni Congressman Nila Costa Jr.
0: Ba, kay Congressman naman yun.
2: Oo, at next year, gagawin na.
0: Ba? Saan naman yung lalagay?
2: Doon din, may paglalagay sila doon para sa mga opisina ng senior, ng mga health workers.
0: Yun ang maganda.
3: Express!
2: Sabi nga, kahit na may mga bagay na hindi maganda sa araw na yan, meron pa rin blessing.
0: 6:30 ng umaga.
2: Natagpuan naman ay isang lumang granada na hindi inaasahang nahukay kahapon ng umaga sa likod ng ginagawang extension ng security bank sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Ayon sa construction worker, aksidenteng nahukay ni Jojo Jupiter ang granada habang isinasagawa ang paghukay sa lugar. Sinabi naman ni Jojo na ang unang bisis niyang nahukay ang naturang uri ng pampasabog.
0: Uy, mabuti na lang ano. Ikaw ba mismo yung ano? Yung humukay?
4: Kami, sabi ko kami nag-ukay. Balit-balit kasi malaki yung ukay.
0: Oo, malaki yung ukay. Ay, pero kung nasintrohan yan tapos sumabog, delikado rin kayong tatlo, di ba?
4: Delikado.
0: Hmm. Wala na bang iba? Baka mayroon pang mga kasama yan?
4: Wala na rin.
0: Di pa paano yan? Dahan-dahan mo na kayo mag-ukay o pinatigil mo na ng bomb squad?
4: Tuloy-tuloy, dahan-dahan lang daw.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Yan po ang tinig ni Jojo Jupiter, ang construction worker na nakuha ng granada.
0: Samantala, naiulat sa barangay at sa PNB ang insidente upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at iba pang taong nasa paligid. Pinag-iingat ang construction worker habang nagpapatuloy po ang construction, lalo na sa posibilidad na may iba pang lumang pampasabog na maaaring nakabaon sa lugar.
3: Naka-receive tayo ng tawag mula sa barangay Mangga na paligid po may nahukay na granada dito sa ginagawang building dito sa may barangay Manggahan.
0: Opo. Anong uri po ng granada yun, sir? Yung pong nahukay?
3: Sa classification ng granada, hindi ako kuhan. Pero isa siya yung bilog lang na makinis na granada. Vintage na rin to.
0: Dinig ho ni Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may manumbalik po sa maayos na paningin ng inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express! Express! Balita sa umaga! Choy, baka ano to? Granada ng hapon?
2: Nako, ano yan? Atis?
0: Hindi atis, bilog. Hindi, yung bilog lang, yung plain lang?
2: Plain lang.
0: Sino bang may ano noon mga panahon ng hapon? Baka Amerikano, hindi kaya? Kasi sabi, ano to eh? Vintage bomb.
2: Vintage bomb.
0: Panahon daw ito ng mga...
2: Baka nung panahon ng gera, di ba?
0: Hindi pumutok, di ba?
2: Hindi pumutok.
0: Yun.
2: Delikado yung mga ganyan.
0: Oo, kasi baka yun na eh. Natanggal pa naman yung pin. Oo, paggulong nito, si Jojo pa naman ng ano, buti hindi sumabog kasi tatlo sila sa hukay. Malaking hukay yun, hinuhukay nila yun, pundasyon yun, gagawin extension ng security bank. Nandoon silang tatlo sa loob. Ay hindi, isa lang, tapos yung dalawa nasa taas. Pero kung sumabog yun, patay silang tatlo.
2: Nako talaga.
0: Iwalay talaga yung katawan ni Jojo.
2: Talaga. Mabuti na lang talaga, hindi na sa pool.
0: Hindi na gitnaan. Halimbawa, ako pa naman pag mag-hukay yun, kala mo yung nabubuo na lupa.
2: Tirahin mo talaga yun.
0: Tirahin ko talaga yun ng barita. Ganunin ko talaga sa gitna yan eh.
2: Ay, paano kung nasa pool mo?
0: Ay, sabog talaga yun. Ayun, tignan mo, Choyo. Ayun yan, bilog yun. Natanggal na yung pin eh.
2: Oo.
0: Ayun siya, oh.
2: Pumunta ba yung AOD?
0: Pumunta yung AOD. Sila yung kumuha. Hindi ko lang alam kung pinasabog nila ito o nakatago pa ngayon.
2: Ay, baka pasabugin niya. Delikado itago yun eh.
0: Baka biglang sumabog, ano?
2: Oo, kaya nga eh.
0: Dalhin siguro nila sa open space, no? Bago doon nila pasabugin. Tuloy, binigyan ng instruction yung mga construction worker.
2: Baka meron pa yan doon.
0: Ayun na nga eh. Sabi ko, baka mamaya meron pa mga mga kasama. Baka biglang sumabog kayo dyan, ha?
2: Naalala ko tuloy yung sa Erawan.
0: Ano nangyari sa Erawan?
2: Doon pa tayo sa DYR pa tayo noon eh.
0: Meron din?
2: Meron din, oo.
0: Ano rin yun? Hukay rin?
2: Hukay, yung mga taga-water district mo yun.
0: Ah, nakahukay. Mabuti din rin sumabog.
2: Marami doon, pati mga bala.
0: Kita mo na, di ba? Basyo o yung hindi pa nagagamit?
2: Hindi pa nagagamit.
0: Baka ano talaga yun doon? Kampo? Hindi kaya kampo ng mga hapon, ng mga panahon?
2: Ayaw natin. Kasi sabi daw dyan, parang kampo nga ito. May nakuha doon na gold dyan sa ano eh.
0: Uy! Dito nga sabi nga nito nila, Jojo.
2: Baka meron din.
0: Tinawag nila ito kasi nga, granada na kita. Pero sabi niya, kung nahukay nila yun doon, gold. Hindi na kami magtawag. Kami nandito, hati-hati na namin ito.
2: Tawag ka pa ba ng pulis? Baka mapulis ka pa eh.
0: Kita mo, pagkatapos na isanla nila, pagkatapos nun, naibenta na nila, wala na, hindi na magpasok
2: wala
0: yan.
2: Wala na.
0: Kahit na isang plate lang ng gold bar, aroy.
2: Oo, kaya.
0: Biglang bago ang buhay. Dito, granada nakita nila.
2: Yun, nakakita ako ng totoong gold bar eh. Doon sa Vigan.
0: Doon kay
2: Chabit?
0: Baluarte.
2: Sa Baluarte, di ba? Pag nag-tour ka doon, kasama sa tour yung
0: Oo.
2: Sa may gold bar ni Chabit.
0: Yan.
2: Dating mining, gold mine niya.
0: Napahawak noon sa inyo?
2: Oo,
0: pag nandun si Chabit talaga, napapahawak niya pa eh. Yung gold bar.
2: Oo. Wala pala, hindi pala pinahawak. Hindi rin pala, pinatingin lang sa amin.
0: Pinatingin lang. Hindi wala siya doon eh. Hindi na kaya lang na-tsyempohan eh.
2: Yung tigre lang yun doon eh.
0: Oo, meron, meron. May lion, may tigre, lion, may ostrich.
2: Kaya pero ano no, ganda ng gold bar niya. No?
0: Ganda oh. Ganda. Sana makapunta yung XFM Palawan doon.
2: Ayun nga.
0: Sa Vigan.
2: Pero gusto ko mauna muna sa El Nido muna kahit isang araw lang. 300,000 eh.
0: Malapit-lapit lang yan. Ang bira, naka 300,000 followers na tayo, Bon.
2: Binduyan na, di ba?
0: Oh, El Nido. Nakakabinduyan pati El Nido. baka marinig tayo ni manager.
2: Kaya lang, kuhanin niya yan.
0: Oo, bira.
2: Mamaya kagad yan. Sa Biyernes pa man ngayon.
0: Malapit pa naman yung BM mo. BM na lang, mas malapit.
2: Oh, sabagay. Uy, mag-invite si ano ha, si Paring Mike sa Pani Lion. Invite ng lunch.
0: Sorry.
2: Bira. Morning kaya Paring Mike Mahina sa manager ng Pani Lion dyan. Yeah. Ano lang natin? Bakit ko kasi BM eh. Pani Lion na lang tayo.
0: Yan talaga. Dahil kumakain si manager eh, ikalaw eh.
2: Kaya, samantala sa iba pang balita, nako!
0: Oh.
2: Sa mga balita ito,
0: ano yan? Oh,
2: tatlong buwang suspensyon ay pinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara Palawan Mayor Rirante Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, kumplenant sa kaso, natanggap niya noong August 12, makautusan ang ombudsman. Nakasa dito na walang matatanggap na sahod si Danao habang ipinatutupad ang suspensyon. May kaugnayan naman o ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao na pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabinbing kaso bago bumiyahe patungong Brunei Darussalam. Nauna nang nag-rekomenda ang ombudsman ng pinasampa ng kasong perjury laban sa alkalde. Hindi pa tukoy kung kailan eksakto magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng XFM Palawan ng alkalde, sinabi nito kung sa lukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang panig. Express
0: Balita sa Umaga. Hira, kawawa naman to si Mayor Gerardo Danao. Matapos na yung termino, meron pang pahabol. Di ba?
2: Ay, dako talaga.
0: Matapos na yung termino ni Mayor Danao, baka pa pwede patahimikin yun na.
2: Sino ang nasa likod?
0: Ang biro. Na ano pa, nasuspindi pa.
2: Nasuspindi pa.
0: Pero hindi pa alam kung kailan ni, ano to, i-implement. Wala pa kasing kopya sila.
2: Ha?
0: Wala pang
2: wala
0: kopya.
2: Wala pa.
0: So, mukhang na-contact din si Vice Mayor Agastanis, mukhang wala pa silang kopya.
2: Oo nga, kaya. So, talaga naman, oo.
0: Ilang pang ilang ano na to?
2: Ang dami.
0: Suspension order ng natanggap ni Mayor Danao.
2: Oo, hindi talaga tinantan, ano? Talagang hanggang dulo eh.
0: Oo, hanggang, last term niya na ngayon.
2: Kaya, hanggang dulo talaga. Yun talaga yung ano to. Bagay, ganun talaga yung buhay.
0: Parte rin talaga ng ano ng...
2: Alam mo kasi yung mga politiko, ano yan eh, mga vulnerable yan sa kaso.
0: Mm.
2: Kunting kibot mo lang.
0: Kaso kagad.
2: Kaso
0: diba?
2: Kagad. Ay, masakit din sa ulo pag may kaso. Ayang, ha? Ha?
0: Kami rin.
2: Kami.
0: Oo.
2: Ang alam mo sino mga file ng kaso sa amin? Mga asawa namin eh. Wala na kaming time eh.
0: Yan. Pero ito ho ay wala pang paliwanag din si Mayor dito, di ba? Si Sir Joel Pelayo kahapon wala rin. Wala rin. Si Mayor Danao naman sa biyahe. Ano yung gagawin ni Mayor Danao pagka na-serve na ito sa tatlong buwan na ito? Nagpapahinga, pero hindi nagpapahinga ito eh.
2: Hindi nagpapahinga kahit suspended yan, nagsiservisyo yan eh.
0: Natrabaho talaga ito eh.
2: Kaya natrabaho talaga yung mama eh. Na, ano yun? Ewan ko ba bakit pa galit na galit kayo kay Mayor Danao?
0: Kaya nga eh. Bayos naman ito magtrabaho, di ba?
2: Wala namang... Alam mo yung mga ganito, with all your respect, karapatan naman ang complainant, no? Pero parang hindi naman ako naniniwala na walang nasa likod niya.
0: Oh, pero kasong grave misconduct ang ikinaso kay Mayor Danao.
2: Kaibigan natin yan si Sir Joel eh. Kasama natin sa trabaho yan dati.
0: Ah, ganun?
2: Isang boss lang namin dati.
0: Siyang complainant dito.
2: Siyang complainant eh.
0: Ayun, no. Ito ay na-file niya sa ombudsman. Ayun, doon.
2: Masipag din kasi itong mamang itong mga gano'n eh. Mag-research.
0: Si Sir Joel Pelayo.
2: Pero naniniwala ko meron talaga ng ano. Express Edge. With all due respect.
0: Okay, sige. Ha? Si...
2: Ha?
0: Ha? 6:40 ng umaga.
2: Patay ka. May bago, may bago, may bago.
0: Untaan natin.
2: Sabi ni Manager, sa Puerto Princesa, ang itatayo.
0: Puerto Princesa Electric Cooperative. Oh, Taytay Electric Cooperative. Pepe ko
2: sa Puerto. Ay pag sa Taytay,
0: Titeko. Yung sa Sur naman, ay wala hindi tutugma.
2: Sorpe ko lang. Ay ano yan pag sa Brooks Point?
0: Ang sasagwa naman pakinggan.
2: Maganda sa Brooks Point.
0: Anong ano doon?
2: Bebeko.
0: Naglaruan yung mga pangalan ng operatiba eh.
2: Si Baldwin Pero Winston Arsaga kasi nagpauso eh. Norpeko.
0: Norpeko
2: nagpauso eh.
0: Titeko eh. Sa Taytay nga raw eh. Taytay.
2: Sa Taytay lalagay. So palitan natin nila Norpeko. Titeko.
0: 641 sa ating po mga live report.
2: Pero pachoy, ito pachoy. Yung karugtong.
0: Yan. Ikaw na ito, ako.
2: Ikaw na.
0: Sige. Wala pa umanong natatanggap. Ito na nga ho. Wala hong natatanggap na opisyal na kopya ng suspension order ng ombudsman laban po kay Mayor Gerandi Darao ng NARA. Sa ipinadalang mensahe po ni Vice Mayor Jojo Gustanes, wala pa siyang nababasang dokumento na nagpapatunay sa naiulat na 3 buwang suspension sa alkalde. Dahil dito, hinihintay pa ng kapo ni Mayor Darao ang opisyal na kautusan bago magbigay ng pinal na pahayag sa isyu.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Sa ating po mga live report.
2: Bago yan, Choy, nakikinig ang Ansa Kuyo Branch. Shout out sa mga masisipag kong staff na sina Forman, Glomart, Budoy, Rapi, and Idol. Yeah, salamat mga Idol. Sabi ni Tolmar Ansa. Tol, yung lato ha, pag-uwi mo ha.
0: Latong kuyo.
2: Latong kuyo ha, latong kuyo. Yan ha, latong kuyo. Huwag kalimutan.
0: Yan talaga.
2: Tsaka yung, ano, buti-buti?
0: Buti-buti, di ko alam. Yan, buti-buti. Yung
2: buti-buti, basta, meron yan. Matik yan. Sa Matala, kung sa city, magtatayo din ng Human Rights Action Center. Dito naman sa provincial, yung provincial human rights action team, pinalakas daw. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
6: Pinalakas pa ang Provincial Human Rights Action Team o ang PHRACT ng Palawan matapos mailalim sa capacity building activity na kinomisyon naman ng Commission on Human Rights o CHR Mimaropa Regional Office, katuwang din ang CHR National Office na ginanap nitong Agosto 11 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinangunahan yan ni Provincial Administrator Attorney Jeffrey Sahaguna ang chairperson ng PHRACT na ang pagdalo kasama ang mga miyembro ng grupo. Tinalakay sa naturang aktibidad ang Human Rights 101, Human Rights Based Approach at mga tungkulin ng Human Rights Action Center at ganun din ang Human Rights Action Teams. Layunin itong higit na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng PHRAC sa pagpapatupad ng mga programang nakabatay sa karapatang pantao at pagbibigay ng serbisyo sa mga Palawenyo. Samantala, sa ilalim naman ng Executive Order Number 32, Series of 2026, nitong si Governor Amy Alvarez, muling inaayos ang komposisyon at tungkulin ng PHRAC bilang mekanismo ng lalawigan sa pagsusulong, pangangalaga at pagsubaybay sa mga programa para sa karapatang pangtao ng bawat Palawenyo. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Vitamin C, ang numero unong vitamin C sa bansa. Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Tatlong wanted person arrestado ho sa bayan ng San Vicente dahil ho sa paglabag sa forestry code. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
7: Arestado ang tatlong wanted person sa isinagawang manhunt operation ng pulisya sa Purok News Site, Barangay Binga, San Vicente, Palawan itong Agosto 12, 2026. Kinilala ang mga naaresto bilang isang 54-anyos na construction worker, isang 26-anyos na construction worker at isang 30-anyos na magsasaka. Paong mga residente ng Barangay Binga, San Vicente. Isinagawa ang operasyon ng San Vicente Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain May Ann Claus, Officer in Charge, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office, 2nd Provincial Mobile Force Company at 2nd Special Operations Unit Maritime Group. Naaresto ang tatlo sa bisa ng mga warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 164 sa Rojas, Palawan. Naharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o revised sa Forestry Code of the Philippines. Ang korte ay nagtakda ng piyansa na 10,000 piso para sa bawat akusado. Nasa custody na ngayon ng San Vicente Municipal Police Station ang mga naaresto para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, ayon kay Police Colonel Joel Casupanan, Provincial Director ng Palawan PPO, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest at mga batas na nagprotekta sa kagubatan at likas na yaman ng Palawan, habang hinikayataman ng Palawan PPO ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang informasyon hinggil sa mga wanted persons at illegal na aktibidad na maaring makapinsala sa kalikasan at likas na yaman ng lalawigan. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Centrum Plus Gold, ang katuwang natin sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Centrum Plus Gold, mga katropa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala, mga hagresor sa bayan ng Quezon, binabalak ng bumuo ng asosasyon. Katropa mo sa balita, Ray Elgarang.
8: Binabalak na sa ngayon ng mga aggressor sa Quezon, Palawan na bumuo ng asosasyon kung saan ito mismo ang kinumpirma ng ilang nag-aalaga ng mga baboy sa munisipyo matapos magkasundo at magkaroon ng pag-uusap ang mga ito sa cultural building kasama ang Municipal Agriculture Office noong Agosto 13, 2026 na batid ng magkapanayam kamakailan ng news team si Erudito Magsipok na siyang Municipal Government Department Head 1 at Municipal Economic Enterprise Development Office ay sinabi nitong mas maganda raw kung sakaling mayroong asosasyon ang mga hagraiser dahil makukontrol ang presyo ng live weight. Ganoon rin ang ibinibentang karne sa pamilyang bayan na samantala maliban rito parehas rin kikita ang mga hagraiser at ang mga buyer. Yan ang balita atin sa inyo ng Susdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Susdepain mula rito sa 93 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Top 10, Romijan, the most wanted person na arrestado sa barangay Bunog sa Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
9: Arestadong isa sa provincial top 10 most wanted persons sa isinagawang manhunt operation sa Purok Pag-ibig, Barangay Bunog sa Rizal, Palawan itong August 13, 2026. Kinilala ang suspect na si Alastino, 46 years old, isang manging isda at residente sa Barangay Bunog sa Rizal, Palawan. Pinangunahan naman ng Rizal Municipal Police Station ang operasyon. Nakipaugnayan din ang Provincial Intelligence Unit Palawan PPO, Port Platoon, First Palawan PMFC, Regional Intelligence Unit 4B at Rizal Maritime Law Enforcement Team. Inaresto ang suspect base sa warrant of arrest nilabas ang branch 165 ng RTC sa bahay ng Brooks Point nitong August 12, 2026 para sa kasong attempted murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code na may piyansang nagkakalaga ng 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Rizal Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, malaria. Posibleng mula daw sa unggoy, Choy.
2: Unggoy?
0: Unggoy. Pinag-aralan sa Northern Palawan.
2: Kala ko lamok.
0: Diba? Yun nga.
2: Unggoy, oh. Siguro from Unggoy, tapos nakagatan lamong, tapos ano, ganun ba yun?
0: Punta sa tao.
2: Oh, alamin nga natin, katropa mo sa balita, Girly Cantasio!
10: Pinag-aaralan ng mga entomologists mula sa Department of Health Mimaropa ang mga kaso ng malaria na posibleng nagmumula sa mga unggoy sa Northern Palawan. Sa pagpupulong noong August 11, ipinaalam ng mga entomologists kay San Vicente Mayor Ramir Publico ang isa sa gawang pag-aaral upang matukoy ang pinagmumulan at posibleng pagkalat ng sakit. Ayon sa mga eksperto, hindi dapat ipagsawalang bahala ang naturang kaso dahil posibleng lumala at mahirapang makontrol kung hindi agad matutugunan. Samantala, nagpahayag ng suporta si Mayor Publico sa hakbang ng DOH at binigyang diin ang kahalagahan ng agarang pag-aaral upang maprotektahan ang mga residente ng San Vicente at iba pang bahagi ng Palawan. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Komposisyon ng BOD sa Paleco, pinunahan ng City Council, higit na dapat na mayroong dalawa o higit pa na kinatawan mula mismo sa Palawan. Katropa mo sa balita ay si Pacaldo.
11: Pinisyon ng Committee on Energy na sanggunian panlungsod ang Puerto Princesa ang pamamahala ng Palawan Elektriko Operatibo Paleco, kabilang ang komposisyon ng Board of Directors o BOD nito, kasunod ng usapin sa 5% surcharge sa delayed payment ng mga consumers. Ayon kay Konsehal Jerry Abad, nais ng komite na magkaroon ng dalawa o higit pang kinatawan mula sa Palawan sa Paleco BOD upang mas maayos na mabantayan ang mga usapin sa kooperatiba. Sinabi ang manon National Electric Certification Administration niya na kailangan munang dumaan sa mahabang proseso bago makapagtalaga ng mga bagong miyembro sa BOD na magmumula sa Palawan. Kasabay nito, hindi muna sinuportahan ng konseho ang hinihinging endorsement ng Paleco para sa renewal ng kanilang prangkisa dahil hindi umano nito maipaliwanag ang malinaw na legal na batayan ng paniningil ng surcharge sa mga delayed magbayad. Yan ang balita din sa Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
2: Good morning muna kay Auntie Green, kay Loisa Sope. Yan ha, siyempre happy birthday kay Maring... Kailan patugtugan ito, Choy?
0: Nang birthday?
2: Nang birthday. Maring Beth Salvatos! Birthday!
0: Yun!
2: Maring Beth! May sweldo na si Paring. Sakto, pre! Sa sweldo, pre! Pre, sakto!
0: Yan, ha?
2: Sakto! Doon ba tayo kakain sa inyo?
0: Happy birthday!
2: Happy birthday! Maring Beth, happy birthday! Uwi daw agad si Paring Alison.
0: Talaga na ba no? Pre, para maganda ha?
2: Ako magprograma maya hapon, pre, para makaligo ka ng maaga.
0: Yan ha?
2: Special na araw ni Mrs. mo ngayon eh. Walang problema, pre, ako nang bahala sa sapon.
0: Talaga naman.
2: Maring Beth, happy birthday!
0: Yeah. Beta, happy birthday! Ma'am Carla Borja, happy birthday. Kaya May Pipito, happy birthday. Kay Rhea Guerra, happy birthday. Christine Sia, happy birthday. Okay. Eh, malangaw ha, belated happy birthday. Talaga naman o. Oh. Okay, magsak natin lahat ng mga taga-Nagumpoy kahapon ha.
2: Kahapon? Aba, matindi ha. Happy birthday kay Rhea Guerra. Kaibigan natin ito si Rhea eh. Lagi ako bumibili dyan sa kanilang tindahan. Si Mark Aaron Anosa, happy birthday. Uy, si Ma'am Mary Manzano, yung number one BSPO sa buong Puerto Princesa.
0: Happy birthday rin.
2: Hindi, happy listening lang.
0: Listening. 6:55 at mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay mo rin yung napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Express,
5: Balitas Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
13: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto,
15: Premium D3.
14: Matibay na immune system,
15: Premium D3.
14: Proteksyon sa bakterya at viruses,
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Premium D3,
14: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng Vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
12: Premium D3.
19: Premium D3.
12: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
20: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
21: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
20: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
24: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
30: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
33: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
34: Premium D3.
35: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
36: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
37: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
38: Mga katropa, exciting dito!

7:05 ng umaga. Ang oras atid po sa atin ng numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!

0: morning. Morning, morning, good morning, good morning. Biyernes na. Bukas Sabado na. Sa gobyerno. Patuloy pa rin yung 4 days work week. Ang iba eh, wala nang pasok ngayon. Mga katropa, ang palatuntun ang bullseye ay hatid do sa atin yan ng ating mga klinika sa NARA, Yes to Health Clinic Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Kilalang kilala na to, Yes to Health, mga kaibigan. Complementary and alternative medicine provider, mga katropa. Ang mga produkto ng Yes to Health: Chanton Gold Coffee Mix, Turbo, Premium D3 Soft Gel. Mga kaibigan, lalong-lalo na yung kanilang ultimate trio. Eto, kung meron ka nito, tatlo to ha, sa bahay mo. Mga kaibigan, suportado nito yung kalusugan mo. Premium D3. Mga kaibigan, ascorbic acid o yung santon, vitamin C. Kailangan natin tong vitamin C. At saka, santon gold. Tatlo yan. Ultimate trio. Mga kaibigan, produkto ng Yes to Health. Pag meron ka nito sa bahay, mga kaibigan, yung kalusugan mo, protektado. Of course, siyempre, yung healthy lifestyle, dapat patutupad mo yan. Ngayon, yung mga produkto po ng Yes to Health, mga kaibigan, available yan sa lahat ng mga klinika natin. Klinika, Yes to Health Clinic, province-wide. Mga kaibigan, at doon sa mga kapartner nating mga pharmacy, Dragman, Mercury Drug, andyan yan mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, Watson. At sa NARA, mga kaibigan, may klinika ho ang Yes to Health dyan. Meron ding mga servisyong pangkalusugan na inihanda nila para sa inyo. Pagpunta nyo doon, matignan kung may problema ba kayo sa katawan at nang maayos yung ating kalusugan. Yes to Health Clinic, NARA Palawan. Eto yan o.
1: May nararamdaman ka bang kananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic NARA, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic NARA, matatagpuan sa Panakal 1 NARA National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health NARA po ay nag-o-offer ng free health consultation.

Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dali nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman at

0: kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la. La la la la.
1: Bueno, mga kaibigan, yan, Yes to Health Clinic Nara Palawan. Bueno, 7:12 na po ng umaga. Huwag natin mag-aksaya ng ating oras at baka mag-brownout. Kagabi ha, alas 8, patulog na ako, biglang, yun, 2 oras na brownout dyan sa may bahagi ng San Jose. Perwisyo, di ba? Nako. Ngayon, tinatanong natin yung sa City Council, yung posisyon nila dito sa renewal ng prangkisa ng Paleco sa Provincial Board. Siyempre, natatanong natin sila Board Member Ryan. Si Board Member Ortega, ito ano to, June Ortega ng ikatlong distrito ng Lalawigan ng Palawan. Very vocal dito sa mga usaping ito. Board Member June, belated happy birthday at magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga ka, Louie, at sa lahat ng mga kamay-ari natin sa Paleco na nakikinig ngayon sa iyo.
1: Oh, kamay-ari ba? Siguro, ano yan, debatable kung kamay-ari o ano, board, no? Board position mo rito, renewal, Paleco franchise.
2: Matagal kong pinag-isipan yan, ka, Louie. For the longest time kasi, alam naman natin na naging bahagi na ng buhay natin ng Paleco.
1: Oo nga.
2: Simula bata tayo, tumanda na tayo, eh Paleco pa rin siya. But for the longest time, it's time to move on at tingnan natin kung nararapat pa ba. Ang tingin ko kasi narating na ni Paleco yung kanyang saturation point eh. Kumbaga yung narating niya na yung peak niya.
1: Okay.
2: At hindi niya na kayang mag-improve.
1: Mm-hmm.
2: Bagkos talagang, kumbaga, low of diminishing return na eh.
1: Okay.
2: Kumbaga, pabagsak na siya.
1: Expire na, so, kumbaga. Expire na, kumbaga, sa pagkain.
2: Oo, na-reach niya na eh. Kumbaga, it's time na bigyan naman natin ang pagkakataon yung mga bagong pribadong kumpanya o kahit na halimbawa gumawa tayo ng panibagong kooperatiba para mag-manage yan, just to magkaroon ba ng panibagong shot in the arm, kumbaga magkaroon ng panibagong energy.
1: Okay.
2: Kasi masyado na naging stagnant si Paleco and for the longest time nakita natin parang hindi na rin tayo nakaramdam ng mga pagbabago.
1: Mm-hmm.
2: Although lagi nila sinasabi sa pagpapatawag namin sa sangguni ang panlalawigan, ang dami nang mga ipinapangako pero wala talagang natutupad.
1: Okay.
2: At yung itong huli na to na kumbaga na sa akin personal na pananalita ko, nasagad na ako yung sunod-sunod na brownout dito at ang naging dahilan pa di umano ay yung ginawa ng Dole, which is true din naman, talagang pinusasan sila ni Dole.
1: Oo.
2: Dahil sa hindi pagbibigay ng magandang safety protocols o safety standards pagdating doon sa mga tauhan nila.
1: Mm-hmm.
2: So, bagamat binigyan ka at tingin natin may mali din si Dole na bakit mo ibinigay ng ganong araw at talagang hindi po pwede mag-maintain.
1: Nadamay tayo.
2: Nadamay tayo. Mm. Tayo yung collateral damage.
1: Yeah.
2: Tayo yun eh.
1: Mm.
2: Ngayon, ang naging punto ko dyan, pero bago ka pinusasa, may ginawa ka bang pagkakamali o wala?
1: Yun.
2: Diba?
1: Yun.
2: Kung wala kang pagkakamali, ginawa ni Dole yan, ay talaga maghihimagsik tayo kay Dole. Pero ginawa ni Dole kasi may sapat siyang batayan.
1: May namatay.
2: Yes, kaya sabi ko nga, kung isisisi ni Paleco yung pagkakaantala ng kuryente dito sa bayan ng Abor at sa ibang panig ng Lalawigan, ay mukhang alibay na lang nila yung kasi talaga naman meron silang kasalanan kung bakit sila nabigyan ng reprimand o ng sanksyon.
1: Oo, tama yan. At saka parang ano tong Dole, hindi naman, siyempre dadaan sa legal nila yan, biro mo, cease and desist order, stop yung mga operations, critical operations nila, no? Like yung pag-turn on ng mga sirkito. Kumbaga may probable cause si Dole, kaya sinis and desist kanya. Parang ganun.
2: Tama ka, Louie. Kaya dumating ako

0: ako member ng Palayco Board.
1: Oo.
0: Sa aking obserbasyon, sa kanilang accomplishment, sa kanilang performance,
1: oo,
0: ay tingin ko wala na. Kumbaga, wala nang ibubuga.
1: Kumbaga,
0: wala nang ibubuga talagang nagbuo na lang. At ang kawawa dyan, itong ating mga member consumers na tayong taong bayan na umaasa na maayos sa serbisyo. Kita mo naman kahit naman wala yung dole na order na yun, talaga namang hindi maayos eh. Pwera doon, yung paniningil nila ng sobra-sobrang surcharge, yung mga penalties, yung sobrang higpit nila na pinagbabayad si tayo, pinagbabayad tayo pag nalay tayo, may surcharge tayo. Pag hindi ko talaga nakabayad, oo, puputulan tayo ng kuryente. Napaka-lupit ng kanilang patakaran na yan, pero pag sila ang may kasalanan, pag sila ang naging dahilan ng pagkasira ng mga appliances, pagkasira ng mga panindang meat products, pwede bang sabihin ni nagtitinda sa palengke na nasira po ang 5,000 o 10,000 na aking karne dahil po, pwede ba niyang ibawas o bigyan mala siya ng konsiderasyon ni Palayco? Hindi.
1: Eh, pwede naman daw, kaya lang mag-file ka sa court, then the court will decide kung kasalanan ni Palayco, pagbabayarin ni dadaan ka pa sa korte. Kumbaga, demanda mo sila na kasalanan
0: ang
1: nila.
0: Ang polisiya nila, Kaluwi, pagpabor sa consumer, ay maraming prosesong dadaanan at kumbaga, mas gugusto yung pang huwag ka nilang maghabol dahil sa parusang gagawin sa iyo.
1: Gano'n na nga.
0: Oo. Samantalang pag polisiya nila, napabor sa kanila, madali lang.
1: Okay.
0: Diba? Yun yung mga nakakalungkot. Kasi ang pagkakalam ko, ang kooperatiba dapat ang malasakin niya sa mga members niya, hindi sa sarili niya.
1: Okay.
0: Kasi kaya nabubuhay ang kooperatiba dahil sa members niya. Pero lumalabas ngayon kasi, parang nagiging hindi makamiembro si Palayco. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung mga miyembro mo ang makinabang sa kanilang kooperatiba?
1: But diba? Yung binabanggit mo, bakit hindi si consumer ang, kumbaga, dapat pro-consumer ka, si Palayco, na dapat pabor kay consumer. Yung binabanggit mo, kumbaga sa, kumbaga, bumili ka ng nyug para gawing gata. Diba? Kumbaga sa kanila, pangatlong piga eh, pang-apat na piga sa gata, sa nyug. Wala, yung pang-apat, wala ka nang makatas. Diba? Sa nyug, ganun.
0: Kaya nga eh, kaya nga Kaluwi, tamang pagsasa halimbawa yan. Ako nga, isang halimbawa ko. Halimbawa, tayong dalawa. Louis and June, sari-sari store sa Borlan. Meron tayong sari-sari store. Ngayon, nagsabi, meron tayong mga suki na nag-deliver sa atin ng mga produkto. Along the way, sa sigsag, yung isang case ng Coca-Cola na i-deliver sa atin ay nabasag. Pagdating ba dito, tama ba na si Louis and June ay i-charge mo ng handling cost o systems loss na sasabihin mo, charge sa inyo yung isang case na nabasag, ay negosyo mo yun eh.
1: Ay, hindi.
0: Lahat na nangyayari during your transportation or pagdadala mo ng serbisyo, lahat na mai-incur mo na damages or sa iyo yun,
1: sa'yo.
0: Hindi po pwedeng ipataw sa systems loss, ipapataw mo doon sa consumer. Hindi po pwede yun. Pati ba naman yung ninakaw ng kapitbahay natin, Kaluwi, sa atin naka-charge, di ba? Yan yung mga nakita ko, hindi makakatwiran eh.
1: Oo. Itong board kasi ngayon, walang ni isang taga-Palawan o taga-Puerto na nandyan sa loob. Puro mga cooperative managers ito, kung saan galing ng mga co-ops, no? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon sa loob. Paano ginagastos yung pera ni consumer? Ano yung mga binibil? Hindi katulad noon, kahit papano, may pros and cons. At least nalalaman ni, nababalansi ni consumer, nakikialam yung consumer kasi kamay-ari. Pero ngayon, wala tayong natitinig eh. Board, di natin alam kung ano yung nangyayari dun sa loob.
0: Kaya nga, Kaluwi, Palawan Electric Cooperative.
1: Yan.
0: So dapat, ang Palawenyo may representasyon.
1: Tama.
0: Diba? Tayo sa general membership, tayo yun eh.
1: Tama.
0: Bakit pagdating sa board of directors, hindi tayo?
1: Wala tayo.
0: So, doon mo makikita na meron na talagang problema. Kaya nga sabi ko, tama na siguro kumbaga, na-reach niya na yung, ano eh, yung peak niya talaga. At ngayon, downfall na talaga siya eh.
1: Pabagsak
0: so,
1: na.
0: So, it's time na yung mga Palawenyo ay makasubok naman ng panibagong serbisyo. At alam mo naman, pag may bagong serbisyo, may bagong produkto, siguraduhin niya na mas tatapatan niya as maganda produkto niya kesa doon sa kanyang papalitan.
1: Oo nga.
0: Diba? Ganun talaga yun.
1: Maganda nga, marami. Maganda nga, dalawa, tatlo.

0: ano kasi pagandahan ng serbisyo eh. Di ba? Hindi yung isa lang na namamanipulate nila. May mga panukala na tatlo na lang, board. Ngayon, dito tayo sa, kung hindi sila, kung hindi si Paleco, sino? Ang sabi, tatlohin. Isa sa Puerto, Norte, at saka Sur.
1: Ano oo, bang... Oo, ang Burlan masasama sa Puerto.
0: Oo, Burlan, oo. So, paano? Ganun ba yun? Paano ba?
1: Ako, ang kahilingan ko nga dyan, kinakailangan magkaroon ng technical na pag-aaral.
0: Tama, tama.
1: Madaling mag-propose ng mga idea o proposition or options, pero kinakailangan may technical study dyan.
0: Oo.
1: Kung ano yung makakabuti. Ngayon, kung yan ang makakabuti, at yan ang maire-recommend ng technical team, ay wala tayong pagtutol dyan. Mm. Sa akin na kinakailangan panibagong paghahain ng programa, panibagong paghahain ng plano, na kumbaga ay hanapin lahat ng pagkakamali ni Paleco, ano ang mga naging dahilan ng pagbagsak ni Paleco, at yun ang ating i-address doon sa paggawa ng panibagong plano para nang sa ganun, pagpasok nitong panibagong mga proposisyon, ay more or less yung mga mistakes na pinagdaanan ni Paleco ay hindi na natin pagdaanan.
0: Oo,
1: so,
0: tama.
1: Kung tatlo o isa, sa akin walang problema yan, kinakailangan may pag-aaral.
0: Mm.
1: Ang isang ano ko dyan, Kaluwi, remember ang Aborlan is a very unique geographically.
0: Oo.
1: Kami ang munisipyo, maliban siguro sa norte ng Palawan, sa Taytay, na may East Coast at West Coast.
0: Oo.
1: Pero sa norte, medyo manipis ang kanilang East Coast at West Coast. Sa amin dito sa bayan ng Aborlan, magkabilang coastal area at ang pagitan ay bundok talaga.
0: Oo.
1: Now, kita mo nga yung kalsada, umiikot pa kami ng Muntible, umiikot pa tayo ng W Red.
0: Oo.
1: Ang inihiling natin noon, nagsawa na ako kagagawa ng resolusyon sa Paleco na lagyan ng extension line ang Kulandanum at ang Apurawan.
0: Okay, West Coast.
1: Oo, pero wala na, napagod na ako na
0: wala
1: lagi
0: rin.
1: Na lang nang gawa-gawa. Wala talaga.
0: Uh-oh.
1: Lagi na lang sinasabi, idudugtong magmula sa Bagong Bayan, idudugtong magmula sa Merong. Eh, hindi nagagawa ni Paleco yun eh. Yun yung nakakalungkot.
0: Okay, at saka yung ano, board ha, kasi meron din tayong... istasyon dyan, no, nakaraan, ano, dyan sa may Plaridel. Pambihira, ang kuryente, hindi siya umaabot ng 220, 190, 170, hindi makapaandar ng transmitter. Eh, highway kami, highway nakakabit yung linya. Hindi siya, kailangan mo pang bumili, sarili mong pera, ng worth 100, 150,000 na transformer, para makapagpatakbo ka ng negosyo diyan sa may bahagi ng Plaridel. Yung hindi siya stable, yung kuryenteng binibigay. Samantalang, ang binabayaran mo, 220 dapat ang dinideliver sa'yo. Pero hindi na ibibigay. Diyan sa may Aborlan, ha? Board.
1: Kaya nga, Kaluwi, yan yung mga bagay na observasyon mo na yan, at yung mga nasabi ko rin kanina, yan yung mga bagay na dapat may address sa paggawa ng panibagong plano. Sa akin naman, wala namang... personal na galit kila manager ko Trivida, siguro talagang limitado rin yung kanilang pwedeng gawain. Di ba? Kung gustuhin man nila, ay kumbaga limitado rin. Kaya nga sabi ko, it's time to move on, create a new plan para sa lalawigan ng Palawan. Kasi you have to remember, Kaluwi, ang Palawan, lagi sinasabi, number one tourist destination, pinakamagandang isla sa buong mundo. Ngunit pagdating dito, ang komentaryo lagi ng mga bisita,
0: kuryente.
1: Mga bisita na gusto kuryente. Mm. Diba? So, bakit yung number one problema eh, hindi mo magawa? Kumbaga yung buong lalawigan ng Palawan ang magsasuffer niyan.
0: Oh, okay. So, sa'yo, personal mo, as personal or as a board member, ano ang rekomendasyon mo rito?
1: Sa akin, no, ayoko na talaga ng... sa akin ha, hindi ko alam sa mga kapwa ko board member, siyempre, due respect din tayo sa kanila. Ako talagang hindi na ako magbibigay ng favorable endorsement. Sa akin, kinakailangan na ngayon. Ang tanong nga sa akin, may nakita ako mga komentaryo, na paano daw pag hindi binigyan ng endorsement si Paleco. May transition naman po yan. Hindi naman sinabi na, Paleco, wala ka ng franchise renewal, tigil. Paano kung dalawang tao na... inaayos ang prangkisa, ibig sabihin dalawang taon din na walang ilaw ang Palawan. Hindi po ganun yun. At binabasa natin yung Iloilo case kung saan binigyan din ng ERC yung kanilang company, yung kooperatiba nila doon na ipagpatuloy hanggang sa makapagpalit ng panibago ng transition. At yung iba naman, nagagalit na may mga kaibigan ako sa Paleco na nagagalit sa akin na paano daw sila, tinanggalan ko na rin sila ng trabaho. Hindi po. Kasi po ang mangyayari, kagaya na nangyari sa Iloilo.
0: Walang mawawalan ng trabaho. Wala.
1: Walang mawawalan ng trabaho. Wala. I-absorb naman sila. Nung panibagong management.
0: Sila rin yun eh.
1: Na, hawak sila rin yan.
0: Papalit lang ng pangalan tsaka ng management.
1: Yes. Mm. Kaya nasabi ko, hindi kayo pinipersonal. Hindi ko kayo pinipersonal, kundi yung Panay ko ang pinipersonal ko. Ngayon kayo, alam naman natin na mauulila kayo pag nawala si Panay ko. Kayo rin ang aampon sa inyo, yung papalit. Oo. At kisiguraduhin natin, nakasama yan doon sa magiging agreement.
0: Tama yun. Oh. Sila rin yun eh, kasi yung mga lineman, sila rin yan. Yung sa accounting, yes, sila rin yan. Sa operation, sila rin yan. Eh wala namang iba, sila nakakaalam ng actual operation. Kailangan naman mag-training ka pa ng isang taon bago matututo na sila rin 'yon na magpapatakbo. Ibang alan yung management, o mag-iiba tayo ng ano, sistema. Pero sila pa rin.
1: Tama 'yan, Kalwika. Ang inaano ko nga lang, anong puso meron yung management ng Palayco na hindi mo sila, ang sarap ng buhay nila diyan sa Palayco, sumusweldo sila. Maganda ang Palayco, lagi maganda ang pasweldo, maganda ang mga bonuses.
0: Natural.
1: Pero tingnan mo naman itong mga tao na nasa laylayan ng iyong pinagsiservisyuhan. Nabulokan na ng karne. Binigyan na nga lang ako ng mga karne para ipakain sa mga alaga kong aso. Dahil hindi na maibenta, nagkulay green ka, Louie.
0: Ay, siyempre.
1: Nagkukulay green na.
0: Oo.
1: At ang sabi eh, may sumagot pa rin ng taga-Palayco, ba't hindi kayo bumili ng ice? Eh saan nga bibili ng ice? Wala nga kuryente.
0: Mas sumasagot pa.
1: Oo.
0: Nangangatwiran pa.
1: Eh kaya nga kaluwiin yung masakit na katotohanan.
0: Okay.
1: At itong mga kawawang nagtitinda sa palengke, ay yung mga damages na incur nila dahil sa poor service ng Palayco, wala naman sila nakukuha.
0: Oo. Okay.
1: Diba? Yung mga kaibigan natin na nag-aalaga ng manok panabong, reklamo nung nakaraan sa atin dahil yung itlog nila, papisa na.
0: Yung incubator.
1: Sigla na wala na kuryente. Walang, isipin mo, 100,000 na industriya o milyong industriya na sira ni Palayco.
0: Ang bihira.
1: Kung wala sila makuha kay Palayco.
0: Nako po. Sige. So, Board, para sa'yo, hindi na, wala ka nang ilalabas na mga resolution or mga privilege speech mo na favorable sa Palayco. Kung hindi, hanggang doon na lang. Tapos na siya. Para sa'yo.
1: Kung ito ha, Kaluwi, hindi ko tinatapos sa akin. Sige, sa ngayon, talagang hindi na ako pipirma sa favorable endorsement nila. Pero, kung sakasakali na kaya nila pabaligtarin rin aking kaisipan na mabigyan nila ng tamang servisyo ang West Coast, palagyan nila ng linya.
0: Yan.
1: At makikita ko na meron talagang magandang konkretong plano na baka sakali bigyan pa ng another chance, di ba? Kumbaga, kung talagang makukuha nila yung aking pagsang-ayon, at makikita ko na talagang konkreto at meron talagang yung kakulangan nila sa 220, sa 220 volts, maibigay nila.
0: Ayan.
1: Yung mga consumer natin na pagka na-damage, pinakailangan, merong danyos pinsala na ibibigay sila. Yan yung mga gusto kong makita. Pinakailangan kasi kung consumer ka, kasi kooperatiba ka.
0: Tama. Pro-consumer.
1: Pero sa ngayon ka, Louie, ay, no talaga.
0: Okay, sige. Kumbaga sa nililigawan ka, lana kong tiwala
1: busted,
0: sa'yo.
1: Busted ka na.
0: Pero
1: kung makikita ko na talaga namang sincero ang manliligaw ko, at talaga namang ako'y mapapaibig niya, at ako'y masusunod niya aking mga ninanais, ay sino naman tayong may puso na sa isasarado natin yung pintuan para sa kanila. Pero sa ngayon, tingin ko, malabo na.
0: Busted ka. Sige. Okay. Sige po. At magandang umaga, Board Member Jun Ortega. Thank you, sir. Thank you. Okay. Ba't nang wala? Sige. Tawagan mo lang, Bon. Pakisabi, salamat. Yan! Alam nyo, doon tayo sa kabilang istasyon. May istasyon kaming pinatakbo dyan. Sa Plaridel. No? 1,000 watts. Tuwing Sabado, nagpo-programa ako dyan eh. Nung tinatayo namin yan, hindi, siyempre, linya kami, di ba? Palinya kami dun sa poste. Malapit lang. Tabing kalsada lang eh. No? Di, kinabit na namin. Hindi makapaandar ng transmitter na 1,000 watts. Pinasukat namin ngayon yung kuryenteng pumapasok sa linya namin. Kasi bilang consumer, tayo, ang binabayaran natin kay Palayco ay 220 volts. Yan ang binibili natin. Hindi 180, hindi 190. 'Di ba? Kasi mga appliances natin, electronic appliances natin, design for 220 volts. Doon siya aandar, mga kaibigan. Hindi makapatakbo. Pinasukat namin yung linya. Abay, biruin mo. No? Nung sinukat. Ano man tawag doon ba yung panukat sa ano? Ha? Ha? Tester. 190, nagpa-fluctuate sa 180 volts. Di ba? Oh, pag direct ka doon, ha? Ang sabi ni Paleco daw sa amin, sir, bumili kayo ng transformer. Isa pa yung transformer na yan, ha? Ginagawa niyong negosyo yan dyan, ha? Hmm. Nag-i-endorso kayo ng mga supplier ng transformer, ha? Ayaw kong isipin na talagang ayaw niyong ayusin yung linya dahil meron kayong ini-endorso na mga supplier ng transformer. Alam niyo ba yung transformer na maliit? 100,000 pesos yun. Oh. Pag may transformer ka, stable ang kuryente mo, 220. Papasok yun. Diba? From 180, i-transform niya yan to 220. Kaya permis yung kuryente mo. Ayokong isipin na yung iba dyan, kaya ayaw nilang ayusin, no? Gawa ng paraan dahil ang binibili sa'yo ni consumer, 220. Ang dinideliver mo, 180. Tama ba yon? Mali. Di ba? Oh. Kasi yun ang binabayaran ko sa'yo. Hindi ako nagbabayad sa'yo para bigyan mo ko ng 180 o 190. Eh yung rice cooker ko, 220 yan eh. Paano ako makakasaing? Oo, makakasaing ako, pero hilaw. Wala kami magawa, di ba? Nag-solar na lang kami. Wow, 180,000 solar. Kayang-kaya niya kahit mga double decker na mga aircon. Pero mahal, no? Mga kaibigan, tipid nga lang. Okay? So ang sinasabi natin katulad niyan sa Aburlan. Ilang resolution na yung ginawa ni Board Member June, no? Para linyahan ninyo yung West Coast area. Dahil si June Ortega ay representante ng ikatlong distrito. Natural yung kanyang pagtutuunan ng pansin yung ikatlong distrito. 'Di ba? Aburlan. Sakop niya yun eh. Wala na siyang pakialam dyan sa Nara. Nandyan yung ibang mga board members na merong sakop niyan eh. Oo. Eh hindi raw nadideliver. Pero hindi personal yung kay Board Member June. Mga kaibigan. Yun lang ako. Ako personal. Na, kasi nagnegosyo kami dyan eh. Di ba? Hindi siya makapaglabas ng ganong kuryente. Ngayon ang katwiran ko lang, ang binibili namin sa'yo, 220 volts. Bakit bibigyan mo ako ng 180? 190? Sisirain mo yung TV kong bagong bili. Sisirain mo yung appliances ko. Hindi aandar yan. Oh, mga kaibigan, oh, dapat stable. Di ba? Stable. 220 volts. Kasi yun yung appliances ko eh. Doon siya nakadesign eh. Oh, yun ang sinasabing matagal ng problema yan sa Aburlan. At hindi lang sa Aburlan. Ibang lugar doon, ibang lugar dito sa siyudad at doon sa north and south, mga kaibigan, ang supply ng kuryente hindi stable. Ano ang kailangan ninyo para maging stable ang kuryente, lalo nyo dyan sa may Aburlan? Pera? May pera kayo. Huwag nyong sabihin wala. Yung nakalaang mga general meeting, di ba sinabi, mayroong naka-escrow account. Millions of pesos. Millions of pesos. Ano? Nailabas doon sa general meeting. Naandyan yan. Proposal na lang. At yung board of directors, no? Babadgetan kung ano yung kailangan para maging stable ang kuryente dyan sa lugar na yan. Bakit hindi nyo magawa? Tanong lang yan. Samantalang may pera naman tayo. 'Di ba? Bumibili nga tayo ng mga generator na genset dyan sa, di ba natatandaan nyo yung tatlong genset? Nasaan na yun? Millions of pesos yun. Di ba? Eh bakit itong mga linya para yung pag nagpakabit ka sa bahay mo, mabigyan ka ng 220, tapos ang bibigay sa'yo 180? O, yung bang mga ganong sistema? Hindi maaksyonan, hindi masolusyonan. Kaya nagbanggit si Jun Ortega na hanggang doon na lang siguro si Paleco. Pabagsak na. Ayon kay board member Jun Ortega. Kumbaga, walang forever. Hanggang dyan ka na lang. Diba? Kasi, nagiging kawawa si kooperatiba eh. Ang kooperatiba natin noon, ginawang gatasan ng ilang mga board of directors. Pinagnakawan nila ng pera ang consumer. Totoo yung sinasabi ko. Dokumentado yan. Di ba? Yung bumili sila noon ng mga poste. In overprice. Nakadokumento yan. Di ba? Halos triple ang pinatong nila. May suggested retail price si Nea kung ito lang ang presyo ha. Pero ang ginawa nitong mga to, dinoble. Nasaan na yon? Ang laki ng kinalugi natin. Ibig sabihin, si kooperatiba pinagnanakawan ng mga nandyan din sa loob, particular yung ibang nagdaang mga board of directors, ayaw ko ng pangalanan. Ginagawa nilang gatasan ang kooperatiba kasi napakalaking pera ang nandyan sa kooperatiba natin. Iba't ibang mga singilin ang idinadagdag doon sa nakonsumo natin. Meter charge, systems loss, na hindi justifiable. Kahit ang presidente nagsabi, tanggalin nyo na ang systems loss dahil hindi naman kinonsumo yan ng consumer, bakit nyo isisingilin sa kanila? Tanggalin nyo yan. We demand. Di ba? Sabi ng presidente. Kaya ito si ERC ngayon, nakakandarapa kung paano nila tatanggalin yung systems loss na yan. Yung maapila yung mga co-ops. Pag tinanggal nyo yan, paano naman kami? Nabahala kayo sa buhay ninyo, nagnegosyo kayo ng ganyan. Kahapon, may tinalakay ako. Itong draft rules governing other charges to be implemented by distribution utilities. Na-promulgate ito March 11. Nakalagay dito, Section 3, application of late payment fee. Ang sinisingil sa atin ngayon, 5%. Pero dito sa resolution na to, 2% lang dapat ang ibawas sa atin. Kami dito, nagbayad ng August, due date namin August 10, nabayaran namin August 11, siningil kami ng Paleco, no, ng 5%, 3,000 of 60,000. Kaya naging 63,000 kami. Kung 2%, dapat 1 lang. Ito, March 11 pa to. Ang sabi, sir, draft resolution pa lang yan. Oo nga, draft resolution. Nasaan na ito ngayon? Kung na-promulgate ito, na-aprobahan na ba ito? Dahil kung na-aprobahan na ito, March, April, May, June, July, August na ngayon. Balitaan nyo yung mga consumer. Balitaan nyo kami. O, consumer, meron ditong draft resolution ng ERC, ha? Maganda ito. Sana ma-aprobahan. Suportado ito ni Paleco. Dahil ito, pag inaprobahan, yung late payment, hindi na 5% ang sisingilin namin sa inyo, 2% na lang. Dahil dapat ganun kayo, pro-consumer kayo. Di ba? Magkakamayari tayo eh. Oh. Ngayon, saan na itong papel na ito? Balitaan nyo kami. March 11, kung draft resolution ito na promulgate March 11, na dapat 2% lang ang late payment, sana. Inapprove na ba ito ng ERC? March pa ito. March, April, May, June, July, August na ngayon. Kalahating ng August. Magsi-September na tayo. 5%! Isang araw ka lang pumaltos. 5% ang ibabawa sa'yo. Lintik. At saka, ang tanong pa, saan pumupunta yung sinisingil ninyo na 5% galing sa late payment? Pupunta ba kay ERC yan? Ha? Pupunta ba kay Co-op yan? At kung kikooperative natin pumunta yan sa Palawan Electric Cooperative Funds, saan nyo ginagastos yan? Diyan papasok ngayon ang dapat na may representasyon tayo sa loob ng kooperatiba para malaman natin at makapagtanong, Board, yung bang late payment na 5%, saan ba pumapasok yan? Sa Paleco? Sa power provider? Sa Napocor? Sa ERC? Kanino? Di ba? Para malaman natin, kasi kung 5% yan, late payment, hindi ka lang makabayad na isang araw. Sa amin, 3,000 kaagad. 60,000 ang bill namin. How much more sa mga hotel? Pension house, yung malalaki talaga. Oh, hindi ka lang makabayad. Magkano agad ang... Saan na pupunta yung millions of pesos na pera na yan? Walang masamang magtanong. Huwag niyong mamasamain yung tanong na yan. Kasi pag pera pinag-uusapan, parang iwas na iwas kayo eh. Oh. Wala naman kayong dapat itago sa pera. Kasi pera ng kooperatiba yan eh. We are one. Ba? We are one. Isa tayo, kamayari eh. Parang Milo ko na naman yung tinitira mo. Sarap, no? Bukas Ovaltine naman. Oh. We are one! Isa lang tayo. Pero ano nangyayari? Pag nagtatanong kami patungkol sa pera, papasa accounting, ganito, ganito. Be transparent to the consumer. Kaya itong Jun Ortega, di ba? Eh, nagsawa na. Ayoko na. Wala, hanggang doon na lang para sa kanya. Pero ibang board member, hindi natin alam. Katulad ni board member Winston. Tawagan mo nga si Winston, Bon. Parang gusto niya tatlo. Tatlo. Pag hindi si Paleco, gawin na, kung mayroong mga bibigyan tayong franchise, o kung si Paleco man, gawin natin tatlo. Isa sa South, isa sa Puerto, isa sa Norte. Di ba? Gawin natin tatlo. Kasi kung si Paleco lang buong Palawan, mukha, hindi lang mukha, talagang, kung si Paleco lang buong Palawan, hindi niya kaya. Aburlan lang, oh. Hindi makapag-deliver ng 220 volts stable, 190, 180. Magtanong kayo sa mga sa Plaridel. No, ang tagal namin yan, taon. Hindi siya makapag-deliver ng ganong stable na kuryente. Anong problema? At kung may problema, line distribution kayo eh. Kayo nagdi-distribute. Oh, saan may problema? Sa linya ninyo. Bakit hindi makaabot doon ng 220? Like Water District. Pagka mahina ang tubig doon sa bangkaw-bangkaw, mahina doon sa isang lugar, naglalagay sila ng pumping station para lumakas yung tubig. Paleco, 180, 190, mahinang kuryente. Anong gagawin mo? Ano ilalagay mo? Substation? Bili ka! Dahil yan ang binabayaran sa'yo ng consumer. Eh hindi ganun yung nangyayari. Katulad niyan, walang ni isang taga-Palawan na nandyan sa loob ng kooperatiba. Board. Paleco board natin. Kaya hindi natin alam what's going on. Anong nangyayari? Hindi katulad noon, may pros and cons. Yun naman ang kagandahan. Ng mayroong majority, mayroong minority. Di ba? Talagang nakadesign na yan. Nakadesign na. Baterya. Bumili ka ng baterya sa sasakyan. Tingin mo, aandar yan kung puro negative? Kung puro positive? Ha? Hindi. Kailangan negative and positive. Aandar yung makina. Dahil da sa baterya. Dito sa Paleco, walang minority dyan. Puro pabor lahat dyan. Nagkakaisa lang sila. Kung anong sinabi ng isa, yun na lahat yun. Hindi natin alam yung nangyayari. Hindi katulad nun. May pros and cons. At least nababalansin natin. Huwag tayong bibili ng genset na yan. Mahal yan. May nagsasabi. Pero majority ng board of directors, bilhin na natin yan. Nandyan na yan eh. At least nalalaman ni consumer, nababalansin. Board member Winston, magandang umaga po.
2: Hi, good morning, Kaluwi. Good morning po sa lahat ng mga taga-pakinig sa lalawigan ng Palawan.
0: Ano yung posisyon mo rito sa Paleco na ito, board? Kidjon Ortega, iba yung kanya. Hanggang do na lang, dahil puno na siya, hindi na, parang, kumbaga sa gata, pagka bumili ka ng nyog, nagpagata ka, pang-apat na piga. Wala nang mapiga, ganoon. Parang, board, madali intindi. Sa'yo, board member Winston.
2: Ganito yan. Para sa akin, yung Paleco ay na-overtake ka na ng progress eh. Bigilang mabilis ang progreso ng city,
0: okay.
2: Hindi sila nakasabay.
0: Yun!
2: In terms of equipment, lahat-lahat. Ano? In terms of human resource development nila mismo. Hindi mo madalang ka ng work stoppage ng labor, kakahiya yun.
0: Kahiya talaga yun. Di ba?
2: So, parang sampal yun sa management.
0: Amira o stoppage.
2: No, hindi pala kayo compliant. So,
0: parang pinabayaan mo yung indulgence board. Parang pinabayaan mo yung mga trabahante mo. May namatay eh. Di ba?
2: May namatay.
0: Kahiya. Tama yung sabi mo. Tama yung word. Kahiya yun.
2: Slap sa management yun.
0: Slap. Okay.
2: Ito na pang sabihin nila na magaling sila. Labor ang sasabi.
0: Kumbaga kay prosecutor attorney Kapunan, spanking. Pang-spank yun eh. Oo. Spanking na, word.
2: Meron naman batuhin ng laptop.
0: Oo,
2: eh.
0: Meron.
2: Marami sila masyado.
0: Sige, board. Tuloy mo yung sinasabi mo na parang naiwanan sila ng...
2: Hindi, naiwan lang talaga, hindi nakakopap eh. So, ang itinitinan ko dyan, kasi patapos yung prangkisa eh. So, pagpunta ko sa prangkisa, let's open it sa ibang power generation companies, baka they can offer better services sa Palawan. Then may sa Iloilo, 95 years yung isang kumpanya doon, na mag-franchise, meron gustong ibang magbigay ng mas magandang servisyo. Siyempre, sa unang nahirap, kasi maraming ayusin.
0: Natural.
2: But ngayon, stable, continuous, at reliable service na doon.
0: Ganda, no?
2: At saka, of course, yung cost naman nila doon, hindi naman tama lang. Yun isang solusyon. But ako naman, tinitinan ko, sa haba ng Palawan, may hirap talaga sa isang power company na
0: makita yung
2: lahat na detalye.
0: Saka
2: kami sa Norte, ang dami pa naming barangay na hindi naabot ng kurente.
0: Parang dito sa Sur, sa Aborlan, West Coast.
2: Ganyan yan. Yan ang mandate ng isang electric cooperative. Yan ang purpose ng araw. Kaya si Senator Pilais, Vice President Pilais, nagpasa ng original na Rural Electrification Law na i-cooperative yan para yung electricity parating sa mga barangay. Pumunta sa barangay, sa tinitar lang, lapit-lapit sa puerto, wala pa kaming ilaw doon.
0: Noong naisip ko,
2: it's about time na yung Northern Palawan ay magkaroon ng sariling cooperative.
0: Ma-energize.
2: Itanong mo yung Bisilco. Nung araw nagsisimula ang Bisilco, ilang tao lang naman ang nagpasimulaan yan. Nakita ko yan eh.
0: Oo.
2: Pero ngayon, kapag deliver na rin ang mausaya ng servisyo doon sa kanilang mga komunidad. So tinitinan ko ito, baka pwede na kami sa Northern Palawan. Mainland Northern.
0: Hindi na kaya nito. Yung isang Paleco lang dito eh. Ang proposal mo, tatluhin sila? Tatluhin? Iba-iba?
2: Unahin ko muna sa Norte.
0: Norte, sige. Doon kayo. Ayaw mo na sila sa South. Andyan sila. Andyan naman sila Ryan eh. Dito ka sa Norte.
2: Gawin sila doon. Sa Norte, ang una lang gagawin dyan, tutulungan natin na makapagsimula nung pag-aaral.
0: Oo.
2: Siyempre, maraming studies yan.
0: Siyempre,
2: financial, operational, yun. Technical, legal. So gusto ko, gawin muna ng kapitulo yun sa tulong ng NIA.
0: NIA,
2: pag nalatag na natin yan, pasok na yung mga ibang kababayan natin na bubuo ng kooperatiba. Ganun yun.
0: Okay.
2: So yung itong proposal natin, sarili lang muna yan.
0: Sarili.
2: Kaya na yan. Taytay, Ilnido, Roas, San Vicente.
0: Ano lang naman to board eh. Ano lang to board? Distribution lang to eh.
2: Distribution.
0: Hindi naman to power generating.
2: Hindi, iba yan.
0: Iba yung power. Nandyan yung mga power generating company.
2: Nandyan.
0: Distribution na lang ito.
2: Distribution yan. Distribution.
0: Distribution.
2: Pagpunti sa distribution, yung retail. Talagang mahirap yan. Pero dito sa proposal natin, hindi lang tayo mag-rely doon sa bangka tuwin.
0: Yeah.
2: Sama na natin dyan yung mga solar, yung yung biomass.
0: Biomass.
2: Para pwede siya lang mag-feed ng kurente doon sa grid ng,
0: alam mo yung ano, ng Northern Hemisphere. Alam mo yung biomass, matagal na yan eh. Panahon pa ni... panahon pa ni Mayor Ed.
2: Pinag-uusapan na yan.
0: Oo nga, hindi. Tsaka pinuntahan namin yun. Inimbitahan kami doon. Nasama ako doon. Ako lang yung media na nasama roon sa South Korea. Oh. Pinatingin sa amin yung biomass power plant. Katabi, magkakatabi sila doon. Nuclear power. Biomass power plant, coal power plant, katabi simbahan pa doon sa South Korea. Oh, pero wala, maganda yung ang kuryente kasi nila roon, hindi lang aircon ang kailangan nila. Kailangan nila pagka winter ay heater naman sa bahay. So kailangan,
2: grabe rin yun.
0: Ang biomass, hindi siya yun. Kasi ang takot yung mga taga-Palawan, pag sinabing biomass, uubusin yung puno namin dito.
2: Hindi. Magtatrente lang puno para ikaw doon. Sustain doon.
0: Tsaka hindi ano, hindi puno yung hindi yung buong puno nila, chip ginagawan chips yun. Ginagawang kuryente. Anyway, yun ang para doon sa norte, sana may sarili na doon for distribution.
2: Yes, distribution.
0: Yung power generating companies, marami na tayo dito. Marami na nag-apply.
2: Distribution na lang. Marami mga IPP sa Kaluwi. May independent power producer. Maraming papasok dyan.
0: So, mayroon nag-apply. So hanggang ngayon pala, yung pag-i-energize ng norte, nasa ilang porsyento buong norte board?
2: Ay, below 50 pa yan. Sus, ang daming barangay namin na wala.
0: Bakit ganun? Parang naiiwan na tayo dyan sa energization.
2: Kasi, diba? Ang palay ko, concentrated dito sa puerto.
0: Oo, tama. Ganda sana nung ano, nung sa malampayan nun. Yung pera, kung nanalo tayo, ang purpose nun is to energize buong lalawigan ng Palawan. Correct. Energize that money. Kaya lang, wala, talo tayo. Tayong nag-okay piso eh. Pero anyway, board, anong gagawin natin kay Palay ko ngayon?
2: Ako, may nakapending yan ng endorsement. Ako naman ayun na vote for endorsement. Mm-hmm. So nakikita ko naman na talagang maraming pagkukulang.
0: Uh-oh.
2: Para naman magkaroon ng ibang alternatibo dito sa franchise area nila.
0: Franchise
2: otherwise, area. Kung masasara naman para sa kanila, mawawala yung kanilang drive na mag-improve pa. Kasi komportable naman sila na for the next 25 or 50 years, dyan sila.
0: Lalo walang ano yung parang ano naman eh, kung ano yung nakalatag, yan na yan eh. Diba?
2: Yan. Wala kasi na innovation.
0: Pinagbigyan na sila ilang taon na rin kasi, di ba? Yung franchise, naandyan na, pinagbigyan. So, ito matatapos na. Pero ganun pa rin, biro mo yung norte, halos 50% pa lang.
2: Yes.
0: 50% pa lang na i-energize mo.
2: Mawawala innovation dyan.
0: Huwag mo naman sabihin walang pera. Ang daming pera niya, Paleko. Doon sa general meeting, mayroong mga naka-escrow account, marami. Ang dami mga charges ang kinukuha nila. 5%
2: correct.
0: Sa late payment pa lang, 5% na kaagad.
2: Correct. Diba? Tingnan dapat yan eh.
0: Oo, okay. Pero anyway, board, so para sa iyo,
2: simula kami. Simula natin sa norte.
0: Norte, oo.
2: Hindi naman bigla niyan, dahan-dahan. Yung maayos na pag-aaral, para na sa gano'n, pag nilatag na yan sa mga magiging membro ng cooperative, ay maayos ang ating mga datos.
0: Okay, sige. Board, maraming salamat po, Board Member Winston Arsaga. Thank you, sir.
2: Maraming salamat ka, Louis. Thank you, thank you.
0: Okay, si Board Member Winston, isa sa norte, ha? Isa sa sur na yung nakausap natin. Mukhang ganun, pareha sila ng pananaw. Ang keyboard, sa norte, maglagay ng sariling co-op doon. Sa south, parang tatlo, eh. No, Palawan Electric, parang babaguhin yung mga pangalan. Ba, dito sa puerto, hindi na siya Paleco, Bon. Di ba? Sabi ni Kagawad May kanina, dito sa puerto, Puerto Princesa Electric Cooperative. Di ba? Puerto Princesa Electric Cooperative. Pag pinaiksi mo, siyempre para maiksi lang, di ba? Wag naman sanang maging malisyoso po yung inyong pong mga isip, no? Wag malisyoso, mga kaibigan. Ito lang talaga yung wordings, no? Puerto Princesa Electric Cooperative. Pag pinaiksi mo yan, pepeko. Diba? Yun, hindi na siya Paleco. Pepeko. Pag puerto. Diba? Gusto nila tatlo. Kung sa norte naman, kung ilalagay mo sa Taytay, Taytay Electric Cooperative. Okay, so kung paiksi mo 'yan, wag maging malisyoso po yung isip ninyo, no? Taytay Electric Cooperative, titiko. Oh. Okay? Oh. Ewan ko sa sur, kung sa Brooks Point, bebe ko. Ah, hindi. Bebe ko. Hindi. Isa lang, B. Oh. Kung sa West Coast, kung sa kalayaan mo ilalagay, hindi. Pangit. So, parang ganon. Di ba? Tatlohin. Okay? Puerto Princesa Electric Cooperative, pepe ko, at kung doon sa North ilalagay sa Taytay, titi ko. Di ba? Oh. Walang malisyoso, ha? Huwag niyong anuhin yung mga isip po ninyo. Kung madumi isip ninyo, bahala kayo. Pero kung abbreviation word ito eh. Di ba, Mike? Ganun lang yun eh. Taytay Electric Cooperative. Eh di, paiksi mo, titi ko. Puerto Princesa Cooperative, pepe ko. Oh. Eh kung sa kalayaan nilalagay, ano? Huwag na, pangit na. Masyado na. Ano. O kayo, may mga pangalan ba kayong gustong i-ano? Kasi kung papalitan yung paleko, iibahin yung pangalan, mga kaibigan. Okay? So, ang pinaka po, ano rin yun? Ang pinaka bottom line ay magandang serbisyo. Birat si Roswell. Kamarati. 7:58 na, oh. Ng umaga. Sandali, ha. 7:58. Oras, atid sa atin ng 1 Plus Pids na kalidad.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye! Bullseye!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House,